0: pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag MyTC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga cellula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: D3 Pio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatino sang imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sang imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
9: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: TC, babaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid. SM.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
9: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
4: Ray Umanay para sa Foro de los Pueblos.
7: Alas 8:10 ang oras sa ito sa inyong pagpangalagad. Welcome back sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum, sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa Gyapon, ko po ninyo, ka-K5 Ray Espeha Umalay.
8: Kaga K5 Christian Hagurin.
7: Sa mga ka-K5 nato di magkalipat ha, ina-remind nato sila ka-K5 Christian nga mag-inomgin sa mga suplemento nga sarangin magkabulig sila nga ikayong lawas. Habi mo ang balatian nga high blood, isa ni sa pinaka...
8: traidor.
7: Traidor nga balatian. Kag isa sa pinaka-cos, no? Sang mga kultura nato nga nag-aklamatay tungod sa balatian nga hypertension, no? Kay tungod nga ti ambal mo gani traidor nga balatian but sinihon kung kaisa mag-atake ni why ni warning signs.
8: Oo. No? Kibuton
7: ka lang. Kibuton ka lang, tumba ka wala pilas. So ginapatugyan nato sa inyo ang pag-inom gid kag pagtumar everyday sang Clinica DTX 500. Kay ang Clinica DTX 500 mga ka K5 sa aton sa mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? Mayara ini sang ginatawag naton nga ang palaya extract kag sugar cane extract. Nga kung sa diin ka K5 Christian, napamatunan na sa aton mga eksperto kung ano ni kabisa, no, ang ining DTX 500 bangod nga manggaranon ini sa ginatawag naton nga superior antioxidants. Ang antioxidants mga ka K5, no, sa aton sining mga kulturan, amo ni ang nagatap na nagabato sa mga free radicals sa lawas naton. Dinhali na mga free radicals kani sa mga ginatawag naton sining nga oxidative stress, no, sa tamaan mo ka stress, problema, kapoy, ano manda, no, nga klase sang sahi sang stress. Sa aton sini nga mga ka K5, nagadamo na ang mga free radicals mo. Ang mga free radicals sa monikis ang nagatuga sang pagkaguba sang aton nga mga selula.
8: Harmful ni ang free radicals eh.
7: Because ang our body is composed of different cells eh, no? Ti karon ko maguba dang selula sa lawas mo, automatic mahina ang immune system, mapigado, maprone ikaw sa mga balatian ka K5 Christian. So para i-repair ining mga guba nga cells kag para tap naon ang ining mga free radicals, no, inom ikaw DTX 500 adlaw-adlaw, gina-renew niya. Kaya tamo na sa habon, ano tawag sa habon kay rejuvenating.
8: Oo, mo nagli, no.
7: But silingon sa mga baka rejuvenating do gina
8: ginabuhi aliwat.
7: Buhi aliwat pala, gina-rejuvenate ya. No, ginapabata yang imo sining tsura, no? Amo man na sa aton nga DTX 500 ginapabata yang cells ta. Ginapanami ya, gina-repair ya ang mga guba. Ang explanation da ni Dr. Miloy, kita mo nang sansalon.
8: Oo.
7: Para hindi magtuktok kon anong ginapinta mo da. Di ba napintahan mo sang anti-rust na?
8: Oo, anti-rust
7: na pinta.
8: Oo.
7: Oh, amo nang ginaubra sang Clinica DTX 500 ka K5 Christian.
8: So extra level sang coating, protection.
7: Oo. Te imbitaran na sila da nga mag-inom sang DTX 500?
8: Ti ginaimbitar ko ang iba ni natong tutok sa aton sa mga K5 Ray para kay Sir Benji Asturias sa Squadron 612 kay Ma'am Regina Gumakil, Sir Ronoy Lopez, nagainom na niya sang DTX 500 kay sang Clinica Ditribayo. Pero ang iban naton nga mga tagpalamati dira nga way pakamuka testing, testingin nyo kay mabalaan nyo gid ang lain, no? May lain gid yung epekto sa lawas nyo, no? Amo man si Sir Allen Botea sang Eagle IBC, no? Mga pagros ni balaban nakatumar na ni ka K5 Ray. Maman si Sir Sherwin Marcoui, si Reiki Armentia, no? Kag si Ma'am Ann Longares Alcalaga Salem. Nan. Si Ma'am Aisha Ahmad yati si Suki na niya, permi na niya
7: gutom. Aisha Ahmad.
8: Oo.
7: Sa ton sini nga mga ka K5 ano gina sa ang Suki gid sang K5 News FM Iloilo na permi gid mga OFW nato ni. Mga overseas Filipino workers nato ni abroad ka K5 Christian.
8: Di may balo na sila. Nga isa ka box nga kwan nga
7: magpuli sila, tiga balon gid sila sang DTX 500. Parisan nila sang MITC, available gini sa mga klinika di Alternativo Medicinal Wellness Center naton, mga branch naton sini sa Pasig City, sa poblasyon nila ng Pasig City, sa may Cosmart Kalinog,
8: sa Miagaw,
7: kag sa may Sara, kag diri sa may sa Pizza Robinson's Place Haro, no, ang aton sini nga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Alas 8:14 naggamba si Kapto kay ina.
8: Oh.
7: nga may bisita siya.
8: Okay.
7: No? Pero ti kung hindi man sa magpa-interview, ginarespetar ta man na.
8: Mm.
7: Pero importante gid kay pinakamanami gid kung magpa-interview si Cap.
8: Oh.
7: I-localize ta ni Bala. Pamangkoton ta diri ka K5 Christian.
8: Mm.
7: Labuton naton sa mga pila naton sini ka mga field reporters. Nga ang komentor sa nga komento sa DILG sini. Tay masipan ang nitan Bala diri sa pa Iloilo may mga kasubong manibla nga mga kapitan maningat malipat Bala. Ato nga balmo kina a lapse of judgment.
8: Nan.
7: No, sa ton sini nga mga ka K5 nga bimo sakto lang ni okay lang ni. Pero ti subong yang nga chimpo yada mo nang matayang raga panila raga bantay ka K5 Christian mo.
8: Mm, correct.
7: Nan bisan ano ka pakayo nga politiko kag public official. Sa ton sini nga mga ka K5 kay hindi man yang mga maayo ang madumduman nila kundi yung isa mo bilog nga sala kag ginobra.
8: Correct. Sa isa ka tos mo ka kaayuhan kun may isa ka nahimo nga daw hindi insakto amo na madumduman sang tawo. Amo na iya. Oy, mahinga nga, unfair gali kay Akabuhi, unfair gimana eh.
7: Mm.
8: Oh, ikaday isang lusot na.
7: Amo na madumduman nila, paliwat liwat, hindi lang na madumduman, kundi liwat liwaton.
8: Liwat liwaton pa.
7: Oh. Sa tonsin nga mga ka-K5. Sige, kung ako na report ni ka-K5 Karen Badilia sa Niway, no? Sa tonsin nga mga ka-K5 sa developmento sa business partner itong kaginutang,
8: mm.
7: Sa imobi ka-K5 Christian,
8: mm.
7: Nga nagabot sa punto, ito pag-itindi mo nga, grabe gini po silingon, grabe gini ang kakigi, ulo mo. Ulo ang tiro. Sa sining duha ka mga biktima.
8: Ang tuyo gid ya kay February pat yun gid. Mm. Hindi na to yung pagtagaan chance nga mabuhi pa.
7: Mm.
8: O, ti magtingob abi ang kaakig nimo sa tawo, may tawag sin may hatred ikaw, mm. No? May tinaga kong kita pangita pero di ko makita. May isa lang ka kuan ka ditribayo na ko.
7: Isa lang ka bilog.
8: O isa lang.
7: Duahon mo.
8: Duahon ko aga gabi siguro. kuan nang tawag sin may hatred ikaw kag may dumot ikaw. Dugangan pa nga may involve bala ang pagigugma. Okay, magka-K5 Ray, may pagka-bitter ikaw. Na daw, amo na nga kombinasyon, tama, gig ka delikado. Ka-K5 Ray.
7: Si Karen? Okay. Sige, naka-standby sa linya, sa line number 3, si ka-K5 Karen Barilia, update dito sa sining mag-business partner nga gimpatay. Ka-K5 Karen, sa report please come in.
9: K5 Ray, K5 Christian, ginabanta tatlo, tub-tub, apat kabulan pala nga nagbulaganay ang ining si alias Aileen nga victim. Kag ang suspect nga nagtiro patay sa iya kag sa business
7: kay
9: partner.
7: Sinini, kay na naka-K5 Karen mo? So si Aileen na subong, alias Aileen.
9: Oo, alias Aileen, K5 Ray. Ang suno din rin no, sa kay Kapitan Noli Suerte, ang 3 to 4 months nga nagbulaganay or bulaganay ni si Aileen kag ang ining suspect nga si alias Jerome K5 Ray, K5 Christian. Bali natabo ini ang krimen alas 4 sang hapon. Ang dahil ang gate wala ako signal sa akon nga monitor K5 Ray kag K5 Christian. Bali sa na mention ta alas 4 sang hapon natabo ining krimen sa may barangay Tambal sa Haniway sa tung Setyembre Viente. Ang natabo diri nagatindog ini ang si alias Aileen kag si alias John Ray dito sa gwa sang store mismo ni Aileen K5 Ray kag K5 Christian no sang dulog ang ining itom nga salakyan hindi pa ni matumod gid kung Avanza ini o kon Innova K5 Ray kag K5 Christian pero ang iya ni nga direksyon halinto siya sa nabukid nga bahin sang Haniway then ang iya nga way pagwa na dito sa may banwagid sa may proper K5 Ray kag K5 Christian no. Kag pagdulog ni sang itom nga salakyan na naog ni ang duha ka suspect ti ula duroga mo gintiro ni dayon sang duha ka suspect ang ining duha ka biktima kung sa diin may igo nga patal nga pila sa ulo ang ining si alias Aileen kag si alias John Ray nga gintunaan sang ilagilayon nga kamatayon K5 Christian kag K5 Ray. Pagsuno sa kay Kapitan Noli Suerte sang Tambal sa pag-interview ta sa iya ang ano ni ang angot ni sa background ni sa mga victim kag sang suspect man mismo ti amo to sa mention niya 3 or 4 months pa lang nga bulaganay ining si Aileen kag si Jerome kag sang March 9 sini nga 2026 nagatubangay ini sila nga duha sa barangay hall ginsettle ini sila kay bangod nga gusto ni Jerome nga kwaon ang share niya sa ginpundar nila nga negosyo ni Aileen, K5 Christian, kag K5 Ray, kung sa diin ang ilan nga negosyo, amo ni ang store, kag may poultry farm sila, kung hindi kita magsala, 80 heads ni Sangkals, ang ilan nga negosyohan.
7: 80 heads Sangkals, so layer, no? Layering, na manok ni
9: kapangitlog. Yes, correct. Di ang ining store nagatuan taman to ang crime scene, actually nagpinanuktok kita dito, no, kay pero wala sang tawo nga may nagatubang sa aton, kay kung si kapitan possible nga di ba sibla na kulbaan lang bala K5 Ray, kay K5 Christian amo na nga huay gitu may nagagwa
7: ang pisto sa... da kay sinona da pisto
9: iya git mismo ni Aileen
7: ang di man alam ni kon lupa bala lupa.
9: Yes, iya ni Aileen.
7: Iya gin ni Aileen.
9: Oo.
7: Why na iban nga mga katupad balay da? Din sa gin luthang diraman mismo?
9: Yes, sa tubang sang iya nga Changi.
8: Amo pa ni ang investment nila ni alias
7: Nonoy?
8: Nonoy, ang suspect ka K5 Karen?
9: Ang suspect si alias Jerome.
8: Si alias Jerome. O, amo pa ni ang ilang kabahin pa ni sa ilang negosyo. Nga partner sila sa una.
9: Yes, correct.
8: Sang sila pa.
9: Okay. Oo, sang sila pa.
8: Sang nagdala lang, sang nagbulaganay na sila ni alias Jerome, kag may upo na siya nga bago nga business partner, why sila sang close? Alamin ko, why sila nagpartidahan ay nangadaan? Why nila ginistoryahan kung paano tungaon ang ilang investment? Kiti, why na sila labot sa isa kag-isa?
9: Hindi magtunga ang babae sa iya kay 5 Christian kay pagatubangay nila sa barangay hall according sa kay Kapitan Suerte ginadenay sang babae nga may ambag ining si Jerome sa ilang nga negosyo.
8: But silingon why kasulatan ka kay 5 Karen, ka kay 5 Ray?
9: Yes.
8: Okay.
7: May CCTV kita naton sa pisto. May na-extract nga video siya ang police naton sa pag-aktual nga paglutang. Amo na ayhan ang nangin basihan nila para matumod ang suspect ka kay 5 Karen.
9: Yes, dako ang posibilidad K5 Reno, kay ang CCTV dira na da mismo naka-access sa balayman or sa storeman mismo ni alias Aileen. Ti ang ulihin ni nga pag-track sang aton nga kapulisan sa plate number sang salakyan ara sa isa ka banwa sa 3rd District.
7: Okay. Sa 3rd District ang direksyon.
9: Yes.
7: Pero ang si alias Jerome taga diin kini sa
9: taga Maasin.
7: Maasin.
9: Yes.
7: Okay. Pamilyado ang balmo, no, dibla?
9: Yes, pamilyado. May bata. Pero supporta ni siya gyapon sa bata niya. Dayon ang ining si Aileen, may duhaman siya kabata sa nauna niya nga bana. Then si alias John Ray, nga ti ginahuring-huring, ginambal ko nung business partner niya, kay ginahuring-huring nga may relasyon sila. Last week lang na dinag-abot sa Iloilo, K5 Christian, kag K5 Ray. Kay taga Mindanao ini siya.
7: Okay, so last week lang subot silingon gin panilagan kag gibantayan gid sila ni alias Jerome.
9: Oo.
7: So ano ni ang basihan sa pulis, kita gid ang tsura ni alias Jerome mao nga siya gid ang nagano. Siyang trigger man, siyang nagpalupok ang isa to driver, anong nangin rules ang isa ko podya?
9: Nagbulig man sa pagtiro.
7: So duwa sila may armas.
9: Duwa sila na naog sa salakyan kag nagpalupok according sa naka-witness man
8: Oo. May na-recover nga mga empty cells or iban pagiging ebidensya ka K5 Karen nga makatumod nga duhagid man kasay isang armas ang ginpalupok sa sininduwa ka biktima?
9: Oo, sa subong amo na ang gina-update naton sa kay Police Captain Randy Lambungan, pero wala diri siya subong sa police station nila kay may ginkituan sila nga importante, no? Upod ang iya nga mga intel.
8: Okay.
7: Sige. So, Ang kaso is murder gid.
9: Yes, kag isa pa ang ining si alias John Ray suno sa kay Kapitan Suerte, K5 Ray kag K5 Christian, may nabilin nga asawa nga maestra dito sa Mindanao. At may mga information kita nga nabato, no, subject for verification man ini nga ining si alias Aileen, amo ni siya ang naghikot para makagadto diri sa Iloilo ining si alias John Ray nga isa ka mobile fish vendor.
7: Nag-mobile fish vendor siya, umpisa ka nag-abot siya dira sa Niway.
9: Yes, correct.
7: Pero 1 week pa lang.
8: One week pa lang?
9: Oo.
8: Pero why ginisya sa parinti dira sa Iloilo ka kay 5 Karen?
9: May according sa kay Cap Suerte, may ara man diri sa na mention niya tong banwa diri sa province. Pero nalipat kita sa mention ni Cap no kung diri sa Haniway, pero may himata diri ang lalaki sa Iloilo.
8: Okay. Okay, do ka budlay man panumdumon nga mangayaw kag di sa Iloilo, wa kag di sa isa ka paryente, tapos manegosyo ka sa tawo nga doho estranghero kag five Karen.
7: Pero waga Tagalog ni sa Bisaya, you know, taga Mindanao mo, waga kabalo magilonggoneng si Jan Rene.
9: Ang way lang nakakuan gid si Cap Suerte sa kay alias Jan Ray kung taga diin gid ni siya sa Mindanao, K5 Ray, ka K5 Christian.
7: Abi liwaton ta for the sake of our listeners. Ang chronological of events bala, no? What time exactly anong ginaobra ni Irene, ni Jan Ray, ara sila sa gwa, what time exactly nagabot ining salakyan, pagwa sang suspek, pagtiro sa ila, paano na natabo ang krimen, kaya paano ginobra, ang base sa investigasyon sang pulis?
10: Based dire sa investigation, nagatindog ni sa gwa sang store ang ining si alias Aileen kag si alias Jan Ray mga pasado ni alas 4 sang hapon sang September 20 K5 Ray kag K5 Christian no kag sa pagkadugay-dugay mga pilahan ng kaminutos may nagdulog nga itom nga sanakyan sa ilang atubang K5 Ray kag K5 Christian.
7: Ano nga sanakyan ni SUV?
10: Iya ang color itom ni siya hindi pa matumod kung Innova o kung Avanza.
7: Okay, sige.
10: Amo to day nagpanaog ni ang duha ka suspect kagintang tiro ang ining duha ka victim kag ang ila ni nga exit going proper sang Haniway kag padulong sa mention pa na nga sa maasin K5 Ray kag K5 Christian.
8: Ka K5 Karen why sang nakamutik dira nga mga kasilingan nila abi mga tao may naga sunod-sunod may nagalabay-labay nga salakyan sa days antes na tabo.
10: Oo, kay ang area abi K5 Christian kag K5 Ray, ano siya palibot yan wala kag tuo ang katubuhan.
8: Okay.
10: Wala sila sa tupad balay.
8: Oo, duwag gid man no.
10: Oo, wala sila sa tupad balay.
7: Alam na guro kag K5 Karen. Mga talamnan, talamnan eh.
8: Palay.
7: Palay?
8: Umay, oo.
10: May harang, no? May mga kapal,
8: may... Medyo isolated niya ang lugar, no? Ka-K5 Ray.
7: Do Barangay Road siya eh.
8: Oo, Barangay Road siya. Pero do malayo-layo naman sa lugar. Do damo, bala sa pumuluyo.
7: Barangay Road siya. Ang banwa layo para de, pila ka kilometro pa ka-K5 Karen?
10: Kilometro.
7: K5 Karen?
10: K5 Ray.
7: Ang banwa layo na di sa area sa Barangay Tambal ne, isa kundi ni natabo ang krimen.
10: Tawan mga isa tugtog 2 kilometers sa K5 Makoy no. Mga 1 kilometers. Ayan.
7: Okay. Balikan ta hina gi man dito signal eh.
8: No? Hindi magigili tama kalayo ka K5 Ray no. Gikan sa banwa sang Haniway ining Barangay Tambal mga 2 kilometers man lang.
7: Galing kayo tungod nga barangay road siya, barangay areas, malaka ang panimalay kay kalabanan rice field. Makita natin din sa video. Sa likod ni Gurumbal ni K5 Karen, may mga katubuhan. K5 Karen?
9: K5 Ray. Kaya ang ining tambal, ano na ni siya going, na ni siya pa barangay Kipot.
8: Gateway pa kanto sa Kipot. Yung Kipot, yung walang tabukid ginadaya eh.
9: Ang going ditong way.
8: Okay.
7: Sige. So, pagtabo sang krimen, ambal mo may nakakita, may naka-witness. Diba? Ambal sang police.
9: Yes.
7: Sino to saya? Din to saya that time sa nakita ya?
9: Oo. Ang according dire sa kay Cap Suerte kag sa kapulisan ta, dira man sa area, pero wala ni nila. Ginhingadlan sa aton kay para sa safety sang witness.
7: Okay. Pero dugay na sila nga bulaganay, diba? Ni si Jerome ni kag si Aileen. Pero may mga instances kaya nagkakadto pada si Jerome?
9: Wala na kay 5 Ray. Amo tong last nila, according sa kay Cap Suerte, ang pag-inatubangay nila sa may barangay hall, kay ti ang ginagusto ni Jerome nga makuwaya bala ang shares niya, kay ti suno sa iya, may ginpundar man siya sa negosyo nila, pero kinadeny ni Aileen, kag hindi siya
7: maghatag.
9: Sang
7: Marso na, sang Marso.
9: Yes, ang March 9, 2026
7: nila. Amo lang tong pinakaluulihin nila nga kilita ay.
9: Yes.
7: Okay. Siguro nakamutik ni si Jerome nga may lalaki nga makadtoda sa kay Aileen. No. kaki 5 ba ka rin? Okay, tinga nga kung si Aileen lang ang target niya nga at ano yagid, identified gid kaki 5 ba Christian nga pati si Jerome to, si Jan Ray to, Gintero yagid. But silingon, namutikan na eh, or gani, may mga...
8: May nakamarites,
7: may mga nakamarites, or may mga pabalik-balik na sekreto nga ginalantaw ining lalaki kung ano ning tsuraya. Kaya hindi ka man basta makatiro na nga mamistiken identity ka na kron.
8: Oo, may labot ang tao. May
7: labot yung tao yan. May nagbaka lang to itlog, nagkumpra lang to itlog, tapos gitiro mo imo,
8: kakipaytisan.
9: Demoni sa Subong ang padayon ni ang pagbaktrak man sang Haniway Municipal Police Station, especially no nga may location naman sila kay 5 Ray sa ano ni sa sasakyan nga ginusar sa krimen kag may identity na sila sang suspect.
7: Ang ilang Changi dira, bali dira naman gatulog sila, dira nang poultryhan, dira nang Changi, dira naman gatulog si Aileen, dira naman gatulog ning si Jan Ray ngane.
9: Separate ang poultry farm pero ang sa may Changi sa likod niya balay.
7: Ang poultry farm din?
9: Wala diri na diri man mismo sa tambal pero layo siya kay 5 Ray.
7: Siyempre mamo dapat ano na siya mo 100 meters away from the residential area na siya magpatindog ka poultry yan eh. Dapat gani amend na ka kay 5 Christian kay 100 meters tama na klapit sa residential bang awya baho ka poultry yan kung kaysa dalasa pati plibot na ka mga residente da.
8: Makotab na taga barangay Lino Bayan.
7: Kay 5 Karen. Sige. So, sirado da ang Changi, why gid da sang pamilya nga nagpalap na kakadto da?
9: Negative gid kay 5 Ray. Kag isa pa, ang ining bata nga daan ni alias Aileen, may ano naman eh, may mga edad naman ni kay 5 Ray. According sa kay Kapswerte, ang isa yato ka bata, pamilyado naman nga ara sa Banwa sang Lambunaw.
7: Sige. Kira na edad ni ano gid, exactly?
9: 45.
7: Si Jan Ray.
9: Ang si Jan Ray ay ginabanta mga ara sa late 20s or early 30s.
7: So okay. Mga edad-edad.
8: So si alias Jerome, iya? Yeah?
9: Amo man, same man, pa nga 40-tahon.
7: That's why grabe, gigali ang jealousy si ni Derry. Kaya ti, siyempre, bata o nanging baylo mo. Kung inatood, ha, na may relasyon si Jan Ray. Pero ikaw, bay, sa palipot mo lang ng paminsaro, no? From Mindanao kaya eh.
8: Oo.
7: May strive mo sa away. Kadto ka diriya si Lilo
8: para mangayaw.
7: Oo, tapos mabaliga kay Musda mobile
8: Dokwa, no?
7: Fish bindor
8: ka. Dokwa, piho ka kay February, no? Oo, tapos oh, mo na imo nga motivation lang.
7: Oo, matutawahin mo, maestra mo ma partner to. Hindi mo bala maintindihan. Okay, tali ko nag-overseas ka. Oh, pero kadto
8: greener pastures.
7: Oh, greener pastures. Sabi na mabaliga kay Musda, de. Na ngayaw ka din si Musda Lilo. Tapos mga amo kay mo sa 45 anyos ka babae.
8: Nan. Do ka budlay taud ta uron nga do ka make sense.
7: Para mag-make sense kay ko babe na imuon sa may empleyado. Sa pilagid bisil duhon ya be. Amo na nga ti ginalantaw nga basi may relasyon sila. Kay 5 Karen.
8: Kiti kun amo kun ako mga amo niya nga rason ka kay 5 Ray possible. Kiti balanta man ang pwede mahimo sang tao nga nagahigugma. Mangutunta si kay 5 Ray kay ka kay 5 Karen kay bala niya na.
7: Oh, bala niya na. Ko anong sang gigugmahaw? Age doesn't matter.
9: Anana?
7: Age doesn't matter.
9: Correct.
8: Aga hahamakin ang lahat.
7: Mapasakin ka lamang?
8: Mapasakin ka lang. Mga hulubaton sa pagigugmay.
7: Pero ang iyan na iya, nakasigurado ako, nga tis, ang nagahigugma si iya, why sabit?
8: Kasi noong yung istoryanta, si K5 ka rin, kung si alias...
7: Si K5 ka rin, masabit itong iyaya, kita mo rin na tatudas, ganito sila, kaya si Los, ginalantaw itong rason sa polis. Aba, mangkot, may ara ka K5 ka rin, ako?
9: Wala.
7: Focus
9: na para sa self.
8: Self-care, na self-care.
7: Kung si Justin Bieber pa, love yourself.
9: Yes, correct.
7: Love yourself ko na mo. Sa tama niya katlangga kasi siyempre kita mo every day na ni Subong iya nga gym
8: grabe
7: schedule.
8: Grabe, no? Sana
7: gym
8: all
7: session niya. Duga-duga di mo na siya kilala. Namin siya sa babaw di sa estasyon. Namin siya kilala ni Subong.
8: Importante niya kilala yata. Sibla kung hindi kilala sa akin.
7: Ang operation, siyang polis, anong status Subong? Padayo nila hat for shot. Anong status Subong? Ma-file sila kaso ka K5. Ang atong isa, may identity na sila sa isa to kopod?
9: Sa Subong, wala pa sa isa, kay 5 Ray. Amo palang gid ni ang sa may kay alias Jerome.
7: Go ahead, go ahead.
9: Oo. Amo pala ning sa kay alias Jerome kagti sa Subong naka ano ni padayon ni nga ginalocate sang kapulisan ta ang whereabouts ni sa mga suspect kay 5 Ray kag kay 5 Christian.
7: All right, sige. Direkta dira sa may barangay Tambalan ni Y. Salamat gid ka kay 5 Karen Badilla.
9: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang klinika DTX ko
10: Antinka de Alternativo Medicina, ako ang medisina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Macoy Espeha kay K5 Almir Sable, hindi naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Alas 8.35 oras sa tusunin nga pagpangalagad. Magabalik ang pagpangalagad sang Foro de los Pueblos program matapos gilamang ang pilakalang importante nga pebalo. Standby ka mo.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio.
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mga
14: buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
14: Garantisado!
11: Epektibo!
14: Ara mismo!
11: DDX 500!
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
17: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
18: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
19: Magalingin bala ang imo nga ulo.
18: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
18: Si may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
19: DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, firmy lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
21: DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka, magabuti ka.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
6: Good news!
5: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang mapanit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatindo sa imo atay.
10: Mas tagtindo ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: May go bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500
13: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
16: Angeline,
15: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Star Nutrimeats, kinili na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: E3 Bio with Physio!
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio!
3: Ang Physio!
2: Yung may D3!
3: D3 Bio!
2: E3 Bio with Physio!
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio!
3: Ang Physio!
2: Yung may D3!
3: D3 Bio!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Oras, alas 8.44 sa ato sa Dingapag Pangalagad. Welcome back sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa giyapon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay.
8: Kag ka K5 Christian Agurin.
7: Sa ato sa Dingapag mga K5, sa mga wala pa makaparigos na gamit ka mo klinika Detex Beauty Sopa. Amring habon nga kampiyon ka K5 Christian.
8: Oh,
7: hindi ka na mag-iban nga habon nga mga nablang mga rejuvenating na pag-ipain mo si gawin mo. Hindi ka mag-ipainit kayo. Nag-palamula ka.
8: Panit-panit ba?
7: Nag-panit-panit ka. Oh, ano ka? Manog nga nag-ilis.
8: Gahilunong.
7: Gahilunong. DTX Beauty Soap. May ampalaya, papaya, kagwaba. Nga saranggit makapaputi, makapakinis, ka makapatay sa mga bakterya sa lawas ta. Ang Klinika DTX Beauty Soap, available man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Dr. Amil Itangoy. Good morning kay Ma'am Bing Space J. Jo Jen Sombing. Kay Ma Tita Rina Mapa, nagpamatidra sa Marisa Lapus. Kag kay Tristan Watgulay, kay Sernonito Sombong. Kay Ma'am Beth Idar Lilia. Kag kay Sir Arturo Lilia sa Batsuya nila sa May Kalinog. Kay Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan. Kag kay Nadeline Sautong dira sa May Pasig City. Kay Ma'am Milay Palensya nga nakatutok gid sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ang ining nakalana bala, may reaction to si Congresswoman Janet Garin. Nga ginalantaw ang posibilidad sa pag-ban sang Facebook, no?
8: Mm-hmm.
7: Kung hindi ma-regulate mayo diri sa may Pilipinas.
8: Mm-hmm.
7: And speaking of that, nagumpisa inadabi ka K5 Christian sa mga asud-asud ng mga series of incidents which is involve ang minors. Kagabi, di ba may na lampusan butilya to?
8: Oh, minor de edad naman tong suspect ka K5.
7: Ang suspect minor de edad man to.
8: Oh, dito sa Sook.
7: Sa Sook, Arevalo. Sa tonsiling mga ka K5. Now, ang mga involved sa mga series of school incidents,
8: mm-hmm,
7: no, recently sa tonsiling mga ka K5 are minors, no, ka K5 Christian, and based sa mga initial so at that time nga mga pag-usisa sa aton Senado, especially sa interview, no, sa pila naton sinig ka mga katapo sang cyber crime security,
8: mm-hmm,
7: no, sa tonsiling mga ka K5 sang Philippine National Police na tukiban ka K5 Christian, no, sa aton sini nga mga ka K5 nga may ara sang grupo sang mga pamatanon sa aton sini nga mga ka K5 nga nag-engage sa mga group chat, sa mga private conversations,
8: mm-hmm,
7: wherein ang ila sini nga group chat, no, may ara sang pangalan nga True Crime Communities.
8: Wow.
7: Kung sa diin dira na ginapang send ang mga brutal nga mga series of incidents not just only sa Pilipinas but sa ibang pagid nga nasyon. Nga muning nag-trigger sa mga kabataan to engage sa mga kasubong sini ka K5 Christian nga mga crime incidents.
8: Oh, no? Nagaka-impluwensyahan sila in short ka K5 Ray, kag nagaka-brainwash man siguro eh sa mga ginahimo man sang iban nga mga pamatan-on sa ilang mga lugar. Oh, kag ang ginasiling pa di ka K5 Ray nga ang nag-brainwash na sila, nag-influence na sa ila, adults, hindi man niya kasubong nila nga mga pamatanon, kundi mga adults sa K5 Ray, nga daw may mga tendency, bilang may mga terroristic,
7: kaya nakita nihilistic nila nga ang mindset ni, or ang mind, mindset sa mga kabataan subong niya, mahapos impluensahan.
8: Oo, hapos.
7: No?
8: Dali mo makonbinsi.
7: Oo. Do hilaw pa lang kis ang ila sini nga no nga binila pangampang lang at do challenge lang, no, that's why nag engage sila sa sini nga tawag naton nga nihilistic violence, no, sa aton sini nga mga ka K5 ining promotion of extreme acts, no, sang mga high crimes, no, lakip na dira ang ang paggamit man sang armas, no? Kag iban pagid ka mga krimen nga pwede nila i-involve ang ila sining mga kugalingon. Pamatian ta ni bla, may interview ni si Senator Risa Hontiveros sa PNP. Kag may ara sila nga through their investigations, may mga natukiban sila ning mga amoni, mga extreme nga mga sahi sang krimen nga ginaplano sa mga minor de edad, sa mga grupo, sa mga pamatanon nga ara involved sa group chat. Kali pa bangkot diri sa ilang nga mga observations, kag ila ning pagmonitor, pila kabilog ang ilang nga mga nagkaladakpan kag mga na-prevent nga mga kasubong sini ka K5 Christian, no? Kag ti ginagamit diri ang social media platforms, which is the Facebook, no? Nga hapos nga mangin na channel kag medium sa mga kabataan sa pag-communicate kag pag-send sa mga amuni nga sahi sa mga brutal nga mga lalantawon ka K5 Christian. Sa matiyan kay ni portion sang interview kag pag-usisa ni Senator Risa Hontiveros ka K5 Christian.
8: Sige.
9: Kilala niyo na po ba yung grupong 764?
10: Yes, Madam Chair. Since October last year, from October to date, we have 17 rescue operations with 24 minors rescued. And all of them were manifested that they were member of true crime community.
9: Ano po itong true crime
10: and,
9: community?
10: Ito po yung community ng mga kabataan kung saan nagkakakilala po sila. And they have one interest, which is violent extremism. We have identified No Lives Matter and the COM 764 network. So under po sila ng true crime community.
9: Sinasabi niyo po parang main group itong true crime community.
10: Yes.
9: At
10: yes.
9: Nasa ilalim po niya bilang isang subgroup yung No Lives Matter at pati po and, yung 764.
10: Yes, 764.
9: At lahat po sila ay may characteristics ng NVE.
10: They use Discord, Telegram, Instagram, Snapchat among others wherein they can have an end-to-end encrypted messaging. Until pag nakuha na talaga yung low ng bata, magpapakita na itong si groomer ng mga violent videos. Hinikayat siya na violent attacks. We have found out that out of these 24 rescued minors, they were all exposed to Gorbax. Madam Chair, we have 5 that resorted to inflicting harm to themselves. Yung naglalaslas ng mga kamay.
7: Okay. Nabatian naton ka K5 Christian ang during this committee hearing ni no ka K5 Christian no sang ginapatigayon ining tong asud-asud tong mga series of incidents no like Tacloban and Ateneo dinasundan sang banga sa South Cotabato. That's why nga isa ni sa mga ginalantaw because ang social media is one of the easiest platform sang mga kabataan to access sa mga kasubong sini nga mga violent activities no. Kakipay kasi may term to gamit kina groomer
8: maning mga adults ka K5 Ray nga do gina brainwash gina influence ning mga pamatanon mga kabataan nga maghimo sang butang na kay kisa kabataan abi nila kun may grupo ka no may sense of belongingness ka may nagabaton sa imo grupo ka mo no nami sa pamatsag
7: abi ya may do protektado
8: sila no? May purpose sila no isa ka organisasyon pero tiway ka intindi nga kahalitan gali ang ginatugas kita mo tong ngalan ka K5 Ray No Lives Matter kun sa US ya Black Lives Matter Adrian no lives matter kuno ka makaalarma balay nang sahi sa ngalan pa lang sa isa ka grupo no lives matter
7: sa atong sini nga mga ka K5 tagati may mga ano sila may mga panindugan sila nga ti do ala ano mabla ka K5 do mga ka K5 kisa ni blanka dumduman maning mga grupo day Hitler ni day Osama ano ni Bin Laden ni bla tuwag ni ang bahala na ko na matabo. Create ka na sang ano, sang krimen. Then at the end of the day, imo man lawas, imo man i-harm.
8: Oh. Ano di mo na ginabasta nihilistic ng mga idealismo ka K5 Ray, maduway labot ah. No?
7: Bahala na. Hambal ni Deputy Speaker Janet Garin, no? Ang ginakonsiderar nila ang pag-ban sang Meta, no? Ang parent company sang Facebook, o kag Instagram, no? Kung mangin continuous ni ang pag-ignore no nila sa Philippine government sa pagpatawag sa ila agud maistoryahan ang strict nga pagpatuman sang ila sini nga platform diri sa Pungsod Pilipina.
8: Mga konti kay February ko na no iban ni ang Facebook or Instagram or Meta pang kabilugan kon sa mga minor di edad lang.
7: Amo na da ang ginabitian subong. Kiti balaan maraton nga ti ang Facebook no very ano ni sa beneficial gid in today's living kay naging mahapos ang aton sini nga komunikasyon sa ibin sa mga opisina bla naton sini no sa mga aton sini nga mga himata sa luwasang pungsod ngati sang unaya masulat-sulat ka pa ina, internet lang ang kulang makatawag ka na no amo nang ginadebatehan subo nga ina kung iba nila ang Facebook no nga magamiton diri sa may Pilipinas ka K5 Christian. No, anong mangin alternative platforms kita dito sa Pinoy? Pero kung sa mga minors, why gid ni question? Okay, ginadi.
8: Oo.
7: Galing kay tikong kaisa, kabalo naman kita, may pilipilapan, kamalandra sa social media.
8: Ah, damo sa nagahimu-himu, edad ka ganyan, dito ka kay 5 Ray pa lang ang maka-akuan lang, makahimu account to.
7: Pwede ganit ka ka-access sa mga minor de edad sa mga binastos ka mga lalantawon sa social media sa ano ni sa mga website.
8: Tingnan ko ton kam lang kay February, are you 18 years old?
7: Oh, are you 18 years old?
8: Oh. Oy man na sa mga pruwi, bakaron ko mag nga mabalaan sang Meta nga 13 ka lang gali, 14 ka lang.
7: Amo na nga dapat na da ka kay 5 Christian, kasubong malaban mag-apply ka sa mga pila ka mga application aton sa mga government required nga mga online applications wala nga. For example, mag-travel ka abroad, magkat ka, o nga nag-require siya ng identification card.
8: Oo.
7: No, siyang ID. Nga mabalaan niya nga legit ang imo sini nga documents kung pasa kag ang imo edad. No, sa ton sini nga mga kuturan para at least may purpose kung iban gid man ang paggamit sa Facebook sa mga minors. Ha, sa ton sini nga mga kakipay. Pero kung iban mo ang Facebook sa kabilugan, dako man ni nga isyo. K5 Christian.
8: Do damo guro ma alsas ini K5 Ray, damo guro ma rallies ni.
7: Sa kung daan kita sa social sa mga sa katapos ng media, ang social media is nangin part na ni isang aton siniya nga ano eh no, nga trabaho,
8: nga industriya.
7: No, ti karon ang mga dagkuan nga mga media network ni, tanong na lang ni sila. Ma-rely na lang sila sa website nila eh. No, K5 Christian pero ti amo na lang ginasiling nga damo nakagmanggaranon. Damo na kakwarta sa Facebook.
8: Nan.
7: Oh, sa aton sini nga mga ka-K5 ti number 1 nga malasa na mga vlogger.
8: Nan. Kaya na sila platform ka K5 Ray.
7: Pero ako ya kung mga nga promote ka malang sugal, do pabor man ko gani ah.
8: Woman,
7: pabor man ko nga do hindi ka mo access sa Facebook.
8: Damo man sa nalitan ni. Eh.
7: Nalitan dabi nga mga tao sa sugal eh. No, sa aton sini nga mga ka-K5. So, lantawon tani ang dugang sini nga mga development ka K5 Christian, no? Kung mapakadtog in Manila. Si Pakas Mark Zuckerberg no? Sang CEO sang Facebook mamulti nagtagonay kami ni Pakas ang balyado lang alang giguro
8: daw sako to siya subong sa kwaniman iban nga mga negosyo ang magpartahan
7: katago man to sa daan problema na tubang sa USA
8: nan dito pa lang hindi nakarapal man
7: alas 8:56 bantayan na lang guro nila kakipayap kasi di ba naton sini ka mga balita
8: sa
7: pila naton sini ka mga public affairs program karon sa 11 Mbps with the K5 ba Enrico
8: kag siyempre tingwa anta malabot si punong barangay kwentuhan mula Jerry Orsio
7: basi interview karon ni K5 Enrico balon mo si kapitan imo kapitan nung imo nga bisita lingkin saka tapos kung makakuha man kita reaksyon sa DILG si Nidre.
8: Hindi,
7: bisan tuod nga sa ticket to natabo. Kadamo man address sa mga barangay officials kaya to hindi balo kung di na gamito niya mga service at mga
8: ispang vehicle nila. Remind lang ah. Isa ambulansya ka kay Febre ah. Ginasakyan sa mga empleyado kag mga lagaw-lagaw sa city.
7: Kadto sa bye-bye, kadto sa kundienda.
8: Iban ba sa shopping-shopping? Ano ba yung field do?
7: Si mamu kung barangay service mo nga sakyan, libre kaya gatong mo?
8: Oo eh.
7: O, kamahal
8: ka na sa,
7: kamahal lang sa gatong subong. I-charge mo na sa petty cash.
8: Petty cash gini.
7: Sa ninyo sila nga barangay.
8: Mga pinagbabawal na teknik.
7: Tapos si pamangkoton pag-audit. Gano'n hindi ka mo nagkaton eh. Anang umpra kami ba paper sa city ah.
8: Di, walog ka mo. Mabugat.
7: Alas 8:57 sa aga. Salamat kin sa mga kakipad na tunagupod sa ito sa nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos Program, The People's Forum. Kita ay kita buwas nga dalaw, same time, same station. Dari lang sa number 1 nga istasyon, ang K5 News FM Iloilo. Ako naman si ka-K5 Ray Espejo.
8: Kag ka-K5 Christian Agurin.
7: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo,
8: K5 News FM. FM.
2: sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya pong pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carrots.
7: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
4: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
5: Masto, ano na yung itinerman?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
8: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
5: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
8: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
5: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
8: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
5: Palainom ako.
8: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
5: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli,

0: ano, mustards.
1: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir JP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
0: Wow.
1: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
0: Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
1: avocado
0: cells.
1: Subong.
0: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
1: Take note, ang avocado may glutathione man.
0: Ay,
1: na,
0: wow.
1: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir JP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir JP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
0: Oho.
1: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times at.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
1: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir JP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir JP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
6: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pagpangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisang napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na itong mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
0: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
1: Agoy.
0: Untat, inom alcohol.
1: Agoy.
0: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
1: Ngrustan. Palahubog.
0: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
1: Kabalos?
0: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
1: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Sinji na rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Ano yung sekreto niya?
7: Milig siya taguay.
1: Huwag siya panago si Sinji na rabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
7: DC, kuno, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18, plan ko mo. Uy, ka 19
3: ah. Kampiyon ni
1: Magpich. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
6: Maligo. Basic gina yan.
1: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500. Si Edwin Grace Paglamutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Nami nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
8: DTX 500!
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food supplement for men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
1: Dapat lang.
0: Oo, oh, hindi pwede nga.
1: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
6: para oh, mapares kina, may pares.
1: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio.
6: Klinika Dio Fresh.
1: Mm-hmm. Damo yung ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio oh. Fresh.
6: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pekto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapepekto sinyo nga aki, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ada sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
0: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
6: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
0: Nakapangapi ka na.
1: Of course. Murito nga kape ni Sir Iljan, wala na sang iban.
6: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirila. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
11: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
6: Pwede
11: sa
6: diabetison.
11: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pag-aantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
6: Mm-hmm.
11: May... Oo, gatamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
6: May protection
11: may
6: pa.
11: May antioxidant ka pa.
6: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
1: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
6: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
1: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, wala kaagiinit, Sir Boy.
6: Pinaka-kampiyon klase.
1: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
6: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong ang haloblak sini, lipids.
1: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
6: Nagpamati sa aton.
1: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
6: Uy, na
1: glutathione na. May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
6: may ga-repair man.
1: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Mm-hmm. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
12: Uy, kampiyon. Mm-hmm.
1: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
12: Kulang na.
1: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
11: So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
12: No? Correct.
11: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
1: Oh, pero may natong patihan sa ano, kaon mani.
11: Kaon mani. Oh.
1: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani. Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
12: Oh. Layo lang.
1: Layo gid ya. 100 times.
0: Mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
11: D3 bio. Tiyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy,
12: nerve cells,
11: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
12: No? Nagnatag sa D3
11: bio. Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo man ang aton nga
1: try nyo lang mga wire nga live iwala putos.
11: Oo.
1: Di ba gasiga-siga.
11: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na, sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
12: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon siya? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilila, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imusilila. Ina, tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
1: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi matipanan ang imusilila. Nga ah, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilila against virus and bacteria. Tay, kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin,
12: monocaprin,
1: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells hindi siya mas stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
6: Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ano, wala side effect, wala
6: it's all natural.
1: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gitawag
7: cancer.
1: So meaning pa maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
13: Ditribayo with Physio.
14: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla, is galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
13: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. Ditribayo.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tuma nang gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang Ditribayo. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
13: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupan, sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom Ditribayo.
0: Ang bisan dinggi, ganig inom ko.
1: Di ba dinggi subong, grabe ang wan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag Ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
7: Patay sila.
1: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
7: Bacteria. Sang
1: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo Ditribayo.
0: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamahay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: kagkaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Pwede ka naman guro ko lakat.
2: Ay! Ati sige na lang gani, ah. Eh. Drango na lang gani. Daw sa indoa kay mo niya.
1: Ay, hala.
2: Amo na ako, ah.
1: Lakat, tonto.
2: Bala ka da.
1: Bow. Ato na siya, ho. Wala, ganyan kaluhoy ang nurse nga to sa akon. Ang mayo pa. Planuhan ko diliwat ang akon pagpalagyo, ah. Inang sipti na git ko. Nang hindi na kumdakpan. Sining at yun. Makapalagyo na ko yung wala sang sapit. Bayaan ko na di ang kalbaryo nga lugar nga ine. Mangita ko pagi. Nga makaikyasa. Bahala ka na di agi ka nga nurse. Malagyo na ko di. Malagyo na ko di yung wala sang sapit. Para sadya-sadya ino.

0: Ay, dali naman tanay matulotambay sa plaza, wa. Tuod nga maka uluaw asan man ko blasang ginapaligban ko kung makasuhan si Kapitan Hugakom. Ay, dali lang ko sa ginaplastaran ko, permiya. Mayo di kay damo ka di mabatian blang nga istorya, bla. Sari-sari nga mga istorya. Ambot, ano naman ni Ayhan subong nga istorya ang ari di ban? Abibe, ituon kong ako niya dulunggan. Ha? Yaba.
1: Pastor! May adlaw, Pastor!
2: Mayong adlaw man, anak! Sino ka gani?
1: Ako si Maria Mercedes, Pastor!
0: Yaba! Abaho ka nami sa ngalan sang agi ba? Agi ito kung mabahi. Maria Mercedes sa ngalan. Sa ngalan palang doon nami na magkaikiay ba? Ay, ba?
2: Anong malagad ko sa imo, anak ka, Maria Mercedes?
1: Pastor! Bindisyon na ako, Pastor, kay nakasala ako.
0: Uy, ala. May sala ko no si Maria Mercedes. Ay, ba?
2: Sige, anak. Ka Maria Mercedes. Ituad sa ako ng imo mga sala.
0: Ara na, ituad dyan na. Ay, abaw. ano yan yung sala ni Maria Mercedes man?
2: Sige na, Maria Mercedes.
1: Pastor, ba't may holy water ka da, Pastor?
0: Oh, hala. Nangita siya holy water. Ano niya naman?
2: Anon mo, anak?
1: Ihugas ko lang tani akon kamot, Pastor. Kay kadamo, naging ang nahikapan ko nga iya kalalaki.
0: Ay, ba? Nakatibawas, gidman sa? Ano kuno?
2: May-ari ko di anak, holy water. Pero gabay na lang ni Bilin.
1: Damo ahatak sa akong pastor. Kinahanglan ko damo.
0: Hala, ano kuno? Ay, ba?
1: Kay ang iban, ipangalibog ko man tani.
0: Ay, ba? Hala, ano kuno? Wala labot nga ipanginaw ya sa kamot ya tapos ipangalimog ya pagayad. Ay, ba?
1: Ara pagkada, Pastor?
2: Balik ka lang di boss ang para sa inupangalimog mo. Kaya nga bilabo lang di sumbong para ipanghinaw mo lang.
0: Hala, terrible man niya ganing mga sala ka nahimo sa aging ini. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Mr. President.
1: Oh.
0: Maayo pa nga hindi ka lang anay magpa-fresh con.
1: Nga aman.
0: Agod nga daw wala ka lang abi kabalo sang nagakatabo. Pawala lang bala. Oh, Mr. President. Inang daw kuno abi, wala ka dilabot sa nagakatabo kay Inday Saray Lustay.
1: Agoy. Dawusto matuod. Maayo nga suggestion ina Ibus Man Rimulta.
0: Ari lang kami di agod nga protektahan ka, Mr. President.
1: Maayo gid Ibus Man. Dahil diyan may malita ka. Kuha ka to sa kamalita nga kwarta sa budiga.
0: Bao salamat gid Mr. President, ha?
1: Ah, sige na. Magkuha ka na to kay basib lang magbagong pinsar ko.
0: Subong dayon, Mr. President. Makuha ko to, ah.
1: Go and multiply. Ay, go and tiwasi si Inday Lustay.
0: Ariglado, Mr. President.
1: Lakat na. Kag pagbalik mo, dala ka kok. Kokwa. Kay maplastar kita diri, ah. Pampagana sang aton adlaw, ah. Lakat na. Kay duga kinam-kinam na kumagamit sang kok. Kukwa.
0: Ara na, Mr. President. After kukuha sang malita, mabalik ko dinayon kag madalas ang kok. Kokwa.
1: Nan, amun iyan.
0: Sadya-sadya, you know.

0: te, ano pa nang ginatanga mo, Norbing di malunhaw?
1: Ah, ginahulat ko pa ang imukis, ah.
0: Yeah! Mau animal kagid bala mo?
1: Te, wala gita da kiss.
0: Gusto mo gid sang kiss ko?
1: Oo, eh.
0: Di ba kalto ano'y pagkaon, akay pahalok kunta ka?
1: Bao, sigurista kagid imo ya Marites, no?
0: Ikaw gani sigurista man. Sige na. Pangita na to pagkaon kay makaon kita. Tapos mo pakaon sa akon basi magliwat ang pinsar ko kanoon taman ka.
1: Oy. Oo. Malakat na ako.
0: Hindi na paghulat nga paamuton mo pakuha kay wala ko dibiya kwarta.
1: Kabanuman ko ah. Amo gani nga kiss lang ang pabalon mo sa akon. Agod, makabakal na ko sang pagkaon.
0: Te sige, magbalik ka karon may kiss ka ah.
1: Eh nami pagidani ya. May kissanay pagid kita.
0: Animal ka, inmording ka. Sige na batsi na to ah, kay nagutom na ko. Go na.
1: Okay. Relax lang bala. Sagot kita.
0: Na.
1: Ako na ang bahala sa imo. Basta ako man ang bahala sa imo.
0: Oo, ah, ikaw ang bahala sa tanan ah. Para sa para... dyata nga duha.
1: Yeah.
0: Na. Sadya, sadya, ino.

sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deofresh.
5: Klinika Deofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid. SM.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problem, magid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
15: X10 Food Supplement for Men.
16: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
15: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang X10 Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang X10 Food Supplement for Men.
15: X10 Food Supplement for Men.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News.

na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanubo kaga kontrolar sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
2: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati gid ako sa K5 News FM kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase, balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
7: Yung may D3.
5: E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may physio.
5: Ang physio.
7: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: Toto, ano ko?
1: Ano man na Erjan laba-laba?
0: Tapos ka na drawing?
1: Huwa. Tapos na si Siola na yung sakon yung activity niya. Daw wala ka pa balaya ka pati sakon.
0: Pati ko yun. Ikaw na gitna. Ang mayo pa? Maistorya na yun na lang ta. Total, tapos naman ta drawing ah.
1: Haran naman, nga istorya ng imo yaman. Ano now?
0: Handam ko git bala, tutod ako nga manginis siya ka vlogger.
1: Wow! Ara ka naman, naguna-una ka naman bala.
0: Di kaya mo na yung handam ko. Dahil tanawabal ang mga vlogger, nakabakal na sila balay. Kag sa mga salakyan, tungkol lang sa pag-vlog.
1: Wow! Ara ka naman, pero do may punto ka man na.
0: Oo, kagkabalo ka bala? Kung anong ingalan ko sa akon niya, vlog?
1: Ano now?
0: Ano pa? Kundi mas namin nga ingalan niya, Buboy Vlogs? Kaya mo ginang idol ko nga, vlogger? Kaso, gin-rename yan na? Ang ilang nga page?
1: Ay, gali ka?
0: Amo na nga ako na lang mapadayon sa pag-vlog-vlog niya.
1: Ito sa kadamo, sa ngingalan sa vlog, amo ginaya?
0: Hoy, butangan ko dayon nga, I love Buboy Vlogs!
1: Sadya-sadya, you know?

Hulaton ko karon nga magapi na kita. Para wala na mayo, may galabay-labay, kagbuntaw. Kay malagyo ko di dayo na. Bahala na sila kung lagsor ko nila. Ang importante ya subong na makapalagyo ko di. Eh kung hindi, basi dirigit ko matiwasan. Bahala ka muna kung pilang utak ko di sa ospital ah. Tako naman ang ginansya nyo sa iban. Ay mahal ang inyo panukot. Kabigaw ang inyo serbisyo. Mapakuno-kuno ako anay nga tulog. Kagun mang check di karon liwat si nurse. Mahulo ragok lang ko ah. Mamuamula ko sina o. Amo na lang ning chance ko nga makagwa dire. Kag malagyo. Eh kung hulaton ko kung sano. Ay, sano pa ko uro makabayad sa bill ko. Basi patay na ko. Sadya-sadya ino.

0: Okay na bang kay?
1: Oo. Oh, Meg. Mm. Kung anong inimomo, maman lang ako na. So, pagtapos mo, tapos naman ko dahil drawing, ah.
0: Amo na yung Meg, bang kay? Kaya ka supportive, ganyan sa imo yan, oh.
1: Oo, ah. Meg, why? Tamong, kung anong imuon mo, maman lang ako na.
0: Ina yung Meg? Amo na yung Meg?
1: Hulaton talang nga makabalik si Ma'am Brakday. Tapos kunura sa isang presentation, tati, ready na tayo yun eh.
0: Oh, Mega. Susa, sansaw lang niya ang mga muning ang presentation sa ato niya.
1: Gani man, Meg. Dobi, ho na niya ang kinapamasawan ta.
0: Sinabi mo pa? Tanawab la ka rin, Meg. Kay kita naman niya may pinakabaskog ng presentation.
1: Magin, Meg eh. Basta ikaw ya dahil manumdumig, basko kagad ya.
0: Oo eh. Ako ba yun? Genius ko yung adaan ka, bay?
1: Oo oh, man, Meg. Believe na kuya si mo, Meg.
0: Napago ko rin nag-believe sa akin, Migao.
1: Hindi, ado kayo naman, Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
0: Inaya, Meg. Amo ginayang nanamihan ko sa imo bala, Meg.
1: Oo, Meg. Konsedin ka dito, mga Meg.
0: Inaya, Meg. Sige. Wala, tanta lang magbalik si Ma'am kagkay si Ma'am Brakday kasi tabon ta sila tayo ni Mega.
1: Oo, oh, para sa dyan, no? Wow!

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: E3 Bio.
1: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Like, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Hey, Five! Galing nga one time! Tawo na, tawo!
3: Hindi!
2: Lugar na sa lugar?
3: Hindi!
2: Bagay na sa bagay!
3: Oo!
2: Gagamit siya sa silog balay!
3: Oo!
2: Gamit siya kusina! Kusina!
3: Oo!
2: Matalong!
3: Oo!
2: Kinagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
3: Oo! Dali!
2: Pass! Hey! Hi! Galing nga one time!
0: Para sa matilo nga dugo, DTX 500! Para sa healthy nga tayo, DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo nga tayo, happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masaligan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang may

0: sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10 impunto.
2: Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East. Isa ka programa nga magatalakay sang mga topiko na hanungod sa ikaayong lawas. Mga programa kag serbisyo nga ginadulong sa inyo sang Philippine Health Insurance Corporation. Kada Martes, alas 10 tugtong alas 10:30 sa aga. Diri lang sa K5 News FM Iloilo. Alagang PhilHealth sa rehiyon sa East.

0: Mayong aga, siyudad, God, probinsya, sang Iloilo. Mayong aga, sa bilog, sininga, Western Visayas. Mayong aga, Pilipinas. Mayong oras, sa bilog, nga kalibutan. Welcome sa Alagang PhilHealth sa Rion Size. Sa tunga nga oras nga pag-updunay naton, mga kahibalo kamo sang inyo sa nga benepisyo sa aton sining PhilHealth. Makaupod naton sa sining edisyon sang Alagang PhilHealth sa Rion Size sa K5 News FM Iloilo, si Sir Dex Jason Belleza, ang ato sa Public Relations Officer 1 sang Public Affairs Unit. Good morning, good sir. Okay, dalang liog na tumuok, sir. Okay na. Okay.
1: Okay, good morning sa imo, K5 Rick, no, kag sa tanan niya aton nga viewers, no, kag listeners diri sa aton programang Alagang PhilHealth sa Region Size, no. So, mayong aga liwat sa aton nga mga viewers kag may discuss na aton subong, no, ang topic, no, ang para sa aton nga mga coverage para sa solo parents, no, kag ilang mga kabataan, no, kag ang at the same time ang aton nga mga persons with disability.
0: Okay. Sa mga ka K5 naton, sa di man ka mga bahin subong sang pungsod Pilipinas, sa di mga bahin sang kalibutan, pwede kay kamo ka padala sang aton sa ning mga mensahe, mga pamangkot ninyo angot sa sining topiko. Ang ato subong nga topic is connection ini sa coverage sa mga solo parents da. Ano ang ila sa mga benepisyo sa ato sa PhilHealth? Ang ila sa kabataan, kaglakip man ang aton sa mga persons with disabilities, na mga PWDs naton. Ang maning importante kay mabluan naton ang aton sa mga kinamatarong kagabinipisyo sa PhilHealth mga ka-K5. So, unang-una siguro, ano ginang tinutuyo sang pulisa sang PhilHealth, unang-unak na sa topic sa solo parents ni Sir Dex?
1: Yes, no, sir, K5 Rick, no. So ang polisiya nga ni, no, nakabase ni siya sa layi, no. Ang layi ang Expanded Solo Parents Welfare Act or ang Republic Act 11861, no. Ang ini nga layi, no, nga naghatag sang coverage sa tanan nga mga solo parents, no. Under the universal healthcare, no, sa pagi, pag-include sa ila or pag-enroll sa ila sa National Health Insurance Program or PhilHealth, no, Sir K5, no, Rick, no?
0: Okay. So, kaya, ini, no, kung basihan natin, kung ikaw ang solo parents, no, nakasulod ka ini sa atong kasuguan niya, Expanded Solo Parents Welfare Act, Universal Healthcare sa ni Sir Dex. Okay. Sinong covered sa sining policy angot sa sining mga solo parents natin?
1: Yes, no, K5 Rick, no, so ang covered na ding tanan nga mga solo parents, no.
0: Okay.
1: Kag ang ila nga mga kabataan, no, nga nakarehistro sa Solo Parents Office or sa Solo Parents Division sang ila nga munisipyo or ila nga syudad, no. So dapat i-check nila nga included sila sa list, no. Do may ginatag na sila nga do ID, no, sa aton nga mga solo parents, K5 Rick.
0: Okay. So kung ikaw isa ka solo parents, dapat maparehistro ikaw

0: sa nga banwa o kung syudad kung sa diin ka mo para nabuluan naton madala ang inyong mga kabataan no sa saning benepisyo no sang PhilHealth. Pero paano magperistro abi Sir Dex ang isa sa ni solo parents sa aton sa ni opisina dra sa PhilHealth?
1: Okay no, so may ala kita kay 5 Rick duwa ka paamagi no, may ala kita nga walk in or pwede man sila nga may automatic enrollment no. So makadto kita na sa walk in no, para sa walk in ma-fill out lang sila sa ginatawag nga PMRF no, or ginatawag naton nga PhilHealth member registration form no, fill up okay na nila, and then sa form ay na sa part 4 isulat lang nila nga solo parent sila no, kag importante attach gid ang ila nga solo parent ID sir K5 Rick no, kag ang i-photocopy gid ang aton nga front kag back no, kay bala mo may validity na da sa aton nga solo parent ID no, so i-attach lang na kag ipasa sa pinakalapit nga local health insurance office sang PhilHealth no.
0: So bot silingon kadtugig ka mo sa opisina una-una sa PhilHealth no, kung luyag mo mag walk in no, amo ning mga kinanglanon nga mga requirements o kung ma documents sang PhilHealth no, pinanglawag gito ni Sir Dex. Pero aside ni Sir Dex, paano pagid magparistro ang mga solo parents sa PhilHealth? Kay we all know daw damo ini sa mga pamaagi.
1: Yes no, may alam kita kay Fabric ang tinatawag nga automatic enrollment naman ni siya.
0: Okay
1: no, once nga ara na siya sa system no, paagi sa aton nga data sharing agreement no, ang nakarehistro nga mga solo parents sa central nga database sang DSWD or sa ilang amo ni MSWDO or Provincial Social Welfare and Development Office, automatic na sila yung ma-restro sa PhilHealth no. So ang respective nga office no, ang ma-perform lang sang ilang updating or migration sang ilang mga records no sa aton nga central nga database.
0: Okay, so kung may mga record ka mo sa opisina like sa DSWD, sa MSWDO, sa city, sa Provincial Social Welfare and Development Office, so automatic na ya ara na ang ngalan no sa inyo sa ninga nga PhilHealth mga ka K5 no. Ti aside sina ano pagid ang nga makinanglanon sini pagid sini Sir Dex ang MDR kag ID kung mga bakit ang MDR ano ninga buot sa lingon?
1: Okay no, ang MDR amo na aton nga member data record no.
0: Okay.
1: So once naka-enroll na sila ang PhilHealth mismo, ma-issue kami na sang member data record or MDR sa inyo no. Amo na inyo taguon
0: okay
1: kay dala na dagagwa inyo record. And as well as ang inyo nga PhilHealth ID. So issuean na kamo na sang PhilHealth ID no, nga mo na inyo paggamito na para mag-avail sang inyo nga benepisyo.
0: Okay, so kinahanglan man ipaibalo ang solo parent sa renewal sang iya SPI. Ay si anong SPI si ni Sir Dex?
1: Yes, ang solo parent ID card na siya.
0: Ah, okay.
1: So dapat ipabalugi na nila K5 Rick no sa DSWD or sa PhilHealth nga ma-renew sila.
0: Okay,
1: i-renew sila
0: so, ano,
1: para at least ma-include sila sa renewal.
0: Okay, so kung matawag kitang ma-renew, ano, may expiry date ini or ano?
1: Yes, may expiry date na kay Fibrick, no? So, naka-indicate na sila ID. Kay balan mo, hindi man nga forever ka nga solo parents, no?
0: Oh, galit, no? Oh, bawala, no, makita nga, no, mangin forever ka nga solo parents, no? Why kita'y kabalong, basi sa masunod, sila nga mabinulam, tinuig, makakita ka na sang imo si nga dawan sa ni Sir Dex.
1: Yes, okay, Fibrick, no? So, basi nakakita ka na sang dawan mo kag nagpakasal na ka mo, so hindi ka na solo parent.
0: Kundi kwan ka na, married ka na.
1: So hindi ka na registration sa PhilHealth.
0: So lain naman niya ang inyo sa ninga mga benepisyo no once nga maging married na kamo. No, kay gresto naton maging solo parents.
1: Solo parents.
0: So kung solo parents madala ka mo sa aton sa ninga mga kasuguan para sa solo parents. So kung makapamana ka mo, makapangasawa ka mo, so lain naman ina,
1: lain no? Naman.
0: Ang pamangkot diri sino ang pwede makadeklarar nga dependent sang solo parents? Bisan ni kay solo parents, pwede ka ka-declare sang dependence mo. Pero ano, may mga special kita nga mga kasuguan para sa mga solo parents naton nga pwede ma-declare nga dependence ni Sir Dex?
1: Yes, no? May ala kita ginatawag ang mga qualified dependents sa PhilHealth, no? Balaanan na to, no? Ang kabataan, no? Ang spouse, kagang parents, no? Nga may age limit or may age range. Pero sa solo parents, ang aton nga dependent, ang 22 years old and below ng kabataan. So, pwede siya ma-declare as dependent. Kaya balaan mo, Sir K5, Rick, no? Kung ordinary lang yung regular ka lang ang member sa PhilHealth,
0: okay,
1: ang imo nga dependent, 21 20 and below lang ya. So kung mag 21 hindi na pwede.
0: Okay.
1: Pero kung solo parent ka up to 22 years old.
0: Panubo.
1: K5 o panubo.
0: Okay. So daw mas lain ang makover na dependent sa edad sang isa ka solo parents ikomparar mo sa mga regular abinaton no? ng mga parents so may mga special kita no. So 22 years old panubo. Pwede gid mang independent sang solo parents. Now sa inyo sa ninga PhilHealth. Ano pa gid aside sina sa 22 anyos ang edad panubo sa ni Sir Dex?
1: Yes no, kung masubra na 22 years old no ang edad sang kabataan no, pero may ara siya sang permanent disability.
0: Okay.
1: No, may kapansanan siya no. Pwede sila ma-enroll separately sa ginatawag nato nga persons with disability naman nga program naman under PhilHealth.
0: Okay, so no. PWD no. Kagsubong man ining wala sang trabaho, di ba? Nga mga kabataan sang solo parents wala sang asawa. Tapos naga-star ka naga-depende sa iya nga solo parent no bisa naga-edad ikaw sang 22 or 23 no pasaka sa ning Sir Dex wa ni sang edad no as long why ikaw sang trabaho kanti siyempre kun mag check na kun sang trabaho so we need ba di kinanglan ang may mga kwan kita may mga akwaon kita nga mga documents on the barangay nga tiga pamatuod nga way kasang trabaho kay basta may trabaho tapos mambal nga way kasang trabaho sa ni Sir Dex
1: balan mo Sir K5 Break no once nga may trabaho sa automatic may PhilHealth na sa
0: okay.
1: So hindi mo siya pwede
0: ma-declare automatic no
1: pero kung mag more than 22 years old naman niya sa aton nga solo parent ya dapat okay. May disability siya so may medical certificate kita ginapangayo nga pwede siya ma-declare yapon as dependent or may option siya nga mag-enroll lagi siya separately sa PWD nga program no kay may ara once ka PWD ka no kag ara ka man sa listahan no sang persons with disability pwede ka man ma-enroll Sir Enrico sa aton nga PhilHealth no.
0: Okay, so amo ni on the part sang mga solo parents naton nga mahimo mangin ma-declare nila nga dependents no. Kay anong mga kwa na mga benepisyo kon mga dependents ikaw abi for example sang solo parents ni Sir Dex nga malakip ikaw nga mangin dependent no sang imo sa ninga either sang iloy mo o kun sang imo amay.
1: Okay no so ang imo nga benepisyo is kun ano ang benepisyo sang imo nga parent no the same man ang imo so may mga usual kita mga benefits no inpatient benefits no may hara kita outpatient no may hara kita ang yakap no kagaton nga mga outpatient emergency benefit package pwede mabi.
0: So tanan yung mga package, tanan yung mga beneficyo kung mga independent ikaw under no sa imo sa nga iloy o kung amay bilang solo parents tanan na maaguma nato no kay sino malang bi hindi luyag tani magmasakit no kaga magbakal sang bulong pero ti amo nang kwan niya absolute nga kamatuoran nga kitayat tanan gamay sakit no sino tawo ay gamay sakit Sir Dex man no isang sakit ulo lang or tanan batsag lang kita kay ti tawo lang kita so amo ni on the part sa mga solo parents naton no we hope nga mapa panaton mabutang ka mga registered naton bilang dependents ang aton sa kabataan. Why ni sang limit si ni Sir Dex si ba si bisan solo parents mo kon taglima imus ni kabataan bla. Daw basi kami maara blang mga cases ng mga scenario si ni Sir Dex.
1: Yes no sa PhilHealth no subong nag-uso na ang mga unli no. Diba? May mga unli rise no. May unli text no. So unli children man eh basta 22 years old and below.
0: Below no?
1: Ano covered kid siya sang PhilHealth.
0: Kon mag above sa 22 dapat nga PWD. No? PWD ang imo sa ninga kabataan kag dapat nga ti makakuha gid sang mga documents. Mga,
1: yes.
0: No nga pwede nga mahambal naton nga persons with disability ang imo sa ninga nga bata nga nagaedad lapaw sa 22 anyos. No? Amo ning mga benepisyo no? Kag mga dapat ngayon sa mga solo parents nila nga ma-registered ang ila sa mga kabataan, mga dependents, mga kakipay. Pagbalik ta, standby ka mo, kay istoryahan ta naman, no? Kung ano ang, istoryahan ta kung ano ang kinanglan pabala para magbayad sa premium contribution no ang mga solo parents so istoryahan ta ni Guro sa ato sa pagbalik kag lakip man istoryahan ta man kung ano naman ang mga benepisyo sa mga PWDs naton kay we all know nga ti may mga kasuguan kita in terms sa mga PWDs naton na may mga special kita nga mga layi para gina sa ila kag para man sila protection kag of course sa ila sa ning pangadaan mo physical lang nga nabatsyagan. So we need no sang mga pila sa kamedipisyo bilang isa sa ni KPWD. Standby ka mo sa atos nga pagbalik amo nga aton sa ni nga pagkaistoryahan.
2: Minsan nararamdaman nating mag-isa tayong humaharap sa mga hamon ng buhay. Nilalabanan ang bawat problema at ipinagdiriwang ang mga sariling tagumpay. Kaya naman laking ginhawang malaman na may nag-aalaga sa iyo. Isang katuwang na laging handang sumuporta. Kaakibat bumangon. At magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kami ang PhilHealth, ang iyong kasangga sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Habang tinitiyak na ang bawat Pilipino ay may proteksyong pinansyal laban sa mga gastusing medikal, nandito kami para sa iyong pamilya. Kaibigan at mga mahal sa buhay. Para sa buong bayan. At higit sa lahat, para sa iyo. Kami ang PhilHealth, your partner in health, para sa bawat Pilipino.

0: balik sa ato siya pagpangalagad. Diri sa alagang PhilHealth sa Rion Size. Kay na, antes kita mag-break, anang intopiko naton na angot ni sa mga solo parents naton. Sino ang mangin coverage o kanang ilas mga dependents? So, automatic ni ang ilang dependents nga nag-edad 22 anyos panubo. No? Mangin dependents ang isa sa nika solo parents. Subong, before kita magdiritso, anay, sa mga benepisyo man sa ato sa persons with disability, mamangkot kita, anay, no? Kung solo parents ako, Sir Dex, ano kinanglan ko pa magbayad sa PhilHealth?
1: Yes, no, Sir K. Fibrick, no? So, namin ang pamangkot, no? So, ang layi na to, no? Universal Healthcare, no? Nagambay nga ang national government, no, ang mabayad sang premium sa mga solo parents, no? So
0: buot sa lingon, why isang baydan?
1: Yes, wala
0: no, sa... bisan isa ka sintimo, mm-hmm, mga ka-K5, kung ikaw solo parents, why ikaw sang balayran sa PhilHealth?
1: Yes, no? Pero may catch, may ano na da, Sir K5 Brick, no? Pero kung employed siya, no? Ah, okay. Kapang empleyo, kaya...
0: Kaya siyempre, automatic.
1: Oh, siyempre automatic. Underemployed kaya ng membership programs ang PhilHealth. So, may ala kaya sa premium. Premium, oh, no?
0: So, ginaklaro so, na natin, kung ikaw yung gatrabaho, kaya automatic kung sa mga kumpanya, no? May buhing ginaya mo. Automatic sa PhilHealth. Pero kung ikaw, abi, may trabaho, bisan mga... grocery, dagabantay ka lang o kung may sari-sari store kasi ni Sir Dex, mabayag kagisang emotion nga premium.
1: Okay, bilang kung hindi man lang siya gainfully employed na yun, no? So hindi na siya magbayad. Yeah.
0: Ah, okay. So binaklaro na ito.
1: Ang lang ang may okay. Employer-employee relationship. No? May mga kontrata, no? Pwede okay. Na siya na so, magbayad as direct contributor.
0: So ginasulit naton kag para matagan naton sa importansya mga solo parents nga wala sang naga-employ, no? But silingon, why sang kumpanya, why sang nagabayad sang PhilHealth aside sa iya kay kun naga-employyo ka abi, ang PhilHealth nga tunga eh sang employer kag employee, no? Pero kun why kaya sang bisan nagapa nag-iya kada sang negosyo, sari-sari, nagabaligya kada as a solo parents, why kaya automatic bayran sa PhilHealth?
1: Yes, no, kag under sa layi pagid Sir K5 Brick, no. Nagahambay nga once employed ka ang mabayad ng national government, okay. No, kag ang employer. No, so okay. Tani dapat wala ka na sang ibuinan sa imo sweldo. Pero may sa subong gaulat pakita sang budget, no, under the General Appropriations Act, no. Once nga may ara na sang budget, no, pwede na nga hindi na magbayad ang aton nga mga employed nga solo parents. Pero for now, no, kay wala pakita sang budget, no, sang fund nga kuhaan, no. So ga-contribute sila na kung employed sila.
0: Kung employed
1: 50-50
0: sila.
1: 50-50 sharing. Okay. Pero kung hindi sila employed, no, ara ka lang da solo parents ka, wala ka trabaho, no, kagano. Wala ka gidya sang bayran. Sa PhilHealth.
0: Okay. Pero ang mahambal natin, kung ikaw solo parents, dapat nang pa-registered kagid sa PhilHealth. Basi kung solo parents, kung duwaay man, so kinanglan, gig, kami mo fill upan ikaw nga form. Ang mahambal natin, pwede ka dito sa opisina sang PhilHealth, kag either online man siya ni Sir Dex, no? Pwede gid maka fill up sang form para ma-registered ikaw, kag automatic ti ikuan ka man ay, i-inform ka man nga ikaw registered na, no? May mga magabalos man dira kung sa online ikaw, Sir Dex. Pero mas mayugid kung may time kita, no? Kaya tindako ang ato si mabulig ng mga benepisyo diri. So that's why, no? Nga dapat niya kadto sa mga opisina sang PhilHealth si Sir Dex.
1: Yes, no? Kaya importante lang ma-fill out sila sang form, no? Kaya i-attach kid ang photocopy sang iyang ID, no, sa front kag back gid, no, para at least ma-register sa under the solo parents, no, kag once nga solo parents ka under ka na sa indirect contributor, no, so ang gabayad na is ang national government, no.
0: Okay, may kwan may nagdirekta dire sa akong pamangkot sa messenger ko unahon talang guro, pa-ask bi sir sa amon nga retired paano ang amon PhilHealth retired do government,
1: yes,
0: employees
1: retiree,
0: ni Sir Dex, anong matabo ni sa mga retired na ton nga mga empleyado either man sa private o kon sa government?
1: Yes, no, with regard sa aton nga mga retirees, no, both private kag government, no, may ala kita ginatawag nga lifetime membership program, no, sa PhilHealth, no, so para ni sa mga retirees, no, so kung nakatipon sila sang 120 months nga contribution kag naka-reach na sila age of retirement, which is 60, no, pwede na sila ka-enroll under the lifetime program. So hindi na sila magbayad-bayad man Sir K5 Brick no sa affiliate no, ma-avail na lang sila for life. So ginatawag na nga lifetime membership program. Pero may mga requirements na siya.
0: Okay.
1: No, once nga sa government ka, gapangayo lang kami sa GSIS nga retirement certification,
0: mm-mm,
1: no? And then kung sa private naman yang SSS naman.
0: Okay.
1: DDR printout.
0: So, makadto lang dira sa opisina niyo, yes, man or pwede man ni ma-download, no? Ma-inquire or mas maayo gid nga makadto sa opisina, mm-hmm, niyo sa DEX.
1: Actually, pwede ma-download ang ato nga PMRF, no? Fill out member registration form, no? And then i-attach lang ang iyang documents, no? Ato nga retirement documents, no? Kag ipasa sa pinakalapit nga local health insurance office. Or kung online, no, i-email nyo lang, i-scan nyo lang ang mga documents, no, kag i-email nyo, kag i-send, no, sa aton nga member portal, no. Mayara kita sa website, member portal, nga pwede sila ka-create ang account or pwede sila ka-online registration dito sa aton nga online services.
0: Okay.
1: So, nga mo nga website, Sir K5 Brick is www.philhealth.gov.ph. No? So, bisita na nila.
0: Kung hindi ka bikwan, retired, kag way kakalabot sa Cinta Diaz, kaya nga kung sino nga nagpamangkot yung kilala, no? 45 palang edad niya, sa AFP, pero nag-retired siya temprano pa siya ni Sir Dex. Ano matabo siya PhilHealth? Padayuno niya nga nakuhan niya pagbayad siya ni or ano?
1: Yes, no, nami nga pamangkot na. No? Kaya balan mo lain-lain na aton nga retirement age. No? Pero sa uniform personnel naton, ang retirement is 55, no?
0: Okay.
1: 56, no?
0: Pero siya ay kalabot, 45 pa lang siya.
1: Yes.
0: Okay, so ano
1: matabo? So, ang obraho niya lang is to continue lang siya bayad.
0: Ah, okay.
1: Basta maglabot siya sa age of retirement. Good.
0: Okay, kung no? AFP ka, 55.
1: Ah, 55. No?
0: 56 ang retirement. Ah. So, mga 10 years, ah.
1: Oh, 10 years.
0: Ang bayad pa ni Sir John Getty Temprano, siya nag-retired, AFP sa... So, pala yun nun.
1: Yes.
0: Pag-abot sa retirement age, mm-hmm, nga para sa ila sa ninga 55, 56, so dapat sa mga...
1: Pwede na siya din, ka-enroll nga lifetime.
0: Lifetime na. Why na bayran?
1: Why na siya bayran?
0: Okay.
1: No? Ma-avail na lang siya. Pero isa ko man nga pwede man ma-advise kung may wife siya, kung hindi man lang siya, pwede na may ubra, ang iasawa, may ubra, pwede man siya kapadependent lang anay.
0: Ah, so pwede na.
1: Oh, pwede siya.
0: Pero dapat mga ayo, kapanang mga, din ka na mga ayo, sa mga requirements, kang pahibalong, may kasang ubra, abi?
1: Ang, once nga ma-declare siya, kag hindi active ang iyang payment,
0: pwede
1: siya ma-declare as dependent.
0: Okay. So nag, untat, no?
1: Yes, marriage contract lang niya ma-declare siya, then makita man niya hindi na siya active sa payment, pwede siya ma-declare as dependent.
0: Okay, so doon tagaan man, ah, no? Kaya sila niya optional retired,
1: yes,
0: siya abi. So dito, kung pwede, masigihon mo lang, pero kung ang asawa mo, sir, may obra, pwede nga may independent,
1: yes,
0: ikaw. No? As long at iway ka sa nga obra. Okay, do ka nasig lang, pero yung agawon talang ni, sa mga PWDs naton, sir, ano ang... mga proseso diri kag mga benepisyo sa mga PWDs naton.
1: Yes, no, so sa aton PWDs may alaman kita nga membership program nga under the indirect contributor, no, nga persons with disability.
0: Mm-hmm.
1: No, so diri naman ya kung mayra sila nga PWD ID kag included naman sila sa list sang PRPWD. Ang PRPWD amo na siyang Philippine Registry for Persons with Disability.
0: So may mga record gid diri,
1: yes, ang aton nga LGU, no.
0: Okay.
1: So aton nga LGU mayala na da sa local nga DSWD nila, mayala na sila sang listahanan man sa mga persons with disability. Once nga included man dahil sila, kag na-issuean sila sa PWD ID, amo man ang ila dalon sa PhilHealth, no, kag para mag-enroll sila under the persons with disability nga program sa PhilHealth, no.
0: Ang importante gani, pahirehistro kayo.
1: Yes.
0: Hindi ka mo ka-avail sa tanang nga benepisyo sa PhilHealth kung hindi ka mo magparehistro.
1: Yes.
0: Kaya why ka mo dito ngalan? Paano ka mo ibig ka-avail? Kag pag-check abi, granting away tama kita pa ngayon, ma-hospital ka mo, mambal nga PhilHealth, pero pag-check dito ay ngalan nyo, hindi nyo maagom ang benepisyo nyo. Na, bisan solo parents ka mo, bisan PWDs ka mo, so dapat magparehistro gig kita sa PhilHealth. Ano,
1: yeah,
0: ang benepisyo once nga ma-registered ang isa ka solo parents kag PWDs bilang miyembro sang PhilHealth sini, Sir Dex?
1: Yes, no. So, palarios na nga itong benepisyo, no, regardless ng itong membership category. No, so, ang mga benepisyo nga mabili na itong, dimensyo ka man ni Kina, no, mayala kita inpatient, no, inpatient nga benefits, no, ang magabay kita inpatient, dapat na-confine kita sa hospital, no, at less than 24 hours, no. And then, mayala man kita outpatient, although mga selected ni sa mga benefits like minor surgical procedures, cataract extraction, dialysis, no, pwede ni sila mabili as outpatient nga benefits, no. May ginatawag kita nga life-threatening illnesses, no, nga benefit amo nang tawag nato nga PhilHealth Z benefit, no, okay. We discussed na previously. Mm-mm. No, pwede na ma-avail man sang aton nga mga PWD at the same time aton solo parents, no. Kag mayara kita ginatawag nga yakap, no, amo nang ginakampanya ginamon ang primary care benefit, no, nga bisan hindi kita ma-confine sa hospital, may libre kita yang mga consultation, no, laboratories kag drugs and medicines under yakap, no. Kag mayara kita ginatawag nga mga SDG related benefits, no, mga sustainable development goals nga benefits like HIV, AIDS, animal bite treatment, no, mga maternity package, okay. No, sa mga gabusong, no. Kag aton nga pinakabago ang outpatient emergency benefit package nga ma-avail naton sa ER bisan hindi kita ma-confine, no, basta
0: no?
1: Urgent, mm-hmm. Oh, urgent lang or emergent ang aton nga case, no, okay. Pwede naton ma-avail.
0: So sa mga solo parents, sa mga PWDs, we hope nga nakatag ini sa information sa inyo, sa inyo sa mga benepisyo nga magparehistro kita sa PhilHealth kag lakip man mahibaluan ninyo. Na kun ano ang kabilugan sa ning mga benepisyo nga makuha sa PhilHealth as long nga mangin miyembro kamo ang tanan mga solo parents naton, ang tanan nga mga PWDs naton. What about abi though case to case scenario? Solo parents ka na, tapos ang bata mo PWDs pagid Sir Dex.
1: Okay, namin na pamangkot, no. So as PWD ang bata, pwede man siya ka magkaroon sang sarili yaman nga PhilHealth.
0: Okay, no. Pwede hindi manging malakip sa dependent, no.
1: Pwede man siya hindi sa dependent. Okay. So choice na either pwede i-declare mo as dependent, okay, or hindi, no. So both ways, no, pwede ka avail. Importante maka-avail gid siya sang benepisyo.
0: Okay, sa, that's good, no. Para gid sa kayuhan sa mga pumuluyong Pilipinhon. So amo ning tanan nga mga benepisyo sa PhilHealth nga makuha naton sa mga solo parents kag sa mga PWDs naton. Na basta may makilala kamo dira, no, kag pwede nyo gid mambalan nga kung hindi pa rehistrado magpa-register gid. Kag amo ning mga benepisyo, no, nga makuha naton sa PhilHealth. Di sa ato sa mga listener sa gamonitor sa ato sa Facebook Live. Pwede gid nga maka-contact kag mga kung may palabot kag mga concerned sa Facebook page sang PhilHealth Regional Office 6. Ang 6 ni is Roman
1: no, numeral.
0: Ang V kag I. Naalon sa ni Capital. Amaling PhilHealth Regional Office 6 ang ila Facebook page. Pwede gid ma-email sa info@pro6@philhealth.gov.ph. Lunsay ni small letter. Kag may mobile hotlines kag call and text sa Smart is 0998-857-2957. 0998-857-2957 kag 0968-865-4670. 0968-865-4670. Sa mga Globe user da, 0917-127-5987. 0917-127-5987 kag 0917-110-9812. 0917-110-9812. Kag ang website nila is www.philhealth.gov.ph. Samo ni, we hope nga nakatag kita sa information sa aton mga solo parents kag subuman sa aton mga PWDs kag sa masunod sa nga edisyon. Bantayan pagid kay tingin na isa-isa naton ang mga benepisyo, ang mga packages nga makuha naton sa aton sa ning bilang miyembro sang PhilHealth ni Sir Dex.
1: Yes, no, so likawan naton ang pagmasakit, no, kag ang paglala sang masakit, no. Imo naton prioridad ang imo ikayong lawas. Amo na gid nga dapat kita magpayakap sa PhilHealth, no, because PhilHealth is your partner in health. Health.
0: Sige, kita na kita sa masunod sa ning Martes alas 10:30 sa aga. May baluan ang inyong suning mga benepisyo. May ideya kamo kag ihibalo bilang miyembro sang PhilHealth. Dili lang sa alagang PhilHealth sa Rion Size. Madamo nga salamat. Ako si Kaki 5 Enrico Topasurita Jr.
1: Kaya ako si Dex Jason Villasa sa PhilHealth Regional Office 6. Mayong aga gid sa tanan. Kag madamong salamat.
0: Salamat kag good morning.
2: Inyo nabatian ang isa naman kamapuslanon nga diskusyon na tuhoy sa aton ikaayong lawas diri sa PhilHealth sa Rehiyon sa East. Ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Philippine Health Insurance Corporation. Tugtob sa liwa, maayong aga kag madamo gid nga salamat.
3: PhilHealth, ubos na maaasa.
4: Pagparehistro sa PhilHealth para magkaroon ng PhilHealth Identification Number or PIN. May pagbabago sa senior status or monthly income, mag-update ng PhilHealth record. Magbayad ng kontribusyon para sa patuloy na pagpapalawak ng PhilHealth benefits at agarang mag-claim ng benepisyo sakaling magkasakit. Magsiguro, mag-4M na!
5: Nangangambang maglabas-masok sa ospital dahil sa sakit na pabalik-balik? Nababahalang baka sa muling pag-admit ay hindi makagamit ng PhilHealth benefits sa parehong sakit? Kung dati-rati, isang beses lang babayaran ng PhilHealth ang pagpapagamot ng pasyente sa parehong kondisyon sa loob ng 90 days, hindi na ngayon. Ngayong wala na ang Single Period of Confinement o SPC rule, kampante na ang lahat sakaling ma-admit dahil sa parehong sakit sa loob ng 90 days. Huwag matakot magpagamot dahil sagot kayo ng PhilHealth.

epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: ATC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
13: Paulit-ulit na lang ang ulam.
14: Momshie!
13: Angeline?
14: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: our Nutrimeats, kulang na. Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5. K5 News FM. News FM.
8: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: That song was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Hey, five galingawan time.
2: Oh hala, may guwapo. Mapapansin bala ako? Ari mo ay ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Huh? Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa apon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako diya pa sapak-sapak sa imo. Tana naginhimo ko. Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko.
3: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala. Upon mo ta papaltak sang una.
1: Hey! Hi! Galingawan time!
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mga butika. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Sali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
16: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
18: Libre?
16: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa among anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
23: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalapa!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang extend!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
29: Para sa healthy gatay.
28: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
29: Nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
29: Basta tino ang atay.
28: Happy kanunay.
29: DTX 500.
28: Masaligan.
29: Epektibo.
28: DTX 500.
29: Mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Ikaw pala
28: ang may diabetes.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful compounds.
28: Yan ang kapanupo.
29: Kagakontrolar
28: sa imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Masaligan.
29: Epektibo.
28: DTX 500.
29: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Mga butika.
29: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Mga butika.
29: D3 Bio with PCO.
33: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Mga butika.
29: D3 Bio.
34: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Mga butika.
29: My family history ba na kamuusong diabetes?
28: Mag DTX 500 ka.
29: Mataas ba na ang imo blood sugar?
28: Mag DTX 500 ka na.
29: Ang DTX 500.
28: Ang may powerful compound.
29: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Garantisado.
28: Epektibo.
29: Aramis
28: mo. DTX 500.
35: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:00.
18: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
36: K5.

0: campeón.
1: 11 Mbps.
2: Isa ka maninayang nga aga, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kita nang gatag sa katawuran kag pag-abi-abi sa ato maka K5 dili sa 180 tanan kama barangay sa siyudad. Sa 42 ka makabanuhanan, kag isa ka component city ang siyudad sang pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sa katusing pagwaragwag, sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kamang radyo, nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyon nga istasyon. Ari kita sa FM band, kag subuman sa aton mga relay station. Sa may Banwa sa Leganes, Sulad sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagao, kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man nagkapangamusta sa aton mga ka-K5 sa bilog dyan nga Western Visayas, sa bilog dyan nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaga, mapaudto, mapagabi, mapahapon dira sa inyo, isagi ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yan ang kamusta maayo sa nga kahimtangan. I-like na kag i-share ang aton sunig pagpangalagad para sa ding kangabayin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mapikauli nagakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog suning Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps. Dali kita sa adlaw sa ninga Martes, pitsa 22 sa bulan sang Setyembre. Ika-4 ininga Martes, sa limatanan ka mga Martes, sa ikasyam na bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
2: 94 días na nabilihin ka mag-abot na kita sa adlaw sang Pasko.
1: 11 Mbps.
2: Kag-walok adlaw na nabilihin, bugto ng urango sa bulan sa Setyembre. Kahit manugsul na kita sa ikapulo nga bulan, ang bulan sang Oktobre.
1: 11 Mbps.
2: Sa aton sa nga pagpangalagad, unaon aton check connection aton sa aton sa nga pag-asa. Kay may ginamonitor kita nga isa sa nga low pressure area o kon LPA sa gwa sa aton sa nga Philippine Area of Responsibility.
1: 11 Mbps.
2: Pero suno sa pag-asa ining low pressure area, dako ang tsansa na ma-develop ini sa isa sa tropical depression.
1: 11 Mbps.
2: Kaga dako ang tsansa na makasulod ini sa aton sa ninga para. Ano may epekto sa ni? Now sa aton sa ninga panyampo, now sa pagsulod, now sa sa ninga sambis nga LPA once ma-develop ini sa isa sa ninga bagyo.
1: 11 Mbps.
2: Alas 11:09 sa aton sa ninga pagpangalagad, makaupod man nato nato sa mga K5 News Patrol reporters. On board ka ron sa K5 News Patrol, si ka-K5 Karin Badilla, dito sa subong sa Banwa sa Nganiway, no, angot sa saning pagpatay sa saning mag-business partner sa may barangay Tambal sa Banwa sa Nganiway. Bantayang dugang saning may information sa aton nga pagpangalagad. Sa piyak ng linya, makaupo naton ang koneksyon naton sa aton pag-asa upod kay Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
3: Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest for the update para sa gabong na Tuesday, September 22, 2026. Track of low pressure area na nag-a-affect sa may eastern section of Visayas. Sometimes din naman sa western Visayas, ay generally per what is it as, kaya wala man natin nabiyang mga posibilidad ng isolating mga pag-ulan sa mga lakas na nag-o-lapinagid sa hapon sa bukapisun to that mga localized thunderstorms. Nahina, tugtog makasarangan namin ang hangin natin na nakakalit sa direction southwest na makadalas ang makanay tugtog makasarangan ang pagbalot ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 24 to 32 degrees Celsius ang adlaw na butla sa gabi alas 5.39 sa aga kag magatulod ini alas 5.40 sa hapon.
2: In general, self-history. In general, self-history.
3: Yes, sir.
2: Ma'am, ining low pressure area, based man sa una ninyong mga information, daw dako ang chance nga ma-develop ini sa isa sa nika bagyo kag ano, dako man ang chance sing masulod sa ato Singapore.
3: Yes, sir. As of 18 ko ganun aga, ang mga LPA ay may high chance na nga mag-develop into a tropical depression na kumbagyo within the next 24 hours.
2: Okay.
3: Kag possibly hindi magasulod sa atin par by Thursday night or Friday early morning, sir, ang ining LPA.
2: So once nga masulod ni sa atin para ang ining LPA is developed na sa kabagyo?
3: Yes, sir. Possible, sir, nga isa na siya ka-tropical depression na, sir.
2: Granting, ma'am, mamagsulod ang ining LPA, ma-develop sa isa kabagyo. Anong local name ni Sine?
3: Well, once makasulod din sa atong par, sa mga bagyo ay paghatagan natin siya sa local name na si Bagyong Queenie, sir.
2: Bagyong?
3: Bagyong Queenie.
2: A Queenie, no? Letter Q kita, no?
3: Yes, sir.
2: Ikapila ni nga bagyo, ma'am, nga nagsulod sa Singapore, subong nga kwan, nga tuig?
3: Ika 17 nga bagyo natin.
2: Ika 17, no? Sa saning bulan September, ikapila ni granting nga magsulod sa par naton?
3: Pinakauna, sir, nga bagyo, sir, for the month of September.
2: Sa bulan September, ma'am, mga estimated naton, mga pila ka bagyo nagsulod?
3: Ang base din sa ating forecast, sir, for the month of September, possible 2 to 3 nga tropical cyclones.
2: Pero ini once nga sumulod din si Bagyo Queenie sa ton, pinakauna nga bagyo. Guru daw, muna ang last thing, kaya rin makita sa mga 2 weeks sa before sang end sang September, Ma'am Nicole, no?
3: Well, possible, sir, nga amo naman niya ang nga bagyo na lang sa September, sir.
2: Ate, siga. Nakaigma na si Engineer Nicole?
3: Wala pa, sir.
2: Wala. Pati anong plano ito nga sa Danon, ma'am?
3: Wala pa man. Bakal pa man doon sila kang luto, sir.
2: Ah, sige. So, nagabakalagli ang taga-pag-asa. Sa nga luto, mayo tani. Kung may, kung ano, lapit lang daan niya Balaklan, no? Usually, kung mga udon, nung ginaigma ni Ma'am Nicole?
3: Mga kung ano lang, sir. Utan man kung ano.
2: Oo. Mong gina mayo ha. Healthy kita, Ma'am Nicole. No? Taga Duenas ka, ma'am, no?
3: Yes, oo. Sir.
2: Sige, kuhangkid ka mo kasi manwa ka mo ni Kaki 5 Jenny Kauyunan. Salamat, kid, Ma'am Nicole Silvestre.
3: Sige, sir.
2: Sige, salamat, kid. No? Sa ato siyong reksyon sa pag-asa, Iloilo.
1: 11 Mbps.
2: Pariho, tamo ni Ma'am Nicole. Ay patamon, kaigma. Alas 11:13 sa ato siyong pagpangalagad. So gina-expectar na ito niya once sumulod ining LPA na-develop na sa isa sinig bagyo. Ari na kita sa letter Q, no? Queenie, no? Kung magsulod ini. Gina-estimate nila mahimo sa gabi isang Webes o kung sa kagaon sa Biyernes, magasulod din sambit sa ninga nga bagyo. Kagwa expect nga samtang kapalapit ang ining nasambit sa ninga nga bagyo once ma-develop ini mga key 5. No, tilaban naman maulano naman ang ato sila tiyempo. Pero ang tiyempo subong sa aton, no, kung may maka-experience kita, sining mapagtupa sa ulan, initanan mga localized thunderstorm.
1: 11 Mbps.
2: Alas 11:14 sa ato sila pagpangalagad. Ang interview ta sa kay Ma'am Nicole Silvestre sa Pag-asa Iloilo, ginadulong sa inyo sang Ditex sa Beauty Sofa. Para mangin mamis, maputi ang panit, no, kag iwas arikis. Gamit kita Ditex sa Beauty Soap na batok sa mga skin diseases. Nabakal sa mga klinika outlet ka mga butika kag pharmacy sa inyo sa lugar. Pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa Tico.
1: 11 Mbps.
2: Ano pala malabing talupan sa mga balita nga aton pag-istoryahan sa saling Martes edition sang 11 Mbps. Mga balita kag public service.
1: 11 Mbps.
2: Arin na kita sa Day 20. Sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Pero kapon sa Day 27, pilasinig ka mga highlights na nagkalnabo mga K5. Kay sa saling Day 27, kapon nga adlaw, ang ginimbitar nila is from Security and Exchange Commission. Ining si Gerardo Del Rosario, ang direktor sang SEC, a Company Registration and Monitoring Department. Nga suno sa iya, grabe ang paggadako, no? Pagdoble. Da mga halos pulo ka beses nga nagdoble ang ginkita ng kumpanya ni Vice President Sara Duterte sa magapungko ini, no? Sa pwesto sang tuig 2022. Ini based sa testimonya, no? Ni Gerardo Del Rosario nga nagsaka ang kita sang Gen Corp Industries Incorporated, no? Humalin sa 28.1 million pesos sa tong 2021, naghimo ini sang halos 300 million pesos, 300 million pesos sang tuig 2022.
1: 11 Mbps.
2: Ti ang ining tuig 2022 amo gid magpungko bilang presidente o kung bilang vice presidente ni Sara Duterte, mga kakipay. No, grabe ti doblehon mo, umpisa sa 28.1 million. No, lumabot sa 300 million pesos, no, ang kita, mga kakipay. Kung madumduma na to, may report the time, no, ang Rappler na nakakuha ang Gen Corporation sang minilyon ka pesos na kontrata halin sa Davao City Hall.
1: 11 Mbps.
2: No, nga that time, ang mayor sang Davao City amo ang utod sa ato siya vice presidente si Mayor Basti Duterte.
1: 11 Mbps.
2: Ti based diri sa report na nakuha, no, ang GenCorp sang 5.65 million pesos nga government contract sa tung tuig 2022. May 7.07 million pesos sang tuig 2023. Kag nagnubo ini sang tuig 2024 nga nakakuha lagid sang 1.68 million pesos. Kag sang 2025 yara lagid sa 617,000 pesos and 830 pesos sang 2025. Mga ara lagid sa sobra 600,000 pesos ang nakuha nga kontrata sang Gen Corp, mga kaki 5. Kag kalakip sa pinakadako nga kontrata sang kumpanya amo ang 5.14 million pesos para sa food and catering service contract halin sa Davao City Hall sang tuig 2022. Kag naglabot sa 6.28 million pesos sa kontrata sa tung September tuig 2023.
1: 11 Mbps.
2: Ang ininga kontrata ang ginahingyo na sa opisina ni Mayor Basti Duterte sa tung November 15 tuig 2022. Mga pila pa lang kabulan nga nagpungko, no, bilang alkalde kag matapos nga ma-elect si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
2: Kinakalista nga isa si Vice President Sara Duterte sa mga stockholder sa Gen Corporation. Inibase sa iya 2022, 2023, 2024 nga statements of assets, liabilities, and net worth o kon nasalen nga nabutang diri nga mayara sang interes sa kumpanya sa tung tuig 2013 pa.
1: 11 Mbps.
2: Di madumduma na ton sa una nga hearing, no, isama ni sa mga ginistoryahan ang pagsaka, no, sang net worth ni Sara Duterte humalin sa 7.25 million pesos sa tung 2007 kag naglabot sa 98.6 million pesos sa tung 2025 inibase sa iya nga statement of assets, liabilities, and net worth, mga kakipay.
1: 11 Mbps.
2: Si Omalin sang 2007, no, the time tinagserbi bilang Vice Mayor sa Davao City, kag sang 2025, nagimo na 98.65 million pesos.
1: 11 Mbps.
2: Subong day 28, sa Gyapon ang kwanisubong ang senaryo, amo nga ang testigo sa Gyapon, amo ning si Del Rosario, no, from Securities Exchange Commission o CONSEC. No, ginakwansubong gina-cross-examine, no, sanya defense ang ining mga ginpang plastar ang mga ginpang pakita nga madokumento mga kakifay. Notisubong ang kwa naman ang defense naga-cross-examine regarding sa saning mga ginpamuyan kag mga dokumento ni Gerardo del Rosario bilang witness sang prosecution mga kakifay.
1: 11 Mbps.
2: Tiyari na kita sa ika day 28, no? Pero ang target sini is 92 días. Pero may mo nga before, no? Mag-end sang tuig 2026, laban-laban may pamatbat na ni, no? Kung ano aming kapalaran ni Vice President Sara Duterte. Pero ang pulubantayan, buwas nga daw. Angot ini sa patagayunon nga oral argument. Kung palubuan bla ang voting threshold. Amaning madugo, buwas nga daw. Kung ano ang mga standard, no? Sa miyembro, sa katos ng impeachment na court. Kung pala mapamandubuan sa 16 ang ining boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
2: Kahit nakakuha na sila sa pilasin ka mga opinion na sa mga anay justices na to. Pero sa apat sini, kapag ipatawag nila na nga mga friends of court, may yara sa nagkalain mga opinion, di basta opinion ha, lain-lain gina. Hindi kada isa sa aton may pariho nga opinion. Na, kahit mga abogado gani, lain-lain man ang opinion. Pero isa lang mahambal ko, may mga opinion nga insakto.
1: 11 Mbps.
2: Or may yara sa nga mas maayo nga opinion sa isa sa ni ka-opinion. Kaya ang nila, tanahan ko ng opinion, insakto mo. Tiyan mo niya yung opinion mo. Huwag na mag-question. Pero, tanahan niya opinion, lain-lain man ha, pero may opinion, kaya makambal kita, nga daw, nami kag-insakto nga opinion.
1: 11 Mbps.
2: Ti sa inyo, 16 gid man dapat ang mangin voting threshold para ma-impeach ang isa sa ka-impeachable officials pariyo ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga itong kasuguan na binagahambal nga all the members of the Senate. Ang iban dira, bisa na preso ikaw, ang iban missing, nagpalagyo kung sa dihin kang lugar, nagpabulong kasang masakit sa luwasang pungsod. Pero ginahambal nga all members of the Senate. Butin nun, tanan nga miyembro. Kahit yung balon, hindi man sila yung nag-resign, nagkalamatay, nga hindi sa miyembro sang Senate. Pero ngambal sa liban, di paano kami makabuto sa insakto kung wala ikaw da nagatambong, why ikaw ka pamati sang hearing, no? Kahit paano ka kahimo sang imo sa desisyon, no? Nga waay ang imo sini nga presensya, daw useless malang, no? Nga mabuto ka na, tapos why timo ka lantaw kag ka pamati kung ano ang punto sang prosecution kag sang depensa.
1: 11 Mbps.
2: Mabutar ka lang. Kung niban ganyara, naging nga present, galibog ulon la kung ano. Mayara gani nga way pa sa nga pagbinutuhay. Pero mabalaan mo na. No? Nga daw pamatsagan ko, daw pila ka mga senador ta, daw lawyer man sa nga kwan? Sa nga prosecution, daw lawyer man sa nga defense. No? Magpakita na sang ila sa nga duog. Pero tilang taon natin kung ano ang mangin desisyon ini kay tilaban na ba malabot ni sa Korte Suprema. Pero ang Korte Suprema, tito gambal man nga ti on the party sang Senate, ilaman ni rules nila, sila dapat ka may balo. So, ginabalik man sa aton sini ng mga miyembro sang impeachment court o kung sa aton mga senatorial judges ang ilas ni nga mga rules.
1: 11 Mbps.
2: Pero una, bigin pahayag ni Senador Chis Escudero nga nagaserbi presiding judge na nga dapat 16 gid. Pero pwede na ma-overrule o ma-islan ang ruling na kung makuha nila ang majority. Di subong niya ang nag-attend, nagatambong sa ngiring na 20 kamamiyembro sang senador. Kag kung kaisa gani, kalabot lang 15 ka, pundo 15 to ka mga senador ang nag-attend. Pero as long at may ginatawag na quorum, may simple majority, no? Ti para yun ang ining hearing o kung impeachment trial, batok sa kay Vice President Sara Duterte. Di ko pa nabuon ang voting threshold. Kay ti ang maka-vote lang yun, 19 mo. Kung presiding judge ka, hindi ka kabuto. Ti ang 2/3 na, no, may imo nga yara sa 13 ka mga senador.
1: 11 Mbps.
2: Suplementayan ini boss sa atong suring pagpangalagad sa mangin mainit sa nga diskusyon para sa sing pagpanabo o kung ma-fix sa 16 ang voting threshold.
1: 11 Mbps.
2: Alas 11:26 sa atong suring pagpangalagad. Mawo ka to na lang kita. Na, exercise pa. Mawoking-woking kita. Kay ang pagsaka sang presyo sang gatong daw hindi nagid masarangan. Kaya pa, ilabi nagid ko nagagamit ikaw sang diesel, mga public vehicles naton. Ginagamit usually, no, diesel, mga modernized jeep ta, mga traditional jeep ta, no, ginagamit sina diesel o kung sa ton sininga nga termino, no, hindi niya gasolina, krudo na. Pero bisan pa sa gasolina, no, taas gapon. Kay subong adlaw nag-take effect ang ining oil price hike. Just imagine on the part sang diesel, sumaka sang 7 ka pesos kag 80 centimos.
1: 11 Mbps.
2: Tiara na lapaw na sa 100 pesos kada litro. Sang una gambal kita, sang wala pa ni sang konflikto sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. Why pa to sang linaway sa Middle East? Gahambal kita sang una. Ano abi kung makalabot ang gatong sa isa ka gatos kada litro, no? Bao, ang ginapanagupnop naton, no? Bao, nag-abot gid. Sobra na subong isa ka gatos ang litro sang diesel. Ang isa mo kakalibo, no? Daw less than 9 liters na lang ang matugong sila. Di mag-syam ka litro, amo na pamangkot saan ka dadalhin ng 9 liters. No, saan aabot ang 9 liters? No? May munong nagtas balay. Pero kung may munong ka sa balay, kung maginot balay mo, no? Kaki-5 Jesse, maginot niya balay mo, pandar ka man sa ang electric pan o kung aircon. Pagkatapos, ang balay ran sa kuryente, mataas man.
1: 11 Mbps.
2: Daw ay kapakadtuan. Kung hindi ka man maglagaw, mag purubugnaw sa mall, kunara ka man lang sa balay nyo, ah, bow, ah, ti gasto man sa kuryente, no? Maglagaw ka sa mall, hindi man lang maburubugnaw ka to. Ay nga, ah, pagkakita mo sa nga dumanamit ang pagkaon, hindi mamimo, hindi ka magbakal. Injakto lang sa panulok. For your eyes only lang. Amo na ang balanon nga window shopping lang. Nga, quite budget. Pero tingin na kabalak, anta diri, kay mahimo, hindi ni nga simana nga magkasaka liwat ang presyo sang gato. Samtang hindi mangin istable ang sitwasyon dito sa Middle East. Ah, sa Gyapon, expectaron naton nga magkasaka ang presyo sang gato.
1: 11 Mbps.
2: Pasalamat ang pila naton ka mga transport organization kay ti subong banning kay barangay kag SK election. Hindi makarelease sa mga pundo, mga benepisyo diri, hindi pwede. Pero on the part niya sa 12 pesos nga fuel subsidy sa mga transport organization naton, na sa mga modernized jeep naton, na why ini, na madala sa banning, na suno sa Commission on Election, na ginabalang LTFRB ining 12 pesos nga subsidy sa mga aton sa transport groups, magpadayon iniya mga kakifay.
1: 11 Mbps.
2: Pero ining mga bulig, no, nga ginapagwa sa tagsa kama LGU, no, ti kinanglan si ni mga yung sang exemption, no, on the part sa Commission on Election. Amo ning mga social services kung kaysa nga mapiktuan nga yung kabulig sa inyo banwa, sa inyo sa ning opisina sa inyo social welfare and development, ha, hindi ka mo mahataga na. Wala ton panay ko sa no matapos ang banning tungod sa barangay kag SK election. Pero on the part sang Boreal kag medical assistance sa opisina sang DSWD, no exemption ini sa banning sang Commission on Election.
1: 11 Mbps.
2: Iga check ba to report ya K5 Elmer Sable. Nakita nyo may video nga may linampusano nga 21 anyos ang ilampos iya butilya. Abi nyo ang mga suspect mga minor di edad naman.
1: 11 Mbps.
2: Ari naman kita, no? Balik-balik naman kita. Ining mga salawayon niya mga minor di edad, although ngati mga minor di edad, pero ang kabaluman ni sila, may discernment man sa ila singabahin, sa ila ginhimo nga paglampo sa sing butilya, no? Amoning problema ta kay subong at tiyempo, daw ang mga minor di edad ba, wah, dumamaisog pa.
1: 11 Mbps.
2: Pero kung involved ng minor di edad, ginabalik ko na sa ilag ni kanan. Kumusta ang inyo sila pagpadako sa inyong kabataan? Ano ginalaygayan nyo man na? Ano ginapabayaan nyo lang na? Kaya ang pamatasan sa isa sa inyong kabataan, ako ya, dira ginamold sa inyo sa inyong ngapuloyan.
1: 11 Mbps.
2: Ipagdala sa eskwelahan, ati dito matunduan sa maayos sa inyong pamatasan, maayos sa inyong values education. Pero subong doon na leksyon ng GMRC ka values education sa eskulahan, no? Amo na sang una, no? Gapati kita na kinanglan pagit may values education. Kaya subong niya bisan values education doon sa mga kabataan ta.
1: 11 Mbps.
2: Talo pa ng himo sa ilang magilikanan. Nagtululog ka mo lang na ka magbalata kagtapos tapos inyo obligasyon. Ay na, no man. Ang pagkaginikanan, huwag ni matapos nga nagbunag lang. Balam mo ang bal nila ko no, it takes a village to raise a child. Amo na, hindi lang pagpadako sa ginikanan ang mga values ni pero kung nanglantang mga involvement na usang komunidad. Tama ka, budlay magpadako sa kabataan mo. Kita ya pasalamat kani kita kay bisan istrikto ginikanan ta, ginpadako kita sang husto. Bisan sang una, galalago man ang paat, akagbulit, akbakol. Pero sumubakulon mo ang kabataan, hambalon kanila, may Republic Act 7610.
1: 11 Mbps.
2: Pagbalik ta, report na sa aton sa mga K5 News Patrol Reporters pagkatapos sa mga importante ng mga pahibalo, paliog, standby.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga
5: butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
4: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
5: SM! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Bangon siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Gadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo sir. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for men.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Mahig ko bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalikan.
10: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: With Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio.
9: Ang Physio
10: yung may D3.
9: D3 Bio.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumal ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio.
9: Ang Physio
10: yung may D3.
9: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: K5.
14: K5?
13: News FM. K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Pabalik mga K5 sa ito sa nga pagpangalagad dire sa Martes edition sa programa 11 Mbps.
17: 11 Mbps!
16: Maayad-ayad lang udto kag ang iban nag-igma ron. Dira sa Dika Michaelan-an kay Tita Rina Mapa, ha? Available dang Detox Coffee Mix, ang healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kay Manang Veronica na nagalanog ang speaker sa bayabayin sa Rizal Lapos. Sa managatimo-timo da, may dayagid nga udto da. Nakag sa mga kabataan, Tita Rina Mapa. Kay Ma'am Beth Edal Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasan, sa may banwasan nga Kalinog. May klinika outlet kita sa may banwa sa Kalinog. Kada kagahon, nagapangapig ni si Ma'am Beth kag si Sir Arturo Lilia. Si Ma'am Laura sa Magaysay, sa may Hong Kong, kay Ma'am Bing Space J sa may Hong Kong, kay Ma'am Aisha Ahmad. Kag sumuman kay GM PT. No, grabe nga ngalan ba? Kay Sir Helmer Felicidario, good noon. Agwantahon lang mintras magwanta pa. No? Monica Mahalon sang tanan. Kay Sir Chris Boyko Almuhin sa may barangay Takas Haro. Silnya mangkot-angkot kung may banning sa payout sa quarterly pension sa senior citizen. Ano, hindi matag? Matag niya. No? Ang mga kwani mga benefits sa mga senior citizen nato. Why problema, no? Sir Chris Boyko Almuhin dira sa may bayan sa Zone 5 Takas Haro. Tanan niya mga senior citizen da. Gamonitor sa aton, si Ma'am Nini Sean Presya, medayad nga udto, si Ma'am Laura din sumagay sa di na madisiplina kamang maistra ang kabataan, ay manugid sa ginikanan, kag ginikanan, mapulok kadto sa radio station, kag ipaviral, kag mag-report sa polis, kasuan child abuse ang maistra. Kuha ang lisensya, tingin ka maistra, masaway ka pa, bunsyak to, kagin Ma'am Laura. Ang chimpot subong laina, no? Sa piyak nga linya, makaupod naton, no? Si Kaki5 Aaron Repuyo. Kay may bypass operation ang Molo Police Station. Ang subject, grabe no, gina My Day. Ang ginabaligya nga marijuana. Pero hybrid ini nga marijuana, daw liquid ganin mo, ginagamit sa vape na blood. Ibsong uso, subong vape. Jesus Mariusip po, hindi magli subong nga makasuyop ka nga ang ginasuyop mo, kwan, marijuana.
17: 11 Mbps.
16: Suno, sakay Police Captain Ryan Inot, na-recover ni Magdapatian nga high-grade marijuana sa barangay San Pedro Mulo. Pero nakabuhi isang statement nga daw may mga koneksyon sang bata, sang politiko, kagkilalang manegosyante. Mga big time para sa Campion Report o Project K5, Aaron Refuyo.
17: K5 News FM, Campion, Campion Report.
16: K5 Aaron. Adal lang, i-plaster anay ang koneksyon na ito ang K5 Aaron. Kay magluwasag na may day ni ang ginabaligya sa ring hybrid nga marijuana. Sus nakuhaan, no, sa video nga ginaripak pa mo, no? Ang ining mga marijuana, hybrid marijuana, gina-order online. No, kay makita na ito na ginabuksan sa saning ng subject sang Baybas operation. Ang gin-order sa ning marijuana, kag gina-repack naman eh. No? Busilingon, ang gina-deliver kung isa sa mga rider, no, ng mga parcel, ang unod sina illegal drugs.
17: 11 Mbps.
16: Dugay nila concern mo, dapat ini maging pang-deliver ng mga parcel. Dapat ipagini sa mga x-ray, no? Nga hindi ni makuan, ma-monitor. No? Kaya usually, amo ni subong ang palagyan nila. Sang una pinagi sa Roro, subong daw iban online na ba?
17: 11 Mbps.
16: Ay kita na ito, naripak pa mo sang subject, no? Just imagine, kabaligyati mo illegal drugs sa online naman, no? Grabe, tigna may day mo pa. Kung kaysa ganin, nobyo mo kag nobya mo, duway mo ginamay day. Aria marijuana, ginamay day mo.
17: 11 Mbps.
16: Hindi ito na monitor sa kapulisan na ito. Ining subject sa ilasing by-bust operation. No? Ining nasambit sa ining subject nga nabaklan ini gamit ang 600 pesos nga by-bust money. No? Ibaloon ta ang dugaw sa report. Upod kay Kaki5 Aaron Refuyo kay hindi ni basta-basta. May mga koneksyon ini sa dakong alan sa politiko diri sa may surad. Pero not mentioning lang, ha? Kaya ti inibasi sa mga intelligence report na no, sang ato siya kapulisan. Kaki5 Aaron Refuyo, standby!
17: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
7: Kaya K5 Enrico, maayong aga, kagmayong aga sa aton yung mga tingparamati. Regarding ni sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Police Station 4, diri ni sa may barangay San Pedro Mulo, kaya K5 Enrico, kahapon sang hapon. Ang subject, amo si alias Nonoy Jan, o kon alias Boss, 21 anyos pa lang ni siya, may live-in partner, may bata, kag taga barangay Yulo Drive, Arevalo.
16: Taga barangay Yulo Drive, pero ano din siya nag-star sa barangay San Pedro?
7: Hindi ka K5 Enrico, sa San Pedro Mulo, dira na consummate ang transaction.
16: Okay. Oo, so dira sa nagbaklanay?
7: Yes.
16: Grabe, ining video nga ginsend mo, nagabukad sang parcel. Yabo sa lingon, ano ni gin-order ya ang ining mga marijuana mo ning iya sing gin-my day, samta nagabukad sang sining parcel nga ang unod sini is marijuana ka K5 Aaron?
7: Yes, correct ka K5 Enrico.
16: No ka kwan di siya no anong iya sa nga rason nga gin mighty ya pa nga balaan nga kadamo-damo subong sa nga makakita sa including man nga aton sa ni makapulisan ka K5 Aaron
7: ka K5 Enrico ba si man sa aton yung pag panalaw sa mga marketing strategy abi kag gin confirmar man later on sa nga or kahapon no sang subject nga tingin sa mga marketing tool niya amo ina ang mag-post sa social media using sang dummy account ka K5 Enrico.
16: Oo, so hindi niya matutod ng alan.
7: Oo.
16: So kung nag-order, just message o kung PM sa iya.
7: Yes, ka K5 Enrico. Binga
16: kalakalan sumung sa iligang nga droga, nag-auro improve man ka K5 ba Aaron, no? Gapangita man sila sa mga ideya kung paano mangin madamo ang ilang customer kag kung paano no, nga malakalabot ang ilang nabaligyang produkto.
7: Yes, so sa K5 Enrico, tiyan mo rin ginagamit nila ang Facebook, isa na ka-platform na K5 Enrico. Kunsiriin, kung may mga products silang mga example, alam mo na liquid vape marijuana, high-grade nga marijuana, kush kag ang ordinary na ning laya nga daon sa marijuana, ginapost nga na may day nila ka K5 Enrico. So, hindi ang plastar ang...
16: Ang napamangkot lang ni... Sa mga parcel na galing ang gina-order naton, would like kay hindi nila ma-filter kung anong unod siya ni ka K5 araw. Nibla una, duga niya nga balita nga ang iba siya nga pagbaligya sa ilga nga duga pinagi sa courier?
7: Yes. Correct, K5 ni ko. Kagin confirm na kahapon ni Sir Inot sa pag-interview natin siya, suno sa iya, ang sa kaso iniya sa base sa monitoring nila ni subject ni si boss, nga nag-order ni siya from Manila, una na ibayad, tapos deliver, kag ginapadala sa courier, nga kilala mo na, no? Sa gina-orderan sa mga online shopping.
16: Why it's ang kinala?
7: Dira ka K5, Enrico?
16: Oo, amugid ang mga parcel, ang mga kag-deliver sa ito, amugid. Mag-order ka na kung anong something, na no? Bisan niya, kung i-orderon mo, amo gidya, nag-deliver man sa imo ka K5 aron.
7: Yes, gina-deliver piya door-to-door ka K5, Enrico, mga convoy na. May harap man ang address kay Picon, ini sila yan, mga courier, masiling na to. Nga ti, ano ni siya, no? Do, kumbaga, may regulasyon sila nga ila, kasunod sila sa polisiya.
16: Oh.
7: Kaga muna ginadulong nila, hindi sila basta nga mag-drop lang sa isa kahab, kundi ginadulong gidya sa kundiin ang address sa ining nag-order sa parcel ka K5 Enrico.
16: Kaya ang iban niya mga delivery rider, ang mga parcel, gagi pa sa hub mo sa ilasan nga mga warehouse ka K5 aron.
7: Yes, ka K5 Enrico.
16: Niya kilala nila ang rider. Pero mabudlay ni, kung ikaw may subject, kanibuluan nga ikaw nagadalas ng parcel nga ang unod sina illegal drugs, tila ba naman di ka kapalagyos kaso K5 aron? Kaya nga,
7: yes,
16: magagawa na niya transporting of illegal drugs mo.
7: Yes, isa ni ka magbugat man niya kaso.
16: Oo.
7: Non-bailable
16: ina nga offense ang pag-transport sa illegal nga duga.
7: Yes.
16: Bisa ni panginwala mo nga, way makuyak balo. No, nga amo sini ang akon sini nga nabaton. No, nga okon ang ginadala ko ang parcel ng illegal drugs ka K5 aron.
7: Yes, amo gad sa K5 Enrico.
16: Okay, so ang na-recover, ano naman, liquid na ni, nga ginagamit sa pag-vape, may ari nag-subok ng K5 aron?
7: Yes, sa K5 Enrico, sa operation kagapon, cover ini, sa bali tatlo ng kakarton sa K5 Enrico, ang duhang malaba, ginbuksan ini sa ato ni, naka-pentype ini siya, nag-paros na sa vape ni K5 Paul, na amugin ang itsura niya, example lang, K5 Enrico sa kalaba, pero ang unod niya ang iya nga juice na color niya greenish nga yellowish ka K5 Enrico nga believe to be a liquid marijuana.
16: Okay, tapos, so mo chalingot kung mag-order ikaw, nasulod din sa vape o kung wala pa?
7: Nasulod na nalaan sa K5 Enrico.
16: Ah, okay. So tagpila ni ang isa sa ni ka K5 aron kung magbakal ka pero ang presyos ni
7: tag 3,000 ni kakita ko ang pagkisani ka vape.
16: Oo. Pero kung ano na, may unod na no? Ang vape sa buot sa lingon, hindi kita kabalo kung may mag-vape na, kung ang unod sa marijuana, kay basi pagbuga na, basi makaklo man kita, kay basi kung malain. Sana basi kung makuan ka man, madek ka man.
7: Yes. Maging second hand. Kabla ka K5 Enrico nga.
16: Ang nagagamit ka, maging second hand smoke ka, basi makakuha kita sa eksperto ni nga. For example, lang gina-vape gali nila marijuana na nga liquid marijuana K5 aron kung magpabuga na sila sa aso ka maklota, ano may epekto na sa aton?
7: Yes. Amo na K5 ni kung manami ginipadalman ang amon sining insidente get kay ti ang iban nga kultura naton wayak balong makita lang nga nagasip-sip na iya sang vape lang.
16: Oo. Kay ti daw na dumala kita na mo.
7: Yes, ka K5 Enrico. Kag amo ning luyag gay para ginaparabot sang kapulisan nanday Sir Inot isang ICPO sa publiko nga mangin aalerto magpamatya gid sila sa mga gina vape sang tawo o kun sang ilang himata kabataan abida ka K5 Enrico. Nga basiway sila kabalo nga ang juice ni indi niya juice gid ya nga legal o kun basi bla liquid marijuana na ang ginagamit ni sang ilang mga himata or mga kabataan ni K5 Enrico.
16: Pero nagambal si Police Captain Inot nga ininadakpan daw konektado sa kilalaman nga politiko kag negosyante diri sa syudad?
7: Yes.
16: Aba, na-monitor nila ang ining background sa nadakpan nila nga may kilala nga ngalan nga dako nga politiko kag negosyante sa syudad ka K5 aron.
7: Yes, ang isa pa gyud nga makaalarma man si K5 Enrico nga may upod nga sa illegal nga activity ining si boss sa mga vape shop, ibang negosyante. Kag apo ni siya, no, kag K5 ni ko, eh, clarify ta lang, apo, sang isa ka politiko.
16: Hmm. So kilala nga politiko, no?
7: Kilala
16: mo ni, kilala mo ni ka K5 ni ko. Why pa ni dakpan? Ang ining apo.
7: Do wala pa ka K5 ni ko.
16: Pero konektado sa nadakpan.
7: Amo na ang why pamahatagid ni Sir Inot.
16: Kung
7: may oh, kagig man siya dakpan.
16: Pero konektado.
7: Sila ni. Oo.
16: Gamong ila sing obra.
7: Mm.
16: Okay.
7: Kay sila ni Tanan kay Fabian Rico na may na mention mo to gani nga isa ka kilala man nga vlogger ah, no, kay Fabian Rico.
16: Mm.
7: Ang nagamiter sa sining illegal nga aktibidad o kon illegal nga droga kay Fabian Rico.
16: Sige, no, daw lang ala to bi tempo pero very alarming ko mo ning sitwasyon nga may mga kaangay na sini nga mga estilo diri na may mga liquid marijuana na no gamit ang vape ka K5 Aaron. Salamat K5 Aaron.
7: Sige ka K5 ni Rico, tingo antering nga malabot pag sa side sang Rako kagod niya malocate may intercept kung sino pagitan sa record ni sa mga dami accounts nga nagabaligya o nagadistribute sa ilegal nga droga diri sa sudad sang Iloilo. Ini nga balita ginadulungin sang Kaluan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: 11 Mbps.
16: Salamat ka K5 Aaron. No, burubudlay ni subong tiyempo. May makaangay na sa ni mga ka K5. Pagbalik naton pagkatapos ang aton sa ni nga Mighty C Network News. Dugang pag ma-report sa ato sa ning mga K5 News Patrol reporters kag dugang pag ma-information sa ato sa pagpangalagad pagkatapos sa pinaka-importante nga mapahibalo paliog standby.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500!
18: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
19: Hmm. So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawo nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang katabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
20: DTX 500 para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy nga tay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Mas tagtilo ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligat.
20: Epektibo.
21: DTX 500
22: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
19: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
22: Oh.
19: Ang tatlo ka mga free radical radicals nga superoxide.
22: Mm.
19: Ano para Sir GP?
18: Hydroxyl radical.
19: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani, imong nga panit.
22: Mm.
19: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
22: Mm-hmm.
19: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituag.
20: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
23: Alas 12 ng tanghali.
20: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News.
20: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM.

0: TC Network News, mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Paloleite. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
1: Ipinagpapatuloy sa Tacloban City at Paloleite ang Pacific Partnership 2026. Ito ay isang multinational humanitarian assistance at disaster preparedness mission na nilahukan ng Pilipinas at mga partner na bansa, kabilang sa international participants ang United States, Canada, Germany, Japan, New Zealand at United Kingdom. Kasama rin sa aktibidad ang mga personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at mga lokal na disaster risk reduction and management personnel. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang urban search and rescue training sa Tacloban City na nakatuon sa mga pamamaraan ng paghahanap at pagsagip sa mga biktima sakaling magkaroon ng malalaking sakuna. Sa Paloleite naman, isinagawa rin ang hazardous materials o hazmat training para sa mga emergency responder mula sa iba't ibang ahensya. Layunin ng Pacific Partnership 2026 na palakasin ang koordinasyon at kapasidad ng mga responder sa pagtugon sa mga kalamidad at humanitarian emergencies. Ang Tacloban City ang isa sa mga mission stop ng Pacific Partnership 2026 sa Pilipinas kung saan isinasagawa ang disaster response training at iba pang community engagement activities. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampira Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Samantala, local hog racers sa Cagayan de Oro na alarma sa dumarami imported meat sa public market. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
2: Naalarma ang mga local hog growers sa Cagayan de Oro sa dumadami imported meat sa public market. Ayon kay Chacha Peñalosa, manager ng City Economic Enterprises and Business Development Department, nakatanggap sila ng sulat mula sa City Veterinary Office bago ang committee meeting noong September 19, 2026, hinggil sa concern ng Northern Mindanao Hog Racers o Norman Hog. Dumulog ang Norman Hog sa Cebu LGU dahil sa pagdami ng imported meat. Nilinaw nila na hindi sila kontra sa pagpasok ng imported na karne, ngunit nais silang ma-regulate ang pagbibenta nito, lalo na't mas mura kaysa sa lokal na produkto. Nagpatupad ang inspection sa Cugon Public Market upang matiyak na tama lamang ang volume ng imported meat na ibinibenta at dapat malinaw ang label kung imported o lokal ang karne.
3: Ako si K5 K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. 9.84 milyon pesos na halaga ng hinihinalang marijuana iniwan sa gilid ng kalsada sa Kalinga. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
4: Nasamsam ng mga awtoridad ang tinatayang 9.84 milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana matapos itong iwan ng mga hindi pa nakikilalang individual sa gilid ng kalsada sa sitio Balangabang, Barangay Tangoy, Lubwagan, Kalinga. Na-recover ng mga tauhan ng Kalinga Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion 15 ang kabuang 82 kilo ng hinihinalang marijuana bricks. Matagumpay na naisagawa ang operasyon makaraang makatanggap ang mga awtoridad ng impormasyon tungkol sa planong pagbiyahe ng kontrabando patungong Tabuk City. Matapos ang formal na pag-imbentaryo sa mga nakumpiskang droga ay ipinasa agad ang mga ito sa Kalinga Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri at disposisyon.
5: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: At minor de edad pataya matapos mabangga sa poste ang sinasakyang motor sa San Jose de Buena Vista, Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
6: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaking minor de edad na driver matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo alas 11:55 ng gabi, Setyembre 19, 2026 sa Barangay 5, San Jose de Buena Vista, Antique. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na patungo ang driver sa isang barangay, ngunit Ngunit pagdating sa lugar ng insidente,

0: Sinasabi ni Nantok ito dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela at bumangga sa poste. Dagdag pa na mabilis umano ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Nasa impluwensya ng alak ang driver at hindi rin nakasuot ng helmet nang mangyari ang insidente. Alas 12:15 na madaling araw, September 20, nang matagpuan ang biktima. Alas 12:21 naman nang dalhin ito sa ospital, ngunit ideneklarang patay pagdating doon. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Gawin din dating drug user inatake gamit ang itak, patay sa Bacolod. Tatlong suspek pinaghahanap na ng motoridad. Kabon detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
2: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 39 anyos na lalaki sa Bacolod City, Negros Occidental matapos inatake ng tatlong lalaki at dinaddad ng taga gamit ang itak. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga malalaking sugat sa dibdib, mukha at tiyan ang biktima at binawian ng buhay. Nangyari ang krimen Lunes ng gabi, September 21 sa Puroksigay sa Barangay 2. Ayon sa pamilya, nagpaalam sa kanyang live-in partner ang biktima na si J.R. Versosa na lalabas muna ito ng bahay upang bumili ng ulam. Habang naglalakad sa kalsada, bigla na lamang umano hinabol ang tatlong lalaki ang biktima. Tinutugis na ng mga otoridad ang tatlong suspect upang panagutin sa krimen at alamin kung ano ang motibo sa pagpatay kay Versosa. Ibinulgar ng anak ng biktima na dating drug user ang kanyang ama, ngunit tumigil na umano ito sa paggamit ng illegal na droga. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyDC Network News. MyDC Network News.
1: Samantala, 21 anyos na lalaki sugatan matapos hampasin ang bote sa ulo ng menor de edad sa lungsod ng Iloilo. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Sugatan ang 21 taong gulang na si alias Emerson matapos sinampas sa ulo ng bote ng menor de edad na si alias Bunoy sa Project 5, Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Pasado las 8 ng gabi, Setyembre 21. Sa CCTV footage, makikita ang naghihintay na sa labas ng computer shop ang suspek nang dumaan at matalikod na ang biktima habang naglalakad kasama ang kanyang live-in partner at isang batang babae. Hinabol niya ito at hinampas. Muli pang hinabol ng grupo ng menor de edad ang biktima. Isinugod sa ospital si Emerson na outpatient na sa ngayon matapos nakatamo ng minor injury. Mayroong hindi pagkakaintindihan sa dalawang kampo base sa imbestigasyon ng kapulisan at base sa mga tao sa area. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation matapos makatakas ang nasabing suspect. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mga engineers sa voluntaryong magsusuri sa supply ng kuryente sa Negros Oriental. Ang kampiyon na balitang yan, hatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
5: Nagvoluntaryo ang mga nasasyado electrical engineer mula sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated na suriin ang supply ng kuryente sa Negros Oriental, particular na sa mga lugar na pinaglilingkuran ng Negros Oriental to Electric Cooperative kung Noreco 2. Ayon pa kay Eduardo, Pangulong Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kung Noxie, tutulong ang mga enyero na tukuyin ang lawak at posibleng mga dahilan ng mga reklamo ukol sa mababang voltahe ng kurente na kaapekto sa mga negosyo at mga mamimili. Sinabi nito na ang problema sa mababang voltahe ay nakaabala sa pang-araw-araw ng presyo ng mga negosyo, lalo na sa mga micro, small at medium enterprise, pati na rin sa malaking establishmento. Nanawagan din ang Noxie, Negros Oriental Hotel, Resort and Restaurant Association, Negros Oriental Drivers Association at iba pang mga stakeholder para sa isang congressional inquiry upang tinggin ang mga reklamo ng mga mamili at bigyan daan ang Noreco 2 na magbigay ng paliwanag. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Sharon Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: at punong barangay sa Capiz arestado matapos mahulihan ang mga baril at bala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ng K5 Roldan Villarreal.
6: Arestado ang isang nakaupong kapitan ng barangay matapos itong mahulihan ang iba't ibang uri ng baril at mga bala sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant nitong Martes na madaling araw, September 22, 2026, sa Sitio Ilongbukid, Barangay San Pedro, Pontevedra, Capiz. Kinilalang sospek na si Roger Diluso, 59 na taong gulang at kasalukuyang punong barangay ng naturang lugar. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega ng mga elemento ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Capiz. Isinalbi ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na inilabas ng Regional Trial Court Branch 17, Rojas City. Nakuha sa tahanan ni Diloso ang isang caliber 45 pistol, isang caliber 38 revolver, isang improvised 12-gauge shotgun at mga bala. Sa ngayon, nakapit na sa detention facility ng CIDG Capiz sa naturang opisyal at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
1: Samantala, iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na walang Pinoy na nasaktan sa drone at ballistic missile attacks na ilunsad ng Houthi militants sa Riyadh, Saudi Arabia nitong Biyernes at Sabado. Tiniyak ng DMW na masusi nilang minumonito ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Saudi Arabia upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa rito. Sinisiguro rin nila na handa ang embahada at konsulado na tulungan ang nangangailangang OFWs doon. Una nang sinabi ni Houthi ang military spokesman Yahya Sari nitong Sabado na isang grupo ang nagsagawa ng military operations at tinarget ang ilang sensitibong site sa Riyadh, gayon din ang Aramco facility sa Yanbu bilang ganti sa mga naunang pag-atake sa Sana'a na capital ng Yemen. Pinayuhan naman ng DMW mga Pilipino sa naturang bansa na manatiling vigilante at tumalima sa mga safety instructions at advisories na ipinalalabas ng Saudi authorities.
3: YTC Network News. YTC Network News.
1: At mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, nagdulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at kanselasyon ng mga biyahe ang bagyong Duwana sa Japan na nagpa-evacuate pa sa mahigit 1.6 milyong residente. Taglay ng bagyong hanging umaabo sa 144 kilometer kada oras habang 2 katao naman ang kumpirmadong nasawi at libo-libong kabahayan ang nawala ng kuryente. Mahigit 270 flights ang nakansela habang ang ilang tren, kabilang na ang bullet train na nag-uugnay sa Tokyo at Osaka, ang pansamantalang itinigil. Ayon sa GMA, papalayo na ang bagyo ngunit nananatili ang banta ng malakas na pag-ulan, gayon din ang pagbaha.
3: YTC Network News. YTC Network News.
1: At mga K5, sumainyo ang kabuha ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalipo at K5 News FM Bacolod, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Romy Kahilig at K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berger. Para sa Kampyo na Istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalaga diri sa Martes edisyon sa programa 11 Mbps. Sa Gyapon, ako inyo alagad ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Alas 12:15 na sa Udto. Kaigma ng tanan. Naka-stomach development ng tanan. Anong sudan na tunda? Sa inyo panyaga. Pero samtang ka timo kamudira. Kaming balas madalag ko siya nga balita. Kay Ma'am Lodi Gulila, may adayad gid nga Udto da sa Hernando Javilina sa may Balabago or Happy Birthday Gali. No, sa kay Sir Hermando Javilina sa may Balabaguharo, sa may Lumar Itere, sa may Barangay Sambagaro, na damo ni Choki sa Ma'am Lodi Gulilaw da, ga-monitor gid sa ato siya pagpangalagad. Kagkay Sir Juim Ubong, mayad-ayad sining nga udto. Pagpasipla talang blasa sining gingamit sa barangay kapitan, dito sa barangay Alangan, no? Sa may banwa sa Sibalom, sa may Antike. No? Kay kahapon nag-trending, nag-viral, ang inasambit sining emergency vehicle sa barangay Alangan, Sibalom, nga sumulod na sa lodging house.
3: 11 Mbps.
9: Nagpagwa sang statement ang nasambit ng barangay kapitan nga ambalya sa mapulo lang kuno ka minutos na dito sa area kag gindalaya ang emergency vehicle sang ila sa barangay para magkadto kuntani sa provincial capital sa may San Jose de Buenavista. Kahit adjacent man nimo humalin sa San Jose pagkatapos na si Balom Antique na. So dito, sila ni Dawai Paman, naghapit sa lodging house kay ambalya, kilala ya, no, do pa kaduwaya, ang nagaserbi nga caretaker sa nasambit sa nga establishmento. Ang malain diri, kay sumulod gid mo. Nakuaan sang litrato, ang nasambit sa nga salakyan, nga diri, no, basta sa amo sa nga sitwasyon, gani, ang mata, ang dulungan, sang publiko. Ilabi na gid kun mga public officials ka, no, open ni sa mga kritisismo, no, mga kakipay. Tambalya pulo man to kami nutos ah. Pero kung pulo kami nutos, eh, pwede maparking sa guwa lang abis ang lodging house.
3: 11 Mbps.
9: Ano may lapse sa judgment ni barangay kapitan? Ah, kay ti subong mga barangay officials, init ni kay, grabe ang corruption sa gobyerno ta. Ah, galain ang tawo tungod sa kapigaduhon. Pero kunara, kay spoder doon namin pagpangabuhi mo. Amo na nga sa mga barangay officials ta, any officials, no? Sa Alangan na si Balom Antique menta mo, base amo manis paminsaro nyo, in the first place, mga public officials ta, no? Doon may dumulian magsulod sa lodging house ta, no? Ilabi na gid ko ng upod mo, nobya mo man kagawa ay kapasag kaugalingon binga pamilya. Pero ang pagdala sa emergency vehicle, no, sa inyo sa nga lugar, amo yang din sakto kay for official use only. Sa una ni gani ang mga vehicle sa mga government offices naton. May nabutang gani nga for official use only. No, nabutang gina, may bakitaan mo gina. Kagang plate number sana is pulaya ang duag eh. Sa mga government plate number mga kakipay. Kinagpahatag dito sang explanation, nagpahatag nga 10 minutes malanga, why matumag dugay?
3: 11 Mbps.
9: Pero tagi patawag ni isang ila sing alkalde kag subman sang ila sing municipal local government mga kakipay. No nga ton sing DILG angot sa sing hitabo makipay. Amo imbudlay, damo kapunduan, damo ipark butangan, no? Parkingan sa imbo sa nga salakyan nga government vehicle widaho gid sa lodging house. Ano may emerhensya sunod sa nga kwan sa nga lodging house? May nangayo bulig. Alas 12:19 sa ato sunod nga pagpangalagad. I-check na to report ya K5 Elmer Sable kay may linampusan na mga minor di edad ko. Daw lima na kabilog sang butilya. No, samtang naglakat-lakat ni. No, ano na patawag na ni ang mga minor di edad? Kag anong mga pangidaron ni nila? Kag ang ila maginikanan ni. No, problema na makita sa mga minor di edad ni. Para sa kampiyong report, opo sa K5, Elmer Sable.
3: K5 News FM. Kampiyon report.
10: Sa K5 Rick, ginatudlo sa mga otoridad ang grupo sa lima ka mga pamatanon nga lunsay mga minor na mo ang salikod sa pagpanglampos sa botelya sa isa ka lalaki nga ginkilala kay alias Emerson, 21 anyos, sa barangay Sok, Arevalo, Iloilo City. Sa investigasyon sa kapulisan ka K5 Rick, kilala na sa ila barangay na sambit nga grupo bangod sa masami nga pagtugas ng gamo tagpangpang trip sa mga nagalabay sa K5 Rick, no? Kompirmado man sa atong kapulisan nga may nagwa nga balita nga may daan nga hiligot-ano ng pamilya sa iban nga tawo sa amuman nga lugar sa K5 Rick. Na ibaluan nga dira no wala sang direkta nga kaakig ang biktima sa mga minor nga naghimo to nasyempuhan lang gini ni samtang nagalakat ka K5 Rick.
9: So, buot sa lingon ka K5 Elber, na kursuradahan lang gid sa sing mapamatanon ang ining nagalakat nga 21 anyos nga lalaki?
10: Yes, ka K5 Rick, no? Basi sa itong interview sa police station, no? Nga nasyempuhan lang gid kag kilalagid mismo, no? Ang mga grupo dira sa mga tambay, kag mga kabataan, no? Minor pa, busy sila. Nga kilala na gid sila nung nagapang trip, nagapang cost gid sa gamo sa palibot kag sa nasambit nga lugar kay K5 Rick.
9: Mga pilaning pangidaron sa mga minor de edad, kita man delikado mo ning obra nila, sus galakat-lakat is dalang katripingan. Okay lang na kung kaysa nga hindi mag alala o either nga lampusan ka sa nga butilya, pilason kaw, no? Pero base kung kutsilyo, blakag base kung may mapusel pa rin mga minor de edad ka K5 Elmer?
10: Yes, ka K5 Rick, no? As of now, wala gid yung siling kung anong exact nga mga pangidaron sa tagsa ka mga minor na to, no? Sa Barangay Sook, Arevalo. Pero sa aton nga nakuha nga impormasyon, minor gid sila ka K5 Rick, no? Kag wala pa sa legal na pangidaron.
9: Oo. So ano subong ang ginimo nila? Kahit di dapat sa amin nga lamahan kong edad, no? Ipatawag na ni kang involved rin. Kahit na-identify naman ni Bala, kag lakip man ang ilang ginikanan ka K5 Elmer.
10: Ka K5 Rick, sa subong ang mga minor na to nga naghimo sang gamo kag panglampos sa botelya sa subong, no, matapos ang insidente kagabi nakapalagyo ini sila kag base man sa pagpamangkot sa isa ka parent kag ginadigto sa Barangay Sook Arevalo nga wala pa nakapauli ang mga bata sa ila nga balay sa balay sang ila mismo nga mga ginikanan, no, amo na rason nga ginapanigap pa sang mga kapulisan kung sa diin sila subong para nga mahatagan bala sang aksyon kay K5 Rick, no, kag pamangkot kung naagi nimo kit man bala nili naagi nimo nila ini kag naa nagatuga sila sang gamo sa nasambit nga lugar kay K5 Rick.
9: Tubol silingon magamo siya na why ka pa uli ang ila sa ning kabataan why pinangita sa nga gidikanan nila magamo siya na tong kambal to mga responsableng klase gidikanan kay K5 Elmer.
10: Yes, kay K5 Rick, no, kaginatan, no, makuha kita tani isang impormasyon sa isa ka parent, no, sang aton nga minor. Kaso ang ginhatag ya lang gid is wala pa nakapauli ang iya nga bata mismo, pero once kung ara ng iya nga bata iga dulong ya gid ini mismo sa police station, no, para mahatagan sang aksyon kag sakto nga sabat, no, sa nimo nga insidente dito sa nasambit nga lugar ka K5 Rick.
9: Mag-amo sina ining mga minor de edad kalabot ni sa ilahamtong nga edad ka K5 Elmer, problema ni sa aton sa nga susyudad. Kay nga,
10: yes,
9: no?
10: K5 Rick, no. Pag dugang pag dira ka K5 Rick, nakuha na to nga impormasyon nga wala gid ganuto bala ang mga kabataan dito ka K5 Rick, kag wala gid sila labot sa kung ano ang ilang ginahimo dito sa ila barangay, kaya ang rason nila hindi man sila pag prisuhon sa pulis ka K5 Rick, kay minor sila.
9: Ka batas din so, nga rason, no?
10: Kung ang balon na ito sa K5 Rick.
9: So, but sa lingon, why man sang hilugut-anon ang ininagalakat kag ini mga minor de edad, no? Kung lagi, yes, purely nga tripping lagi dia ka K5 Elmer, why isang yes, unabi sila ng linaway, why bi sila nga doon nagsuya ay galakat ka lang, lampusan ka sang butilyada.
10: Yes, kay K5 Rick, no, sa itong interview, before matabo ang insidente, wala man ti pagsinuyaay o kung wala man ti past nga hiligutan non between sa ila ka K5 Rick, kundi kulpi lang man ni nga ginlampusan sa butilya ka K5 Rick.
9: Tama ka delikado na yung klase sa mga minor de edad, no? Malakat-lakat ka na daw, ay timo da at animo, lampusal na timo sa butilya, diba si sunod na nga paglakat-lakat, diba si blamay gripo ng kilid mo sinika K5 Elmer?
10: Yes, kay K5 Rick, no, mabudlay lang na, mabudlay na kung maabot pagid ang sitwasyon sa pagpang panggripo bala kay K5 Rick o kung pang abot-butang binaton sa pagpanglutha.
9: Mamo, no, o man maniro, dahi?
10: Mabudlay na gina iyang kung amuna pagid ang sitwasyon kay K5 Rick.
9: Eh, why man ginimo ni ginikanan? Yaw na to lang mapauli na hindi na makita ng ila si kabataan. Base ko na ginatago-tago man lang kabataan lakag hindi nila blamasaway ang mong lain. Sini kay kung kaysa ang kabataan isok pa sa ginikanan kay K5 Elmer.
10: Yes, sa K5 Rick, no, sa Subo, nah, no, ang aton nga pulis siya sa barangay Sook Arevalo, nakipag-angot na sa barangay official sang aton mismo nga barangay kag sa mga parents sang sa mga suspect na aton kay K5 Rick, agud mas padali bala ang pagpanigap sa ila kag pagkuha gid sang agaran gid nga aksyon sa mga ginpanghimo sa mga suspect at K5 Rec.
9: Kaya kung hindi ni matagan sa importansya, budlinein. No? Ang ilasan ng pamatasan, no? Masagsag na K5 Elmer. Kaya pala, di wai man, tumil lang pusan kami to. Wai man! No? Di, sa mga pangayaw da, o kung sa pumuluyo da, ano ang bal sa mga barangay officials da? Kaya tamak delikado ng klase sa makbataan, no? Nga, pang tripping lagi, pang lampos sa butilya ka K5 Elmer.
10: Pag-K5 break, no, mabut like it. Kung mahabot, pagit pala ang sitwasyon, so nagalala, nagit pala, kag hindi nagit matagal sa aksyon. Pero as of now, wala pa kita tip may nakuha ang impormasyon kumarin sa ito ng mga barangay official. Kay rason, no, nga nag, wala sila kagina, kag ang parents, nagit ang aray ito, kag ang mga witness, no, nga sila mismo ang nakuhaan na ito ng impormasyon nga, amo, ang nga amo na ang mga na ang mga ginapanghimo no sa aton mga suspect sa sulod sa barangay no kago amo na ang ibang dito kay K5 Rec no nga sanay naman sa mga tripping sag panghimo sang gamo sa mga suspect dito sa barangay kay K5 Rec.
9: Ti samtang lipot paning ila sa niya nga sungay dapat tap na una ni no kay mabubudlay ni kita mong iban nga mga kabataan wag labot-labot pagka ang lampusan bumalik ka Dugin lagas pa nila ka K5 Elmer mo. Na ma-interview ka na sa police naton?
10: Sa atong interview sa police ka K5 Rec, after sang paglampos, ginlagas pa gidin sa mga upod mismo sang suspect no kag wala man sa makakuha pa gid sang dako pagin na pilas pala ka K5 Rec kag ini ginadulong sa pinakalapit nga ospital kag kagina lang man na-declare man nga outpatient man ang aton nga biktima no kay nakaagom lang man ini sang pila ka pila sa tangkugo ng PKK 5 break kag amo man nakapagwa na bilayon sa hospital kag nakapauli no kag dira na gin padayon ang pagbulong mismo sa naagom nga pila sa K5 Rec.
9: Di maswerte kay hindi patal pero kung nataw naton ang paglampos sang butilya persado mo no sang sining minor di edad pagkatapos ang iban sining mga minor di edad nag-intra pagid no nga kun tawon ang upod nila amo ang may sala maamot gid bo tama at delikado no dapat mga barangay officials na ipatawag ang ginikanan nila kag gi-monitor ning ila sing kabataan angot sa sining nga ginhimo kay tama ka delikado dang lugar kun magrukadto kada kaway timokbalo matripingan ka lang sa mga minor di edad.
10: Yes, ka K5 Rec, no, amo na ginpatawag kagina ang tagsa ka mga ginikanan no sa aton mga suspect sa police station no agod matagan sang saktong intervention kag kung madapan man kag kumakit-an man ang tong mga suspect gilayon nga ipa ano ni sa aton nga DSWD
9: kasi
10: minor pa lang
9: intervention eh pero
10: yes natagan sila sang
9: intervention pero kung nang gidad ni 15 anyos kag may discernment pa lang nila nga hindi isang pasakan sang kaso pareho to sa tabo to sa may late ito laban-laban na base ko may mga edad mada nga pwede mapasakaan sa nga kaso ka K5 Elmer, no? Kaga ginikanan, why din nimo nga, why may sila binaalarma sa ginimo sa ila kabataan nga amon ng ubra dira sa ila sa nga barangay, kaya barangay official sa may barangay suok, dapat nga mag-take action na sa saning nga problema. Da, kay ang problema, ang ginigilampusan taga diin.
10: Ang ginlampusan dira naman mismo sa barangay sa K5 Rec. Amo na kaginang siling sa aton na gin-interview sa kapulisan nga ang aton nga biktima dira naman mismo nagapuyo sa mga barangay sa K5 Rec.
9: Te amatabo sina ay base agrabyado tong biktima kag isama lang sila sa barangay magkitanay ang banas nila magsumalangay da. Te yan ano mga musta nay kay magyom-yohom lang. Ma'am, baltong lampusan nga. Thank you. Gito, akil lampusan mo ang ulo ko. No, dito ka lang nabalaan nga tig ulo ko. Mamol na sila pagkitanay nila. Kaya kung ako itong lampusan niya, hindi kin may mo nga, hindi ko niya mag-dumot as normal nga tao. Nga may ginlaing kaginimo sa akon. Ano ka lang, pabayaan ko lang? Nga okay lang to? Nga gisi ng imo sa nga alimpuduhan, okay lang? Magkitanay ka mo, mayuhom-yuhom ka lang. Ang importante sa nakay, ikaw pa na biktima ba siya pagkitanay niyo isog pagkit blang nag-imo sa K5 Elmer?
10: Muna ako K5 nung sa K5 Rec nga as much as possible kung tani nga makitaan na nga itong lima ka mga suspect kaya para ma ano ni bala mahusay na ni kag masuryahan na ni sa sulod sang station kaupod ang ilang mga parents kan aton nga biktima kang K5 break para hindi naging magtako pala ang problema kag pag lalapag sa K5 break no kay kung pamayaan naman ni naton kung magkilitaay naman sila sa asa na sambit nga lugar sa K5 break malay mo kag pwede ma-expectar naton nga magaliwat pagid ang agamo kag ang problema nga gihimo kag ati ka K5 break.
9: Hindi ayan nga kay galakat ang lalakil ng pusan lang. May upod nga babae. Iba si kung type man sa naglampos ang babae nga upod ka K5 ba, Elmer?
10: As of now, ka K5 break, no, wala man sa nasambit nga, o kung gitawag na ton, nga may gusto ang mga grupo to sa mga pamatanon sa upod nga kalibin ni Alias Emerson, no? Kundi nagginulat naman to nila nga magwa sa sa balay to kasi okay, favorite kang magtalikod kag mo mismo paglampos kag mayo lang man kay wala man nakaagom sang pilas o kon pala nakit ang iya o pod nga ang babae kag favorite.
9: Sige, salamat kag K5 Elmer, follow up lang ni kon ano man ang mahambal sa mga barangay officials angot dere kay kon nagpalauli ning mga minor de edad. Just imagine why tinyan po uli sa balay nyo ang minor de edad. Yung ginikanan nila nag-arano lang ni no? Ginikanan ni sa mga minor de edad, mabalik ni sa inyo. Ano nga pagpadako ni sa mga kabataan ninyo man? Why is it namo galakat ang kwan mang lampos ang kwan ka butilya sa din nga zona na sa barangay Sook kay ang ining nga zona malikaw. Hindi ko makagadto ko na Sook Arimalo kay basic malampusan mako K5 Elmer.
10: Ang ika K5 break no sa Subong Padayon pa ang ginahulat naton nga investigation angot sa lima ka mga suspect kag ginahulat pa man naton ang site sang barangay official kag aton pagit nga dugang nga impormasyon pumalin sa ilang mga ginikanan ka K5 break.
9: Sige, salamat ka K5 Elmer.
10: Sa mga ka K5 naton nga may diabetes magtumar sa DTX 500 ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagpanubo sa aton blood sugar levels kaya nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mga babakal sa tanang brush sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. So, upod sa patrol, si K5 Karen Badilla at K5 Mapoy Umalay. Ako naman, si K5 Elmer Sang ay para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagaling na one sa Ililo. K5 News FM.
3: 11 Mbps.
9: Mga buyong klase ni ka mga kabataan. Oh, delikado. Glida kay sus, why ti mo mag-expectar? Nga makadto ka lang lampusan ti mo sang butilya. Diba, sekon sa uli, higripuhan bang kilid mo haw? Oh, nga why ti mo sang inamo amoda, galakat-lakat ka lang? Di just imagine ang hanos, bla, may puwersa. Buka tong butilya, tapos may nagwa pagig mga kabataan, pagig nagpulot, pagig sa mga butilya. Ho. Bumalik ang ginlampusan, may upod nga babae, pero gin kapag naginlagas pag nila no do anom ganis sa bilong oh may mga bata pag nga malagas man maamot pag ed mga mo ni klase sa nga pamatasan sa mga minor de edad no sa mo ni nga edad pa lang minor de edad sure bull na bisan ilabo mo sa bato pag labot sila sa mag edad edad na problema na sang susunod
3: 11 Mbps
9: tidin tayo balik na ibalik tada sa mga kapulisanta kung sa ginikanan nila na hindi magpasaway ni mga kabataan. Tapos na ambal nila, ay kung nakapauli sa ilas nga balay. No? Pag-check to sa balay nila, ay pauli. Hindi nyo na pagka na mga klaseng nga mga kabataan, batasan eh, dapat patubangon sa korte. No? Manabat ni bisan mga minor de edad, ipaidalo man sa intervention. Ay basic ulan sa laygay sa mga ginikanan. No? Di nang abay kag iloy nila man. Naman yung klasahe sa inyong pamatasan sa mga kabataan, da?
3: 11 Mbps!
9: Daw mataas man dugo ko, pero naka-detect 500 ako. Ati daw hindi matama uruway blood, no? Ah, ang ato siya blood pressure. Maka mo siya balita, hindi marunot ulo mo siya na K5 ba, Paul? Damayan mo ito sa lugar yung lakat-lakat ka lang daw, dami ka bugno. Pero ari ka bugno sa imuya, lampusan timok butilya.
3: 11 Mbps!
9: Pagbalik natin, dugab information sa sa pagpangalagad pagkatapos sa plakiportante ng mapahibalo paliog standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
11: championing the lives of the Filipino.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Hindi

0: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Baka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
16: Mami!
15: Angeline!
16: Walang masama sa okay lang.
15: Pero
16: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Extend food supplement for men!
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men! Para sa matilo nga dugo!
5: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
3: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
3: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
3: DTX 500
5: masaligan,
3: epektibo.
5: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
3: ikaw pala
5: ang may diabetes.
3: DTX 500
5: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
3: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
5: masaligan,
3: epektibo.
5: DTX 500
3: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
5: Ang D3
3: yung may BCO.
5: Ang BCO
3: yung may D3.
7: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
8: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
7: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
9: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
3: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3
5: yung may Physio.
3: Ang Physio
5: yung may D3.
3: D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: E3 Bio.
11: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio,
5: ang D3
3: yung may Physio.
5: Ang Physio
3: yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may BCO!
5: Ang BCO!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
16: Pabalik pa K5 sa ato sa nga pagbangalagad diri sa Lunes, Martes edisyon sa programa 11 Mbps. Mayong odtogig kay Ma'am Edna Sumbong sa may barangay Baldosa sa may Zone 3 sa pamilya Sumbong da. Mayadayagid nga odto. Kag sumuman kay Ma'am Ninita Mendoza, no? Pa-shout out ko no sa kay Portigo Marlon Mendoza, kay Edmar Mogiti, kag sa may Tambal Haniway, kay Jambi Mendoza, kay sumagal sini sa kay Benjan Witor, kag kay Ma'am Jamilia. Alas 12:46 sa report ng K5 Karen Badilla. Ginadulong sa isang Mighty C Alkaline Base ka Vitamin C. Sa mga tiyempo, dapat mabaskugunta ito sa immune system. Maginom kita sa Mighty C. Kag sumuman, D3 Bio. Dantay viral kag antibacterial specialist. Na may D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa mga kakifa.
17: 11 Mbps.
16: Ini mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sa klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo sa lugar. Diret sa may syudad sa may Danan I. Lopez sa hilira sa Robinson's Place Harrow. Sa may Banua sa may Agao, barangay Baybay Norte sa tupad sa MCR Agriventure. Sa may syudad sa Pasig, barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banua sa Kalinog, Kustmat Kalinog, ang aton sa ni nga klinika outlet. Kag sa taga Quinto Distrito da, nagamonitor sa K5 News FM Sara. Klinika outlet naton sa may barangay Apulista sa may RGM Building. Barangay Apulista sa may Banua sa Sara. Ang mga klinika products pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kamabakal man sa kapangunang butika sa inyo sa nga mga lugar.
17: 11 Mbps.
16: I-check na ito report ya K5 Karen Badilla kay ginamonitor sa buong sa kapulisan naton kung may mga budiga nawasang kush kag liquid marijuana. Iniangot mula sa report yung K5 Aaron Refugio kay very alarming ni kayang liquid marijuana pwede na gamiton na pinagi sa vape. Sabi mo na ba si Con na ordinaryo lang na nga vape galit mo kay ang ginasuyop galit na marijuana na para sa kampiyon report upod kay ka K5 Karen Badilla.
14: K5 News FM Kampiyon Kampiyon Report.
18: Enrico, gin-confirmar diri sa aton ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga City Director, nga may ara sila sang ginamonitor nga bodega sa mga kush kag liquid marijuana.
16: Pero ang sa... Kakipag ka rin, ang kush nga ginatawag, ama ni ma hybrid marijuana?
18: Yes, high-grade marijuana.
16: Okay, ang ining liquid marijuana, sa din niya nasulod sa vape na ganaan?
18: Hindi, bali, ang sa injection siya, 2 injection sa malanga tura, tapos dalagi na tublok sa vape.
16: Ano yung tawag siya na sa daw injection ang nalipat ko? Syringe?
18: Syringe.
16: Ah, dyan, nasulod, tapos kung magbakal ka, ikaw lang na mapatubod o kung ipasulod mo sa vape mo, K5 ka rin?
18: Correct.
16: Grabe, subong, no?
18: Di sa subong, suno sa kay Colonel Parilla, mayayari na gibang nga daan sa bodega. Amo na nga ginamonitor nila K5 Enrico. Mm. Kag isa pa, ang ginpahayag diri sa ato ni Colonel Parilla, nga dako ang posibilidad nga may kakuntsaba or connection ang ining mga drug suspect sa mga courier. K5 Rick, no? Mm. Oo, kay amo na kahapos magpasulod sa mga drugs or marijuana diri sa aton sa city. Or di gani, suno siya, bangod man sa mga policy, wala gina-check kung ano ang sasunod sang parcel nga nag-aalabutan diriya sa aton sa Iloilo City K5 Enrico, no?
16: Amo pwede man pwede man ka K5 Karen, nga ang ining mga nag-order online, may kilala nga mga rider, pero ang problema sa na, ining mga courier naton, ining mga rider naton nga nag-deliver, wala makabalo kung anong unod na, no? Saan nga gina-deliver nila ka K5 Karen? Budlay na sa uli, kon mamonitor nga ikaw nagadala dira kag madakpan nga ang imo sin nga dala nga parcel is illegal drugs, pwede ka gid ma-filean sang kaso kay transporting namo no sa illegal drugs sa K5 Karen.
18: Yes, correct. Kag isa pa kalabanan nga daan sa mga illegal drugs nga ni halin sa Luzon, K5 Enrico. Kaya mo nabla paagi sa online ang pagpadala diri, paagi man sa online ang pagbaligya K5 Rick.
16: Pero diri sa syudad yung burubudlay niya magtanom ka sang marijuana kay tayong marijuana niya po hindi niya katubo sa mga paso lang ganit at K5 Karen mo.
18: Mm.
16: Pero usually gatubo ini sa mga burubugnaw nga lugar dito sa area sang mga mountain province, no? Kaya makita naton kung kay isa dito lang gani isbabaw, ito ginapang sunog na o ginapang galbot yung K5 Karen mo. Lumudamo yung isang una sa mga plantation, gani isang marijuana. Pero diri sa aton, sang una, may mga reported man kita nga may mga tanong mo sa marijuana sa nabukid nga lugar sa probinsya na isang Iloilo. But we don't know lagi kung sige subong ang inasambit sa nga mga pagtanong nila ka K5 Karen.
18: Diri sa subong, why sila sa may na-monitor nga amuna no nga may plantahan kita diri or marijuana plantation K5 Enrico, kundi ang ila lang gid yang nga gina-monitor is amuni ang ano itawag
16: ang bodega. Order, no? Bodega. Bodega lang gid. So kung magabal kita nga bodega, pagkatapos order dito sa area, for example sa Luzon, dira madiretso ni sa bodega, kag sa bodega dira na diyan i-deliver na sang mga courier.
18: Yes. Yes, correct, K5 Rick.
16: Tawag kita kinalain sa mga parcel yung gina-order ni mo, K5 Karen, no?
18: Oo.
16: tapos na, nag-update pa na ganito kung kaisa mo. We don't know lang kung may mga updating. Manigay, kung ikaw mag-order sa parcel mo, nag-update, no? Sa mo sinin nga bodega, warehouse, no? Nag-depart, nag-arrive ang imo sinin order. Pag-abot na si Iloilo, nabutang, nag-update ka K5 Karen, nga ang imo nga order, nag-abot na sa warehouse, dire sa Iloilo, kundi in man sa area sa Mandurriao. Na, pagtapos na, may nabuta pag in-update ka na, nga ang imo nga parcel, ma-deliver, subong adlaw. Tito mo, amo man ahambal ni Colonel Parilla ka K5 Karen?
18: Yes, K5 Enrico. Kaya mo ni sa subong, ang ginahimo nga tikang, sang ICPO. Ipamatian tabla, lipot lang yun, si Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga ICPO Director.
16: Si Colonel Wilbert
19: Parilla. Sir, may liquid marijuana nga na-confiscate sa distrito sa Molo.
18: sir, sa inyo nga pag-monitor, especially diri sa Iloilo City Police Office, din sir, nagahalin ang mga supplies, sir, kagpaano din napasunod sa city?
19: Before pa ito, no, mayroon naman tayong na-receive na ng mga information with regards to marijuana. But this time, during the operation of Station 4, it was really confirmed na mayroon talagang mga cost yung mga high-grade na marijuana at saka dried marijuana at saka yung liquid marijuana, no, na ginagamit doon sa mga vape, no. So based sa ating nalalaman sa informations na nakuha natin na na-confirm, it came from Luzon, and then pinapadala nilang ito. This is also confirmed, no, magagawa tayo ng report sa higher headquarters for them also kung ano din ang actions nila, na pinapadala to through sa mga ano, mga courier, yung mga legitimate na courier natin. So it means na hindi chine-check yung mga pinapadala through sa mga courier, kaya makarating dito sa atin na ganun lang kadali.
18: Sir, na-mention mo na ginagamit sa mga vape?
19: Yes, mayroon tayo yung liquid na liquid marijuana na yun yung nilalagay sa mga vape, no? So yun ang nakakabahala kasi napakarami din nating mga ano dito, tindahan ng mga vape shop, no? So posible na mayroon ding ilan na baka nagbibenta din nito. Isa rin ito sa binabantayan na rin natin, considering na mayroon talaga tayong nakuha.
16: Sige, kakay 5 ka?
18: K5, okay. Right.
16: So at least may confirmation the part sa kay Colonel Parilla, angot sining report, kagay natagan lang sa pagtutok din kay K5 ka rin. Salamat kay K5 ka.
18: Ang ining balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, kagka K5 Elmir Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
17: 11 Mbps.
16: Salamat kay K5 Karen Badilla. Ang iba sa mga balita, informasyon sa report ng K5 Kim Caluyo. Mabatihan na ako sa pagpalagad sa El Casigador. Kag-report niya kay February Jenny Mayo kay medyo alang-alang kita sa tiyempo sa atong sininga pagpangalagad. Mayroon tungkol kay Ma'am Anlibody, kay Sir Nonoy Lopez, kag kay Sir Norberto Julin Montaño Senior, kag Pamilya Sumbong sa may barangay Baldosa, Lapas. Ang ato siya pagpalagad, gadulong sa usang The Power Trio Clinica, Detex 500, the Superior Antioxidant, Mighty C Alkaline Base, ka Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. Wala tiyempo sa siya pagpalagad, kitanayin naman kita buwas. Alas 11 sa agatubtob, ala una, subong nga hapon. Sa ngala lang, sa mga Singapuarsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO, Doc Ramel Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad niyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
20: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.

0: Ang Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalika!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang My PC. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa My PC.
2: My PC.
5: Mabaka mga butika.
2: My PC. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, My Dysmeria ako. May nag-recommend ang My PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala na git ako makabatsyag sa sakit.
2: My PC.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Hindi na

0: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Sporbiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya rang nakamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
0: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka

0: Ito ako.
1: Tigasi.
2: Tigalaba.
1: Tigasay.
2: Tigaplansa.
1: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
1: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko
1: ang extend.
2: Supplement for men.
1: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
3: Yes, darling. Come to mama.
1: Extend food supplement for men.
2: May maca
1: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
2: para sa tigasing performance.
1: Extend food supplement for men.
4: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance.
6: Alagang.
5: Di magkukulang.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: TTX 500.
6: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
6: TTX 500.
5: Ang TTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
5: Ganagapanupo.
6: Kagakontrolar.
5: Sang imo blood sugar.
6: TTX 500.
5: Asal rika.
6: Epic.
5: TTX 500.
6: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
6: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
6: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regular. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
6: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butka!
6: D3 Bio!
10: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
6: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butka!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang TTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
5: TDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis
5: TDX 500!
11: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
12: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
13: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
6: TTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami gidang akon pamatya regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon dyan.
6: TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix.
6: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inom. Uras lang nadula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mababaka sa mga butika.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Kasakit ang tiyan?
22: Max 4 Biotics!
21: Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan?
22: Max 4 Biotics!

0: pagkahulik sa pagpanami isang digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto Sadlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Klinika de Alternativo Medicina, Sarah Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mga kats, mga butika!
5: D3 Bio!
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ihersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mga kats, mga butika!
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
6: Pasami ka bala nag-aundas, kapoy sa trabaho,
5: kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sport Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sport Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
1: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saroy Iloilo.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 13 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the
15: of the Filipino.
16: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
18: Dear Maninay Mani, hindi ko git mabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
17: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
19: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
17: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sagi hapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Martes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay. Magkasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta ang aton dira mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumari kumpare? Kamusta ang Martes sang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Diri sa may banwa sang Sara, naga ulan-ulan. Kahapon, wala kita nakaprograma bangod sa mamunog man nga pag-ulan. Gulpyada nga pag-ulan, tingala man tangad sang aga. Perte ka pa ang nalikay pagkaudto hasta pagkahapon, ginbukbo niya gidya, mamunog nga pag-ulan. May mga pagpangilat kag pagpanag-uob man. Subong medyo makanay-kanay pa ang pag-ulan-ulan diri. Pero bisan pa, kinahanglan maghalong gid kita ha. Mag-balon gid sa mga panamin. Balon gid kita sang aton nga raincoat, jacket naton, payong, botas sa mga nagapatalamnan dira o kung kinahanglan mag-ubog bala sa tubig baha o kung sa mga malutak nga mga dalanon, magsuksok gid sang botas. Kay kadelikado nga daad nga ma-infect kita. And syempre, kinahanglan, amligan tagid aton ikaayong lawas, mag-inom gid kita sang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500, para nga may ara sa nga pambato ang aton nga lawas, batok sa mga viruses, kag bacteria. Aton gid, ginabi-abi ang mga suki naton, mga nagaupo dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nakatutok man dira sa mga relay station sta sa K5 News FM Pasi, dira man sa may K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Kag diri sa may bahin sang Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories. Siyempre, hindi man makumpleto ang aton diri nga pag programa kung wala ang aton nga mga suki gid sa Facebook Live. Mga kumari abroad naton, maayong hapon. Maayong hapon kay Ma'am Nene Shan Presha, Ma'am Bings, Ma'am Annalie, maayong hapon gid. Si Mami Azun, kamusta na si Mami Azun? Maayong hapon gid ha sa mga kumari naton sa abroad. Maayad-ayad nga hapon man dira sa kay Ma'am Remia Panes. Ma'am Nadalyn Shautong, Sir Arnel Abunyawan, good afternoon. Ronnie Cortuna Lupera, maayong hapon. Shout out lang kuno kay Roger, kag kay Aramil Saban, nakatutok gid subong. Oy, kung si Sir Arnel, hambal niya ay ara naman ulan. Ate, dira sa Divera, gainulan ulan manda Sir Arnel. Maghalong gid ha, pangape kita DTX Coffee Mix, pampatunaw sa aton ginpaniyaga. Kag syempre, kampiyon gid sa ining mga panahon, DTX Coffee Mix. Maayong hapon man sa kay Ma'am Erlina Telarmagoles. Shout out lang kuno sa Iyabana, si Sir Noel nga ready na gid mamati sa aton nga drama. Sa Singapore, kuno nga nagapanalit, hey man tuho, bawga, dulom niya kalibutan. Halong kita ha, Ma'am Nene, panyaga na kita. Sir Dennis Castor Villanueva, maayong hapon man. Greet ko lang maninay, si Foreman Sander, Luna, si Julito, Brosas, alias Alog, kag sinong Romy, thanks gin. Watching from Embarcadero, Dumangas, Iloilo. Sir Jelonel Glory, maayong hapon. Ang mga taga-Telecom Compound sa Quintin Salas nakatutok man. RV Chris Caceres, maayong hapon. Shout out maninay sa NHA Ferrares, diri sa Banwas ang Sara. Sa Akon Bayaw, si Junilin, mini vlog, Bobby, sigid sang iyang nga ginatahi. Ho,
from your supporter Doors Andaya. Mao si Ma'am Dory, maayong aga gid akon, maayong hapon dira sa inyo. Ma'am Aisha, maayong hapon man. Kag si Sir John Kevin Medina dira sa Dafa Goods Pasay City, nakatutok gid dira ang mga kaupdanan naton. Good afternoon sa inyo. Sa may mga gusto pa i-shout out ha, pwedeng-pwede gid kamo ka-text diri sa aton text line 0962-478-8730 or i-comment ninyo sa aton Facebook Live K5 Sara o kon K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay shout out lang kay Arthur Katoliko kag kay Norma Paran kag Aldrin. Oy, mayang hapon. Ate Jaya Lynn Inyon, happy 6th birthday. Greetings from K5 Edsel. Oy, happy birthday kay Jaya kag sa tanan anga nag-celebrate sang ila kaadlawan. Happy birthday sa inyo.

happy birthday sa may mga birthday dira ha. Kag naga-celebrate man sang ila espesyal nga okasyon, anniversary, month, sorry, o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet diri sa aton. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Celebrate your day. Ayong hapon, shout out lang kay Toto Jasper Basilico. Happy birthday! About 2 years old na ho. Snack mamaya ang nagapanamyaw, Lula Lucy Catalunya. Oy! Happy birthday!

0: shoutout naman sa production boys diri sa May Mulya Deli Restaurant from Mambing Azul. Happy birthday kay Carta Clevans Cleofe from RV Chris Caceres. Ems Che Hermano, maayong hapon man. Shoutout naman ni Nay kay Boss Jetro Gabiazon, kay Boss Ayan Asula, kag kay Boss Renante Galvez. Boss Raf Corpus, gagsalan nga, nagwardiya sa nga Western Institute of Technology, nagapamatigid always maninay. Thank you, kid. July Valiente, maayong hapon, patamyo maninay. Si Koy Apaa, nga ga, kig katambo, pirmi. Pirmi, kig kami, gapamati, dari sa Anhawan Duanyas. Maayong hapon dira sa mga taga-Anhawan Duanyas. Sige, atan oras, alauna 24 na. Lastado ng mga kumare, tada. Timpla na kakape, ha? Para samtang kapatuyom-tuyom kamo dira sang aton istorya. Nga relax-relax man kamo, ha? Pagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Share nyo aton Facebook Live. Ma'am Sweden Depra, maayong hapon. Shoutout lang maninay sa mga taga-Dumanga sa may barangay Pagduge, Gapamatigid, Subong. Ay, maayang hapon dira sa inyo. Sige! Ara na, patunugan na ang radyo, ha? Updan ninyo ako. Kag aton karon pamatian sang advice. Ang istorya sang aton letter sender nga si Kalbo. Ang iyabugos nga kasaysayan, aton pamatian diligid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me here.

0: Ingagawan ko ining. Tapos basi ko na gutom na to si asawahon eh. Oh, kasakit na gid sa likod ko. Yeah. Basi grabe na di balang palanuhot haw.
1: Kalbo!
0: Day?
1: Pahuway anay.
0: Sige lang, Day. Tapuson ko na lang niya para maplastaran mo na karon sa mga baligya mo.
1: Panyaga, anay balanong. Budlay na, basi kun masupay ka.
0: Sige lang, Day. Busog pa ako eh. Kagday, pwede dalon ko na lang ng panyaga ngay hatag mo sa akon. Para kay ligaya. Kabalo ka naman. Hindi to siya kabangon eh. Tungod na pasmuman sang pangabudlay.
1: Ay, ate, oo nung apoy digid. Dali gid lang ha.
0: Salamat gid, Daya. Salamat gid.
1: Sige.

0: Day, bango nanay ha. Pakanon ko ikaw.
1: Ay, basi ikaw wala ka pa kakaon, balahaw.
0: Oo.
1: Kabalo ko nga, kakapoy ka. Kag, basi kung gutom ka pa.
0: Okay lang ako. Nakatimo-timo na kutukay na sa ginapamandayan ko.
1: Ay, salamat kid ka ah. Kaloyan nga, makarecover ng lawas ko. Makabawi ko sa imo.
0: Habi, hindi na balasagad ka panumdum? Papahida, ang paminisaron mo nga mag-ayo ka. Kay, ama kabataan ta, kaluluoy lang.
1: Amo gani eh. Maayo lang gani kay may buot-buot ng subang. Amo na nag-atipan sa mga manghod dya.
0: Dali ka.

0: Ay sus a kalbo. Nagtugon si Chay mo nga kadako na sang utang mo kuno. Mangutang kapagid?
1: Choy. Kinahanglan ko gid abi makakwarta subong eh.
0: Ay ambota.
1: Kay kun hindi ako makabayad utdan gid kami sang kuryente. Kabalo ka naman hasta subong. Hindi pa gid makabangon si Ligaya.
0: Ay ambot sa imo da. Bao kung wala lang ko na luoy sa imo, ay di na kuya magpautang sa imo kiti. Balya sa wahon, tinuig na ding utang mo sa iya. Ay, sige sige. Di na ko magbais pa. Pila galing utagon mo ha?
1: 3,000 Choy.
0: Ati sige sige. Basta bayaran mo niya. Sa katapusan bulan ha, mabayad ka gid sa akon. Kabalo ka naman, ginaruling-ruling na ni Chay mo.

0: Wala na gid sang bili ng kwarta. Ustuan lang gid sa sudan kag bugas.
1: Number 3 sunod ha.
0: Ay, paano na lang ni man? Paano na lang ning mga kinahanglanon kadadlaw namon man?
2: To. Kalbo.
0: Gina? Anong ginabuhat mo dire?
2: Ay, siyempre, nagbayad mo ko sang bill ko ah. Nasiplatan ta kadi sa kilid. Oh, gano ka? Eh, dako man ang bill niyo.
0: Kwakwan, gina-follow up ko. Tugod na utdan kami, abi.
2: Ay, may mabulig bala ako, ha? Hamba lang kay wala sang problema. Kung kwarta, pahulmon ta ka. Kabalo ka naman nga. Wala naman ko yung sa may ginasagod. Balo naman ko kag bata ko yung nakasakay naman sa barko. Ay, galagaw-lagaw na lang kuya ako niya. Ay, oo gali. Di bala, kabalo ka mag-drive. Nagapangita ko bala sang driver. Basi gusto mo.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5.

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami, siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuwar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
10: Yung may D3.
8: Mabakat sa mga butika.
10: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung may BCO.
8: Ang BCO.
10: Yung may D3.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
12: Pasami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
13: kag stress adlaw-adlaw.
12: Ini ang kabagdanan sang matasig na pagdimula, kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka.
12: Kaya sa DTX 500,
8: ang stress
12: malikawan.
8: Pagkamurigod malimta.
12: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Muti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C,
10: mabaka mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gid.
8: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bitin.
3: 72 ka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags for Biotics ka! By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas for Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
13: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ito.

0: Day?
1: Ay, ga.
0: Oh.
1: Ana, naano ka nga daw kamalipayan sa imo subunghaw?
0: Kuanday, nakita na kami ni Gina. Kay na sa opisina sang More Energy.
1: Hmm? Si Gina? Eh, sino na nga Gina man?
0: Kuanday, classmate ko sang una. Kaga ginhambalan niya ko nga mag-drive sa iya. Dako nga sweldo ang gina-offer niya sa akon.
1: Kalbo?
0: Oo, Day. May permanente na ako nga trabaho. Makasugod na ako, Day.

0: Kalbo! Okay ka lang?
1: Okay lang, ma'am. Nag-focus lang sa pag-drive.
0: Ay, abo. Ay nga, ma'am, how? Gina na lang. Ay, huugali. Nga, magagmay pang mga bata mo, how? Anong pagbulagay to? Wala ka dahil ng asawa?
1: Ang matuod, sang pagbulagay ta, nakapangasawa ako. Ugaling, napatay tungod sa balatian.
0: Ay, okay. Bo, sorry kid, ha?
1: Okay lang, ma'am. Wala sang kaso.
0: Mayo lang gani kay nakahingagaw ka duwa kay ligaya, no?
1: Ang matuod, Gina, hindi ko na sila matuduod ng mga kabataan. Lain ang mga amay nila sina. Amoy na nga, nagpangayo bulig sa akon si Ligaya. Tub-tub nga, nag-developay na lang kami nga duwa.
0: Ay, okay. Kung amo, hubin pagaling asawa mo, subong?
1: Partner lang, ma'am, kay wala man kami makasal. Eh.
0: Ah, ba. Ay, sorry, gid ha. Kadamo sa akon sang pamangkot.
1: Wala sang kaso, ha. O, ti ano, diin ta maliko?

0: Day, aring sweldo ko.
1: Kadako sang kwarta nga ina ah.
0: Ah, oo, Day. Kadako sang ginpasubra ni Gina eh. Ah, boss, mapakonsulta ta ha?
1: Mapakonsulta ha? Eh, okay naman ko ah.
0: Hindi ka pa masyadong makabangon, Day. Kinahanglan mo ginsuguro nga magpa-check up eh.
1: Ay, sige lang bala. Ibayad na lang nanay sa utang ta.
0: Oh.
1: Kag, ibakal nanay sa mga kinahanglanon ka mga kabataan. Nagamuno to sila kaina sang alamutan nila to kuno sa eskwelahan. Timing gid na.
0: Ah, ate, sige Day.

0: Oy, ay nga nga nagatindog ka lang dahaw. Abi di ko di sa pagkaon, oh.
1: Hindi na, Gina. Makauluya eh. Driver mo lang, kuya.
0: Ay, ano nga driver man? Dumoy ito bala inagyan sang una, no? Abi, hindi ka maghuya. Hindi mo huya-huya. Pungko na di, oh. Sige na, sige na. Ay, hoo, gali. Ginmuno ako sang subang ko nga ato dito sa Dubai. Ginayo ko siya nga baklan ka motor para hindi ka na maayawan pamliti pa kadto di sa balay.
1: Gina? Hindi na. Makahuluya eh.
0: Ay, sus. Ako nang bahala. Ginpabalo ko na sila nga ang driver ko subong. Ex ko sang una. Di okay man lang mga kabataan ko. Nagakadlaw pa sila gani.
1: Gina, excuse danay ha. May nagatawag sa akin sa cellphone
0: ko
1: eh.
0: Sige, sabtaan ay.
1: Sige. Hello? Sino ni?
2: Papa! Pulianay! Si Mama!
1: Si Mama mo? Nga! Naano siya? Haday? Haday?

0: ginakasubo ko gid ang natabo sa kayligaya, kalbo.
1: Salamat gid. Paano na lang gali ang mga bata? Wala na sila sa giloy.
0: Ay. Kalbo. Hindi mo man sila matutuod nga bata. Ang himuon mo, idulong mo sila sa lulo kag lula nila.
1: Hindi mo sinaka. Kadali ang tanan, Gina.
0: Sa una na nang mudlay, kalbo, ah. Kung magsugot ka sa offer ko, malakat kita. Dito kita mga buhi sa may Buhol. May balay ako dito. Mas mayo nga mapalayo kita diri, Danay, para malipatan mo man si Ligaya.
1: Pero ang mga bata, paano sila?
0: Sana siling ko na gani. Idulong mo sila, Anay, sa ilagid ka ugalingon nga pamilya. Kalbo, kabalo ko nga tub-tub subong. Malangga mo paghihapon ako. Magupod ka sa akon. May kwarta ako. May alawan sa mga kabataan. May balay. May ara ako sa salakyan. Ang kulang na langit sa akon, ang lalaki nga palanggaon ko.
1: Oh.
0: Kag ikaw, ina, kalbo.
1: Gina?

nadala ako sa ginatanyag ni Gina sa akon. Pero nagapamalabag sa akong tagipusoon si Ligaya. Tungod ko nahimuon ko ini, basi kung hindi niya ako pagpatulugon. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa, agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri, madamogid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kalbo.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imo nga immune system. Busto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3Bio nga, ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: O import siya.
4: Yeah. Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Oh. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang
3: paborito,
6: kagaw.
3: Paborito, kagaw.
6: Oh, paborito. Dapat,
3: labi na akong plakaong katamis.
6: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
3: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Thai Kale Gold. Ang kapsula, gamay mataas ng lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
4: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga sukin budika.
5: Premium
4: Nationwide.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Baka sa mga budika.
7: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaarima. Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sige ka, Gidia!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
9: DTX 500.
10: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
9: hindi na magkabalaka.
10: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Pasami ka bala na gaugtas, kapoy sa trabaho,
9: kag stress adlaw-adlaw.
10: Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtingulan, kalaman ang abiyan.
9: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500,
9: ang stress
10: malikawan,
9: pagkaburigon malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3
10: yung may Physio,
9: ang Physio
10: yung may D3.
9: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
9: yung may Visio.
10: Ang Visio
9: yung may
10: D3.
9: Mabakas,
10: mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka, mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarado-ido. Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 2:10 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para dasi kita mag-ayo kung kita may ara dira sang ubo, trangka, sohilan at sipon o kung ano pang mga balatian nga tuga sa mga virus kag bacteria. Inom kita Klinika D3 Bio kay himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid pabaskog sang aton nga mga selula. Ganiha sa may mga ginabatsyag dira, ilabi na subong nga nagaulan-ulan ang tiyempo naton, mag-Klinika D3 Bio na kita. And hindi man magkalipat, magtumaras ang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para malikawan ang cold sore, ini ang pwede tugas ang herpes simplex virus nga nagatulog sa aton nga sistema hasta nga ini ang mapukaw. Ang stress, isa sa mga rason sa pagtuhaw sang cold sore. Pwede man nga bangod sa pipila natong ka mga pagkaon ukon sobra nga silak sang adlaw dira. Pwede nga pabaskugon ang aton nga resistensya para mabuhinan ang tsansa nga magka cold sore blisters kita. Pagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang Mighty C isa iniha ka importante nga ginakuhaan o kung source naton sang vitamin C. Ini ang ginaabsorb kas mas effective nga ginagamit sang lawas ta kang may ara sang vitamin C. Na kung ihalintulad tabala sa mga oranges, pulo gid kabilog nga orange ang imo nga ginkaon. Gani dapat nagainom gid kita sang Mighty C para makakuha sang bastante nga level sang vitamin C kag makalikaw sa mga balatian dala sang mga mikrobyo, virus kag bacteria. Inom kita ha Mighty C, alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi makita magkalipat magtumaras ang DTX 500. Ang DTX 500 Superior Antioxidant nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. Ang DTX 500 may pinakamataas ining antioxidant halin sa di sugarcane extract nga masobra sa 1.3 million antioxidant units. Hindi na pagpabudlayan ang kaugalingon, agwantasang kung ano-ano pa dira nga mga ginatumar ninyo, mag DTX 500 ka na, kay sobra pa ini ang makuha naton nga benepisyo sa kada kapsula. Iniha, pila lamang sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kung gusto mo naman niya magpangape, madamo kita sa nga kape, may DTX coffee mix kita, may pre-bio coffee kaga DTX premium coffee. Available ina sa aton nga mga klinika product outlets, kag kampiyon gidsubong nga nagaulan-ulan, magpangape kita. Mapatunaw sa aton nga mga kinaon, mapagwa ang mga toxins dira, kag syempre, mapabilin nga healthy ang sulod sang aton nga tiyan. Gani ha, magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ini sa diri sa Banua sang Sara sa Klinika Sara Branch sa RJM's building dira sa kilid sang Ceres Terminal. May ara makita sang Klinika Miag-Au Branch na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte. May Kalinog branch man kita sa Costmart Kalinog. May Haro branch kita dira sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Pasay City branch sa May Salvation Street. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:14 na. Uy, grabe nga istorya ni Kalbo, no? Ya, una nga asawa, tinapatay man, ya ikaduhay nga partner, isa masubo nga palad na patay man, pero nagkilala na sila iya sang iya nga kagugma sang una. Kag ini man naton manigara nga may pag palangga pa eh sa ila nga duha. Pero problemado si Kalbo kay tiyang iyang partner nga pag-ulang ng taliwan, may duha ini ka mga anak. So hindi man mabaya-pabayaan. Naginahagad na siya to ni Gina nga kumbaga mag-relax-relax na siya. Kay deserve niya man ang maayo nga pangabuhi. Pero kung kita nung pamangkuton, ara kay Kalbo ang sabat akong ano gid ang iyang desisyon. Pwede man piliun niya ang duha. Pwede man nga magsunod siya kay Gina and at the same time, iyang suportahan sa gihapon ang nabilin nga mga anak sang iyang anay nga partner. Kung si Ma'am Nene, pa high center advice ko lang sa imo, mas maayo na ina nga bulig ni ex mo Gina as sa imo. Insak to ina, ibilin ang mga bata niya sa ila lola kag mag-upod na lang kamo ni Gina. Maayo na ina ang ginapangabay niya sa imo kag sa isa pa, suportahan niya man ang mga bata. Wala sang malain dira kag mainintindihon gid si Gina. Kung parte sa asawa mo, sindihan mo siya kandila permi kag magpatawad ka kag hambalon mo nga tigit upod mo ang imo nga ex. O kung ginupod mo ang imo nga ex, girlfriend, pangamuyo ka lang permi nga hindi kanya pagpabatsyagon sang malain. Amo lang ni ang advice ko, Sander, sunod lang kay Gina nga imo ex kay ti magpangabuhi ka sang matawhay. God bless gid. Correct man may punto gid kag deserve gid ni Kalbo ang may experience man kung ano ang katahom kag katawhay sang pangabuhi. And at the same time, wala yung mga ginatalikdan ang responsibilidad nga nabilin sang iyang partner. Bisan pa, bimasaling kita nga ti, hindi niya niya responsibilidad kay hindi niya man mga matutuod nga anak. Pwede niya i-disown or ibalik sa pariente, pamilya, sang babae. Pero still, naghambal man sa Gina nga ibalik na lang to sa lola, suportahan kag suportahan ng sagihapon. Which is win-win solution para sa ila tanan-tanan. Pwede ka man siguro, Sender, magsunod kay Gina sa Bohol. Total, patay naman ang asawa mo. Pero ang imo ta ni communication kagamay nga support sa bata, dumdumon mo ah. Kay tiging kabig ka Manila nga papa, kaging gabig mo man sila nga bata. Ikaw, gid na, Sender, ang makadesisyon kung ano ang maayo mo nga himuon. kon kaya mo tadikdan ang mga bata kag kun tuod nga love niyo man gihapon ng isa kag isa ni Gina upod ka sa iya kag i-pray lang kag sindihan mo kandila ang imo partner para maglinong ang iya nga kalag kag maintindihan niya gid ina kahit di maayo ka man nga partner sang buhi pa siya. Correct gid. Sige, ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon.
8: Hi, Manina. Good afternoon.
10: Oh, grabe. Si RR. Kamusta, RR? Kaulan-ulan da?
8: Wala.
10: Uy, diriya sa Sara, gainulan, diriya. De, sige, RR, anong mahambal ta para kay Kalbo?
8: Kalbo? Maninay, jagtaw man na, DJ na, ulig yan na lang na ka, driver ya, kaya no, kay Kalbo. Nadubuhan man si Gina na wala kiligaya. Ang una, yabagad na tawa, wala man kayang mga tata. Hindi ya to tatay si Kalbo ang mga tata. Siyag to si Gina pa, ano niya to ang mga bata. Yata to na yan napapahit polo, tagaan niya man ang at amo na hindi na lang mga tawa kay Kalbo tayon. Bukod na lang tatagkat ni Gina. Bukod na lang ta. Si Gina naman niya. Mangita na lang ta. Magwapo pa kay Kalbo. Hindi na lang si Kalbo. Kay Kag. Di ano na. Di ano niya pa na si Kalbo. Dan. Amo lang na maninay.
10: Mm-hmm. Si Lain man ang imo yung kumbaga luyag nga mabuhat ni Kalbo. Di pwede ba na nga mag-focus siya sa mga kabataan kag si Gina iya magpangita sa nga iban. Pero ti still at the end Sir RR no si Kalbo ni ang makadesisyon gid. Ang aton diya mga kwan lang suhestyon para sa iyan.
8: Palagi mo Kalbo, pamuyo ka na lang pala kay Ligala, kay Ligaya, tindihan mo lang sa pimi-pimi kandila. Tindihan mo na lang sa abalon mo. Ligaya, bawayway ka na da kay kapamuyong na ko din, mabukod na lang ko sa kabaw, kagta mga bata, kabigyan hindi ko nila tatay. Alaman ko yapon ka, tupo dati ya. Amo lang na maninay.
10: Mm-hmm. Sige, thank you kid RR. May gusto ka tam yawon?
8: Oo.
10: Sige, sino to?
8: Titi Tailin. Da madoyaw din da pag ang mga bata ya. Kasi amigo ko di Ogen, da lapit lang di tayo. Kasi nanayapit, kasi totoy. Dito'y bulag, tatantabay-bay. Amo lang na maninay. Tinto.
10: Sige, thank you, Gid RR. Oras na ton, alas 2:21 na.

0: Kung si Ma'am Remya paahay, kaluoy man sa mga bata, pag binayaan mo sender, bisan di mo sanda bata, payakabig kanimo ka mga bata, tuod ka ng danga tatay. Pero ikaw man lang ang makadesisyon kung pang tao mo sanda sa tunay ng danga pamilya. Correct, Ged. Kung si Ma'am Arlene naman, maninay ang mahambal ko lang kay sender, kung ako sa imo, batuna na lang tong una mo nga nobya. Kahit iwala naman si Ligaya, muna, ina, kay ti may kwarta pa kagbalay, kag mga eskwela pang mga bata ni Ligaya, kag makatapos pa sa pag-eskwela. Mag-move on ka na lang, kay ti may area, may ara na babaying mas deserve sa imo. Kag sa mga bata ni Ligaya, mapasalamat pa na gani si Ligaya, kay tigin salo ka mo ni Gina. Kagimuon kanya nga bana, hindi ka pa sinakalbo. Batuna na lang na si Gina, kay ti amo man na ang blessing sa kabuhi nyo sang mga bata ni Ligaya. Amo lang na ang mahambal ko, Sandra. Mayang hapon, Sir Raza Lasconia. Mayang hapon man kay Sir J. Art Herosas. Si Adrian Kuno ang mga piloto sang Adrian nga pump boat, si Dapal, si Melvin, tagting kag alog sa Udyungan. Oy, mga taga Udyungan San Dionisio. Kamusta? May kasag dyan? Ma'am Jayaline, inyon. Thank you kuno Tito G. Aba. Lagi tada. Sir Arman Bacoguay, good afternoon. Sige, oras na to. Alas 2:23 na. Mayang hapon man ha sa mga taga Pasiwan Central School, kay Mukmuk, Reggie, kay Chris, kay Larry, kay Renny Boy. Nagapamatigid sila. Ginakulukulabo sa kita sang aton nga tiyempo, ang mabilin ta para kay Kalbo. Kung ako yung maglantaw ha, palangga pa nilang isa kag isa ni Gina. Kag si Gina, nagatanyag man nga suportahan gihapon ang mga bata. Kung nagalantaw lang si Kalbo sa puturo sa mga bata, mas okay na nga magsunod siya kay Gina, nati naghihigugmaanay pa man sila. Kag mabuligan niya, bisan pa paano ang mga bata. Nga hindi siya mabudlayan, kumbaga. Ano na lang na ayhan kung mag-tiner siya, magbantay siya sang duwa ka mga bata, at yaw man sa gihapon, mga budlay siya. Pero kung ato siya, magsunod siya kay Gina, matuituyan niya pa si Gina, madrivean niya pa, mabuligan niya pa, and at the same time, si Gina nag-offer nga buligan man ang mga bata. Wala man it may malain, ibalik ni Kalbo ang mga bata sa mga lola, sini, lola kag lolo, or sa iya nga pamilya, ipaintindi lang, ha, kinahanglan niya inabuhaton para sa future man sang mga bata. Kis aabi, kinahanglan ta maglantaw sa mas malapad nga resulta. Bisan pang kinahanglan ta magsakripisyo. Pero diriya, kung amo ng pilion ni Kalbo, win-win solution para sa ila tanan-a. But at the end, iniya mga desisyon, magapabilin nga sa kay Kalbo gid. Ang aton diri mga suhestyon lamang sa mga pwede niya pagahimuan. Mayang hapon kay Sir Wilson Labuson Aron. Shout out lang kuno sa duwa ka guwapa sa may laundry San Juan. Nagapatuyom-tuyom gid apamati. Mahambal ko lang kay Kalbo maninay. Nami na nag-opportunity. Eileen Dal Castillo Palma, maayong hapon. Maulanon gid maninay nga hapon sa Banwa Sangsara. Gani man, halong gid kita ha. Dalagid ka mga panaming payong raincoat ninyo dira, mga jacket ninyo. Especially sa mga estudyante, mga nagakommute. Kag syempre, amligan gid aton ikaayong lawas sa aton pag-inom sang Power Trio. Klinika D3 Bio, Mighty C. Kag DTX 500. Why na kita sang oras? Thank you so much, Gid, sa pag-upod sa aton sa subong nga hapon. Kit-anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 2:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Baka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Good day. Magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow, ayos gid.
15: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ga antioxidants.
17: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
17: DTX 500.
13: Masaligan.
17: Epektibo.
13: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
17: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
17: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
13: Masaligan.
17: Epektibo.
13: DTX 500.
8: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
13: Ang D3.
17: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
17: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
17: Ang D3.
13: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
13: Yung may D3.
17: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
13: News FM.
20: This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: champion.
1: K-5 Galingawan Time!
2: Uy, anak! Wala ka manahuya? Kainap ako di ka pinanghimos, ikaw gahampang-hampang lang da? Baunay! Mas kahuluya, guro, kung ako di ka panghimos, kag ikaw din gahampang-hampang eh!
1: K-5 Galingawan Time!
3: Oh, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
6: Sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX-500.
9: Pare, doon tayo maglagupay malapit sa tore.
10: Sige, mukhang okay nga doon.
11: Hip-hip! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
9: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
11: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGCP.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500!
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500!
13: Ang DTX-500!
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
13: Nga sa masami,
8: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
8: DTX-500!
13: Masalikan!
8: DTX-500!
13: DTX Coffee Mix!
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
6: O baka mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
6: O baka mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Biotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
20: Good news!
19: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
18: Libre!
19: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:00.
4: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
23: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
23: Clinica DioFresh.
0: Available now.
23: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing.
25: Luto na.
24: Ang labahan.
25: Nakasampay na.
24: Ang uniform ko.
25: Naplansa na.
26: Ganito ako.
27: Tigasi.
26: Tigalapa.
27: Tigasay.
26: Tigaplansa.
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing.
26: Dahil kasangga ko.
27: Ang extend.
26: Supplement for men.
27: Lourdes.
26: Tapos ka ng maligo.
28: Yes, darling. Come to mama.
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino atay,
27: happy kanunay.
26: DTX

0: ko si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matakas, mga butika.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5. News FM.

0: champion.
1: Hey, five, galingawan time!
2: Sa sulod sang isa kabas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan nyo nga kwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
0: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
3: Paghinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
1: Hey! Hi! Galingawan time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: TDX 500!
8: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos!
9: Sang imo blood sugar
8: DTX 500
9: garantisado
8: DTX 500
4: DTX coffee mix
10: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
4: DTX coffee mix
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
12: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Okay ka, may kape ka sa K5!
15: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
20: San Miguel Oktoberfest na! Beer, Bites, and Beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
21: Dali ka, mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
17: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: Extend. Food Superman. For man.
24: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
23: Extend. Food Superman. For Men. Extend. Food Supplement for Men.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men.
26: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
26: Mas tatilo ang atay.
23: Happy kanunay.
26: DTX 500.
23: Masaligan.
26: Epektibo.
23: DTX 500.
26: Mahigo ba na ang imo dugo?
23: DTX 500.
26: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
23: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
23: Ang nagatilo. Tinlo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
23: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
23: DTX 500.
26: Masalika DTX 500.
23: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
23: Yung may VCO.
26: Ang VCO.
23: Yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
28: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow!
30: May puso!
31: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
32: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kontrolan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
33: Rehas!
32: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mapinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang mataong makasumpon sa aton drama sa kahanginan. Ngayong ginmakuhan sa leksyon. Ngayong ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Kwartahon taniya!

0: Daddy, I need extra money.
1: Extra money? For what?
0: Baklan ko abis cellphone sila ni nanay sa umay kay nagahulam lang sila sa pakaisa ko kag nasuya ay kami nga daan sa kasin ko.
1: Okay. Pero ano ang kabaylo sina?
0: Kwan, di maano ko biha.
1: May gusto akong ipabuhat sa imo. Isa ini sa mga ginapantasya ko sang una.
0: Ano ina daddy ha?
1: Gusto ko nga maghimo ka video.
0: Video? Like sa mga nude videos nga ginasend ko sa imo?
1: No. That's boring. I want something exciting.
0: Di mano ko bi.
1: Be creative. Da wala ka pulos, how?
0: Daddy, kasakit sa tutkon ko.
1: Pulusin man ang kwarta. Hinahatag ko sa imo. Hindi man nadlaw-adlaw nga aray lang ako. Ha? Nakabati ka! Kung gusto mo nga padayon mo nga ma-enjoy ang mga privileges kasubong sang condo unit, allowances, kag travel, i-fourth man ka bi, ha?
0: Nagapamangkot ka ni ko kung maano ko. Ikaw ang mas madamos ang naibalansa sa ako ni.
1: Oh, guwapa ka lang tuod kag nami lawas. Pero kalong ang utok mo. Kung diskarte sa kama, pigaw ka man gani. Islan ka na lang kaguro ay. No?
0: Please. Please hindi man ay. Mabudlayan kita ko kung wala ka. Bigado kami katama, Mayor. Mabudlayan kita ko kung wala ka.
1: Amo gani nga kaayuhon mo. Ha? Uba. Uba! Kay pasakaon ko diri ang bodyguard.
0: Ha? Eh, napasakaon mo diri ang bodyguard mo, Daddy, ha?
1: Para malingaw ako. Boring ka eh. Boring ka. I-voice message ko ang akong bodyguard. Oh. Romeo, saka diri sa kondo. Dala ang ilimnon nga ginpabakal ko. Oh. Ato na.
0: Daddy. Daddy.
1: Nano ka? Nga nagkapalang lapsik ka, ha?
0: Wala mo ginapasulod diri sa kondo kong bodyguard mo, ah. Nga, subong pasakaon mo siya diri, ha?
1: Ako ang nagabayad si Nini, bala? Pwes, pag gusto ako kung sino ang pasudlon ko diri. Klaro? O hindi? Abrihis, Romeo.
0: Mayor?
1: Abrihis, lingko.

0: 빨갛게 가. 맛없대느라고.
1: 야, 마, 오빠도 너무 멋있어, 야밍. 뭐라 말린가, 뭐라고.
2: 나
0: 식량이, 나 식량이. 엄마 빨리 달라고.

0: Anong silik mo, tay? Mapabanwa ka.
1: Oo, kay may ginhulog kuno nga kwarta sa pawalan mani padala si Monica.
0: Sa diin siya nagkuha sa kwarta?
1: Sa pawalan mani padala gani.
0: Kita ba lang ang ginasaligan niya nga magpadala sang alawan sa iya?
1: Ay, kukuan. Nagdaog kuno sa rapol sa eskwilahan nila si Monica sang Gismil matukuno. Ay, basta kay abo na gambal niya. At di abo na ginpadalaya sa atong tanan. Kagang iban, ay bakal sang bulong mo kag maarang-arang nga pagkaon eh. Mabakal ko sang tiil kababoy ah, nagkaunta.
0: Kalupoy man sa batat.
1: Ay, sige lang balanay. Baka tibawas kita sini ah. Ang importante nga, nagatingwagin na makatapos si Monica sa iyang kurso nga tourism. Kag ang bati ko, naghambal siya nga, nagpromisa man si Mayor kuno sa iyang tagan siya sang obra sa munsipyo, sa Banwabla, na kung makagraduar na siya.
0: Na, kay kaayugid kay Mayor.
1: Ay, maayugid eh.
0: Kagang iya ka asawa nga si Congressman Ika.
1: Na maayugid na sila yung batasan niya. Hindi bala mga kawatan, haw. Hindi kurap. Manamugin na. Dako ginang utang tanga kabalaslan sa duha nga ato. Si Mayor Dilmo, kag si Congresswoman Inka. Dako ginang utang sa mag-asawa nga ato. Dako gidnay.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
3: SM.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kilikili.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kag inhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.

0: sin si Monica?
1: Ako pa yung pamangkoton mo. Hindi man kami isa kabalay.
0: Ikaw yan ang kapilupsok pagya sa imo, ah.
1: Ito, old man. Buwang kabala. Ano, katuan ta siya sa kondoya, ha? Sige na bala. Italo, walking distance malahalin din sa campus ta, eh.
0: Hala, humutuod, no? Sige, ah. Total, may isa man ka oras ka tunga pa man ang vacant, ha? Hoti, wala ka ta?
1: Sige, sige, sige. Para makita ta man ang iyang kondominium.
0: Gani.
1: Desunday, first time ko ni Dayan na makakita sa sulod sa ginatawag na kondominium. Ang nabalaan ko lang daan niya, kondom.
0: Nalo, ala, sige, ya, kita, ah. Binastos lang kita yung permiya. Binastos lang kita yung amot mo.
1: Ari man yan. Dusubrahan ka na gadya kadalagang Pilipina, ya. Hindi na nabalauso, subungday.
0: Hey, ikaw lang na binastos ang gusto mo, ya. Hindi lang ko yung pagdalahiga, ah.
1: Madre ka na lang, bibiyat. Madre ka na lang. Angayan ka pa.

0: Hello, Manong God!
1: Good morning, Manong!
0: Ma-visit kami tani sa friend namon nga si Monica Santiago.
2: Dali lang gid, ma'am, ha? Tawagon ko lang siya, mama.
1: Atig, sige, ah! Thank you, gid!
0: Yeah, sige.

0: Ingko ka mo.
1: Ay, sorry. Gid nga na nagkatugid kami diri sa imo unit, ha? Eh, ano, habi kay gawori kami ni Apple sa imo.
0: Gani man doy.
1: Okay sorry, lang, ah. Wala sang problema. Ano gusto niyo kaunan kay imo order ako?
0: Ay, hindi na.
1: Ay, hindi na.
0: Nung Monica, na ano ka? Ito ka dam, isang labag sa legs mo, kasabotkon mo. Pati sa liog mo. Wala, day, okay ka lang, day. Luka, agi ka bala kastigo.
1: Kwan, wala ka git magsala, day.
0: Ay! Wala! Monica! Kastigo ka?
1: Sino nagkastigo sa imo? Tuod na or joke lang?
0: Kwan,
1: ay, sa di nangyaya mo? Nga ikaw lang niya isahaw?
0: Oo man.
1: Ginpapuli ko siya na kay nagamasakit ko ng mother niya eh.
0: Ay, okay. Anay ka pala? Ano to, ambal mo? Ang kastigo ka? Sino nagkastigo si mo? Boyfriend mo?
1: Ako.
0: Ha?
1: Akong nagasakit sa self ko.
0: Ha? Hello, my gosh!
1: Kuan kong... Kabalo ka mo, may depression ako kag...
0: Ay!
1: Kag nag-self-harm ako.
0: Hala! Ano to? Oh.
1: Kung maglain ang ulo ko, basta...
0: Ano, Day?
1: Hindi ka mo maka-engine sila kay wala ka mo isang depression eh.
0: Ano lang? Ano ka, Day? Kabudlay man naman. Na-diagnose ka kadya nga may depression now? Kaagi kayo diya pa, ano, pa check up sa psychologist o kung sa psychiatrist, mga mo na.
1: Yes, nakapa-check up ko both.
0: Mm.
1: Kag may ginatig akong abulong.
0: Mm.
1: Pero kung kaisa daw, hindi ko makontrol ang self ko. Ano mo na lang yung sakit kong lawas ko.
0: Ay, kano, isin mo.
1: Kung masakit kong lawas ko, feeling ko daw naghahaganaga ng pamatsyag ko.
0: Ay, day, kadelikado mo na, day, man. Kung gusto mo, updan ka na mong karon sa gabi. Inako na, sugot ka. Kaya, basig balo kong magsuot sa ulo mo, day, kagbasi, mahikugikog ka bala. Ano? Sana baladaan sa mga suicide bala sa mga may depression.
1: Ay, oo, man, Monica. Updan ka na lang na mong diri, ah. Ano sa imo? Ha, Monica? Ano sa imo? Ano sa imo?

0: Ulitse!
1: Ba?
0: Ulitse, Romeo.
1: Boss?
0: Balik ka na sa kondo ni Monica.
1: Ay, nga man, Mayor, may nalipatan ka?
0: Oo! Ang wallet ko!
1: Ba?
0: Wala diri sa bulsa sang dilargo ko eh. Balik ka na eh! Kay base kong buhinan sang tonto nga Monica, ang kwarta ko dito.
1: Ate, ho, Mayor, iliko ko ni sa lakyan.

0: Sige guys,
1: ay pwede na
0: Filet home ah.
1: Nang mali ka.
2: Nang excuse me, bala ka nai.
1: Ganit man.
2: Nang Nick, pwede lang ka bra kagapanti di sa sulod. Pero hindi, bala mo ukot uniform ko ha.
0: Ay, pag gusto ka da ah. Pariyo man tanga babae.
2: Ikaw yung biyan?
0: Okay lang.
2: Uba naman bala.
0: Ah?
2: Uba bala. Pag uba ang uniform mo, ukot ginakaroon. Nami, bala ka tao, kayo wala bayo.
1: Ay, ang blouse ko lang ang ubaon ko ha. Ay, para hindi maukot. Ay, di naman ibutang ang inuba naman nga bayo, Nick.
0: Ha?
1: Pwede ka borrow hanger?
0: Ay, oho, oho. Ara, oh, kuha lang sa kabinet na, oh.
2: Girls, girls, tanawan niyo bilang bubita ko. Tungta ko, no?

0: yun.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronan, naka-sales rep.
3: So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rican Epic Tipo. DTX 500 E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Sino Ayahan ang nag-abris ng pertahan sa kundo unit ni Monica? Si Mayor Ayahan? Ano ang matabo sa kahigayunan nga ito? Mga abyan, sundagin niyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat na kasumpun sa ato drama sa kahanginan. Ngayon yung gitbakuhaan sa pagturunan na ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan! Kwartahon, tanaya!
0: Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
2: Oh, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dapugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
5: Sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500
7: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX-500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX-500.
8: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
9: Hehe, alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
8: Mamamatay? Ganun katindi?
9: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGC.
11: Mahigo ba na ang imo dugo?
7: DTX-500!
11: Masamit ka ba na gina-allergy?
7: DTX-500!
11: Ang DTX-500!
7: Ang nagatulong tinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami,
11: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX-500.
7: Masalika DTX-500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado. Dogi dayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Pamasaga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
14: Pamasaga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C!
14: Babaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababa. Ihan, Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00.
19: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
21: Good news!
20: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
20: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang President
5: residente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
21: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
21: Clinica Diofresh.
5: Available now.
22: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang Extel!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
28: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend food supplement for men
27: para sa matilo nga dugo.
28: DTX 500
27: para sa healthy nga tayo.
28: DTX 500
27: ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
28: ang nagatilo sa imo atay.
27: Basta tilo nga tayo.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500
28: masaligad.
27: Epektibo.
28: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
27: Ikaw pala
28: ang may diabetes.
27: DTX 500.
28: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds.
28: Yan ang gapanubo.

0: Mr. Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DDX 500.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa Pilipinas, las 4:08 na sang hapon. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
4: Sa mga suki namon sa klinika de alternative.
2: Online. Okay, so kwa na
5: nga ka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong pag

0: hapon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
1: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
1: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
1: El Castigador!
2: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Maulanon, mabasa-basa nga hapon sa kaiping nga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay, sa mga tagantike Aklan kag Capiz pati na sa isla kag probinsya sang Guimaras. Sa mga kauturan naton nga mga Ilonggo sa palibot sang pungsod Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan, maayong hapon sa inyo tanan. Sa iban siguro da aga, sa iban udto, sa iban gabi, mayong adlaw sa aton nga mga tagpalawati kag sumulunod nga nagamonitor via Facebook Live. Sa aton official Facebook pages ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo. Petsa 22 subong mga ka-K5 sa bulan sang Setyembre, 2026. Martes nga adlaw. 94 dias na lang, Pasko na. So actually sa nagligad pa yung bulan, ado Pasko na diya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, akay ang suga nagaigpat-igpat na. Away pagkakanta si Tito si Marichan sang whenever I see boys and girls. Nagaigpat-igpat na diya ang mga suga sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Tungod sa manual load dropping, tungod sa rotational brownout. Kamusta kamo? Di ka mo subong napahamtang? Di ka mo nagapakadto? Di ka mo nakabasi subong nga hapon? Kung nagabiyahe ka mo, nagamanayo sang salakyan, paginahinay lang. Kaya madanlog ang dalan, tungod sa pagbubo sang mabaskog na ulan. Mga pasado, last 3 sinigid lamang hapon dari sa syudad. I don't know kung sa iban nga bahin sang probinsya sang Iloilo nagaulan man, pero for sure no, sa mga first towns laban-laban Pavia, Leganes, even Santa Barbara, San Miguel, Oton, medyo gagalom to kina pertik ka dulom-dulom, siguro nagainulan man. Amo na nga paghalong gid mga ka K5 kung nagabiyahe ka mo kay waay sang destinasyon na nga Doris Guhan tagida sang aton nga kabuhi kag ikayong lawas. Amin ginisubong mag-inom sang mainit-init ang DTX Coffee Mix. Kapampadula sang katugnaw. Ang maulanon nga hapon mga ka-K5. Kung diin man kamo subong, kadayunan nyo lang inyo ginaobra. Kami bahala sa mga balita, mga issue mga ka-K5. Ako ang inyo alagad. Kung nanay kita tub-tub last 5:30. Ako si ka-K5 Christian Haguri. Ano ba lang mga balantayan ng mga balita? Datong nga pagpangalagad, subong Martes ang hapon. Ika inas ang aga, as early as 6 a.m. No? Nag-timbuok naman presyo sang gatong. Ang diesel, sobra 8 pesos. Maya, yun ang nalagani. Kaya ang unang projection is 10 pesos and 40 plus centavos. Nagin mo na lang 8.82. Samtang ang gasolina, mga K5, imbis nga 4.80, no, 4.40 na lang. Ang good news naman, kaysa basurod nga simana, ang mga projections as early as today, ma-roll back ko, no? Sang sobra 7 sa krudo, ang sobra naman piso, git, bao piso, git. Nami kaysa 2 kasimana ang saka sa gasolina, lapit 10, ang rollback piso. Napasalamatan, tanalas ang sanagsaka pagin. May rollback nung sobra 7 next week sa krudo kag rollback nga sobra piso naman sa gasolina mga ka-K5. Pero te hindi na yung makapugong sa aton nga mga kauturan sa transport sector. Ang magpatigayon sang hublag protesta ginaskedjolo sang piston. Ang nationwide transport strike mga ka-K5 batok sa fuel price hike ginaskedjolo nila sa September 29 and 30 sining atuig. May panawagan nila sa gobyerno kung hindi nyo malang mapantayan ang presyo sang gatong, dugangin nyo ang plite. Pinatilaw nyo lang kami isang sisinta nga kadalit nga litro sang krudo. Dugay-dugay pinatimbuok nyo man ang ayuda, nagpundo man. May kang tanan diri mga ka-K5, ang No to PUV Phase Out Coalition panay naman iya. Makig hinun-anon pa, no, angot sa ilamangin partisipasyon sa nationwide transport strike sininga bulan. Talantayan ni mga ka-K5 ba ang himuon no, sa mga transport organizations. Kaya apektado, katama. Sunod-sunod nga pagsaka sang presyo sang gatong. Ngayong hapon kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Bings, mayroon monitor sa aton sabong. Go ko na Richard na ino sa likod katedral. Ga monitor man. Ayaw lang na pag-inom-inom sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ano pag-in mga balantayan nga balita lokal mga ka-K5. Sige lang nga hapon, nagpala naog ang mga empleyado sa Iloilo City Hall. Kado nakabatsyag sa nga gamay nga pagtayog. Mga ka-K5, kung nga nubo-nubo mo lang imo ginatiniran daw yung kagawa kabatsyag. Kung sa babaw-babaw ka, base kung kabatsyag kagawa sa pag-uyog-uyog. O sa Diyas, inaikigin check natin ang FIVOLX, ang website pala, sang Philippine Volcanology and Seismology. Mariusip, hindi masudlan. O, natawas. Rin na nagbalik na. Kaya na i-access mo ang website sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ay, tanay, hindi ito na masudlan. Ay, sabong gani, website lang din makita mo do, hindi mo makakuha, hindi mo malantong information. Ho. So, nagsailo kita sa USGS mga ka-K5 in the United States Geological Service. Nakabutang dere, may nagluntad gidman nga linog nga magnitude 4.6, 19 kilometers east-northeast, no, sa Cebu ni galing, no, sa northern portion sang Cebu. Pero ti posible nga nabatsyagan ang pagtayog man diri sa isla sang Panay, kay dilipitan ay man lang kita, lamang lang 14 kilometro mga ka-K5. Kasi may mga litrato kamudira asang mga kauturan tanga nagpalanaog, labi na sa mga matag-as ng mga building. Eh, batsaga nga pagtayog, padala nyo lang di sa amon. Tangin nyo lang description kung diin. Ano pag ang mga talalupang doon nga balita sa buong hapon? Mga miyembro sang United Labor Panay, liwat nga nag-file sang 250 pesos na wage hike petition. Dason gani, mag-file ka mo bala petition? Ay, muhaan nyo nga lapag taglumapaw, wala, tag-isa kalibo, wala. Kabalaan nyo man yung konto 50, yung pangayuan nyo, 30 man lang na ma-approve. Ang pangayuan nyo, wala, isa kalibo, para ma-approve 200. Galing doon kalabo, no? Kaya hindi doon into anay nga, ubrab, wala. Ang file ka doon 50, wala, anuman nga. Why ganit 10% kaysa hanggang ka-aprobar? Pero at least, no? Nagating uha, ah. May dugang 30, dugang 25, pampliti pa na. At back and forth pa ng apliti. Hindi na pag-ibuhin sa nung bakal mo kanoon, nung bakal mo sudan. Paon taman karon balita ni ka K5 Jenny Kaunan sa Iloilo City Hall kay ongoing subang committee hearing. No, angot ni bala sa insidente nga nagluntag sa tubang dras ang medicos sa medical center sa San Rafael Mandurriao. Namin na disgrasya nga rider. Tapos ang rider ara gid sa tubang malang sang ospital, wai gidagin na bululigan sang mga medical staff o even sang sikyo mga ka-K5. Ang netizen pa ya ha nga naglabay lang ang nagkuha pa sang video kanang ayo bulay kundi magtandog ang taga medicos kay gusto nila hulaton gid ya ang ICER, ang Iloilo City Emergency Responders. Kamo si mong ginadiskusyonan nila sa City Council. No, tinabalaban na in aid of legislation naman eh. Kasi kung mapasar sila sa ordinansa nga naga hitso. No, ginatulid kung ano ang mga standard operating procedures. Anong mga pagsulundan pag-abot sa mga insidente ka ngayon sa mga ka-K5. Asin o ginang first touch. Asin o dapat ang tawgon. Dapat ay Sir Gid Perme. Dapat taga BFP Gid. Dapat police. O kung sino ang pinakamalapit na trained medical authority. Na kuya maglantok, common sense dictates. Nga kung sino ang pinakalapit, tapos trained man. Mula na tanay yung matomato. Daway naman niya ginapalibugan actually. Hindi naman ni gani rocket science mga K5. Common sense na lang na yan. Wala yung butan ng gadgada nga ngayon tudlo gid sa ICER. Tikron ko na ay ICER. Tukuron niya, abe. Ito pati sa Balantang. At tukuron sa Bitoon, abe. Wala tutuya sa anong pinakapuntang barangay sa syudad. At dito sa may Santo Niño Sor Arevalo. Okay, may ginrespondiran. Eh, hulton gid ang ICER. Dito ka balingag. Ano ka counter productive nga klase isang paminsaron kun hulton gyud ang ICER para magtandog iti ila responsibilidad nga balaan mo nga kun doktor ka kun nurse ikaw kay sinumpaan ikaw ha nga magbulong do no harm kamusan pabayaan mo imo mo na ginaistoryahan subong dra sa City Council pa unta na karon nang kaundan sinang balita pod kay ka-K5 Jenny Kaoyun. Samtang, dito naman niya sa Northern Iloilo, lalaki nga nakuhaan sang, grabe yun, 2.8 million nga balor sang ginapatihan siya bo. Dito sa Banwa, sang istansya, ginkasuhan na mga ka-K5. Grabe, ginang problema sang droga sa Northern Iloilo. Hindi kaarapal ang Iloilo Police Provincial Office. Ang Provincial Drug Enforcement Unit sa dalom ni Police Major Dajel Lima sa pag-ubos sa mga drogista, mga adiktos dira sa Northern Iloilo. Kita nyo kung ano ang common denominator sa mga lugar nga very rampant ang illegal drugs mga ka-K5. Basta gani coastal gani nga lugar, damo na droga. Kailan to sa Northern Iloilo kay sa 11 kakabanuahanan. Pila lang ang landlocked dira. No, Sara man lang siguro kag Limere San Rafael. Ang iban sina ya kuana puro na may dagat. Kami isa pa gid siguro Batad do sa sulod-sulod ning Batad. Ate mako mo na Estancia Carles Concepcion San Dionisio. Sa Balasan Concepcion Ahoy, Parutak Viejo puro may mga dagat. Ibot silingon puro may mga coastline, may mga puerto pang iban. Na dara posible madungka ang mga illegal nga mga epektos, mga droga, mga ka-K5. Pero ay may nakita effort sa aton nga otoridad nga mag-isa-isa, nga magbantay, nga magronda, na may conscious effort, aktibo nga nagalibot para nga mabantayan ang coastline. Namuning nga grabing droga sa mga lugar nga ara sa baybayon, ara sa coast mga ka-K5. Storyahan taman kung may tiyempo pagit. Ining by Bastman sa Molo Police Station sa pwerte kaabilidadan nga kung ano? Pwerte kaabilidadan nga manugbaligya sang high-grade marijuana o kung kus dala sa San Pedro Molo. Ginamay day pa mo. Ginamay day pa ang pag-unbox niya sang marijuana. Grabe nga tampa. Hindi lang isa katampa. Wala tuong atampa sa aton kapulisan. Huwag makulbaan, huwag mahadlok. Oh, grabe ang guts mga ka-K5. Grabe ang audacity na maghimo sini. Huwag yung labot kung nakita. Diba ganyan ni Police Captain Ryan Christie not sa Molo Police Station. May mga partner siya. May mga partner ng mga vape shop. Ha, may partner ng mga pamilya sang politiko. Kasi ning modus sari nga sa negosyo mga ka-K5, illegal drug trade involving high grade marijuana. Oh, sadya pag ini kaya mga naga-vape. Pasi kun dugay-dugay bantayan naman eh. Kaya kay may nagalulusot gali, ha, ng mga duga sang marijuana sa ginahit-hit nila nga vape mga ka-K5. Las 4:25, pagbaliktad, detalye na sa mga balita lokal, pati na sa mga issue nasyonal na aton man talakayon, kagtutukan, sa aton pagpangalagad, kag kastiguhon tani. Dari sa El Castigador, Subo nga Martes. Kinatanan, makaligan ang importante nga mga pahanumdum. Oras, las 4:25.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Pisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka.
4: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko. Pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
5: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth Member Portal gamit ang iyong PhilHealth Identification Number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mga butka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ang DDX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500. Garantis sado epektibo para mismo. DDX 500. Nagapalandurong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DDX 500 na. Ang DDX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. DDX 500.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
1: SM. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Magspore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Magspore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
13: Kadaragsa nga punggod.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman from man.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
17: DTX 500.
1: Masaligan.
17: Epektibo.
1: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
1: Ang nagatino sa
17: imo mahid ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
10: K5. K5. News FM. K5. FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Las 4.33 ang oras sa K5 News FM Philippines. Time check pa? Balik na rin sa El Castigador mga K5. Mupon sa gyapon ng inyong alagad. Pangastigo sa mga ulugtasan ng K5 Christian Aguri. Dahil lang, bago sulod nga balita, mga ka-K5 OAM!
20: K5 News FM Flash Report.
19: Flash Report lang kayo, tuwain mako di kita breaking news. O si Representative Jojo Ang, no? James Jojo Ang, sang Uswag Ilonggo Party List, mga ka-K5, ginpapanaugan sang Sandigan Bayan 6th Division sang 90-day suspension, mga ka-K5. Ang suspension may akang tanan sa ginapangatubang niyang duha ka counts sang kaso nga graft, no? Tungod sa ginaaligar nga conflict of interest sa mga government projects mga ka-K5, no? Ang ginasiling dire nga the court hereby orders the suspension pendentiality, no? Muna magbasa sa Latin eh. Pendentiality of accused James Ang, no? As member of the House of Representatives and from any other public position he may now or hereafter hold for a period of 90 days from receipt of this resolution. May guro kwanta ni isang bahin si Uswag Ilonggo Party List Jojo Ang.
20: K5 News FM Flash Report.
19: Grabe ba Flash Report? Ano bala ining suspension pendentiality mga ka-K5? Na isa ini ka mandatory 90 day suspension nga ginasugo sang korte, no, sa isa ka incumbent nga public official, no, nga nagapangatubang sang valid na criminal information for graft, corruption or fraud. Tekon madeterminar na sang korte nga ining information is valid kag sufficiente sa form and substance. So, matian mo mga abogado maghambal. Iwan na isang ifs and buts, no? Ipatuman gid ining 90-day suspension pendentiality. Tandaan ta, hindi ini pinalidad, ha? Hindi ini pinalidad, mga ka-K5. Na preliminary lang ini kag makabig na itong preventive measure. Hindi ini siya final judgment or punishment. Ang purpose ni nga mapunggan ang akusado nga gamiton ang iyang opisina, ang iyang poder, ang iyang influensya para nga presyuron ang mga testigo, hindi gani pang intrahan ang mga records o kon magdugang pagid sa iya kasalanan nga ginahimo. Di kon ma-acquit naman ang akusado mga ka-K5, di ibalik man ini siya sa posisyon, no, kag bayran man eh ang iyang back salary, no, ang kon i-suspend ka 90 days without pay ni mo. Why sa sweldo, tatlo ka bulan o as if do kinanglan ni Representative Jojo ang kwarta. But still, no, bayran ikaw sang tatlo ka bulan mo man nga na-miss nga sweldo, kay gin-suspend ikaw in case ang ma-acquit ikaw sa kaso nga ginpasaka sa iyo. Dugangan talang ini kung makakuha na kita reaction from the representative, no, from the office of Uswag Ilonggo Congressman James Jojo Ang mga ka-K5.
21: Yeah.
19: As 4:37 na unahon to si ka K5 Jenica Oyunan gikan sa Iloilo City Hall. Kapot ana ito bikon na nabatsagan gimang ilang ginapahayag linom kini nagkinaran kara naman to ang mga empleyado no kag nagpalanaog bisan naga totally higay na nagpalanaog ang mga empleyado sang Iloilo City Hall. May batsagan sila nga pagtayog. Mas mabatsagan mong pagtayog sa 6th floor kag sa 7th floor para mo sa ground floor ikaw. Salaysayon ta na lang pati ang ginatambungan niya sa board ng committee hearing dito sa City Council kang tanan sa ginhimo or wala ginhimo asang medical center kapagbulid sa rider nga na disgrasya isan pa nga pila lang sila ka metros ang kalayoon sa Ilaw Hospital yun hulat pa yang ICER mga ka K5 sa malain nga palad na patay gining biktima partly because and probably because why gilayon matagan sang madasig nga pagbulong. Mayong hapon kay Sir Nonito Sumbong no, dira sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kamuman kay Ma'am Edna Sumbong sa Barangay Baldosa Zone 3. Ang mga Sumbong family dira. Si Sir Dodoy Altoveros naga-monitor man sa mong mayong hapon sa imo. Nagalantaw live dira sa Sitio Dapdap sa General Hadjas City proper. General Hughes gimana eh. Ano gimana yung tutuo daw? Hadjas ni kung Hughes. May gambal Hadjas, may gambal Hughes. Bao ang dugang kulang gani sa pliti. Da, namugid. Mako mo dugang ka lang 30? Or ba yung 5? Eh, kung nag-biyahe ka pa kanto sa Olobrahan, Sir Dodoy. Tapos sa double ride pa kanto, double ride pa puli. Kulang katama ang 30 nga saka, swildo mo eh. Ngayong hapon, mama, kami Cheryl Lapating Brania. Ngayong hapon man sa imuda, mama. Ang sa imuda nga mga kaiping, dra. O, mga kasilingan muda. Ang mga kay Sir Kurt Bunayog Ibanias, thank you, good. Kay Ma'am Lulit Fundal, dra sa Simon Ledes Maharo. At kay Ma'am Ruti Suga Nortilio, kag Regina Gumakil sa Takas Haro. Kaga mga senior citizens da, sa Zone 5 Takas Haro, nga nag-monitor sa aton, samtang nagapangapis ang DTX Coffee Mix, na ginasawsawan nila sa mainit-init nga malunggay pandisal, kampiyon sa patgid sa maulanon nga panahon. Okay siya, okay siya. Yeah, si ka-K5 Jenny Kauyunan, naka-standby na.
20: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
19: Ka-K5 Jenny, unahon tanay, ining pagpalanaog sa mga empleyado sang Iloilo City Hall, huwag lamang madugay, nakasaka na sila liwat. Kamusta na sitwasyon ka-K5 Jenny?
0: Yes, sa K5 Christian, mga pasado alas 4 sang hapon kay Enya, no, sang padulong kita dari sa may legislative building ang good magtambong sa isa ka committee hearing, we observe sa K5 Christian nga ang mga empleyado frantic kag nagadali magpanaog. Allegedly kay K5 Christian nakabatsyag sila sang pagtayog no sa isa building, especially ang mga empleyado nga halin sa fifth pataas nga floor kay K5 Christian sa Iloilo City Hall, Legislative Building. Muna kay Kevin Christian, din napapanaog ang tanan ng mga empleyado. Pagpanaog, nag-stay sila sa open grounds. And after a few assessments kay Kevin Christian, saan nag-tawag may go signal na from our office of the building official. After a few minutes kay Kevin Christian na pagtambay, nasagwa sa duha sa mga building, ang mga empleyado sa Iloilo City Government ang nagbalik naman sa ilang opisina. Pagbalik naman na ang ilang trabaho at kung may mga reported ng mga incident na naglingin ang ulo o kung mag-respondihan. So far, kay Kevin Christian, negative man, no, wala man, okay man ang mga empleyado sa Iloilo City Hall.
19: Ang pamangkot kay Kevin Jenny, saan nagpalanaog sila, ginsunod man nila ang ila ginahimo during simulation exercise o kung nagkinarankaran naman nga daw mga ginpangutdan di o gamanok?
0: Based on our observation,
19: na ang imong observation ha, ang imong honest na kag objective nga observation. May nag-duck cover hold bala?
0: May iba ang K5 Christian nga nag-cover lang.
19: Kasi sila natong buhi sa tuntuod nga linog.
0: naga-cover sa Dilaga Ulo nga nagapanaog sa K-5 Christian. Ang iban man, kalmado lang man sa K-5 Christian no, nga nagapanaog. Kaya iban nga actually nga may empleyado, nagapamangkot man kung may lino din man bala, nakibot man actually sila gani, nga may mga nagpalanaog man. Kumbaga, since nga nagpalanaog ng mga iban ng mga empleyado, tupalo na ba, calmly sa K-5 Christian. Pero doon, notice na to, na iban, wala kadya, nagsunod kung ano ang ilang protocol. Even as sa K-5 Christian, no, sa katapos sa media, nga nanaugan kita, wala man kita actually nakabatsag sa lino sa K-5 Christian. And even as, wala man nag-follow actually sa dock cover and hold.
19: Ano ang system? Magiman ka K-5 Jenny, ha? Kung yung kaso maglinog na, no, wala isang PA system, wala isang alarm, wala isang public announcement nga or may siren na nga linog pala na og guys mga muna mansig-mansig lang man pamangkutan ay kag tinulokay kag kun magdapalanaog tanan na sunod man ang iban.
0: Unfortunately, kay K-5 Christian, sa experience ko lang City Hall beat dili kay K-5 Christian no, nga naka-experience man sa linog susulod sa City Hall. Wala kita sang may nabatsagan kay K-5 Christian ako nabatian nga bi siren o kon alarm no nga mayara sang linog even sa probinsya ka pa kay K-5 Christian, which is kung may linog abi kay K-5 Christian, kung baskog ang linog automatically mabatsagan mo na no. Kag ang kumaga ang scenario dira kay K-5 Christian kada opisina based sa simulation exercise ng city government, kada opisina may in charge na ka K-5 Christian nga personnel na ma-lead sang team ka K-5 Christian na may flag na sila nga dawa ang adala masuksok sa ilang hard hat pumayara sila sa hard hat kag amo na ang ma-lead sa exit padulong ka K-5 Christian sa open field like in the case dire sa City Hall dira sa may tubang sa Plaza Libertad kag sa tubang sa Legislative Building.
19: Amo ning problema kag sa pamatsyag kuya dapat tun-an ini kay kun wa isang amo na ka K5 Jenny hindi bi dapat nga masighulatan ay kag kuani why black confirmation pero kung may isa lang yang ka central office abi nga nagambal nga pak pagtumo ko suning pula nga buton nga ni but silingon pala naog na tanan why na pamungkutan ay pamatiin nyo lang ang alarm pala naog na tanan why na pamungkutan ay why na confirmation why na no ah matik na iya kayti hindi ta niya makuan mo, hindi ta niya ma-riskuhan, o hindi ta mapaktan, hindi mo niya magambol yung ay matanga-tanga. Kapag what if tutuod nga may linog? Mayroon na pirmi kung hinay lang, mga gamay nga pagtayog. Pero kung may kaso mo na natabo to, for example, lang para sa dito, sa Mindanao, or na natabo to sa Nepal, sa Nepal, to bilang nga nag-flash flood, bilang nga gulpe lang, huwag ka preparar mga tao, or even sa Cebu lang. O, mano ning ginatos or basi 1,000 ka empleyado sang City Hall da kon magpabuyan-buyan kag magtinanga-tanga kag minapamangkutanay paslaya antes magparanaog laban-laban gurong iban kasi sa cellphone pa ni guro samtang naga panaog iya ka K5 Jenny.
0: Actually maayagin mo punto kasi K-5 Christian, no? Nga mo na nga dapat supposed to be may alarm system ang kada government offices sa K-5 Christian, no? Just in case nga mayara sang linog. Actually, K-5 Christian, pwede ni Marie so kung ma-brought up sa concern sa CDRRMO. Kaya nagpatigayan mo kita sa simultaneous simulation exercise sa earthquake drill sa K-5 Christian mo. Sang ligad lang ni kung hindi ko magsara sang 2 weeks ago, ang last nga national earthquake drill sa K-5 Christian sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Let's see, K-5 Christian, if ever, no, again, no, ma-brought up ni sa CDRRMO, kag sa ibang nga concert agencies, na tani, mayara tuod sa alarm system sa K-5 Christian. Kaya, muna mo, hindi ma-actually ang punto sa K-5 Christian, hindi man tanan makabatsag sa lino.
19: Oo, hindi tanan makabatsag. Kapos kaysa pag K-5 dyan eh, kung sa liga mo lang yan may isa ka in charge sa kada opisina, what if kung nang in charge to absent? Ang in charge to kung yan na pamahaw siya de kung stabok, o na na, o to kung nagkuha sang siya, piyas dalom, o kagwaay siya that time. Di kundi wa ito sa nag-inform sila nga guys, pala na ogtak ito ka tayog na ni. O dapat, na isa lang yan ang pindot sila, pag pindot, why na durop mangkot, himuo na itong ginpraktisan sa CIMEX, sa simulation exercise ka K-5 Jenny. No, kaya hindi na niya masugalan, hindi na niya masiling ang pangampangan. Tani kada gamay nga pagtayog, kabigon ta, nga threat sa aton kabuhi. Hindi nga daw ang pangampang lang niya, ka K-5 Jenny.
0: Amo na gani kay Kevin Christian ang isa man nga na-raise na concern no sa mga concert agencies naton like the OCD, the CBR, RMO, kay iban pa nga mga nagka-contact sa earthquake deal. Kumbaga ang sense of responsibility kay seriousness sa Kevin Christian sa mga empleyado kag sa mga persons sa Kevin Christian nga nagapatigayon sa earthquake deal. Kay amo na gani iban sa Kevin Christian pumayara sa earthquake deal. Makita mo ya nga nagang ngirit-ngirit pa uay ginatik seryoso.
19: Basi siyam kabuhi. Or basi kung damo utang. Mamba siguro ah, ang total may damo mo ko loan ra bala na da ko mapilpilan.
0: Oo, tingin mo na kasi sa Christian, ang isa man bala sa kampanya gid sa mga concert agencies naton nga dapat kung may mga simulation exercises o kung mga earthquake drills sa Cape of Christian dapat seryosohon. Oh, seryosohon. Hindi kayo mabot ang punto kay Cape of Christian ang amun niya mga earthquake drill ang magasalbar sa imo nga kabuhi ever may mabaskog na linog na magluntad man. No? So, balaan mo kung paano ang obrahon mo kay hindi lang simple kay Cape of Christian nga da cover and hold na mo kay amun ang usually nga common habas ng mga naga-earthquake drill at the cover and hold lang na sulit-sulit bitan bata kabalog na si lain gid ya kung gina seryoso mo kag yan take mo by heart ang mga ginapatigayon sa katon nga disaster officer sa King of Kishan.
19: Sige sa piyak na bahin oh ulay ho na lang ang isa pagid ka balita parte sa committee hearing yung gintambungan mo.
0: Amo na naman, siya nagagin na may tambukan kita sa committee hearing regarding ni Kakefa Christian sa natambuhan ng incident dito sa Agosto 27 na allegedly o kung ginpahayag na nung nag-refuse sa treatment o kung wala din buligan sa isa sa hospital ang rider nga na-accident sa Kakefa Christian sa tubang o kung sa bagin mismo sa ilang hospital pila ka metros away no sa ilang emergency room. Ang committee hearing agin pangunahan sa Committee on Health and Committee on Public Safety gintambungan sa Department of Health, Iloilo City Health Office, Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office, ang Iloilo City Emergency Response sa kunang ICER kag ang mga hospital management diri sa Iloilo City kag K5 Christian. Sa bahin, ang hospital concerned K5 Christian, i-mention naman naton ang Medicus Medical Center, nag-explain sila ang K5 Christian no, sa ang natabo. Ano nila, actually, may video kita sa ilang incident report, but due to data privacy kay K5 Christian, ang treatment na ginlapat sa amuto nga biktima, wala na naton or naghingyo na lang ang committee ba, nga ini na lang naton pag i-post. Pero, ang kaunda na K5 Christian, sa iyang ilang explanation is, kumbaga, ang pahayag nila nga wala nila gin-refuse o kung wala sindi matuod nga wala nila gin-buligan sa K5 Christian. Pero as a matter of fact, nga, during the time sa K5 Christian, nga gin as dapata nila sa first aid sa K5 Christian, no? Gin-report ng ilang security guard, nag-alerto ang ilang medical team sa K5 Christian, kada gin-tapatan sa nagkakaigo ng first aid like imbutangan abisang dextrose at ano pa ka K5 Christian ng mga needed ng mga first aid sa K5 Christian due to sa iyang head injury kay iban pa ng mga sublog sa kalawasan ng K5 Christian. Actually, amo to ang ilang pahayag na wala nila ya gintabay ang pasyente but rather din report nila sa himata so ang himata after pagka the next day kay Kaiser Christian nag-decide sila ya nga halinon sa Western of the Science Medical Center. So kumbaga amo na nga ba nila nga wala man sila kumbaga nagpabaya sa ilang ginobra contrary nagwa nga balita kay Kaiser Christian isa man din nga kasama dito sa naging highlights sa previous speech ni Councilor Cabaluna nga this is not an isolated case but rather mayara isang 9 cases na na-report ang ICER na may mga hospital sa Cape Christian o kung mga tawag need mga insidente nga natabo malapit sa hospital. Actually, gin klaro in isang ICER nga mga minor injuries naman ini kay Faith Christian. Kung baga, ang hospitals mentioned gani kay Faith Christian, mostly kalabanan sa mga hospital, may arag isang record except na mention Iloilo Hospital na wala sila ya kabalo. Kumbaga ginapatan lang sa first aid kag kumbaga ibo naman mga kay Faith Christian, gin-release man sang ICER na to sa K5 Christian. No? So, muna, may mga ang purpose na yung committee hearing is to establish an ordinance kay sa Christian
19: or in aid of legislation eh.
0: In aid of legislation ngati ano ang pwedeng obra kay sa Christian, no? Ano ang protocol, ano ang guideline nga if ever may matabo nga insidente kay sa Christian mismo, no, masulot abi ang insidente ini, ano ang pwedeng obra sa hospital, sino ang first responder, ano ang obrahon sa ICER, ano ang obrahon sa mga witnesses kay sa Christian,
19: at ma-establish ang sistema kag para nga hindi magtinudlo anay.
0: Amo na kay sa Christian, no, hindi na bala mag point fingers kung sino
19: hindi kay gusto sang tinudlo anay kay point fingers gid.
0: Ah, hindi na magkisod na na kay Kristen. Kung sino ang may sala sa natabo sila ng insidente. Kung baga, eye-opener niya sa kay Kristen sa atong local government unit as well as man sa hospital management kay Kristen. Actually, napatian natin, no, ang pila ka mga sentimento sa mga nagkalain-lain hospital sila kay Kristen. Kaya ang ila concerned una, hati, probably kay Kristen, not all the time, ang ilang personal abe or atong mga medical health personnel sila ang hindi man gidpirmi makabantay, no, sa ilang emergency, hindi man nila makita right away kung may accident na matabo kay hindi man nila amo na ang focus nila sa pagis ang common sense naman na for example may matabo ang incident abe malapit sa ilang opisina na sila ang madapat sa K5 person. Ang rule gani nga dapat stabilize ang pasyente until sa halinon or i-transfer depende sa request ng pamilya kay K5 person. So sa karon ongoing diri sa gihapon ang ginapatigayon nga committee hearing and we'll see, no, kung ano ang maging outcome suning hearing ang ginapatigayon sa Committee on Health and Committee on Public Safety of K5 person.
19: All right. Madam, huwag salamat sa balita gikan sa Iloilo City Hall ka K5 Jenny Kauyunan.
0: Ini nga balita ang gidulong sa inyo sa GTX Kapamex. Nakakapika na na sa detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenny Kauyunan. Para sa kapag na balita, servisyo publiko. Kakalingawan sa Iloilo K5 News FM.
20: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
19: Madam, salamat ka K5 Jenny Kauyunan. Balita gikan sa Iloilo City Hall. Kwanin inyo simulation exercise sa City Hall pero may mga earthquake drill. Why pulos? Totoo lang why gine pulos. Pangamuyo, anyo lang isang himpit kagugot-hugot gin. Kaya nga hindi bang linog sa ato kay kung matabo. Galing hambal tamo. Why nila ginaseryoso? Sari ka simulation drill sa earthquake drill simulation exercise. Ang why man sang sistema. Kita mo, may planaog ang iba, tinanga, ano sila, tinudloanay, tinanga tanga, pinamangkutanay, kung manaog, kung hindi, kung din maakon, ano. Ang earthquake drill, ang simulation exercise na dapat na gina-address ng isa sa mayor, gin nga tikang, which is, ang magpahibalo sa tanan, may isa lang ka-centralized, na nagpahibalo, kung bala simpo na manaog, kung hindi. Hindi nga kada department niya sa inyo yung discretion kung ano manaog tatanan, guys. Or ano drill ang taanay, kaya may ginaluto pa kung di nga pansit kanto. Kaya sa kabuna yung tani, dapat pag bagting, pag alarm, no, pag may tunog na lang batian, matik na, drop everything. Kag magpila sa hagdan or sa emergency exit, kag magpanaog mga ka-K5, hindi nga pwede sugalan ang linog kung ano man nga mga kalamidad nga iya sang tugas ang nature, tugas ang Ginoo. Karon, bakulon. Okay. This news is brought to you by Tender Juicy Hot Dog, Batang TJ Tayo.
2: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog, Batang TJ Tayo.
19: Last 4:56. Magabalik pa kita. Makaliga na importante ng mga pahanumdom.
20: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo! DTX 500!
5: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sining mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana, tigulang kana, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
7: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500.
10: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sini, kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
11: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula ki wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra ki wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
6: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no, mag-DTX 500
5: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
6: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong selula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
5: Ay.
6: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
5: Uy.
6: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga selula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or, Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Kulang lang yan sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag Mighty C. Imagine, ha? 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na. May super antioxidant ka pa. For excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Ako si Edinil Pan-

0: sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problem, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
9: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
2: DTX 500.
6: Masaligan.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
2: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Ikaw bala
6: ang may diabetes.
2: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
2: Kaga kontrolar
6: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Masaligan.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
2: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may
6: Visio,
2: yung may D3.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Las 5:08, there's itong pagpanganagad sa El Castigador, mga ka-K5. Subo nga Martes! Upon sige upon kay ka-K5 Christian Haguli. Ngayong hapon kay Sir Ray and Tatano. Watching from Sara Iloilo. Oh, mga pariente ko na sa Sara! Mga hapon sa inyo na ito, Noli Banias. Pamilya Hagapi. Magbanwa. Agsamusa. Ano pag ida?

Alam ka mo mga ka-K5, asang Clinica D3 Bio. No, with extra virgin coconut oil at vitamin D3 at 200 international units in isang vitamin D3. Sigurado gid nga makabulig pabaskog sang imong lawas kontra sa mga balatian nga ginagid sa bunga pabaylo-baylo ang panahon. Maulan may mainit. Mga palibot nimo gapilisngo-pisngo gasrip on. Ikaw iyakon may nakatumar ikaw sang Clinica D3.

0: Bayo, subangan mo siyang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Ito ko namin isang paningkay-singkay. Baka doon hindi ka mapilitan sa mga balatian. Antawa niyo ko bala? Virus yang nagkaka-Christian. Hindi ang si Christian nagkaka-virus. Ka-5 Jess na. Isunod na. Balita ni ka-K5 Kim Kaluyo. Kay ang mga miyembro sa United Labor Panay, ang mga kauturan tanga mamumugod. Kung kaisa, kami pinakakaluluoy mga ka-K5. Lihi pa na yung makabenepisyo gani. Asang mga saka sa minimum wage. Saka man, gamay pa lang yung saka nila. So, nag-file iwat sang 250 pesos na wage hike petition. Ano ginalauman nila sini? Kila ayan, ang i-approve kon, ha? Ma-approve git man. Nadaan tama, in istorya pa, ang RTWPB, daw tatlo ni kasunod-sunod ng mga konsultasyon. No, dire sa Western Visayas kag Negros Island region. Kang tanan sa ginaayo ang saka tani sa minimum wage mga ka K5, hindi na gid magwantahan ang presyo sang balaklon. Kapila na mag saka presyo sa mga balaklon ang sweldo amuman sa gihapon mga ka K5. K5 Kim Kaluyo, standby. K5 News FM. Kampyon report. K5 Kim, come in.
1: Nag-file iwat ka K5 Christian, no, sang ining wage hike petition nga dugang, no, ang iladiri petition sa mga members, no, sang United Labor Panay, sa mga grupo sang mga doktor, sa mga grupo sang sa medical field, sa mga grupo sa mga BPO employees, kag sang Pepsi Cola nga taasa, no, or pasakaan sang 250 pesos o kon 250 pesos ang minimum wage, no, diri sa bahin sang Western Visayas. Hindi matapos, actually, una nga nag-file, no, Mayor Ginikutani ang sa United Labor Panay bilang kabilugan o galing ti nakitaan pala, no, nagkakulang, no, sa pila ka mga merits, kumbaga, kag ti ginbasura, no, ang una rin nga gin-file kakifabusyan tungod sa kakulang sa mga documents kag ti mga nakitaan, no, nga mga insufficients kakifab Christian. And accordingly, ti ang ining gin-file nga 250 pesos kag actually, no, they will be attending man sang ining series of public hearing or public consultation sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kahit isins, no, balan man aton subo nga magani diri, no, ni Mr. Elmer Foro, ang spokesperson sang United Labor Panay. Grabe na gid ya kagasto, no, sa pag sa mga balaklon naton kag kumbaga sa mga gatong, sa mga sa bugas, sa mga renta, sa tubig, sa kuryente. O, halos, kumbaga, sa mga...
0: Why ka ginluwas ni K5, Kim? Bakal ka sang LPG, mahal. Patunghong ka gasolina, mahal. Bayad mo sa bulanan, sa bill mo sa kuryente, mahal man. O, ang iba na lang daang hindi mahal.
1: Do amo-amugin. may kilala ka, ha?
0: Oh, sana all mahal.
1: May kilala ka nga hindi mahal, ha?
0: Ay, kilala mo na guro, kilala ko man, ha? Kilala
1: tatanan. Oh, kilala ka ito man, ha? So, oh. So actually, tiyan mo ganyan, especially sa kuryente. Tiko ni, for example, ikaw, ginikanan, nga may tatlo or apat. Bisang ganyan, isa na sa mong bata mo, haluson ka man, no? Magatag sa allowance, kag sa mga, tawag na ng mga galastuson, subong, especially na sa kuryente, damo sa mga nagreklamo sa kuryente, do nag times 2, nag-iba, ganyan, nag times 3 ng ilas, yun nga mga balayran, where in fact, no, kumbaga do, hindi man bala ka-sustener ang ilad rin mga sweldo, kung isipon na naton, dako pa yung balayran mo compared sa imo yung sweldo, especially, no, sa mga minimum wage earners, considering, no, nga tisubong, yara, ano, sa around 550 pesos, ang minimum wage, no, for those nga nagatrabaho sa private establishments, nga mayara, ano, sang masobra na pulo ka mga empleyado. And according pa rin sa United Labor Panay, kumbaga, they are hopeful man sa gihapon, nga ti at least, no, matawag na, may madako-dako magawa, kumbaga, ang isa ka in kasolyo. Pero ti, amo na, no, with the hearing, pamatian man sa gihapon, no, ang different sides dali, kay K5 Christian, no? Mm-hmm. Pero ti, bala naman ito, nga, ginagmay man ang usual yung dugang. Pero at least, no, may dugang. O galing problema naman, for example, madugangan naman suldo naton, ma-adjust naman sa mga deduction sa aton, sa mga SSS, sa mga PhilHealth, sa pag-ibig, or sa mga benefits naton. O kumbaga, dudira lang bala yung kakanto. Ang konpasakaan man niya, no, ang sweldohanay. Pero so far, amo na, no, based man rin yan, no, sa United Labor Panay, nga ti bulubantayan man kag sa iban pa dira nga luyag mag-join sa ining public consultation or public hearing. May actually they have the link man sa page, no, sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Agud yang ati sila mismo bala magpabutyag sang ilaman nga sentimiento bilang kabahin, no, sang labor sector or sa mga mamumugon kag K5 Christian. Sa dugang naton diri, no, nga balita nga madulong diri sa atong siri nga pagpangalagad ka K5 Christian. At so far, no, ang No to PUB Phase Out Coalition Panay makighinunanon pa, no, sa ilang mga members kay iban pang kabahin sa transport sector after diri, no, sang announcement man niya sang grupo nga Piston sa diin, no, ilay nga tuyo among magpatigayon sa nationwide transport strike sa maabot nga September 29 tubtob September 30 sa diin ti according diriya sa bahin, no, sang No to PUB Phase Out Coalition Panay nga ti istoryahan ni nila, no, pero hindi pa nila ma-disregard nga ti wala gid sila sang participation diri tungod man niya, no, nga ang panawagan, no, kunang kausa kumbaga sa sining nationwide transport strike na duha ka adlaw ini ang may kaangtanan man, no, sa tuman nga pagtimbuok sang presyo sang produktong petrolyo kag ti ilaya luyag nila nga panawagan nga ti i-repeal ang ining oil deregulation law agud nga mahatagan, no, sang otoridad or control kumbaga ang gobyerno sa amon nga mga sirkumstansya nga ti matagan control, no, especially in terms of pag-regulate or presyohanay sa mga produktong petrolyo. Kabala na ito, damo sa mga oil companies or key oil players nga nag-aabusar man. Correct. Sa amon nga mga sitwasyon.
0: Misandre lang sa aton, kay 5K mo, mga ibang nga gasolina, na-notice ko, ako nabantayan ko gini, waay pagani magsaka ang presyo sang gato, for example, bika ina pa dapat sang aga, la size ma oil price hike. Ang style nila, kung 82.20 ang kada litro sang Lunes, dugangan na nila sininti mo, simuon na na 82.80, 82.90, pero hindi pala halata, 82 man gyapon, pero nagsaka na sila timprano, eh, 50 centimos, 50 centimos, di masupot man ka K5, Kim, no, kung labi na ko nagalagas ang mga, kwan, ang mga tag-iasang salakyan, na maghingagaw, tughong, antes pa sang big time oil price hike, no? Gano kwan blado ganin ja moves ning mga tag-iyas ang gasolinahan nga makapangunyade, no, ginagmay sinintimos samtang nga ginutok ang mga gasolinahan nga pila ang mga sasakyan hingabot kay wai pasang 8.95 ka pesos nga saka. Pero ito daw pang kwan, eh, pang chope, eh, ng pamintaha gyapon ka K5. Kim problema, lubis ang report mo ni sibong sa DOA, wai gyapon sa paka ka K5 Kim kay wala to problema sa DOA, hindi lang masapakan ang mga ginagmay ng mga ginahimo sining mga gasolinahan nga nagapamintahan sining tiempo nga puwerte kamahalang nga presyo sang gatong.
1: Amo na gani, no? Okay, usually, manotice ko man na ang ilang mga gasoline stations pala na regularly sa ilang operation, last 10, last 12, pa sila sarado. O, pero, kung for example, pagka Martes, nang buwas nga adlaw, last 5, plus sa hapon, sarado na sila.
0: Ano mo, out of stock?
1: Out of stock?
0: Out of stock na. Hulat to nila nga magmahal size aga antes nila buyan ang mga stock nila. Actually, nabakalan nila before pa man magsaka presyo.
1: Amo na ganyan na ginatawag nga mindset ba?
0: Mindset ba?
1: But pre, kumbaga.
0: Sa, kita mo na ang galabay sa newsfeed, ta? Mentality. Kita mo na? Mental.
1: Amo na ganyan nga ga-take advantage man ang mga key oil players nga nino sa amo na nga mga sitwasyon. Supposedly, mayuni ang ginahimo, no, sa iba niya mga pungsod nga ang gobyerno, bala kumbaga may say kag munakulbaan sa ila ang mga negosyante, no? Kag ang mga naga may mga gasolinahan, kag ti wala gid ka pasuber kumbaga, o kung naga pasubra-sobra madumduman nagligad, kun wala pa ni gani gin bakol man sa mga netizens, no? Ang Department of Energy ang nagliligad, especially during the month of April and May, ay banto naga timbuok naga diyang presyo sa ila produkto petrolyo galapot sa 140 o kun madumduman sa aton sini nga mga tagpalamati, kumbaga sa amo nga mga sitwasyon mapunod ka na gid ang malpagani diri no ni Mr. El Melforo sa bahin niya sa mga magagmay ng mga drivers, no, kag mga operators. Usually ti ang ilan niya nga ma-income kumbaga tawag na no garin chabi no sa 800 tubtob 1,000 no sa isa ka daw depende sa kun ano kanami ang ilang nga biyahe. Like for example, sa amo ni nga income ka K5 Christian or ila kita, no, for example buhin pa na Danila ang ilang nga gatong asang una nga range lang sa 300 sa 400 subong kinanglan na nila sang 600 o kon 600 pesos para ipatugong tungod man niya sa dako man niya nga pagtaas. So kung kaysa mga drivers naton kag operators gapauli na lang sang 200 300 sa ilang balay o tapos mabayad pa na sila sa mga operator and
0: yan.
1: Sometimes naga-consider na lang kumbaga ang mga operators mabalati buhinan talaga ni anay sunod ka na ni anay bayad sa kon para at least makapadayon ng sagihapon sa pag-operate ang ilayang mga public utility jeepneys o kunin yung mga traditional jeepneys, no, kagti nabatian niya dato na mga sentimiento sa mga drivers naton kati kasakit niya bisan no sa mga motorista na noon bala nga nag-usoy man sa dalanon sa mga delivery riders. I don't know lang kung sa iba nga mga delivery riders under sa pila ka mga companies kung may mga subsidies man ni sa ila sa from their companies, no? Kay bala na ton, may mga nabato na sila before from the LTFRB pero tikumbaga ang 5,000 mo asala na saan o matapos 1 week o pero pila na ganit kadlaw. Okay, K5 Christian. So, they are hoping sa ginatawag no nga permanent or long-term solution sa ini nga problema no sa gatong nga tikon for example amo ning sitwasyon mayra sa mga kinagamo dito sa Middle East kag sa iban pa ganyan mga areas nga may dako nga produksyon no sang langis ka K5 Christian arab lang maka take over gala yon ang gobyerno nga hindi na pagpatumbayaan nga maglabot no sa tuman ka mahal ang presyo sang produktong petrolyo. So balantayan na ton pero so far no based man diri sa kun for example under sa mga transport cooperatives hindi na sila pwede yaka untat biyahe or ta ining transport strike kay part na sang ilayang prangkisa kumbaga or sa certificate of public convenience nila nga bawal sila ka K5 Christian. So far sa mga na-experience diri sa Iloilo City despite nga may mga strike no ang ining mga traditional jeepneys may mga sarang sa gihapon man nga makakater no nga mga modernized units. So galing may iba niya mga areas na ti hindi bala makapenetrate ang mga modernized units nga kag very damo kumbaga dira ang mga traditional jeepneys kung kaisa nagaka problema pero i-check na ton sa LTFRB kung ano ni ang ila sila nga plano in kaso kag kun may monitor sila nga mag-join no kag kun pila ni ang estimate nila sa ginalauman no nga nationwide transport strike nga tingin initiate no sang ining grupo nga piston.
0: All right. Madamo gyud salamat kay K5 Kim Kaluyo sa imo balita.
1: By the way, na nagapamati dira kag nagainom-inom dira sang DTX Coffee Mix si Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay sa Airport Mandurao kag dira mga tricycle kag tricycle drivers dira sa pamilya Golet sa Quintanilla sa may taga small market dira no sa Barangay Simon de Dasma sa Distrito Sangharo si Mami Immaculate sa La Paz upod kay Sir Cliff Acosta and of course dira kay Tita Rana Mapa Ma'am Maymay Ma'am Kaykay dira sa kay Ma'am Veronica sa Dekamay sa Rizal Lapus and of course upod man naton si K5 Jason Talaron sa Patrol nga nagainom gid sang DTX 500. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Madamong salamat sa K5 Kim Kaluyo. Ay pa nga hindi ni false hopes na yung mga ginakwanta pa lang ginapasugtan ta sila nga ginapasugtan sila sa dole nga mag petisyon no, kung pila ila gusto na ipasaka sa minimum wage para daw inapasaka ka sa puno sang kapayas kag tapson. Sabi, pinapamatian man ang imo nga mga hinaing. Wala kayo pamatian for the sake lang may ara. Kasi hindi man galapon pag patuman. 250 atag 25 90% off. Kasi kayo tiinsindihan taman. No? Nag-kuhan man, balance man. Karon kon pasugtan mong tanang pangayo sa mga mamumugon, mga kaladulaan man iyasang negosyo, mga kapitalista, dahil man sila siyang ipanweldo na, either manirado sila or mamuhin sa mga empleyado. Mga kapitlay, no? Mag-baki-bakit, magburo-balanse mga ka-K5. Balancing game, eh. You have to find the sweet spot between satisfying ang ginapangayo sa mga mamumugon. At the same time, hindi man magkalapirde ang mga business owners, mga ka-K5. Nawain niya sa mga dalagkuan ng mga negosyante, no, ni mga multinational companies, at din ang mga dalagkuan ng mga conglomerates diri sa Pungson, mga tycoons ni Black, mga rasa top 10, top 30, top 40, ng mga pinakamanggranon sa Pilipinas. Kaya bisan, kaya magdugang ni sila sa sweldo sa ilang empleyado, hindi niya kabatsyag mga ka-K5. Abuhin lang ang ginansya. Pero sa grand scheme of things, hindi niya kabatsyag sila mga ka-K5 asang buhin sa ilang kwarta. Ngayong hapon kay Ma'am Lulit Fundal, kay Migo ko Brian Hizo, AMN Manalang, Ma'am Gemma Validad Agudo, Attorney Paulo Sigubre, kay Kagsi, Migo ko Bogs, Hitchin Agosya. Hey, Sir Winnie Barsanas, nasa Lifeline San Jose Antique. Salamat. Kaya, bau, Migo ko Melvin Garvilles. Migo ko Romel June Paiba, dira sa London, United Kingdom. Kaya Ma'am Regina Gumakil, dira sa Takasar. Pwede kita oras, mga ka-K5, sa Martes ng edisyon. Sang! Ang kastiguhan ay dira sa Kastigador. 94 dias na lang, Pasko na! Sa mga may madamo sa mga ihado kag ihada, amat-amat na kamo. Deactivate. O, susubong ang balatian nga flu. Flu fanago. Panukot na ang mga ihado, ihada! So para hindi mo matapikan sang flu, totoo nga flu, influenza virus blast. Inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Ugangin yung pag-insang klinika D3 Bio na may extra virgin coconut oil kag may vitamin D3. Tapos kadaaga, imnan mo sang DTX coffee mix. Sampat gin. So may kuhan ka lang na mo. So may shield ka lang sa lawas mo. Hindi ka maduktan. So halo magtabok. Kasi luwas ka sa blatian, bro. Maligsa ka kung may kagalantaw latuong. Salamat sa pagpakigupod sa ato. Sumulong sa isang tunga kaoras mga ka-K5. Matangalan sa bugos sa puwersa sa K5 News FM Philippines. Samon President and Chief Executive Officer. Nga, rin sa buong no, si Dr. Ramil. Dok, ay nga po lang da. Dr. Ramil Itangoy. Kaya VPO. K5 Eljan Castanio. Ano man din si buong? Samon nga VP for Radio and Digital Services ka K5 Ray Espeha Oman. Samon Station Manager ka K5 Warren Fred. Ako naman si ka K5 Christian Haguri. Para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bayo.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
12: Klinika Diofresh.
11: Available now.
13: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasang ako!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
21: K5 News FM.
22: K5
21: News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
24: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5.34. Hindi nga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Tanduay Light, gaan nang may kasama.
10: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan nang may kasama.

0: ho, Merry Christmas!
1: No 24 dias sa labirin, kamag-abot na kita sa adlaw sang Paskwa!
2: D3 Bio, Afternoon Newscast! Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
1: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Setyembre 22, tuig 2026.
3: Mga K5, sarangkit ang batian sa 88.7 sa inyutag sa kamang FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong matagbalita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
3: Kagako naman si K5 Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, babae ng negosyanteng gintiro patay sang iya na live-in partner sa banwa sang Haniway, tatlo tob-tob apat na kabulan nga nagbulagay.
3: Lima ka mga minor de edad nga ginatudlo suspect sa pagpanglampos ng butilya sa Arevalo, i-turn over sa DSWD para sa nagakaigo nga intervention.
1: Biktima sang pagpanglampos ng butilya sa Arevalo, nakagwa na sa hospital.
3: Mga miyembro sang United Labor Panay, liwat nga nag-file sang 250 pesos wage hike petition.
1: Sa balita nasyonal, House ginaprubahan ang 785.2 milyones pesos nga Office of the Vice President budget para sa tuig 2027.
3: Sa balitang international, Yemen ginatake ang kampo sang Houthi.
1: Balita sa patag sang inampang Jean Claudie Saclag sulod na sa finals sang 2026 Asian Games.
3: Sa balitang entertainment, Lakam Chu ginhingadlan bilang number 6 most wanted person sa Quezon City.
1: Alas 5:37 batian ang aton sing mga headlines kagkaroon. Sumantitali na sa ato mga balita. Una kita sa balita lokal.
2: Balitang lokal.
1: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyusang Clinica Detex 500 The Superior Antioxidant. Ginabanta tatlo tumtum apat kabulan pa lang bulaganay si alias Eileen kaganganay live-in partner sa ninga si alias Jerome. Nga mo nagtiro patay sa iya sa barangay Tambal, Haniway, pasado alas 4 sang hapon, Setyembre 20. Madumduman gintiro patay ni alias Jerome kag isa pa kasuspek, sanday alias Eileen kag ang iya kasosyo sa negosyo, nga si alias John Ray, mobile fish vendor, nga tumandok sa May Mindanao. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Kapitan Noli Suarte sang barangay Tambal, gipahayag sini nga sa tong Marso 9 sini nga tuig nagatubangay sa barangay hall sanday alias Eileen kag alias Jerome agud magsettle sa ila mga kaisugtanan angot sa ilang negosyo. Suro kay Suarte nagahingyo sa alias Jerome nga tagan ini sang share sa napundar nila nga sari-sari store kag poultry farm apang ginbalibaran ini ni alias Eileen sa dingin pahayag sang biktima nga wala sang inamutan sa ilang negosyo ang suspect. Sa tinlekda naman ng simana nakabot sa syudad sang Iloilo, si alias John Ray nga may asawa nga maestra kagikan sa Mindanao sa diin mobile fish vendor ini sa banwa sang Niway kag nagakadto sa store ni alias Eileen. Nebloan nga si alias Ocon si Eileen ang kasado sa una niya nga bana apan nagbulagay ama ini kag nagrelasyon liwat si ni Eileen si Jerome nga kasado naman sa iban nga babayi. Sa subong ginalantaw nga negosyo kag love triangle ang motibo nga irasundan sa Haniway Municipal Police Station.
3: Samtang nagapabilin nga at large ukon wala pamadakpan sa mga kapulisan ang lima ka mga menor de edad nga suspect sa pagpanglampos ng butilya sa 21 anyos nga biktima sa Project 5 Barangay Suok, Arevalo. Base sa investigasyon, ginchekyar sang mga pulis ang tagsa kabalay sa mga sospek apang wala pa ang mga ininakapauli halin sa natabo ang insidente. Sa karon, nagapadayo ng pagpakigangot sang kapulisan sa mga opisyal sang barangay kag sa pamilya sang pamatanon, agud matudlo ang ilan na hamtangan. Ginatuyo man nga i-facilitate sila sa City Social Welfare and Development Office, agud ipaidalom sa nagakaigo nga proseso kag intervention.
1: Sa kangot nga balita, nakagwa na sa ospital kagparayon nga nagapaayo na sa ila puluyan ang 21 anyos nga lalaki naging kila kay alias Emerson. Matapos nilang pusan sang botilya sa ulo sa Project 5, Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City, pasado las 8 sang gabi September 21. Suno sa kapulisan, outpatient na ang biktima matapos sa dapatan sa nagakigong mabulong matapos nakaangkon sang pila sa tangkugo. Natabo ang insidente sa nagwa ang biktima upod ang iya living partner agon magbakal sa pagkaon sa baligyaan sa ninalang siya nga gilampusan sa ulo sang grupo sang mga pamatanon.
3: Sa dugang lokal, liwat nga nagfas ang 250 pesos nga wage hike petition ang mga miyembro sang United Labor Panay, lakip na ang grupo nga sang doktor kag BPO employees sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB Region 6. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Elmel Foro, tagpamaba sang United Labor Panay, iyagin pahayag nga inibangud man sa nagatimbok nga presyo sa mga pangnagapanguna nga mga balaklon. Dugang pa niya, magatambong man sila sa patigayunon nga public hearing para sa minimum wage adjustment sa Western Visayas. Sa karon, yara sa 550 pesos kada adlaw ang minimum wage sa pribado nga sektor nga may masobra na pulo ka mga empleyado, tag 525 pesos kada adlaw naman sa mga manubo sa napulo ka mga empleyado. Samtang 520 pesos ang minimum wage sa agriculture sector kada adlaw, kagyara naman sa 6,500 pesos ang monthly minimum wage sa mga domestic workers ukon mga kabulig.
1: Sa dugang pagdaton nga balita lokal, nagdeklarar sang state of calamity ang banwa sang San Enrique kasunod sang epekto sang red strip soft scale insect. Kini ang gikumpirmar ni Mr. Jerome Magbanwa, ang acting provincial agriculture office head. Suno kay magbanwa nga sa 2,739 ka mahektarya sang plantation sang katubuan sa San Enrique. Mga halos yara sa 1,400 kamahektarya na piktuan sang RSSI. Pahayag pa sining ang pagdeklarar sang state of calamity sa isa ka LGU. Ang isa ka pamaaging magamit sini ang pondo agud maghatag sang bulig sa maapektado nga mga manguma. Isa man ni ka requirements sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD agud makabaton sang ayuda ang mga manguma. Naibaluan nga sa tinlikdan ang syudad sang Pasay ang nagdeklarar man sang state of calamity bangod sa RSSI.
3: Arestadong isa ka construction worker sa ginkasang drug bypass operation sa Barangay Bulilao, Mandurriao, alas 9:15 kagabi, September 22, tuig 2026. Ang subject amo si alias Rene, 37 anyos, kag residente sang Barangay Matag-ub, Haniwayo. Nabakla ng subject sang isa ka plastic sachets ng suspected shabu. Na-recover ang kabugusan nga 3 grams ang shabu kag may market value nga 20,400 pesos. Lakip sa na-recover ang buy bust money nga 500 pesos kag iban pa nga non-drug items. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa sospek. Nahibaluan nga ang operasyon ang ginpamunuan ni Police Captain Lester Oliveros, officer in charge ng ICPS 10.
1: Alas 5:43 na sa hapon, nabatian mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa iluwa na itong mga detalye sa balita nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Ang mga balita nasyonal nga inyong mabatian na dulong sa inyong sang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inom ka mo sang Mighty C. Ginaprubahan sang House of Representatives ang proposed sa 785 milyones sa pesos nga budget sang Office of Vice President para sa tuig 2027. Matapos tapuson ang plenary deliberations nga wala sang interpellation o kumpamangko talin sa mga kongresista. Ginpangabay ni ACT Teacher sa party list Representative Antonio Tinio nga tapuson na ang interpellations naging nasugtan man sang majority. Wala man sa pamalabag sa motion gani niyang gileyon nga ginaprubahan. Ang proposed budget sang Office of the Vice President para sa 2027 amo ang 11.7% nga mas manubo kon ipaanggid sa 889.236 sa million pesos nga appropriated budget sini nga tuig 2026. Suno sa Office of the Vice President ang pondo gamiton para sa padayon nga paghatag sa mga serbisyo kag bulig sa mga benepisyaryo sa nagkalain nga bayin sang pungsod Pilipinas.
3: Sa dugang nga balita nasyonal, nagpagwasang pahayag si Naga City Mayor Lenny Robredo angot sa 500 million pesos nga national funding nga ginallocate para sa repair, retrofitting kag upgrading sang Jesse M. Robredo Coliseum. Ang pahayag kasunod sang kontrobersiya sa politika sa tiun sang congressional budget deliberations sa diin ginquestion sang oposisyon ang alokasyon sang pondo sang national government sa local project. Nagpangusisa man si Caloocan Representative Edgar Eris na hanungod sa grant kadungan sang House Budget Hearing sa Setyembre 17 kag nagpahayag nga ang substantial national funding sa administrasyon ni Robredo mayara sang political motivations. Ginpanginwala naman sang Malacañang ang mga akusasyon sa pagpamulitika kag nagpaathag nga ang pondo ginhatag base sa disaster vulnerability kag public safety requirements imbis nga mga alyansa sa politika. Ginklaro ni Robredo nga ang pondo ang gihingyo bangod sa urgent local necessity kasunod sang tuman nga epekto sang kondisyon sang panahon sa syudad.
1: Alas 5:45 na batian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa iluwa na itong detalye sa balita international.
2: Balita international.
1: Ang mga balita international nga inyong mabatian na dulong sa inyusang DTX Beauty Soap para sa mga miss maputi si nga panit kagbatok sa mga skin diseases. Gamit kita sa DTX Beauty Soap sa aton sa nga pagtanibin, pagpangamoy, kagpagpaligo. Ginpaligon sang Yemen forces ang ilang military operation matapos sa madilag-on yung pag-atake sa mga kampo kag supply line sa mga rebuilding Houthi sa probinsya sang Al-Baida kag sa palibot sang Bab al-Mandeb Strait. Magluwas sa mga airstrike kag artillery fire sa mga distrito sang Mukha, Dubab kag Kukha agon makabawi liwat ang control sa mga baybayon sang Red Sea. Gipahayag man sa militar na nakapugong sila sang pilaka reconnaissance kag attack drones sang grupo sa Taiz. Bangod sa liwat na pagluntal sa kinagamo sa Taiz, Al-Baida, kag iban pa nga malapit nga mga probinsya, gin-report sa mga otoridad nga masubra 95,000 ka mga sibilyan ang napilitan nga magalin sa ilang mapuluyan agud makalikaw sa kinagamo. Nagdugang man ang kabalaka sa international community bangod sa mga pag-atake sa mga importanteng alagyan sa mga barko sa Bab al-Mandeb nga nagakatabo sa tunga sa mas lapnagon ng tensyon sa Middle East. Lakip na ang mga preparasyon sang Iran batok sa Estados Unidos kag Israel. Ginapabot kay padayon sang gobyerno sang Yemen ang ilang ground offensive sa mga regyon nga kontrolado sa mga rebelde agon mapabilang ang seguridad kag kaluwasan sang international maritime trade sa amo nga lugar.
3: Sa dugang nga balita international, patay ang duha ka individual matapos nagpanalasa ang bagyong Duwan malapit sa Tokyo, Japan nga nagdalaman sang pagbaha kag landslide. Magluwas diri napilitan man nga mag-evacuate ang 1.6 million ka mga residente. Ang nasambit nga bagyo ang may kababskugon nga sanghangin nga 144 km/h nga naghulag sa kadaosigon nga 130 km/h sa direksyon sa panabagnan sang Katsura. Naibaluan nga ang bagyong Duwan ang ika-25 nga bagyo nga nakasulod sa Japan sa subong nga tuig sa diin masami maka-eksperyensya ang nasambit nga pungsod sang mga mabaskog nga bagyo.
1: Alas 5:48, nabatihan naman detalye sa balita international. Kagkaroon sa iluwa natin detalye sa balita sa Patagsang Sports.
2: Balitang Sports.
1: Ang balita sa Patagsang Sports na dulong sa isang klinika, Deo Fresh, para protektado kita batok sa ato sa bao balas, kaginim animao bayabas, gamit kita sa klinika Deo Fresh sa ato sa mga kili-kili. Isa kadaog na lang kinahanglan ni Cordillera Pride Jean Claudie Saclag. Agon maangkon ang gold medal para sa Pilipinas matapos mag-abansi sa finals sa Mixed Martial Arts Men's Traditional 65 kg sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Sa semifinals sa giniwat sa Nagoya, Japan, ginpakita ni Saclag ang iabilidad kag determinasyon matapos gindominar ang hampang batok sa pambato sa Japan nga si Daisuke Murayama. Bangod sa suning kakadalagaan, may kaigayunan si Saclag na makuha ang pinakamataas sa kadungganan para sa Pilipinas sa sports nga iya ginpasakupan. Nabatian ang detalye sa balita sa Patagsang Sports. Kagkaroon sa iluwa natin ang detalye sa balita sa Patagsang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
3: Ginkilala sa Quezon City Police District o kung QCPD ang negosyante nga si Lacambini Lacamchu bilang number 6 most wanted person sa Kamuning Police Station o kung PS10. Ini matapos nga ginaresto sa mga pulis si Lacam bangod sa 124 counts ng qualified theft. Si Lacam ang 45 anyos nga magulang nga utol sa aktres nga si Kim Chu. Sunod sa QCPD, nadakpan si Lacam sa isa ka parking area sa St. Francis Street, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, pasado alas 4 sang hapon sang Domingo, Setyembre 20. Natigayon ang pag-aresto matapos ginpagwa sang ang warrant of arrest nga gin-issue sang Quezon City Regional Trial Court, Bench 84. Naglabot sa 5.8 million ang ginrekomendar nga piyansa para sa 124 counts ng qualified theft nga ginapangatubang ni Lacam. Pagkatapos ang pag-aresto, gindala siya sa kustodiya sang PS10 para sa documentation kag proper disposition.
1: Mayong gabi gid kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwa sang Kalinog, kag subuman sa may kay Ma'am Susan Siscar dira sa may Lebanon. Standby kamo sa masulod sa nga pagbalita ang agenda. Kag subuman sa pagpangalagad karon sa K5 Night Watch o pod kay K5 June Alohado Kapulo. Kaga mo yan ito mga K5, ang kabugusan ng pagbalita ni Dulong sa inyong sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Martes ng Adlaw, September 22, 2026.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyong tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo, mga tagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
3: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Mayong gabi man kay Ma'am Anali Bahade para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas,
7: mangabuti ka. Huwag magpaloko. Libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito mag gamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos! Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang Detex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
5: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Prid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
15: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
15: DTX 500
17: masaligan,
15: epektibo.
17: DTX 500
15: mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500
15: masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500
15: ang DTX 500
17: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
17: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
17: DTX 500
15: masaligan.
17: DTX 500.
18: K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM Philippines.
18: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Ibig sabihin ba itong mga kumpanya na ito ay mga may Jollibee and Chowking franchises? Only if you know. Based on your, kasi kanina sabi mo yung Jaime T. Cruz ay base sa inyong research, no? Would you know?
1: Yes, Your Honor. May mga franchises pa.
0: Would you know how many?
1: I don't have the exact number, Your Honor. Pero okay. We have...
0: More than five?
1: More or less.
0: Kasi billion eh, no? So I would assume maraming franchises to ng Jollibee at ng Chowking, kaya umaabot ng billion yung kanilang sales over a period of time.
2: Tuloy ang pagkalkal sa alleged unexplained wealth ni VP Sara. Kabilang dito ang kanyang questionable umanong kaugnayan sa ilang kumpanya.
3: Sa day 28 ng impeachment trial, nagsalang ang prosekusyon ng bagong testigo. Kumubra raw ng mga kontrata sa Davao ang korporasyon na iniuugnay sa pangalawang pangulo.
4: Pero di lang highlight sa paglilitis ang VP, bida rin ang fast food chains na Chowking at Jollibee. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Yaman ni VP Sara, lumobo daw kahit lugi umano ang mga kumpanya. Fast food chain na Jollibee kinalagkad sa impeachment trial. Senate Impeachment Court sinopina na si Mayor Baste Duterte. Kapatid ni VP Sara, hugas kamay sa negosyo ng bise. Wala pang 3 minuto, panukalang budget ng OVP lusot agad sa House Plenary. Exclusive CICC, may impormante na sa deep dark web na groom sa mga school shooters sa Zamboanga at South Cotabato, iisang grupo lang. Ayaw ng ayuda, fair hike suspension, pinababaklas ng mga bus company. PSEI sumadsad sa 3-month low. At retokada yarn, Ann Curtis pumalag sa basher. Anak na si Dahlia, nadamay din.

0: Umaman kahit lugi ang mga negosyo. Hinimay sa day 28 ng impeachment trial ang paglobo umano ng net worth ni VP Sara sa kabila ng kawalan ng dividends mula sa mga kumpanyang iniuugnay sa kanya. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nagulat live mula sa Senado. Hannah?
1: Corina Tila, the math is not mathing. Tumaas kasi ng milyon-milyon ang net worth ni VP Sara mula 2022 to 2025. Pero ang mga kumpanyang naiuugnay sa kanya ay wala raw idineklarang dividends or dividendo o kaya naman ay nalugi. Ang kapatid naman niyang si Davao City Mayor Baste Duterte ay wala raw alam sa negosyo ng kanyang ate or doon sa declared interest nito sa GenCorp, ang isa sa mga kumpanyang iniuugnay ng House Prosecution sa mga proyekto sa Davao City.
2: Malinaw mo naman po sa batas na mayroong prohibition na dapat sana alam niya bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno na pinanumpa niya nung siya ay nags-

0: subscriber sa GenCorp.
1: Paliwanag ko lang po dito ay maaring meron po siyang class agreement sa mga taong ito para i-represent ang kanyang sarili.
0: Posible raw na nominee o trustee ng pangalawang pangulo ang isa sa mga stockholder. Ayon sa SEC records, isang Gurley De La Cruz ang incorporator sa about 5 companies na iniuugnay sa bise. Kasama riyan ang GenCorp. Napansin din ni Presiding Officer Cheese Escudero na madalas ay Cruz umano ang mga naglitawang pangalan sa mga kumpanya. Kasama rito ang kay Jaime T. Cruz. Una nang lumitaw na si Cruz ay dating Special Envoy for Trade and Investments to China sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa bilyones na sales ng mga kumpanya, lumutang ang sikat na fast food chain sa trial.
2: Ibig sabihin ba itong mga kumpanya na ito ay mga may Jollibee and Chowking franchises? Only if you know. Based on your, kasi kanina sabi mo yung Jaime T. Cruz ay base sa inyong research, no? Would you know?
3: Yes, Your Honor. May mga franchises po.
2: Would you know how many?
3: I don't have the exact number, Your Honor, pero okay. We have
2: More than 5?
3: More or less.
2: Kasi billion eh, no? So I would assume maraming franchises to ng Jollibee at ng Chowking, kaya umaabot ng billion yung kanilang sales over a period of time.
0: Tinutukan din kung saan nanggaling ang paglobo ng net worth ni VP Sara base sa kanyang mga sell-in. Wala kasing record na may natanggap na dividends ang bise sa mga kumpanya. Halos lahat umano ng mga ito ay nagtala ng pagkalugi ayon kay Senate President Win Gatchalian.
4: Hindi ho pwedeng manggaling sa mga corporations niya yung paglaki ng kanyang net worth. Tama po ba? Dahil kung by process of elimination, titignan natin yung mga corporations, pwede na natin i-rule out yung corporations.
0: Mula 2007, noong opisyal pa ang bise sa Davao, nasa 7 million ang net worth ng bise. Higit 1,200% ang nilobo nito pagdating ng 2025 na umabot sa higit 91 million pesos. Corina, hinainan na ng subpoena ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte. Yan ay para makapag-testify siya before the impeachment trial by September 28 to 30. Hinain ito ng Senate Office of the Senate Sergeant at Arms sa Davao City Mayor's Office at pinagpapadala siya ng mga dokumento kaugnay ng GenCorp Industries and any corporation that owns or operates a Jollibee branch or establishment. Corina, sabi ni Mayor Baste, hindi niya raw alam na may dineklarang interes si VP Sara sa GenCorp Industries. Kinumpirma ni Mayor Duterte na may about 19 contracts ang Davao City Government sa GenCorp mula 2022 na nagkakahalagang about 33.2 million pesos. 13 dito ay kumpleto na raw, habang 6 ang ongoing. Nanindigan ang alkalde na may strict adherence ito sa procurement laws. Wala raw apelidong Duterte ang nag-a-appear sa mga dokumento ng GenCorp Industries across all the contracts na nasa transaksyon ng Davao City Government sa kumpanya. Balik sa iyo, Corina.
5: So Hannah, ano exactly ang papel ni Davao City Mayor Baste Duterte sa awarding ng contracts ng GenCorp sa Davao?
0: Corina, si Davao City Mayor Baste Duterte umano ayon sa prosekusyon ay head of procuring entity. Lahat ng contracts awarded by the Davao City government but to suppliers ay may approval daw ng HOPE or yung head of procuring entity nga. Sabi ni prosecution spokesperson Ace Barbers, hindi pa nga raw na isasalang itong si Mayor Baste before the Senate Impeachment Court pero meron na raw tila pag-amin yung alkalde kaugnay doon sa mga kontrata ng GenCorp. Corina.
5: Pero Hannah, which one carries more weight? Kasi idiniklara ni VP Sara na sasalin niya yung GenCorp. Pero ang sabi mo kanina, wala naman siya sa mga dokumento ng SEC? Mm-hmm.
0: Yes, Corina. At ayon sa prosecution, the one that carries more weight ay yung the one declaring the asset. Dahil daw ayon sa prosecution, because of her sell-in, sinumpaan ito na dokumento ni VP Sara bilang isang opisyal. At it was declared between 2024 to 2025 by the VP na bahagi nga siya ng GenCorp. At once daw na merong ma-discover ang prosecution sa posibleng pagtatago umano ng detalye

0: ay dapat meron daw pananagutan. Balik sa iyo, Corina.
1: Maraming salamat, Hanatin. Nag-uulat live mula sa Senado.
2: Lumalalim ang issue sa mga umano'y negosyo ni VP Sara sa Davao City. Ito'y matapos isiwalat ng political commentator na si Jesus Falsis ang mga kumakalat umanong resibo ng mga fast food franchise ng bise sa Davao. Lumalabas sa mga resibo na hawak ng kumpanyang GenCorp ang di bababa sa 5 branches ng Jollibee ni bilyonaryo Tony Tan Kakpyong. Ang Metro City Chow Foods naman ang may hawak ng isang Chow King na pagmamayari ng Jollibee. Hinamon ni Falsis ang bise na linawin ang integridad ng kanyang sal and declaration.
1: Ipinaliwanag ng Senate Impeachment Court kung bakit hindi naisyuhan ng show cause order si VP Sara. Kasunod ito ng panawagan ng prosecution para sa umano'y patas na pagpapatupad ng sub judice rule. Una nang pinatawag ng korte sina Prosecution Counsel Benjamin Toloso or Tolosa at Congressman Terry Redon. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, pinunto ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na sinabi ni Tolosa at Redon ang kanila umanong mga questionableng pahayag sa official press briefings.
3: Compared to an ambush interview na kailangan i-authenticate yung footage, kailangan ipakita. So if any party feels aggrieved about these kinds of interviews na hindi na nasa official briefings or mga ambush interviews or interviews in these kinds of shows, then they have to move with the court para gawin yun. Just like what Attorney Sheila Sison did during the incident of Attorney Ligutan na nag-post siya sa Facebook.
2: May bago ring testigo na pinisenta ang prosekusyon para patunayan umano ang posibleng conflict of interest sa mga negosyo ni VP Sara. Nakakuha raw kasi ng 49 awarded government contracts ang GenCorp Industries na iniuugnay sa bise. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado. Dexter.
4: Willard, tinapos na ang pagtistigo ngayong araw dito sa Direktor ng Securities and Exchange Commission. At ngayong hapon nga ay iniharap na ang kinatawan mula sa PhilJEPS bilang pang-apat na testigo ng prosekusyon para dito sa Article 2 ng impeachment case ni VP Sara. Iniharap ng prosekusyon si Rendel Sopeña bilang testigo sa impeachment case ni VP Sara. Hepe siya ng Electronic Government Procurement Operations Division ng PhilJEPS na isa sa mga attached agency ng Department of Budget and Management o DBM. Sumentro ang kanyang testimonya sa paglalahad at pagsusuri ng mga detalye ng transaksyon ng GenCorp Industries Incorporated sa lokal na pamahalaan ng Davao City.
5: Upon search po na ginawa namin sa procurement database, it resulted to a 49 awarded contracts to Gen Corporations.
6: Binanggit po ninyo na sa inyong pagsi-search ay nakita nyo ang 49 awarded contracts sa Gen Corp Industries Incorporated. Sino-sino po ang procuring entity?
5: The composition of the 49 awarded contracts are OWA. Meron pong isang contract na na-award sa OWA. Meron pong 33 contracts awarded to PhilHealth Region 11. And OWA is Region 11 also. And 15 awarded contracts to City of Davao.
4: Dahil sa kakapusan ng oras, itutuloy sa Lunes ang pagtestigo ni Sopeña para sa cross-examination. Bago siya sumalang, ginawa ng depensa ang cross-examination kay Securities and Exchange Commission o SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario. Kabilang sa tinalakay ng depensa, ang isyu ng walang paglabag sa batas ang hindi pagdeklara ng dividends ng mga korporasyong iniuugnay kay VP Sara.
7: Under Section 42, hindi naman prohibited ang hindi pag-declare ng dividendo, tama?
8: Apo, dahil sa word na may.
7: What is prohibited is retaining surplus profits in excess by 100% of paid-in capital.
8: Tama po.
7: So kapag walang dineklara, hindi naman po illegal yung ginagawa ng mga korporasyon, tama po ba?
8: Hindi naman po.
4: Tinalakay din ang nakasaad sa Section 3, Paragraph I ng Republic Act No. 6713 o ang issue ng conflict of interest ng public officials sa pagiging miyembro ng board o opisyal ng isang private corporation. Nakasaad kasi rito na may conflict of interest lang kung ang opisyal ay substantial stakeholder o may-ari ng private corporation.
7: As your position as Director of SEC, CRMD, you are not competent to determine whether the Vice President has substantial stockholdings. Tama po ba?
8: Tama po.
7: You are also not competent to determine whether the Vice President in any of these corporations have substantial interest. Tama po ba?
8: Tama po.
7: You are limited to what these documents show. Correct?
8: Tama po.
4: Para naman sa prosekusyon, nasilip sa impeachment court ngayong day 28 ang paglobo ng net worth ni Vice President Sara Duterte na umabot sa 98.66 million pesos noong 2025 sa kabila ng umano'y kawalan ng mga dibidendo o kita ng bise mula sa mga kumpanya na iniuugnay sa kanya. Pero giniit ng depensa na sa ilalim ng Republic Act 6713, hindi pinagbabawal ang mga negosyo na may kaugnayan sa asawa na magkaroon ng kontrata sa mga ahensya ng gobyerno at wala ring nagpabawal sa asawa ng isang public officer na magkaroon ng interes sa isang korporasyon o negosyo. Willard, balikan ko lamang yung naging testimonya kanina ni Rendel Sopenia ng PhilJEPS at lumalabas na banggit niya nga abot ng 35.9 million pesos yung kabuuang halaga ng mga kontrata na pinasok nitong GenCorp Industries na iniuugnay nga kay VP. Kabilang na dyan yung 15 kontrata sa Davao City Hall. At yan ang isa sa mga dahilan kaya ipinasumpina ng impeachment court itong si Davao City Mayor Basti Duterte para isumite yung mga kontrata na ito na pinasok ng GenCorp dyan sa City Hall ng Davao City. Willard?
2: Dexter, napansin naman ng ilan kanina na wala raw ang karamihan ng senior lawyers ng defense team sa pagharap ng testigo sa PhilJEPS. Ano ang dahilan nila rito?
4: Oo nga, Willard, napansin nga kanina na wala pa sa pangunguna ng kanilang spokesperson ng defense team, si Attorney Michael Poa. Hindi natin namataan kanina nung bumalik na after ng lunch nung isa lang na nga itong kinatawan ng PhilJEPS. Pero kanina sa press con, sinabi nitong si Attorney Justin Gular, ang deputy spokesperson ng defense team, na lumabas lang para mag-lunch itong si Attorney Michael Poa kasama yung ilang mga senior na mga miyembro ng defense team at maaring natagalan umano sa pagkain sa labas at hindi na nakabalik pa kanina doon sa unang sigwada ng mga pagtatanong sa direct examination dito kay Sopenia. Willard.
2: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
9: Tila sinbilis ng kidlat na aprubahan sa plenaryo sa Kamara ang proposed budget ng OVP para sa susunod na taon. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Bakit naman sinbilis ng kidlat, Isaiah? Ito ba'y hindi pangkaraniwan?
10: Trina, alam mo, kung nung nasa committee level pa itong budget ng Office of the Vice President ay hindi umubra ang motion na huwag niya itong pagdebatihan ngayong araw, kabaliktara ng lahat ng nangyari. Dahil pagsalang ng pagsalang pa lang, Corina, sa House Plenary ng budget ng OVP, agad na yung tinapos ng mga mambabatas.
11: Wala pang 3 minuto, aprobado na sa House Plenary ang higit 785 million peso proposed budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Dahil ni isang mambabatas ay hindi na nagtanong pa ng isa lang yan sa plenaryo kanina. Si ACT Teachers Representative Antonio Tinio ang naghain ng motion na agara nang i-terminate ang deliberasyon para sa OVP budget.
12: Mr. Speaker, I move to terminate the period of interpellation and debate on the Office of the Vice President's budget.
13: There's a motion by the Honorable Tinio. Is there any objection? Chair hears none.
14: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations on the proposed budget of the Office of the Vice President.
13: Said motion is now approved. The termination of the budget of the Office of the Vice President is now approved.
11: Malayo yan sa nangyari noong nasa committee level pang OVP budget kung saan si Representative Tinio rin mismo ang umalma sa hiling na bigyan ng parliamentary courtesy o wag nang pagdebatihan pa ang pondo ng opisina ng bise. Ayon naman sa budget sponsor na si Palawan Representative Jose Alvarez, inaasahan na nilang hindi na bubusisiin pang OVP budget sa plenary deliberation.
15: Atin pahabain na istorya. Di ba? Para matapos na yung broad budget process namin dito, hopefully by the end of September, pasa na namin sa Senado ito. Bala naman sila magbalangkas doon. Di ba? Kung dagdagan nila, well and good.
11: Nilinaw naman ni Alvarez na walang kinalaman ang tila pagpaspas sa paglusot ng pondo sa impeachment case laban sa pangalawang pangulo. Tanging si Assistant Secretary Limuel Ortonio lang ang nakadalo sa deliberasyon at hindi nakasipot ang Chief of Staff ng OVP na si Attorney Zulaika Lopez.
15: May doctor certificate kasi si Attorney Zulaika. Pendala no isang araw. Kaya anak yung kasabaw ko sa leadership na ipagpatuloy na lang. Habang may sakit para huwag maantala yung buong budget system. At saka ngayon sa AR na eh.
10: Karina, hindi din mismo nakarating ang mismong Vice President at si Sara Duterte sa budget deliberation ng kanyang opisina. Regarding naman, Karina, doon sa budget ng OVP no, for 2027, naabot lang yan sa higit 780 million pesos. Higit na mas mababa yan, Karina, kumpara sa budget nila this year na abot sa 880 million pesos. Maliban sa budget ng OVP, Corina, sumalang din sa budget deliberation ng proposed budget naman ng Department of National Defense na abot sa higit 324 billion pesos. Pero Corina, alam mo yung budget ng DND hindi rin yung gaanong binusisi ng mga mambabatas dito sa House of Representatives dahil out of 300 congressman na nandito, limang mambabatas lang ang nagtanong at naging matipid nga rin ang mga sagot ni Representative Bella Swansing na siyang tumatayong sponsor naman ng budget ng DND dahil anya, karamihan daw sa mga tanong ay maituturing na may kinalaman sa security ng bansa. Corina.
9: Okay, so magkano naman kaya ang confidential funds ng Department of National Defense? May ideya ka ba, Isaiah?
10: Karina, alam mo, kabilang yan no, sa mga tinalakay ng budget deliberation ng Department of National Defense. However, ayon mismo nung nagpunta dito no, sa Executive Secretary Ralph Recto, ang most of the confidential funds na para sa mga armed forces sa ilalaan sa Office of the President. Dahil nga, siya ang pinuno ng sandatang lakas dito sa ating bansa. Ayon mismo kay Executive Secretary Recto, abot sa higit 4 billion pesos ang ilalaang confidential and intelligence funds para sa opisina ng Pangulo. Corina.
9: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, sa Guulat Live mula sa Batasang Pambansa.

0: may informant na ang CICC sa umano'y Deep Dark Web na iniuugnay sa serye ng school shooting. Isiniwalat din ang ahensya ang kaugnayan ng pamamaril sa Zamboanga at South Cotabato. Yan ang exclusive agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
1: Isang grupo lang ang nag-groom sa mga school shooters sa Ateneo de Zamboanga University at Banga National High School sa South Cotabato. Ayon yan kay Undersecretary Aboy Paraiso na Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Paraiso na tinatrabaho nila ngayon ang pag-aresto sa mga miyembro ng grupo sa Deep Dark Web sa tulong ng isang impormante. Dalawa ang estudyante ang nasawi sa pamamaril sa Zamboanga. Tatlo naman sa South Cotabato.
2: Since we identified the group, meron na tayong mga information na it would link to these particular individuals na they were groomed by the same particular group and they were nakita natin activity na prior to the commitment of these particular incidents, no. Pero kasi sa group na yun, ang dami nila. So hindi mo alam kung sino yung totoong magte-threat and totoong gagawa ng ganito. But right now, luckily for DICT and CICC, we're able to get an informant that's still inside those groups so we can monitor the chatter now.
1: Babala ni Yusek Aboy, may bagong panganib na umuusbong sa mga kabataan kung saan posibleng gumawa sila ng karahasan kahit walang masamang impluensya.
2: There's this new phenomenon going on that's being studied around the world. It's called self-radicalization. That's a whole different animal altogether because hindi na siya yung parang nai-impluensya ng group, but because the child himself or herself is already interested in that topic, tapos he's consuming or she's consuming all these contents that leads to this particular formation of an ideology that would later on lead on to the commission of violence.
1: Dismayado si Yusek Aboy sa isang dahilan kung bakit kinukunan ng video ang mga pamamaril.
2: So there's some monetary value to it. Pag nagvi-video yung bata, they sell it online.
3: Yung mga, so meron ding parang black market for this.
2: Yeah, sad. And it's sick, to be honest. Mm. There's a market for it. There's certain people or groups that consume these types of contents and pay for it.
1: Gagawa na raw ngayon ang mga otoridad ng tinatawag nilang Unified Playbook sa pagresponde sa mga school shooting. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel.
4: Binigyan ng CICC ng isang araw ang Reddit at Discord para magtalaga ng local representative sa Pilipinas. Ito'y para mas mapalakas ang online safety at koordinasyon sa otoridad. Inatasan din ang mga platform na magpasa ng plano para sa age verification at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Ito'y kasunod ng pangamba sa pagkalat ng violent extremist content matapos ang Banga school shooting. Ayon kay CICC Executive Director Renato Paraiso, dapat reachable at accountable ang online platform sa mga threat na nauuwi sa karahasan o haharap sa mas mahigpit na operasyon sa bansa. Apat na individual ang timbog dahil sa pagbabanta at pagpapakalat ng umano'y ancillary threats sa social media sa Soksarjen. Kabilang sa mga inaresto ang mga menor de edad at estudyante sa South Cotabato, Sultan Kudarat at Tupi, kasunod ng Banga school shooting. Nagbabala si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na bantayan ang social media ng kanilang mga anak.
0: Hindi lang umano weight loss ang epekto ng sikat na gamot na Ozempic, may malubhang epekto rin daw ito sa paningin. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor.
5: Latest craze ngayon ang mga injectable weight loss drugs. Kabilang dito ang semaglutide na Ozempic at Wegovy at tirzepatide na Mounjaro at Zepbound. Aprobado ang mga ito ng Food and Drug Administration o FDA bilang mga gamot laban sa type 2 diabetes at nakitaan ng magandang epekto para sa pagbabawas ng timbang. Kaya naman prescription drugs o inirereseta na ito bilang weight loss management. Pero kailan lang lumabas naman ang mga balitang maari umano maging sanhi ng vision loss o pagkabulag ang mga gamot na ito? Sa Estados Unidos, duse-duse ng Amerikano na ang naghain ng personal injury lawsuits laban sa makers ng GLP-1 drugs gaya ng Ozempic, Wegovy at Mounjaro. Anila, Wala umanong sapat na babala sa risk sa mata ng mga naturang gamot. Sa article ng WebMD, may tinatawag daw talagang Ozempic blindness, pero hindi umano ito totoong diagnosis. Ito ay bansag lamang sa sudden but temporary vision loss na side effect ng weight loss drugs. Pero may isang rare condition, ang non-arteric anterior ischemic optic neuropathy o NAION, na iniuugnay din sa mga nabanggit na gamot. Ang NAION ay nangyayari kapag nagkukulang ng blood flow sa optic nerve, maaari maging sanhi ng permanent blindness ranging from mild to severe. Hindi naman daw bago ang NAION, pero humakot ito ng atensyon kamakailan dahil may mga nagkaroon nito na gumagamit ng mga nabanggit na weight loss drugs. May research din na nagsasabing tumaas ng bahagyang insidente ng NAION sa mga gumagamit ng semaglutide bilang gamot sa diabetes at obesity. Gayunpaman, sinabi ng article na hindi pa direktang iniuugnay ang mga gamot sa NAION, pero posibleng may koneksyon. Ayon kay Dr. Vicente Diaz, ophthalmologist ng Yale School of Medicine, nakitang may relasyon ang gamot at ang kondisyon, pero hindi pa lubusang napag-aaralan. Ayon naman kay Dr. Amanda Henderson ng Neuro-Ophthalmology Division ng Wilmer Eye Institute, hindi pa 100% sure kung may relasyon ang NAION sa mga weight loss drugs. Umani ng sari-saring reaksyon ng article, isa ang nagsabi na mas gugustuhin niya maging mataba kaysa sa mabulag. Payo ng mga eksperto alamin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga ginagamit na gamot, magpatingin at magpareseta sa doktor. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
6: Panagutin ng mga opisyal ng DOH na dapat managot. Yan ang panawagan ni Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon kay Acting Health Secretary Edwin Mercado. Matapos madiskubre ang mga na-expire na gamot na inilibing na lang. Ayon kay Liachon, ito'y resulta ng systemic failure. Bagamat naganapan niyang insidente labas sa termino ni Mercado, tungkulin niyang tugunan ito. Sa bagong health chief, hinimok din ni Liachon sina Senator Raffy Tulfo at President Win Gatchalia na isulong ang mga reforma sa ahensya. Pinabibilis ni PBBM ang pagproseso ng mga claims sa ilalim ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIF program. MAIFIP program. Kasunod ito ng paglabas ng DBM ng higit 24 billion pesos para pondohan ang programa. Kaugnay nito'y makakausap po natin ngayon Health Secretary Edwin Mercado. Magandang gabi po, Secretary Mercado.
7: Magandang gabi, Corina, at magandang gabi sa ating mga taga-subaybay.
6: Okay, so ano-ano po ang paglalaanan o sakop nitong bagong pondo po galing sa DBM?
7: So ito pong karagdagang pondo na naibigay po sa atin para po dito sa ating MAIPIP ay pupunta po doon sa ating pong mga regional offices kung saan po pwedeng ma-avail po yan ng ating pong mga pasyente kahit po nasa pribadong hospital. Nandun, meron din pong pumunta sa ating pong mga hospital dito po na sa Metro Manila na nagkakalaga po ng 4.35 billion pesos. Doon po sa mga GOCC hospitals na kinabibilangan po ng NKTI, ng Philippine Heart Center, ng Lung Center, at saka Philippine Children's Medical Center na umaabot po ng 2.9 billion. Sa PGH po, na nagkaroon po sila ng share ng 950 million. At doon po sa ating mga Drug Abuse and Treatment Center na nakakahalaga po ng 52 million. So 70% po ay doon po sa ating mga regional hospitals at ito po ay pwedeng i-avail para po sa ating mga kababayang meron pong mga catastrophic illnesses o yung pong mga sobra pong laki na hindi na po makover significantly ng PhilHealth. At ito po ay pandagdag para nga po makover natin kahit po doon sa mga pribadong hospital.
6: So ito pong MAIFIP, matagal na po ba ito o bago lamang po ito sa administrasyon?
7: So ito po ay nagmula noong 2021 po at ngayon nga po ay pinalalawig natin. At ngayon po ay ginagawan din po natin ang sistema para maging rules-based na kahintulad din po sa PhilHealth. So actually po, kami po ay nag-uusap ni PCO Bev Ho ng PhilHealth kung paano nga po isa na lang pong sistema ang aming gagamitin para po yung mga e-claims na ipinafile po ng mga hospital para sa PhilHealth ay siya rin pong gamitin ng MAIFIP. At para nga po mas mapabilis din po ang ating pagpapaproseso.
6: So iba po yung PhilHealth sa MaiFip. Pwede rin pong sabay mag-avail ang isang may sakit.
7: Yes po. Ang first payer po may tawag na order of payment. So mauna po ang PhilHealth bilang ating national health insurance. Tapos po yung mga mandatory like senior citizen discount or disability discount. Kung iba po may HMOs na tagabayad, inaalwas po muna yan. At saka po pumapasok yung MAIFIP as a separate safety net po for yung nga pong catastrophic illnesses o doon po sa ating mga indigent patients.
6: So ano po ang proseso? Sabi po ninyo, gusto po ninyong pasimplihin. Ano? So panghuli na lamang po, sino-sino po ang pwede mag-avail at ano ang proseso?
7: So yung pong ating medical social worker sa ating mga hospital, ang siya nag-a-assess po ng capability ng ating mga pasyente to pay. So yung pong meron pong assessment ng social worker, sila po yung tumutulong para iproseso po itong claims. Meron na po tayong portal na nasa eGov app na kung tawagin po namin ay eMaiFib, kung saan nga po niloload yung mga claims. But we're trying to centralize it through the PhilHealth ePortal claims para din po mabilis. So ang meron pong pwedeng mag-avail ay yung pong indigent patients. But yun nga po, kung meron man tayong, kung tawagin nga po ay incapacitated patients, may kakayanan magbayad, pero dahil po very catastrophic o napakalaki po ng sakit, at ito po yung mga malulubhang sakit, ay pwede rin po nating tulungan. So ang MIFI po ay second layer as a safety net on top of PhilHealth.
6: Okay. Marami pong salamat sa inyong panahon, Health Secretary Edwin Mercado.
7: Maraming salamat din po at magandang gabi po sa ating lahat.
6: Congressman Jojo Ang pinatawa ng 90-day suspension kaugnay ng mga kasong graft. At Pilipinas nasungkit ang unang silver medal sa 20th Asian Games. Susunod yan sa agenda.

0: traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Orense. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Maluwag naman ang southbound lane. Ipinagutos ng Sandigan Bayan ang 90-day suspension kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang kaugnay ng kanyang graft cases. Pinadalhan na rin ng resolusyon si House Speaker Boji D at may 15 araw para ipabatid ang aksyon ng Kamara sa utos. Nahaharap si Ang sa 14 na counts of graft dahil sa umano'y conflict of interest. Nakakubra raw kasi ng 214 million peso contract sa gobyerno ang kumpanyang may kaugnayan sa kanya.
1: Bumasas na ang mga bus company, hindi raw ayuda kundi taas pasahe ang kailangan nila sa gitna ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang sagot ng DOTR sa agenda report ni Micah Razon.
2: Nagdurugo na ang industriya ng provincial at city bus. Yan ang pahayag ng mga bus companies sabay sa muling pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Ang Piston naman nag-anunsyo ng tigil pasada sa September 29 to 30 habang ang Manibela naka-transport holiday daw. Sa kabila ng mga daing na yan sa land transportation, last resort pa rin ng DOTR ang pagtataas pasahe.
3: Sabi natin sa LTFRB, proseso nyo yung mga fare hike petition. At sana ho, ang pag-impose natin ng fare hike ay maging last resort. Bakit po last resort? Ang sitwasyon po natin ngayon ay mataas po halos lahat na ang presyo ng bilihin.
2: Paliwanag ni Lopez, lalong tataas ang inflation kung sasabay ang dagdag pasahe. Hindi lang naman daw kasi transport groups ang dapat pinapakinggan, kundi pati mga commuter. Sinagot din ng kalihi mga pila ng bus companies kung bakit ang mga airline at seaport ay pwedeng magtaas ng pasahe habang sila naman ay hindi.
3: Ang airlines po, deregulated at least the fuel surcharge po nila. No, we don't regulate that. And there's an automatic mechanism. Once you hit a certain level, the airlines can increase, but we still regulate it. But once the prices jet fuel natin decreases, automatic po yan, bumababa din.
2: Hindi rin daw pang araw-araw o madalas na ginagamit ang mga eroplano at barko, di tulad ng mga land transportation. Sa gitna nito, humingi ng paumanhin ng kalihim at asahan daw na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng fuel subsidy ng gobyerno.
4: Sinabi rin ni Lopez na by the end of the month pa makakapagpasa ng rekomendasyon ng LTFRB tungkol sa mga petisyon sa fare hike. Pero may masasakyan pa kaya ang mga pasahero kung hindi na mahihintay ng mga operators at drivers ang desisyon ng ahensya, lalo't pataas ng pataas ang presyo ng produkto ng mga petrolyo. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
5: Kahit ang Energy Department tila hindi kontrolado ang presyo ng produktong petrolyo. Sa usapin ng suspensyon sa excise tax sa langis, di naman daw ito hinaharang ng palasyo. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
6: Hanggat hindi humuhupa ang tensyon sa Middle East, patuloy ang pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo. Yan ang inamin ni Energy Secretary Sharon Garin. Sa ilang gasolinahan sa Metro Manila, sumirit na sa 100 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Ipinatupad na kasi ngayong Martes ang ikatlong sunod-sunod na big-time oil price hike sa buwan ng Setyembre. Ang ilang gasolinahan, inutay-utay ang pagtaas ng presyo ng langis. Hinati ng Shell Pilipinas ang taas presyo sa kada litro ng diesel sa loob ng 2 araw, 7 pesos and 80 centavos ngayong Martes at piso naman sa Miyerkules. Gayun din ang presyuhan sa Petron Corporation. Paliwanag ni Garin, nananatiling mahigpit ang supply sa pandaigdigang merkado, habang patuloy ang mga pag-atake sa mahalagang ruta ng langis, kabilang ang Strait of Hormuz at East-West Pipeline ng Saudi Arabia.
7: Hopefully, nag-prepare na yung mga agencies like DSWD, DOTR for interventions. Pero on the private, I'm not sure kung anong activities that has been discussed, but I think there has been discussion about the taxes also.
6: Pagdating sa excise tax suspension, hindi raw tutol dito si PBBM kung recommended din ito ng kanyang economic team. Sa naon ng pag-alis ng excise tax sa LPG at kerosene, nabawasan ng higit 3 piso ang buwis sa bawat kilo ng LPG. Katumbas ito ng halos 37 pesos para sa 11 kilogram na tank. Sa kerosene naman, higit 5 piso ang tapya sa bawat litro. Sa ilalim naman ng train law, nasa 10 piso bawat litro ang excise tax sa gasolina, habang 6 na piso sa bawat litro ng diesel. Ibig sabihin, kung aalisin ang mga buwis na ito, posibleng ganoon din kalaki ang ibababa sa presyo sa gasolinahan.
8: Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga tsuper sa transport na sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon.
6: Hindi naman daw pipigilan ng Malacanang ang muling pagkakasa ng tigil pasada ng mga tsuper sa susunod na linggo. Ayon naman sa DOE, posible ring sumipa ang presyo ng LPG sa susunod na buwan dahil mataas ang presyo ng krudo sa global markets. Malaki rin daw ang bilirito ng LPG importers, kaya posibleng maipasa ang dagdag gastusin sa mga consumer. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Panagutin at tigilan ang pagpapadala ng armas sa Houthi rebels sa Yemen. Ito ang panawagan ng G7 Foreign Minister sa Iran kasunod ng pag-atake ng mga rebelde sa commercial shipping at sa Saudi Arabia. Sa joint statement, kinundina ng G7 ang mga insidente na nagdudulot anila ng global instability. Hinimok din ng G7 ang Houthis na itigil ang military action at bumalik sa mapayapang political process.
0: Under preventive suspension na ang mga opisyal ng Bureau of Customs na sangkot umano sa smuggling ng libu-libong sako at kahon ng mga sibuyas at carrots. Kinasuhan na rin ang kumpanyang importer. Yan ang Agenda Report ni Joash Malimban.
9: Nagsampa ng 6 na criminal complaints si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa Department of Justice ngayong araw. Laban yan sa may-ari at mga representative ng importer company na Burgess Consumer Goods and Trading, isang licensed broker at ilang opisyal at empleyado mismo ng BOC. Kaugnayan ng umano'y smuggled na libu-libong sako at kahon ng mga sibuyas at carrots noong nakaraang taon. Sa investigasyon ng BOC, natuklasan ng ahensya na imbis na gulay, idiniklara ito bilang chicken lollipops, dahilan para hindi dumaan sa mga kinakailangang regulatory clearance.
10: Smuggle, tinitingnan nila yung presyo. Subalit, ang pangalawang epekto nito na napakasama, yung mga naghihirap na natin mga kababayan magsasaka, mas lalo silang mahirapan dahil yung mga lehitimong negosyante, lehitimong magsasaka, mas mababa na nabebenta yung kanilang mga inani o mga napangisda nila. No? Mas malulugi sila.
9: Ayon kay Nepomuceno, violation sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo sa respondents. Pero, tinitingnan din daw ng ahensya ang posibilidad ng pagsasampa ng non-bailable na paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Samantala, under preventive suspension naman ang mga opisyal ng BOC na sangkot sa alleged smuggling ayon kay Nepomuceno. Humaharap na rin daw mga ito sa mga kasong administratibo.
10: Pag sila ay sumampa na sa korte, eventually, matatakot na yung iba namin mga tawa na nag-iisip pa ng masama. Subalit, lilinawin ko lang, ano? Mahigit 5,000 ang tao ng Bureau of Customs. Napakarami din naman sa aming hanay na gustong magtrabaho ng maayos.
9: Ani ni Pomuceno, agricultural products ang isa sa mga pangunahing produktong ini-smuggle papasok ng bansa. Sa nakalipas na taon, aabot na raw sa halos 14 billion pesos worth of agricultural products ang kanilang nasabat. Giit ni Pomuceno, ito na ang ikasyam na pong reklamong isinampan ng ahensya kaugnay ng alleged smuggling incidents sa loob ng isang taon. At magtutuloy-tuloy pa umano ito sa gitna ng aniyay mas agresibong smuggling crackdown ng BOC. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
1: Sinimula na rin ng Bureau of Customs ang paglilinis sa kanilang mga tauhan sa Port of Subic. Ito'y matapos matagpuan ang pagpuslit sa higit 7 milyong pisong smuggled frozen chicken. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salve.
11: Nasa 14 na umanong tauhan sa Port of Subic ang sinampula ng Bureau of Customs matapos mapaulat na 81 tonelada o mahigit 7.1 million pesos na halaga ng nakumpiskang smuggled frozen chicken ang nabawi ng National Bureau of Investigation Criminal Intelligence Division mula sa kamay ng online resellers sa isang rendering facility sa Santa Maria, Bulacan. Napag-alaman kasi ng NBI na ang mga karne pala ay una nang naharang ng BOC at nakaschedule na sana for condemnation pero ipinuslit umano at inilako online.
12: Sisirain, susunugin po ito. Ganun po dapat ang nangyari. Kaya naman po, the mere fact that it was actually delivered or transferred without the knowledge of the Bureau of Customs to a rendering facility para linisin, sterilize. Ibig sabihin, merong intention ang nag-divert ng mga produktong ito para ibenta po ito sa merkado.
11: Sa parte ng BOC, naniniwala si Commissioner Ariel Nepomuceno na malaki ang naging pagkukulang ng kanilang mga tauhan sa kaso. Kaya ipinag-utos niya na raw ang malawakang tanggalan sa Port of Subic habang gumugulong ang investigasyon.
10: Kailangan magkaroon tayo ng tamang oportunidad upang ma-imbestigahan ng tama at walang impluensya yung mga nakaupo dyan. Ano? Ako palagay ko mayroong pagkukulang talaga dyan. So hanggang yung condemnator, kung nakikinig yung condemnator, sali sila sa kaso.
11: Matatanda ang una na ring nasangkot sa kontrobersiya ang naturang pantalan dahil naman sa raid ng Regional Highway Patrol Unit ng NCR sa isang warehouse sa Bulacan laban naman sa umano'y bentahan ng ilegal na sigarilyo. Dalawang customs personnel ang nasampahan ng kaso noon dahil sa kanila umanong papel sa naging transaksyon. Paglilinaw ni Nepomuceno, hiwalay na kaso ito at iniimbestigahan na rin ng PNP. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
5: Mahigit 450 million pesos na flood control projects ng DPWH sa Leyte ang pinaiimbestigahan na sa Office of the Ombudsman. Questionable raw kasi ang coordinates at satellite imagery nito. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
13: Pinaiimbestigahan ng Civil Group na November 30 Truth Commission o N30TC sa Office of the Ombudsman sa pangunguna ng convener nito na si Emil Justin Baste ang 13 DPWH flood control projects sa Dungkaan River sa Baybay City, Leyte na nagkakahalaga umano ng mahigit 450 million pesos. Kasunod ito ng pag-review ng N30TC sa DPWH records kabilang ang project descriptions, contract amounts, completion info, published coordinates, at satellite imagery. Sa 13 projects na sinuri ng grupo, 10 lang umano ang may latitude at longitude coordinates. Ang 3 projects naman ay wala umanong tiyak na coordinates sa public data ng DPWH. Nais ng N30TC na ipacheck sa ombudsman ang exact locations at physical limits ng lahat ng 13 projects at kung paano ito nauugnay sa ilog, tulay, kalsada at iba pang structures. Tinukoy rin ng grupo ang 2 proyekto na batay umano sa satellite imagery tila malayo umano sa kasalukuyang riverbanks ang nakalagay na coordinates ng mga ito. Ang coordinate naman ng isa pang proyekto ay tila nasa o malapit sa isang tulay. Hiniling din nilang alamin ang totoong lokasyon ng 3 projects na walang nakalagay na coordinates. Pinapa-verify din ng N30TC ang mga bayad o disbursements kung tumutugma ba ito sa totoong nagawa sa site. Kasama rin sa ipinapacheck ang procurement records, bidding at award documents at ang paulit-ulit na paglahok ng ilang contractor, kabilang ang Rex Morales Construction, RJIR Enterprises at CNE Construction. Nilinaw ng N30TC na ang kanilang hakbang ay para sa verification lamang at hindi para paratangan ng mga proyekto bilang guni-guni, fraudulent, hindi maayos na naimplementa o maanomalya. Pinauubaya na rin nila sa kaukulang ahensya ng gobyerno ang posibleng pagpataw ng anumang liability batay sa makukuhang ebidensya. Sinubukang hingan ng komento ng Billionaire News Channel ang DPWH Region 8 pero tumanggi muna itong magbigay ng komento habang hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng request ng N30TC. Para sa Agenda, John Riz Calata, Billionaire News Channel.
5: Sumadsad na naman ang PSEI. Nagsara ang index sa 5814, mas mababa ng 0.5% kumpara kahapon. Ito na ang pinakamababa na naitala sa loob ng 3 buwan. Paliwanag ni Brian Ang, Vice President for Trade and Industry ng PCCI. Ito'y dahil sa paglakas ng dolyar at Federal Reserve Rate Hike. Natural daw na nililipat ng mga investor ang kanilang capital investment policy ng PSEI kapag mataas ang interest rate papunta sa fixed income instruments. Para naman kay Jonathan Ravelas, Senior Advisor ng Reyes Takandong & Company, dahil din ito sa mataas na presyo ng langis sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ito rin ang pananaw ni John Paulo Rivera, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Cautious din daw ang investor sentiment sa gitna rin ng mahinang piso.
1: Aabot sa 20 hanggang 40% ng national budget kada taon ang nawawala dahil sa katiwalian. Ayon yan kay former Banko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gunigundo. Sa programang Bankero ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Gunigundo na kung di dahil sa umano'y korupsyon, nabubuhos sana ang pondo ng mga proyektong para sa publiko.
14: But corruption in BIR, Bureau of Customs, and other public agencies is addressed by the government and addressed by the government decisively. That's a lot of money, okay, that will go back to the treasury.

0: Sinigang ng top tennis players sa welcome party sa Singapore Open ang kanilang inspirasyon sa torneo. Highly anticipated naman bukas ang unang laro ni Pinay tennis star Alex Ayala. Narito ang agenda report ni Erica Christensen.
1: Nagsama-sama ang ilan sa top tennis players sa welcoming party ng Singapore Tennis Open. Nakausap natin ang mga atleta tungkol sa kanilang excitement sa torneo at mga personal na karanasang humuhubog sa kanilang career. Isa na rito si American tennis star at world number 70, Alicia Parks, na excited na makabalik sa Singapore para sa mas mataas na antas ng kompetisyon ngayong WTA 500 na ang torneo.
2: It means a lot. I like playing here. I played here for the first time last year. So I was excited when it was a 500 and it was indoor. So I definitely told myself I'm going to Singapore to play this year.
1: Para kay Parks, malaking bagay ang pagkakataong makapaglaro muli sa Singapore.
2: It's definitely confidence. How I feel off the court always transfers on the court for me. So I just try to keep my head in a nice space and try to go out there and win some matches.
1: Para naman kay Filipino-Canadian at world number 33, Leila Fernandez, malaking bahagi ng kanyang tennis journey ang suporta ng pamilya pati na ang mga pagpapahalagang nakalakihan niya.
3: The values of hard work, of always being there for one another. Growing up, I remember going to family barbecues in Toronto with my family, with my aunts, uncles, titas, lolo, lola. So it was so cool to see that gathering, to see everybody coming together and just being there for one another. It doesn't matter their situation, but they're going to be there to help each other.
1: As for 19-year-old world number 5 Mira Andreeva, mahalagang tandaan na may buhay din ang mga atleta sa labas ng tennis court. Kasabay nito, disiplina at commitment ang kailangan para patuloy na umunlad sa laro.
4: Sometimes people might forget that we're still young and we're still teenagers, and we also have something outside of tennis. We have also our life. I feel like you can say that about every athlete.
1: At syempre nakatutok ang Pinoy tennis fans kay Alex Ayala, who is set to make her main draw debut dito sa Singapore Open in the next 2 days, that is Wednesday or Thursday. As of shooting this video right now, wala pang official schedule, but aabangan natin yan. And she is gonna be playing sa center court dito sa OCBC Arena. But the Singapore Open will run up until September 27. Mula sa Singapore, para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
0: Silver medal ang nauwi ng Pilipinas sa Asian Games kickboxing. Hindi rin nagpahuli ang podium finish ang ating women's karate team. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez live mula sa Nagoya, Japan. Zeus!
5: Perdi, dalawang medalya nga ang naidagdag sa Philippine team. Isang silver mula kay Jean-Claude Saclag sa 65kg division, habang ang isang medalya naman ay mula sa Philippine women's kata team.
6: Isang panalo na lang sana para sa unang Asian Games gold ni Jean-Claude Saclag, pero sa gold medal match ng men's traditional 65kg division, na-outgrapple si Saclag ni Otabek Rahabov ng Tajikistan, kaya nauwi siya sa silver medal. Bahagi ng game plan ni Saclag ang kanyang striking, pero patuloy siyang dinala ni Rahabov sa ground.
7: Masasayangan talaga ako. Gusto ko talagang, naisip ko kaya ko mag-gold talaga. Nag-expect ko na kaya ko mag-gold. Kaso sad ako, hindi dahil sa natalo ako, pero yung performance ko parang ako kulangan ako. Parang kala ko nag-improve na ako sa ground games, pero grabe, ang higpit niya sa baba.
6: Ikalawang Asian Games silver na ito ni Saclag, matapos din siyang magtapos bilang runner-up sa Wushu noong 2014. Pero sa halip na mabugbog sa disappointment.
7: Itong sakit ng ito, pagbalik ko sa Pilipinas, gamitin ko para mag-improve. Kusayan ko pa sa ground.
6: Samantala, may isa pang podium finish ang Pilipinas ngayong ikatlong araw ng ASIAD. Umabante sina Samantha Emmanuel Vigelias, Isabel Arrogante at Rebecca Cyril Torres sa bronze medal matapos talunin ng Thailand 4-1 sa karate. Nanalo ang Pilipinas sa 4-5 judges decisions para masiguro ang bronze.
8: It was our teamwork. I feel like we were always showing up for each other. Palagi kaming nagte-training kahit anong oras, kahit ilang oras. So I feel like we were able to show up for each other, motivate each other.
6: Dalawang medalya ang dagdag sa medal haul ng Pilipinas sa Day 3. Silver para kay Saklag at bronze para sa women's kata team.
9: Perdi, bukas aabangan ang Philippine Gymnastics team para sa kanilang team event kung saan inaasahan ng muling pangunguna na magkapatid na Carlos at Eldruyulo. Pero gusto ko lang linawin na apat na event lang ang lalaruan ni Caloy. Perdi.
0: Maraming salamat, Zeus Valdez. Nag-uulat ng live mula sa Nagoya, Japan.
10: Mga Pinoy sa France, sinaway dahil umano sa illegal na sabong. At Liza Soberano nag-debut sa US mainstream TV. Susunod yan sa Agenda.

0: lang saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shantae around the Harbor City with Bingo Plus VIP Club.
1: Dati nakikita ko lang to sa social media. Ngayon nandito na tayo, Nila.
0: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
2: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo!
3: Oh, nalimutan mo na naman yung vitamins. Oh, ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsusuot. Kasi-kasi ng ulo. Lechon pa more.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa, presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
5: All in one drugstore!
6: We love you, ma! Ginhawang
7: Generica. Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko, at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
7: Sa buong bansa,

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabakal, sumang muli.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM.
3: Inganyo lalo ang mga negosyante mula sa Europe na mag-invest sa Pilipinas sa tulong ng FTA. Hindi lang sa pagkain, kundi pati mga materyales at kagamitang kailangan para sa infrastructure projects.
4: It's amounting to $8.3 billion in terms of opportunity between this free trade agreement. So this EU free trade agreement brings about a very stable, a predictable, and a very comprehensive framework that actually ensures long-term partnership and cooperation between the EU and the Philippines.
3: Sinimulan ang negotiations para sa EU-Philippines Free Trade Agreement noong 2015. Pero pansamantalang itinigil ang usapan noong 2017 at muling binuksan ang talakayan noong 2023. Pormal nang ipinagpatuloy ang negosasyon.

dating daw kasi sa embahada ang cockfighting activities na iniuugnay sa mga Pilipino. Itinuturing daw itong animal cruelty sa batas ng France.

pasado alas 5 ng madaling araw nang magsimulang dumagsa ang mga volunteer para sa tree planting at coastal cleanup activities dito sa Balamban, Cebu, para ipagdiwang ang World Bamboo Day at International Coastal Cleanup Day.

0: before the markets react.
1: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
0: Before the headlines shape the conversation.
1: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
0: Get fresh perspectives on the latest developments.
1: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
0: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
2: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Pumalag ang Malacanang matapos isisi ni VP Sara sa administrasyon ang Cotabato school shooting. Inilatag din ng palasyo ang kanilang mga hakbang para sa campus safety. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: Very disturbing dahil sa kanyang pakiramdam, hindi ito normal na nangyayari na isang kabataan bigla na lang makikita mo may hawak na baril at nagbabaril ng walang ibang target, kung sino lang.
4: Kakaiba at hindi ordinaryo. Ito raw ang naging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa panibago na namang shooting incident sa isang paaralan sa Cotabato City. Gusto raw ng Pangulo na tutukan at aksyonan ang mga ito. Pero ano na nga bang nagawa ng gobyerno ngayong hindi naman unang beses na may namaril sa eskwelahan? Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, on the roll na ang mga pa-seminar ng DepEd na ngayon dadagdagan pa ng School Digital Safety Campaign ng ahensya. Dito, kasama ang guro, estudyante at magulang sa pagtatalakay sa mga usapin ng safe chatting, grooming, online exploitation, harassment at cyberbullying. Hindi raw kasi nakikita kung sino o ano ang nag-iimpluwensya sa mga kabataan, kaya mahalaga raw talakayin ang responsableng paggamit at exposure sa social media. Inaaral din daw ang paglalagay ng visible patrol sa mga eskwelahan gaya ng mga barangay tanod. Kaya matapos isisi ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon ang Cotabato shooting, sumagot ang palasyo at sinabing hindi totoo na walang ginagawa ang gobyerno.
3: At patungkol sa sinasabing kay Pangulo na naman ibinibintang ang mga pangyayaring ito. We cannot force someone to understand the situation. If he or she is unwilling to understand or just can't understand.
4: Ayon kasi sa bise, refleksyon ang nangyaring insidente ng kawalang prioridad ng Marcos administration para sa proteksyon ng kabataan dahil puro raw political consolidation ng pamahalaan. Dagdag ni VP Sara, mas madali umano

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Ng Billionario News Channel, binunyag ni Yusek Aboy na may pondong na i-convert na sa cryptocurrency at nailabas na ng bansa. Hindi naman niya nasabi kung magkano ito at kung kanino.
3: Discovered also about money laundering using cryptocurrency na marami ng pera sa bansa natin na nakalabas na ng bansa using cryptocurrency.
4: Ano malungkot? Eh, hindi ma-freeze yun.
3: Hindi mo na ma-freeze yun, Attorney Karen. At ang hirap pa maging visible. There's such a thing now as a cold wallet, which is parang wala kang visibility because it's not on the market. It just needs offline transaction siya. So you need just the cold wallet and a laptop. Tapos transfer ka ng pera. Tapos you can bring that device anywhere. Tapos bigla na lang lalabas yung pera sa ibang bansa.
2: Pero giit ni Yusek Aboy, ay mahigit 200 billion pesos na halaga ng assets ang na-freeze na nila. Kabilang dito ang ilan sa mga asset ni dating mambabatas Zaldi Co at dating House Speaker Martin Romualdez.
5: Magandang balita para sa mga siklista dahil bukas na ang cycling facility sa Muntinlupa City. Balak din daw ng DOTR na magtayo pa nito sa ibang bahagi ng Metro Manila. Yan ang agenda report ni Mike Carazon.
6: Binuksan ng Transportation Department ang mga bago nitong pasilidad sa Muntinlupa City. Para sa mga siklista, meron ng pasilidad na pwede nilang liguan at pagparkingan ng bisikleta.
7: At ang isa sa mga discouraging factor kung bakit wala masyado nagbibisikleta kasi pagdating nila sa kanilang destinasyon, either pawis na sila, amoy kalsada na sila, at medyo nakakaasiwa. So itong end of trip facility natin, meron na po tayong shower dito.
6: Modernong transport stop din ang bubuksan sa publiko. Meron naman itong charging stations, maayos na upuan at mga nakadikit na impormasyon tungkol sa road safety.
8: Masasabi natin dama kaagad ng ating mga commuters, mga kababayan, masalo mga siklista natin.
6: Ayon sa DOTR, magkakaroon din ng parehong pasilidad ang iba pang lungsod sa Metro Manila. Para sa agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
2: Para maging handa sakaling may sakuna, mala final destination na plane crash scenario ang pinaghandaan ng Mactan Cebu International Airport Authority. Yan ang agenda report ni Marian Uy.
9: Isinagawa ng Mactan Cebu International Airport Authority ang MACREX o Mactan Airport Crash and Rescue Exercise. Layo nito na maging handa ang Mactan Airport sa mga aksidente tulad ng pagbagsak na eroplano at sunog. Sa exercise, kunwaring may bird strike at tinamaan nito ang Engine 1 ng MACREX Airline na lilipad sana patungong Incheon, South Korea. Dali-daling dumating ang mga fire truck ng airport. Sumunod ang mga rescue team mula Lapu-Lapu at Mandaue. Itinayo agad ang isang incident command post malapit sa crash site, kung saan gagawin ang update at briefing kasama ang mga rescue team. Nagkaroon ng evacuation sa mga pasahero. Kunwaring may mga nailigtan sa duguan ng mga pasahero mula sa nasusunog na eroplano. May mga kinarga at inilipat sa ambulansya. May mga nasunog rin na animoy mga katawan ng tao.
10: We have to be prepared for any incident that may happen. And that is the purpose of this exercise. MACREX, to ensure that we are prepared for any eventuality.
9: Ginagawa ang Mactan Airport

0: K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM Philippines.
0: And Millonario News Channel Agenda News Tonight.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
1: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Kung si Junita Gabakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Masaligan.
3: Epektibo.
0: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
0: Ang D3. Yung
3: may Physio,
0: yung may
3: D3.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
3: Ang D3.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
3: Ang D3
0: gamay Physio.
3: Ang Physio
0: gamay D3.
3: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang bulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 imedia.
10: That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isibon yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builong na ginadulong sa inyo sa kalawan sang tender juicy hot dog. Batang TJ tayo.
2: That time check was brought to you by tender juicy hot dog. Batang TJ tayo.
1: Pag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalawan sang klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builong man ginadulong sa inyo sa kalawan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumumang ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty Seed alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men. Kag sang Clinica DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: Oy, 24 lang kaadlaw, Pasko na. Kani advance sa aton nga mga pinalangga nga mga tag para mati advance Merry Christmas.
2: K5 Night Watch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch
1: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay silingaton sirad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Pag sa aton man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga Banwa. Pag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan silingaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, kapisa clan kag Antique, sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Night Watch
2: June Alojado Capulo K5 Night Watch
1: Pakirandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga mga talakay na sa nga pila ka madagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kaga international, mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mga kaupon man aton karon na mabalita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Dahil kang tanan sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang, mga kaupon man aton karon ang pilaman ka mga balita man kag information nagikan sa ibang panaton nga mga ka-K5 reporters. Kung naton sa mga balita nagikan sa City Hall, kung naton si KK5 Jenny Kauyunan, mga balita man sa Provincial Capital. Pagsubuman mga pila ka mga follow-up report sa mga balita, military police upon naton si KK5 Karen Badilla. Samtang sa mga pilaman ka mga balita, impormasyon na tipon magkaroon sa ibang panaton ng mga KK5 reporters upon sa kay KK5 Aaron Lloyd Refugio and KK5 AJ Cordova. Samtang mga pila magkaroon ka mga balita, impormasyon na gika sa northern part of Iloilo. Kung naton na aton nga K5 Sara Iloilo, kung naton si KK5 Reggie Di Mayo. Kag sa kinaandan, sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5, may kaupon natin karon ng mga drag ko ng babarita nasyonal, ng mga balita international, mga follow-up ka mga latest ng balita sa sagwa sang pungsod kag sa aton bilog nga Pilipinas. Upo nato ato sini nga news center. Upo naton si ka-K5 Sunny Punay. Sa kinandar, upo naton diri sa technical side, ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5, Jun Alojado Capulot. Welcome gid sa inyo tarantaran diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Tuesday, September 22, 2026. Kapit sa 22 si kita subong edisyon diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Countdown naton karon, 5 na lang kadlaw ang nabilin mga ka-K5. Filing na sang certificate of candidacy sang mga barangay or mga gusto nga magpapili bilang mga barangay officials kag SK officials. So 5 na lang kaadlaw ang nabilin mga ka-K5. Kag mag-start na ang filing sang certificate of candidacy. Gani sa ato sini nga mga kauturan dira nga mga gusto nga ang magpangalagad sa barangay. Ilabi na gid mga kakifab nga ang gina hambal naton pirmi nga gusto kita nga magpangalagad sa aton sini nga barangay. Ah, ginabalibad lang kung kaisa nga mangalagad sa barangay pero sa pagkamatuod lang ang ibandra kay 500 sa laguron sang barangay. Hindi kay mangalagad sa barangay ah. Kundi nagapasagod sa barangay. Kung kaisa sa lawayon pa sa barangay, poderoso pa sa barangay. Ah, gani sa ato sila magkauturan daw. Angan-angan na, plastar na sa inyo, tarantanan. Kay lima na lang kadlaw ang nabilin. Filing na sang Certificate of Candidacy. Until now, mga kakay-five, why pa kita sa main nabatian nga ginpirmahan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kakay-five, nga ang Senate Bill number 2387, mga kakay-five, kag ang House Bill nga ginpasar sa ato sining Kamara de Representantes kag sang aton nga Senado nga nagahimo sang kasuguan agod nga ipostpone ang barangay election kag palawigon ang termino sang mga barangay kapitan. Wala pa ini sa gihapon mapirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sa diin manog sugod na ang filing sang Certificate of Candidacy. Lima na lang kadlaw ang nabilin kag sang nagligad nga September 18 officially na nga nagsugod ang election period. Rason nga may mga banning na subong sa mga barangay, wala na sa mga projects sa mga barangay, hindi na pwede ang mga programa kag mga proyekto sa mga barangay bangod kay may-ari nini sa ang COMELEC nga banning mga kakay-five sang mga programa o kung mga projects nga ipa-implementar sa mga kabarangayan sa subong nga mga tinion bangod kay nagsugod na ang bang barangay SK election period mga kakay-five. So gani sa ato sini nga mga pinilangga nga mga tagparamati sa aton makauturan base may makita kamuda mga ginapa-implementar nga mga project sa mga barangay bla nga nasuguran na sang nagligad pa antes mag-abot ang banning. Inaya mga kakay-five mapadayon ina pero kon inang may subong pa nga mga projects nga ipang pahamtang para sa subong nga adlaw o subong nga mga binulan mga kakay-five kag subong nga bi nga mga inadlaw magasugod o sunod nga mga sinimana ini tanan-tanan mga kakay-five ang gina dumili ana sang aton nga gobyerno ilabi na gid sang Commission on Election bangod kay nagsugod na ang banning o kon election ban mga kakay-five sa mga programa o kon mga proyekto sa mga kabaranggayan. Ani sa ato sini makauturan na hulat-hulato nyo ang amon subong ginabantayan subong sa ato sini nga mga pumuluyo ilabi na sa mga gusto magpapili sa pagkabarangay official kag SK official sa ato sini nga mga kabaranggayan Blackie 500 ang ginabantayan ni ang adlaw nga Biyernes kuni Martes ta subong may opisina pa Miyerkules may opisina Biyernes sa Huwebes may opisina kag Biyernes may opisina pagka Sabado kag Domingo ti siyempre holiday ti sarado managurong Malacañang. So amo ni mga inadlaw mga kakipipe ang balantayan no ang 23 24 kag 25 kon bala mapirmahan sang presidente mga kakipipe ang ining ginduso karon nga inang ginduso nga House Bill kag Senate Bill mga kakipipe sang ato sini nga Senado kag sang Kongreso nga nagapostpone sang barangay eleksyon kag sang pagpalawig sang termino sang mga barangay officials kag mga SK officials sa sulod sang lima katuig mga kakay-five hasta sa 2028. Amo na balantayan pagwas kay hindi ka na mapirmahan sa presidente sa malipot nga sugilano ng aton nga mga pumroyo sa Domingo preparar na kamo gadaan kay sa Lunes mag-start na ang filing sang Certificate of Candidacy mga kakay-five sa pagka barangay official kag SK officials mga KK5. Ganisan ba sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa ato mga kauturan? Tuluyan tra karon diri sa ato sining pagpangalagad. Damo sa nagambal nga dayon na guro niya kay daway man. Daway man sa bungog ni Bangag. Ay kalain. mga KK5. So istoryahan tra karon diri sa ato sining pagpangalagad. Samtang diri na kita karon sa aton nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kay impormasyon, mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa ato sini nga pagpangalagad. Una kita sa mga balita lokal. Aton karon nga mga headline sa mga balita lokal. Isla sang Panay may budiga sang marijuana kag syabo. Suno sa ICPO. Gin-confirm ini sang aton nga Iloilo City Police Office pinaagi sa pagpamuno ni police Colonel inang Wilbert Parilla nga ini sila ang naga tinguha pa nga mahibaluan kon sa diin ginapahamtang ang mga bodega sang mga illegal nga druga diri sa Panay Island. Waay matumod kun sa diin nga lugar sang Panay. Basta nagapati ang aton nga mga pulis nga may posibilidad mga KK5 may ara sang budiga sang illegal nga druga diri sa Panay Island. Kag ang giratudlo diri amo ang budiga sang marijuana. Kag indi basta-basta nga marijuana ni indi ni kay siling nga tumandok nga marijuana KK5 Andre. Ang ining mga marijuana nga ginagamit sang mga adiktos, mga KK5, mga kabataan, mga pamatanon, kag mga dalagko man eh. Mga KK5 nga mga marijuana, iniindi basta-basta nga marijuana nga locally made o kundiri lang ginatanom sa aton sa Panay Island o kon sa iban nga parte sang lugar di sa aton sa Pilipinas. Kundi ang ining nga mga marijuana, mga KK5 ang gin-report nga lonsay ini mga high grade nga mga marijuana. Ang pinakamasakit pag isinidre nga balita kay ini nga mga marijuana magluwas sa laya nga dahon sang marijuana nga high grade may ara pa sang marijuana syrup. Ah? Nag-amat-amat naging subong asin so ang mga durugista kag ang mga nagapanghimo sang mga illegal nga druga KK5 Andre mga ang mga laboratorio nila subong KK5 Andre nagahimo na sang syrup nga marijuana sang una ang marijuana laya lang gid niya nga dahon nga ginapurupudpod ka ginalikit-likit ah amo lang gid niya sang una KK5 Andre ginalikit-likit nga laya sang dahon sang marijuana. Amo lang na yung ginagamit sa mga kabataan, sa mga pamatanon, sa una kag sang mga tao. Subong niya high grade na. May ara na mga KK5 sang syrup nga marijuana. Ano ang purpose sang syrup nga marijuana? Ini mga KK5 ang ginatughong no sa mga VIP. Ha? Ginatog Honky 5 Andre sa mga VIP. Lalayo ng VIP. Inabla ang electric na siya. Pero ginatutughungan sang daw syrup mga KK5. Nga amo ina siya ang nagahatag sang aso. Kun imo nga pulopindoton kag suyup-suyupon mga KK5. Ining VIP nga ini. So amo na kuno suno sa report ining mga high grade nga mga marijuana may ara na subong sang syrup nga ginabaligya kag ginatughong sa VIP mga KK5 kung kay sabak siya mo na maparimahuan kung like kabalo KK5 anding laya nga dahon sang marijuana ni konsindutan mo ni humot ang iya nga kwan mong humot siya hindi bla mahumot ang iya nga baho isa makabatya kung isa may mga makita kung mga kauturan aton nga naga-vip bala Nag-VIP siya kay 500 ang humot sang iyangang nga ginapagwa nga aso. Hindi kay baho sang aso. Kundi medyo mahumot. Basi ko na muna na siyang ginahambali lang nga sirop nga mariwana mga kakifay. Ha? So, Ario, ini mga kakifay bang ining mga ginapakita namon sa inyo ni? Amo ni siya ang pagbukas. Ang pagbukas ang mga personalidad. Exclusive ini nga ginpadala. Ginsend mga kakifay sa K5 News FM Iloilong mga videos nga ini. Ang pag-open nila sang mga laya nga dahon nga mariwana halin mga kakifay sa mga ginapadalang inang kung ano panawag sinagani K500 ginang padala ano gani na sa panawag ang ginapadala bla sa aton bla sang mga kung ano nga mga courier mga kakifay ti pinadala niyo. Pero suno sa report kay impormasyon nga diri sa Panay may mga budiga na di. O di kitaon tong sa likod yun. Ano naman di may mga tanom-tanom nga mga kuano. Ari ni Gurusto nga uma sila gahimo ay kay nga a. Di may mga green nga mga hilamon to skillet sa bintana o kitaon sa video nila mga kakifive. Ha? Inang ginapadala na subong sa parcel. Muna gali, parcel gali, no? Mga kakifive, no? Sa mga parcel ginapadala, tinginabuksan yung parcel. Ang unod sini mga kakifive, mga high grade nga klase sang marijuana. Ito kitaon ni Tsura sang gaguyo. Mga bataon pa? No? Mga kakifive, mga ginapadalaan ka marijuana. Ay, perte. So sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati ato ni karon nga istoryahan. Sang una mga lantawan nyo bala kun ano ka isog nila kay Pebandre no. Ma kun mamabukas na gilag kamo sang parcel nga unod ya illegal nga druga o kun mariwana kag syabo. Mga kaki 5 ipa video video nyo pa. Kag ipakita kita sos Maria ihunis ti garapon ni Santissima. Sang chimpo ni Digong ni laban-laban hindi ni sila makita. Araw na, oh. Ginapang video nila mga kakipay pang pagbukas nila sa mga parcel nga ginpadala sila ng unod sina mga kakipay lunsay tanan mga high grade nga klase isang marijuana mga kakipay ang dala ang karga sina ang unod sina sa mga ginpadala ng mga parcel nga ini mga kakipay bo. Tapos gina-video nila batiyon pa mga istorya nila batiin nyo blakeron bla, mga kakipay kay pabati ko sa inyo ang mga kwan ang ila sini nga mga tingog samtang nagabukas sila sa nga parcel nga ini ung unod sini mga K5 laya nga dahon sang marijuana kag wala labot sina may ini sila ang may-ara pang group chat grabe ang group chat nila mga K5 mong ambot subong masigindula na nila na ngalan sila sini nga group chat. May mga group chat sila kung paano sila magtiriripon. Mga kakifive gachatay na sila. Sa ila sining group chat na. Dra sila gahibaluay kung paano kakun na diin ipadala. Ang mga marijuana kakun sinong ilang mga suki. Yung mga kakifive nga nagakuan, nga nagabaligya, ka nagabakal. Sang mga laya, nga mga dahon sa marijuana raon ha. Kita nyo sa isa ka video. Amo na na siyang ginbuksan nga parcel mga kakifay. Mudamo ang klase sang laya sa dahon sa marijuana. Amo na siya ang mga high grade nga klase sang marijuana. Opo, sila sila nga grupo. Sa group chat nila nga. Ano na nga ngala sa group chat na ganino? Good la. Ano to? Good tough. Ano na? Good tough. Mga kakifive, ang ilang group chat, good tough Iloilo. Grabe, no? Amo na ni mga kakifive kakuan kaabilidaran. Amo na ni sa subong kaabilidaran. Ang mga kabataan subong wala na sa may ginakahadlukan. Why sila nahadlok subong ara naman? Sang una mga kakifive, ginapakita-kita na kung paano sila maghirigop sang syabo. Sang una, ginapakita-kita nila kung paano sila magsuyop sang syabo. Sang chimpo ni Tatay Digong, mi isa kabilog, wa isang may nagapabalo. Gakadto ni sila sa police station kag nagasurinder. Kag nagahambal nga siling nila, makuan ko, masurinder ko. kay nagagamit ko siya buka kwan user ako. Di ginapang rehab man ini sila mga kaki-five. Gingastuhan ni sa gobyerno para i-rehab. Amo na nga ang ginahambal sa nga to, sini nga mga pila ka mga inang kritiko ni Tatay Digong sang una, nga gahambal sila nga manugpatay si Tatay Digong, EJK si Tatay Digong, ginapamatay ang mga drug personalities. Why kuno ginahatagan sang chansa? Or ginatawag na to nga second chance? Why ginahatagan chansa, kundi ginapamatay lang dayon? Di kung tutuod lang kung pamatyon nga pamatyon Tatay Digong tanan nga mga adik ang tangan tanan nga mga drug lords ang una. Matyag ko milyon-milyon ang nagkaramatay. Kagbasi taniti way matway na taguro magastuhan eh. Kaya nga asang unang achimpo nahisa kami gani sang una nga mga matarong. Kami mga kaki-five nga managapangabuhi sang matarong. Nahisa kami sang chimpo ni Tatay Digong. Kay kami amor niya nagapangabuhi sang matarong. Hindi kami addict, hindi kami drug pusher, hindi kami drug lord. Mga kaki-five, nagapangabuhi kami sang matarong, gabayad kami sang amon nga mga buhis. Ang amon nga mga buhis ginagamit ni Tatay Digong sang una, kag igasto iparihab sa mga adiktos, sa mga gago nga mga adiktos, sa mga drug lord, kag sa mga drug addict nga mga nagsururinder. Nga ambal nila, mabag-o na sila, maparihab sila. Ang amon kwarta nga ginabayad nga buhis, ginkuha ni Tatay Digong kag iparihab sa mga buhisit ng mga adik nga ni. Mga kaki-five, te ano, nagreklamo kami? Kaya ang hambal ni Tatay Digong hatagan sansa nga magbarag-o ni. Tinagrehab ang mga animal nila. Pagkatapos nila rehab, sang makagraduar na sila nga marehab sila, pinangtagaan pa sila kapital tag 5,000, 10,000 para nga ipangabuhi nila, para nga magdula ng ila sila nga pagka-addictos. Mga kaki-five, hindi bala mo nang natabo sang una? Di! Anay karon kay nagbulos naman, ining amo nila nga pareho sa ila kabangag. Mga kaki-five, ari na subong lang tawa nyo. Ginapakita-kita na nila sa malipot nga sugilanon. Wala na sila nahadlok. Wala na sang kahadlok ining mga adiktos nga ini. Ni mga drug pusher nga ini. Wala na sang kahadlok mga kaki-five. Kay ginapakita-kita na gani nila. Ginabidyo na kay ginapakita-kita. Ginapo sa Facebook. Sa maripot nga sugilanon, way sang pagkatahap. Sang una, ginawa nagpanago ni. Nagsulurinder gani ni sila. Oh, mga kaki-five sang chimpo ni Tatay Digong. Oh, ginpang rehab pang mga animal nila ni. Nag-graduate ni sila, pinanghatagan pa ni sila sang mga kapital para nga magnegosyo mga buisit nila nga ni. Anay karon mga kaki-five, nagbaralik na maliwat ka, nagsubra pagid kahangkilan kaysa subong ang mga parcel nila nga ginabakal ng mga shabu kay mga marijuana. Ginavideo pa nila kay ginapakita-kita sa social media. Nagapakita lang nila na wala sang katahap, wala sang kahadlok. Kagkampante ang mga animal nila ngini, nga mga drug addict ngini, ka mga drug pusher. Kampante sila nga hindi sila manakop. Kampante sila nga hindi sila magkarauntay ang mga buol. Bangod! Kay nagapati sila nga ginapabayaan lang sila kang ilang amo mismo, mga boss nila mismo. Bangag man! Pati nga ito nga gobyerno, bangag ang pagpalakat sa panggobyerno. Amo nang matutuod nga sitwasyon mga kaki-five. Di ara, masaksihan nyo na subong. Mati ka mo ha. Kahibaloon tara. Kung naghahambal nga ito nga ICPO nga may mga budigas ang marijuana adri sa aton, ang pamangkot ni naghalalin ini ang ginastocks nila sa budiga nila. Ha? Hindi lang kay marijuana ni may budiga nila, balaban pati shabu. Mga kaki-five kay nga ah, minilyon-milyon nga mga balor sa mga shabu madakpan sa aton nga mga pulis. Daw halos wala nagakaubos. O hindi bala? Daw halos wala nagakaubos mga kaki-five. Bisan pa nga minilyon-milyon na ang shabu kag marijuana nga madakpan sa aton sini nga mga kapulisan. Ha? O gani, standby sa ato, sino nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati sa ato, mga kauturan, kaya ato na karoon nga pagkatalakayon, diri sa ato nga pagpangalagan. Kululbaan eh. Sa ato nga mga kauturan, sa ato nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati, most especially mga girikanan, why ka muna kulbaan sini? Nga may posibilidad mangin isa sa mga biktima sinisang sining amo ni kadamo nga mga syabo, amo ni kadamo nga mga marijuana, isa sa mga kabataan nyo, isa sa mga miyembro sa pamilya nyo, mga minor di edad, mga ginapang target nila sini, mga high school, college, mga kabataan nga mga nag-iiliskwila, mga ginapang target nila sining mga marijuana nga ini. Oh, kaga pinakmasakit pa kay hindi mabalaan kon marijuana ang ginahigop sa mga nagapanigarilyo ilabi ni sa mga nagagamit sang vape kay may ara na sang high grade nga marijuana nga syrup nga ginatughong sa vape mga ka K5 agud nga amo ang gina sigarilyo kuno abi sigarilyo lang gali kay ang vape mga ka K5 Maria Ihones ni Grapon Santissima ang tughong niya gali syrup na sang marijuana amo na siya mga ka K5 ang ginakuan naton subong no gina approve ni Maha naton subong diri sa ato sini nga pag pangalagad ha sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag paramati standby kamo sa ato sini makauturan kaya dumapatay aton nga arana okay na aton monitor samtang mga kakifaiba, amo na karoon ang aton istoryahan, lawigon, tanay kagpag-tastar ang ining parte sa mga marijuana, kagsabone, pamangkoton, tang aton ining PNP Regional Office 6, ang ICPO naghambal, nga may budiga, nag-confirm nga may budiga diri sa aton sa Panay. Pamangkoton, tang aton nga Region 6, DNA, nakuan yun eh, na-identify na kung sa DNA ining budiga sa mga marijuana, kagsabo, and beside that, mga ka-K5, ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang PDEA, mga ka-K5, dapat sila naka-incindi, sila nakabalos, ini, din ang budiga man, wayayhan ang budigas, gimaras, kaya katabok kapatos dalang, wayayhan ang budiga sa mga pila ka mga probinsya, de, pila mga ka-probinsya, diba, Kapis, Aklan, Antique, kagimaras, mga ka-K5, kagang Iloilo, eh, now, sa diin, din sa Panay, amo na pamangkot naton mga kakifive. Turuyan trakeron diri sa ato sini nga pagpangalagado. Mga kakifive. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, dugang naton nga mga balita lokal o areyo lang tawa nyo blao. Ang lalaki nga nakuhaan sang 2.8 million nga balor sang syabo naman. Inano na yung balita tapuro ta na ni illegal nga drugaw. Tapos nga kigta kung tawgon ta nga syabo lice. Mga kakifaib, pareho 2.8 million nga balor sang syabo nga ginkasasang drug bypass operation sa banwasang istansya ginpasakaan na sang kaso ining lalaki nga nakuhaan sang 2.8 million sang una mga kakifaib ang ginapang dako pa gatos-gatos libo-libo lang subong niya mga kakifaib million yamong big time yamong mga milyon nga balor sang mga illegal nga druga amo na nga nanamitan ining mga mula sang trabaho kag ining mga inang non law abiding citizen mo chilingon mga police character bla ibande mga ka K5 amo ni ang nanamitan gid nga magbaligya kay nga

Pero daw mga pensyonado ang mga bilik sang ilik nila ni. Mga may gwardya na libre turulugan, libre balay, libre pagkaon. Tapos kung ang ilagan nga pagkaon daw damog kaido, dayo nila ka noise barrage, dayo nila to ka jailbreak, dayo nila to ka reklamo to nga sila nang pagkaon na modem ni mo to. May right ka mo ihan nga magpareklamo sa mga pagkaon yung mga animal ka muda. Pero yan na sa iban nga mga nagkalapriso nga kwan. Nagkalapriso sila pero inang kwan blan ng inosinte pa. Mga kaki five. So, pero yan tama na karoon din sa ito sila nga pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iba paraton nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Lima ka mga minor di edad nga ginatudlo suspect sa pagpanglampos ang butilya. Di galito buno kagabi, panglampos lang galito. Mga kaki-five, dito sa may distrito sa Ngaribalo, black kagabi ito, aging turnover na sa DSWD para nga sa nagkaigo nga intervention. Kitaon sa video mga kaki-five nga sos, kinalapitan kag pinaltog sing isa, butilyang gigamit, buka, gid mga kaki-five. So, mga minor di edad galito mga suspekto. Sos, Maria Ihunis, tigra po ni Santissima. Araw makita yun sa video da mga kaki-five, oh. Nga gauba bayo tong biktima galakat-lakat na duro din makantoto ba si mapuli na to. Golpe lang pinalapitan mga kaki-five sang suspect kaglinampusan kabutilya. Pagkatapos di linagas pag inila pagdalagan. Grabe nga mga isog no. Na no, mga kaki-five. And so istoryan tracker on sa ato sila waraw na muna sa nagauba bayo. Pinalapitan niya kaglinampusan no. Amo galito saga pulupundo sa may motor pirmiro. Gatulo tambay sa motor. Mga kaki-five. Pagkatapos nag kwan mabalik tani. Ginlagas pag inila. Kita nyo? Puro isog. Pero kun magkalapilasan gani, hindi kahibi-hibi na sa mga nanay lagi tatay nila. Yung mga gago. Mga kaki-five, ito yan, trackeron din sa ato siling pagpangalaga, dirigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang iban pa naton nga mga balita, kag-informasyon, magulang, pirason, matapos kinlabo sa iya, manghords, banwa, sang igbaras. Ano naman yung halinan sa linabuyaan, linabuanay naman niya sa mag-uluto, do? Kwaon taman nagkaroon ng informasyon din sa ato siling pagpangalaga, kag, ining may kang tanan sa isa ka babaeng, inang negosyante mga kaki-five nga gintiro patay sang iya sini nga live-in partner sa may banwa sang haniway. Tatlo nagli ka tubtob apat ka bulan nga nagbulagay sila nga duwa. Bo chiringon maaway sila eh. Yan isang ulihi. Guro ay nano klase kabana daw sa waywaay gina no. Nagbulagay na kamo sang imong nga nubya ko sa imong nga live-in. Hindi ka kakwan, hindi ka ka-move on. Amon isang batasan kay Paibanding nga kwan. Nga selfish. Selfish na isang batasan man nga. Nag-away ka mga duha, nagbulagay na kamugani. Para nga ti fair and square na lang. Ti sige bulagay ta. Kunin mo lang taon, pirdi ganin na ding babae kay Paibanding mong man nga. Yung babae at siyempre ang iyang pagkatawo daw halos nabuhina na. Ikaw yung lalaki, pagkayon, pagkulbon, lalaki, kamanggiapon. Di, Blackie 500. So, pwede pa kanin babae na diri. Kaling ining lalaki, yung mga kakay, why ni, hindi ni sa lalaki, may pagkaagi ng tao. Man nga, kung amon ang nagbulagay na kamugani, kahit siyempre, hindi na kamumpayintindihan, nagbulagay na kamuting, balikan mo pa kagpatsyon. Kasulod sa pinsarya mo na siguro ang ginahambal Blackie 500 nga kung hindi ka malang mapuslan na akon ka mapuslan ka naman lang sang iban nas mayo pa nga puslan ka lang sang duta ba mo na siguro mga kaki 5 no kaluluoy niya kay manti ang negosyante ni nga babae niya tiniro yagi diyo kag para mapatayo ipamangkot kinapatay na to din ka manago di Blackie 500 why law kasi tao mga amuni mga kaki 5 tanta may sala pa ng babae, abe, no? Di kung may sala, why na dapat, kung nagbulagay na, why na dayon? Kaya nga sagi mo ka pa balik-balik man nung mga, anong ginakigan mo kay, why naman ka mo? Guro, sila nga, guro matyag ko, galangot ang buo.

0: siya kay mating babae ni negosyante kay Pep Andre mo. Siya may kulo kwarta, guro ito siya, mot ni. Ano ni, wain siya kwarta ya. Na ano ni, ginahut-hutan mo ng babae ni. Ay, wala-wala ka klase laki. Ah, istoryan, tara karo magka K5 diri sa ato, sila nga pagpangaraga diri gidamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton nga mga barita, mga ka K5 sa mga barita, dugang registered owner sa utility van nga nag-obstruct sa driveway sa ikag 5 Brigade Station sa distrito sang Molo, ginpapanaugan sa Siokos order sa nga aton nga la LTO. Ah? Balaan niya nagigit nga emerhensya na dabal niya nagigit nga ginaplastara sa mga fire truck yan sa mga parking. Inano mga klase ka utok man. Utok laban tingkoy na naman. Mga kakifay. Ah? Sa historian, tama na karoon din sa ato, siling ang pagpangalagad. Kag sa mga balita nasyonal, kapayari pagigiliw, oh, bado-budamo, tagay-balita ba, no? Ang Medicos Medical Center bla na nindugan ko nung aging buligan ko nilang rider bla itong disgrasya sa tubang sa ilang hospital. Nanindugan nga gan video na gagani. Ito may ka-video pa itong gambal nga. Oh, kuha na niya na, unahan ni ni. Oh, kuha niyo ni, unahan niyo na ni. Ah, kadugay-dugay na. Ara sa tubang sa ilang hospital. Sa pagbit-bita kag. Huwag pagkwa street chair kag dalon kag i. Dulong sa kwan kag idulong mga kaki five sa ospital kay lapit man emergency room kay atubang man ka ospital nila awaywa ay gid mga kaki five di napatay gid ang rider ni mga kaki five bangod kay asa kalawig sang chimpo nga gintener niya sa lugar nga nabiktima siya kag na aksidente siya sa atubang mismo sang ospital amo na kalawlaw nga klase sang pag patakaran sang panggobyerno diri sa aton sa Pilipinas. Madisgrasya kay imo ya kaluluoy ka lang mga kakifive. Hindi kakabangon iya mga kakifive kag maka matumato kadto sa ospital. Mapatay ka na gid lang. Storyan tra karon iban pa nga mga balita kay impormasyon. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kakifive sa mga balita nasyonal ha. Ah si Uswag Ilunggo party list sa Congressman Joang mga kakifive. Ginpapanaugan sang 90 day suspension bangon sa kasong graft and corruption. Ining kaso niya mga ka-K5 amo ang conflict of interest bangod kay may 14 counts siya nga kaso sang graft and corruption bangod kay may masubra 200 milyones nga programa o kon nga pundo halin sa gobyerno ang nabaton sang iya sila nga kumpanya nga kontraksyon o construction. Nagpangontrata mga kakipipe nga siyang nagapanag-iya. O, so kung ara ka sa gobyerno, hindi ka pwede nga makapangontrata kag makanegosyo. Mga kakipipe, ang imo sininga negosyo, hindi pwede maka-intra sa negosyo sa gobyerno. Bangod kay may conflict of interest na tingkaso ya graft and corruption, ginpapanaugan sa Sandigan Bayan, mga kakipipe sa 90 days nga suspension order. O, te, saan o matik effect ni? Balaan talang nagaring kung dito na makita Jojo ang mga kakifay. 90 dias nga inang preventive suspension ang mga kakifay sa kay Congressman Jojo ang sang Uswag Ilunggo party list. Ginapanginwala na ni sa subong sang mag-amay ni Jerry Trinyas kag ni Kwan ni Raisa Trinyas. Sang una, grabe nga tabi-tabid, halos sa itibong latrutudo ang kamot ni Congressman Jojo Ang. Sang Uswag Ilunggo, ginaklaim pa mga kakifive ni Jerry Trinyas ni sang una, ang Uswag Ilunggo siya ang founder. Mga kakifive, kagang iya sini nga bata nga si Raisa Trinyas, mga kakifive, upod sang una sa pagpadalagan sang Uswag Ilunggo partiles. Ah, sobong, grabe nga pamiriphi ilang nga duwa. Yaway na kami nila, botso Uswag Ilunggo niya ni Jojo Ang na. Eh, kay may kaso. Pero kung wala gani, kung mga kadayawan na, alaban-alaban, una pa na sila pabida-bida. Mga kakipay. Ah, so, storyan, tracker on, diri sa ato, sila nga pagpangalaga, diri lamang sa K5 Night Watch. Kag, ano pa ginang iban ng mga balita? Ah, si Congresswoman Jam Jam Barunda, mga kakipay. Ang may ginfile nga House Bill nga kinahanglan i-refund mga ka-K5 ang mga ginkwano i-refund ang ancillary charges sa electrical bill sa mga konsumidor diri sa aton sa bilog nga Panay Island. Mga kaki-five, ilabi na gid sa Iloilo City kay mati congressman sa sang Iloilo City. Ano ni siya ang ancillary charges, mga kaki-five? I-plastar ko na sa inyo karon diri sa ato sininga pagpangalagad te. Mga kaki-five, si congresswoman Jamjam Barunda lang na ang nakapinsar. Si congresswoman Jamjam Barunda lang na ang nakapinsar sang kasubong sini. Ang ginapaminsar yang para gidya sa mga pumuluyo, ang bulig para sa aton nga mga pumuluyo. Lain da sa iban nga ginapaminsar nila da pati ahaw-ahaw na gidamang nga payong mga kakifag mga kulor pula sa makilis ang dalan ipakakas. Mga kakifag, bangod sang asod-asod nga brownout diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa Western Visayas. Amo ni ang rason kung nga ang nagpasar mga kaki-five sang isa ka Senate bill sa Kongreso si Congresswoman Jamjam Barunda ang ining ancillary charges mga kaki-five. Ano ang ancillary sa charges? Plastar ko na karon sa inyo diretso ato siling pagpangalaga diretso lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon na batian ang Boilog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 The Superior Antioxidant kag sang Mighty C the Alkaline nga Vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator mga kaki-five. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpanamati ga problema ka sa hypertension, balatian sa kurason, mga problema mga kaki-five sa taas sa ato sila nga blood sugar level or diabetes, even cancer mga kaki-five. No, kayang-kaya nga i-control sang aton sini nga Klinika de Alternatibong Medicine and Wellness Center nga mga produkto katulad sang Klinika DTX 500 kag sang Mighty C. Kaya ang Klinika DTX 500 mga kaki-five ang puno ini sang anti-carcinogenic properties agon nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Wala labot sina mga kaki-five ang Klinika DTX 500 ang bastante ini sa iban pa nga mga minerals kag iban pa nga mga minerals kag mga bitamina nga nagabulig mga kaki-five para sa pagpaayo sa aton sining lawas kag magapabilin nga healthy aton lawas kontra sa mga pamalatian katulad sang cancer. Kag wala labot sina ginapapartneran ini siya sang Mighty C para nga nami gid may-ari ini siya mga kaki-five ng power duo sang Klinika de Alternatibo. Ang Mighty C mga kaki-five isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sini nga immune system capabilities agud nga patyon ang managkaguba nga mga selula sa aton nga lawas through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Sa muna kun nga ang gina-partner gini sila nga duwa ang Klinika DTX 500 the Superior Antioxidant kag ang Mighty C the alkaline nga vitamin C. Makagasto kamo sang 22 pesos pero layo naman kamo sa high blood, layo naman kamo sa diabetes, layo naman kamo sa cancer, layo naman kamo sa iban pa nga mga balatian. Sa malipot nga sugilanon magapabilin nga healthy ang aton sini nga kaugalingon. Ang Klinika DTX Pabrika Mighty C sarang nyo ning ma-avail sa mga nakalilain nga mga butika nationwide kag sa iban pa nga mga parmasya kag mga drugstore labi kag labaw sa tanan nga mga Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy diri sa Bilogman nga Pilipinas sa Panay Island. May ara kita sa may barangay Apolohista sa Banwa Sangsara. May ara man kita sang ara sa may Salvation Street barangay Poblacion Ilawod Pasig City. May ara man dira sa may Cosmart sa Banwa sang Kalinog. May ara man dira sa may Orbi Street barangay Baybay Norte sa Banwa sang Miyagaw. Kag diri sa Iloilo City of course ari diri sa makilid sang Robinson Haro sa tupad lang gid sang Gate Alagyan mga kaki-five sang Centro Birch International College. Sa ato siling pagpangalagad ang mabalik kita dugay-dugay sa iban pa nga mga balita. Ah, ang party sa Facebook bla. May mga nagakwan, may mga naga-comment. Siling nila ang ginahambal sa gobyerno nga kuni na patawag nila si Mark Zuckerberg. Kagin na matambong gini sa kuno indi gani representante niya matambong sa Kongreso. Kay kinanglan nga kuanon sila dapat i-regulate mga kaka-K5 ang nagaguluwa sa mga Facebook. Ah, tikon indi kuno magkato si Mark Zuckerberg nagaplano ang gobyerno nga kakaso ng Facebook sa Pilipinas. Tiambal ni Mark Zuckerberg sila niya way makulabot sa inyo sa Pilipinas. Kay damo man da sa iban nga mga pungsod gagamit sang Facebook. Ah, niya pero kung gusto nyo gid, niya ti pwede man na, niya kakason tantaran nga mga gusto nyo sundon ta. Pero basta hindi ta kamo paghatagan sang income. Tinay sabat si Congresswoman Janet Garin kagangaton nga iban nga mga kamamalidha. Niya ti willing magkami nga dulaon sila ang income sa mga kwan na sa meta. Dulaon ang income sa Facebook. Ah, niya basta masunod lang ang amon nga gusto. Mga kaki-five, mayo kamo inyo eh. Oh, mayo kamo inyo eh kay gusto niyo bisa madula na way kamo labot kay nga damo mo kamo kwarta nga mga buisit kamo. Kami amon ya mga kakay-five. Yadi pang darwa klibo, tatlo klibo kada bulan nga mabakal namon ta bugas mga kakay-five pag sudan. Sa amon ikapigaduhon sa ato sini nga pungsod mga kakay-five. Oh? May nagasuggest gani siya instead sa ginahambal niyo na nga dulaon ang income sang Meta, sang Facebook sa mga pumuluyo. Ang aton na lang subong nga himuon mo na niyo. Oh, barter, bargain. Dulaon ang baklanay sang buto sa kada eleksyon. Oh. Mga kakifay. O hindi gani, kung ako pagin kifay bandre mo niyo. Dulaon ang swildo sang tanan nga mga politiko sa bilog nga Pilipinas. Aton nga oras. Alas 8:23.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansya ra.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imu protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya ga inom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So, ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? So, kaya nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sagot hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no? Manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas, dapat hindi mag-tiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs.
5: Kanay sa atay.
6: Atay, no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, no? Kinilan naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Nagalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
8: DTX 500.
2: Health alert with Dr.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula ng gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
7: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabahang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw bala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: BCO.
1: Yung may D3.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow! My puso.
5: K5.
6: K5
5: News FM.
6: K5
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
7: My puso.
8: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
9: Night Watch.
10: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 40 minutos na kaligad sa alas sa 8. Mga ka-K5, ang sa screen ko ni K5 ba, Andreo? Time check-in man eh. Hindi. Okay. O sige. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5. This time, check natin karon ang mga balita na kag-information. Nagikan sa kay ka-K5, Jenny Kayunan, na hunta mga balita, nagikan sa City Hall. Inimay kang tanan mga K5 sa sining report ni K5 Jenny nga ining medical center bla kuno nanindugan nga ginbuligan la kuno rider nga disgrasya sa tubang sang ilang ospital. Mga K5, anong prinsipyo? Dere check naton mga K5 ang report ng impormasyon na gikan kay K5 Jenny Kauyun. K5 Jenny sa Kampyon nga report. Standby.
11: K5 News FM. Kampyon report.
12: Sa K5 June kaina nagpatigayon sa committee hearing ang Committee on Health o ang Committee on Public Service o kung Public Safety. Councilor Cedric Cabaluna kag Councilor Alan Saltivar regarding ni K5 June sa natabuong insidente sa tubang sa Medical Center na allegedly o kung ginpahayag na ginpabayan nila o kung wala ginbuligan ang isa ka delivery rider o kung rider nga na-aksidente mismo sa baba o kung sa pila ka metros lamang ang distansya halin sa ilang emergency room ka K5 June. Kung madumduman mo no nga dito sa social media nag-verbal speech ni si Councilor Cedric Cabaluna regarding this matter, that raised concern ni K5 June kung ano ang kumbaga protocols sa guidelines sa mga hospitals kung mayara sila sa bi-accident nga matabo sa ilang premises. Kag kung ano, sinugid bala ang first responder ka K5 June. Since base sa witness o kung sa OFW nga nag-video ka K5 June, no, makapila sa kabeses nga nagsulod sa emergency room sa medicos pang ginahambalan lamang siya sang security guard na tawagan anay sang ICER o kung ning Iloilo City Emergency Responders, which is amo ni K5 June, usually dili sa Iloilo City ang ginatawagan kung mayara sang emerhensya kag ginhanglan nga responde in terms of medical assistance. Dito kay na K5 June sa committee hearing nagtambong ang Department of Health, ang Iloilo City Health Office, ang CDRRMO ICER, ang aton kapulisan, as well as man, K5 June, ang almost all nga katapos sa major private hospitals dito sa Iloilo City that includes St. Paul's, Mission Hospital, ang Western Visayas Medical Center, ang Medicus, ang Iloilo Doctors, Qualimed, kag The Medical City, kag K5 June. Kagina, tingin hatagan man kahigoy na ang K5 June, no, nga mapathag o kung mag-share man sa bahin ang Medicus Medical Center kung ano ang natabo. Actually, kag K5 June, sa incident report kag K5 June, no, actually, wala man nila din pagdetalye kung ano ang mga ginlapat nila binga pagbulong. Yung panindugan nila kag K5 June, naging hatagan nila sa assistance o kung bulig atong rider. Sa ilang report, exactly at 4:08 K5 June, sa kagahon, ding dala K5 June, no, o kung ginrespondihan sa ICER ang Ining writer kagin ang ICER ang nagsulot ito sa hospital. Accordingly, ako sa ilang personal ka ina nga may mga being nga gindapatan siya, gibutangan siya sang dextrose, ging bulong ang iyang mga injuries, especially ang iyang head injuries sa K5 zone, kagiban pa nga mga sabi mga pagbulong dito, gintawagan man ang iyang mga relatives sa K5 zone kung ano ang ilang nga mangin kumbaga panindugan o kung i-admit nila dito sa may medikoso kung noon sa ibang hospital. Actually, kay K5 June, according dito sa observation natin, wala taginhambal kay K5 June, no? Wala sila nag-responde. Ang question din kay K5 June is, nasulod ang pasyente o kung ang rider 408 sa kaagahon. Ang tawag kay K5 June is 4 or 3:45 in the morning o kung alas 3:45 sa kaagahon. Kaya ang pamangkot dito kanina ni Councilor Sadfri Cabaluna, within the 23 minutes sa K5 zone, ano ang ginobra? Nga awala ginrespondihan, nga ginhulat pa ang masobra 20 minutos antes ginpasulod sa hospital. Kaya ang nagpasulod pa ka K5 zone is ICER, ginhulat pang ICER nga magabot, wherein K5 zone, no, nga ara na gin mismo sa ba nila ang pasyente. So kumbaga, ang within the 23 minutes sa critical time K5 zone, most likely kung mas na pa-early o kung mas na paano siya dapatan sa pabulong, ang pamangkot is basic naka-survive pa ining rider kay K5 June. No? So, amuni, ang nangin kaungdan, pero sa bahay niya sa The Medical City o kung sa Medicos, nalindugan sila ya, naging obra nila kung ano man ang dapat ng obrahon sa pag-atipana sa pasyente nga nagsulod sa ilang emergency room ka K5 June. Actually, dito man napatpat man rin na ka K5 June, no, ang pinaka mga concerns man sa ibang mga hospitals since nga sa reports ng CDRRMO, hindi siya isolated case. Bala, mayara sa nga 9 incidents nga na-record ang ICER naton nga mga accident nga malapit mismo sa hospital kay K5 June. Mostly all of the hospitals naton may record sina. Pero ang pathag sa mga hospitals sa K5 June is that nga despite nga may record ang ICER kay K5 June, no, sila ya mismo sa ilang hospital wala sila ya sang kabalo. Kung wala sila sa idea, kami aksidente nga natabo sa ila. Natong sa isa ka-concern nga na-raise nila nga tinatinsarili nga malapit sa premises namon o kung malapit sa amon, mabalaan dayo namon. Kaya hindi man 24/7, may health personnel o kung may security guard na nag-roving sa area.
10: Correct.
12: Na indeed kay K5 June, kung may mag-report kayo, magpalapit sa iya. That's why nga nabalik ang pamangkot sa Medical Center nga ginhulat pa ka K5 June 23 minutes, no? Antes nga na-responde o kung nasulod sa ilang opisina o kung sa ilang emergency room.
10: Ari, actually, yun, K5 June, K5 Jenny Amunio, no? May punto man ang ospital, may punto man, no? Ang ICER, no? Amuni ay. Kay ang ospital, no? Ang mga ospital personnel, ara man lang sila sa may sulod mo. No? So, kung may emergency room sila, ara man lang sila sa sulod. Why man na sila ikbaloy ang may aksidente sa tubang sa ospital nila, hindi ba?
12: Yes,
10: magluwas gid lang. Magluwas gid lang. Kung nagkatutong gwardiya, kamang gambal nga, ma'am, sir, dok, may kwanto, may pilason to sa tubang, tao, tinanong tani. Kundi at least kundi paghambal nga muna, kundi katuan ka gambalon, madesisyonan nga ikuhaan nyo kay padala di sa sulod kay bulngunta. Sa malimot nga sugilanon, kulang sa communication. Kulang sa communication. Ginhulat pang ICER. Kaya ang iba naman iya, nagapate nga ang first aid, ang pinakauna nga dapat magtandog sa mga kasubong sini, no? Amo, ang ICER. Bisan pa nga ara sa tubang na sang ospital, which is hindi mana pwede. Ara na sa tubang ospital, nas ba mo, hindi mo papagkwaon. O buot silingon, ara nas ba mo, ginahungit na simon, hindi mo papagkaunon. Amo na punto, bla. No? So may punto man ang ospital, kaya tinano man yung labot sa ospital, dano man yung labot sa management na kung may aksidente sa tubang sa ilang ospital, kung wala masama nag-inform sa ilang may aksidente na. O hindi, bla?
12: Actually, ka K5 June, amo na gani ang kalain nila ka K5 June, no? Kay sa video, bala, mayara nga na-post na ton nga video, nga kapila na kabeses ang OFW kung ang witness sa lugar ka K5 June, magbalik-balik sa security guard, no? Nag-inform naman sa pila ka mga personnel nga mayara sa aksidente. Pero, yun sa bala sa security guard.
10: Sinong ginabalan niya ang gwardya? So, bot silingon, ang gwardya mong may sala kay nga away pagsugiri to sa sulod sa mga ospital personnel to kay ang balon nga mamay kwanto dok may hamo to gwardya ya mo nagdesisyon sa malipot yung ilanon ang gwardya mong mula pulos.
12: Pero may mga ano makikipam June na ginhambalan man dito ang sa sulod sa emergency room kay K5 June.
10: Ginhambalan man? Kaya
12: mo itong gina-advisal lang sila ang hula to ng ICER o kung magtawag sa ICER kay K5 June. Ang ICER ang nagsulod sa pasyente sa emergency room.
10: Bo, chilingon may salang hospital. Ikatuan na sila to. Ginhambalan na gani sila nga may ara pasyente sa tubang. Why sila maghulag? Bo, chilingon. Ang ospital, may sala ang medikos, may sala dapat makatilaw sang ginatawag nga pinalidad. Inambalan na galik ka mo, katuan na ka mo to sa sulod nyo. Pagkatapos, huwag nyo pagkwaag kagpasudlon sa inyong ospital. Ano ka mo? Ang isinumpaan nyo, ginpahimo ng ospital para nga magluwas ang pasyente, magluwas ang kabuhi. Pagkatapos, kamo inyo yan o sa wala lang? Ah, pangitaon to kung sino mga tao kag naga-duty during the time sa emergency room kag amoton tanan-tanan pamagkuton o si saon sa ospital sa medikos kay kun hindi ganina mahimo na mga ka K5 no laban-laban himuan sa dapat mahimo nga aton nga syudad sang ordinansada para nga hatagan kag himuan sang maayo nga ordinansa ni para sa mga ospital nga ini kay bisan private ospital ka naga-cater ka sang publiko. Oh, hindi ba K5 Jenny?
12: Yeah, that's exactly kay K5 June, nga mayara sa committee hearing, investigation, and aid of legislation. Kay Luyag, sang ilili City Council, nga mag-establish sa protocol sa K5 June. Kapag pasara sa ordinansa man, kung paano ang pag-responde sa mga situations nga like natabo dito sa may medical hospital ka K5 June. Kay even ang ICER na ton, even ang ilili City Government o kung ang ilili City Council, wala nakabalo o kung wala sang established o kung single protocol o kung system na ginasunod na K5 June in terms of pag-responde o in terms of emergency, pareho sa natabo dito sa medical sa K5 June. Pero unfortunately, since nga lipot lang kanina, nag-opisa ang committee hearing 3, natapos siya pasado alas 5, most likely na K5 June, no, nga mayara pa sa ikaduhang hearing. Agud man niya, papatian man, kung ano ang mga insuwestyon na K5 June, no, sa mga hospital management sa atong dali sa Iliili City, agud mas masulahay ka bala ka K5 June, kagma mabalaan kung ano ang standard protocol man niya sa kada hospital ka K5 June. Mo, since ka ang kada hospital, kada management, may araman sa ila kung galingon ng protocol.
10: Baloka ning mga hospital nga ni, ilabi na mga private hospital, no? Why man sila dayon dali-dali pasulod sa pasyente kay base bulngon nila, tapos why isang pamilya, kanugon sa bulong lang, hindi silang bayaran. Kwarta man ang nalaga sa mga buisit nila nga ni mo. Amo na tutuod nga sigulano na realidad ng ginaistoryahan ta. Kaya gani ka down payment na sila da sa mga private hospital. Kaya gani ka down payment sila da hindi na pagbatunon pasyente mo. Hindi ba? K5 ka Jenny?
12: Kaya mo na ka K5 June, no, ang kinahanglan i-improve sa aton nga healthcare system dari sa Iliili City ka K5 June. Kaya mo na ang ginatinguhaan sa karon sa ginpatigayon nga committee hearing sa Committee on Health, ka Committee on Public Safety ka K5 June. Agud malikawan na nga matabuin ni kag mahatagan man sa hustisya ang pamilya sang rider ka K5 June nga nagtaniwan gid matapos ang natabo nga incident.
10: Hindi lang na kay para sa diri sa sudad sang Iliili kundi sa bilog nga Pilipinas nagakatabo na. That's why na kung maghimo kita sa mga kasuguan, diri sa Iloilo City, pwede man kahimo sa itong lokal, pero dapat na himuan sa bilog nga Pilipinas mismo. May ara na. Ang ining mga protocol nga ini, katulad sini.
12: Amo gyud kay K5 June. So banta na to, no, ang schedule kay K5 June, no, nga ikaduha naman nga hearing. Ang gud mayara na sang kumaga konkreto bala kag may makita na nga content kay K5 June. Kag kung ano man ang posible nga ipasar nga ordinansa sang Iloilo City Council.
10: Okay.
12: Report na gikan sa Iloilo City ni si K5 at Jenny Kawiyunan para sa kapan na balita sa Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
10: ang mga balita, mga ka-K5. Ngayon, nabatihan ang Buylog Man. Ngayon, nadulo ang sa inyo sa Kalwan, sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Kaga sa ato, sila nga pagpanumbalik, mga ka-K5. Ang mga balita ka impormasyon, basta na tonkeron din sa ato, sila nga pag-pangalagan. Sa ato, sila nga pag-panumbalik. Ang mga balita, ngayon, nabatihan ang Buylog Man. Ngayon, nadulo ang sa inyo sa Kalwan, sa Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
6: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
9: D3 Bio.
13: O si Karen.
10: Kaga subungman mga ka-K5. Ang mga balita manginibatan ng Buylog Man iradulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa ato sining mga pinalangga nga mga tao para mati inom na kita sa Klinika D3 Bio, mga ka-K5 kontra sa mga pamalatian katulad sang sipon, hilanat, ubot, rangkaso. Kaiban pa nga mga viral and bacterial infection. Kaiman ano nga ang mga ka-K5. Kaya ang Klinika D3 Bio, isa ini ka superfood supplement nga ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Kag vitamin D3, na pareho may maayong natural antimicrobial properties sa ilabinagid sa pag kontra sa pa mga viral and bacterial infections, ilabinagid sa dengue virus. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio, ginay mo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga sa D3 Bio, ginahimo mo sa aton nga lawas sa para nga mag-produce kag ginapanami sang lawas naton mga ka-K5 ang vitamin K agod sa pag sa paghatag sang kontra sa ato sining dengue virus mga ka-K5. Ang vitamin K isa ina siya ka fatsoenable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Wala labot sina ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa pag proseso nga platelet aggregation agod sa pag pauntat mga ka-K5 sang pagdugo o kon bleeding sang ato sining lawas kun kita ang na dengue na. Ganiano pang inahulat naton sa aton nga mga pinalangga nga mga tag para matiinom na kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian katulad sang sipon, hilanat, ubot, rangkaso, kag iban pa nga mga virus or mga viral and bacterial infections katulad sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 8:56.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance, alagang di magkukulang. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
13: O si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall kag indi man nami
17: ang akon kutis.
13: Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
19: Para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
22: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
22: Mga butika.
24: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
25: Mabibilisin yung mga suking budika nationwide.
26: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Sali, si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
26: Mighty C.
22: Mabaka mga butika.
26: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagigid ako makabatch
26: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
29: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
30: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
31: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
30: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
5: Angeline?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Power Nutrients, ulam na! Sa miki sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extend
4: Supplement for Men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilong na dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masalika,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
4: Ang PCO
7: yung may D3.
4: Matatags mga butika.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
14: Wow, my puso.
7: D3

0: music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
2: San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
3: K5.
4: K5?
3: News FM.
4: K5.
3: K5.
4: News
3: FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: Mike Puso!
7: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulod. K5 Nightwatch.
8: Nightwatch.
9: Pabalik na mga ka-K5. Diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabor kita sa 7 minutos na karigad sa alas 9. Check na aton ang detalye sa mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Check na aton una ang mga detalye sa mga balita na nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refugio. Ini may kang tanan sa sining mga marijuana subungong ay pirte. Ha? Huh? Mga high grade nga mga marijuana, mga ka-K5 bong ginabarigya na subundri sa aton kay mga target nila ni kalabanan. Ila sining mga customer kalabanan, mga kabataan, mga gailiskwila, high school kag college. So, mga kabataan, mga ka-K5 kalabanan ning mga ginapang target sa sining mga manugbaligya sa marijuana. Sinakma sa kitchen ni kamati high grade nga mga marijuana ini. Ilabi kag labaw sa tanan, may ara pagit sa mga syrup nga mga marijuana nga ginagamit sa vape. Mga ka-K5, debere check na to ng mga detalye na kay ang report information may mga budiga subong sang marijuana dispanayong napabangkot diin dapit nga lugar ni. Kagang hambal pagit sa tagamulo bla. Kundi sa San Pedro nakuha ni mga marijuana nga ni. Hambal mga ka-K5 ni inang police captain Ryan Christ Imot or Inot. Nga sila niya ang nagabaligya sila niya sang mga marijuana nito sa mga beep nga ni. Ya yeah, mga kwan man eh, mga pamilya sang politiko kag sang mga negosyante. Siling ko gani eh, dapat ihambal ni Christ inang Ryan Christ Inot ang mga ka-K5 kon sino nga mga politiko ni. Parambalanta. Bere check na to na mga detalye sa mabarita o pagkita kay ka-K5 Aaron Lloyd Refugio.
10: K5 News FM. Kampyon Report.
9: K5 Baron.
11: Ininahanukod sa siyempre 21 na ipatikayon lang at ipas operation and ay press camera na tras may branch sa Pulo. Ang nadakpan na subject at alias sa Nunoy Sano Concept of Boss isa ka dako na supplier sa nga illegal nga droga o kon marijuana sa K5 Sundry sa may Ilovelo City ang nagabalig yaman sa probinsya sa nga Iloilo sa K5 Sundry. Kasi ini sa iya nga ining may kaobdanan alias boss nga apo sang politiko o pamilya sa politiko may upod man nga negosyante sang rich shop kag iban pa nga negosyante kay K5 Sundry. Nagdangat ka kipag doon sa duwa kasimana ang inang monitor ay natukiban ang iling kalpanan nga tawag sila sa propiano sinin ako ang mga estudyante nga dara sa distrito ng Polo at pangkabilugatan nga Ito City ka kipag doon. Ang kipag doon sa pagkumati sa ito, hindi na kulango ini nga sahi isang subject ka kipag doon.
9: Dali lang gila kay 5 Arona. Tudod-tudod daw. Tapos liyo ko bi kay 5 Andre. Ang ako nga monitor sa tubang ko do Tinder juicy gya po, no. liyo ko bi kay osang signal ni kay 5 Aron para nga mag kay ga utud-utud no hindi masyado kwan bala klaro. Hindi lahog-laho galini nga mga marijuana ang nakita. Pertik damo-damo galini ho. Sige, arana-arana. Okay, dali gid lang, no? Aran na sa balikon ko. Okay, K5 Baron, go ahead.
11: Yes, sir, K5 Baron. Ini subject ni nga si alias boss. Hindi ni siya nangulango nga hindi lang ini simple kid nga manugduso sa illegal nga droga bangod nga may ari pag sa mga koneksyon. Na mention to ni Police Captain Inot nga may upod niya man ang himata ni sang politiko. Kilala mo ni K5 Baron.
9: Ang himata sang politiko?
11: Yes, kilala.
9: Oh, dahil

0: Ngayon, ang imo nga signal blag utod utod gid, hindi ko maklaruhan blang ginahambal. May mga utod ka nga porsyon sa imo nga tingog nga hindi ko mamabati. Ante ang mga listeners ni ang mga listeners ta gaugtas niyo no. Kaya ako gani gaugtas ayan pa ang mga listeners ta. Dali gid lang, dali gid lang ha. Ang aliwat be signal check biliwat be. Okay, dali gid lang no. Importante ni katama mga ka-K5 high grade nga mga shabu ni ang mga marijuana ni mo no perfect damo nga mga illegal nga droga ni kag hindi basta-basta ang mga involved sini kay daw may mga pamilya sang politiko kon pamilya gyud man sa politiko why naman na ilabot ang mga politiko kay manti base kon why man sila kbalo mo no galing kay manti amula na galing kinalain kay pamilya sila sang politiko go ahead K5 Aaron.
1: Yes, K5 John.
0: Okay.
1: Tama to na sila yung tanga may upod siya ng pamilya sa politiko, grip shop, mga negosyante ka K5 John. Kagi ng persona ni ka K5 John, ang diskarte niya, nagkagamit siya sa mga dummy account agod nga makapatigayon sa ngayong operation ng tao high, why hassle, kag hindi na yun mabisto sa otoridad. Kag may mga video naging pasa sa aton sa K5 John nga pwede natong ma-flash sa screen ni K5 John ang pag-unboxing niya sa ilegal nga droga sa K5 John. Kag may ara pagida nga bago na ni consent sa aton sa GC na Diyos patawara ka K5 John sa pagkadamo nga tinangkas ang ginapatihan marijuana bandol-bandol bloke-bloke nakabutang sa istante ka K5 John.
0: Morning stocks niya nga pertik na mudamo ni ano ni na video lang ni sang sang manugbaligya or nadakpan ini sang aton ng mga pulis sa K5 Aaron?
1: Video na ni siya kadaan sa K5 Zone pero wala ni ma-kumpiskar sang aton ng otoridad kasi ang transaksyon nga natabo dito sa may higad sang dalan doon ang kawaan na higad sila wala sa K5 Zone.
0: So ining si alias boss nadakpan eh?
1: Yes.
0: Oh, pero ining mga video nga ning ginpangsend sa aton na ginpangsend sa aton idin halin ni man mga video ni sang mga dagabaligya man siya bo sang marijuana.
1: Sa iya ni K5 John kay alias boss.
0: Ah, sa iya ni halin, sa iya ni nga Facebook.
1: Yes.
0: Ah, okay. So muning gina video ya tapos ginapangsend niya sa iya nga mga kwan, sa iya nga mga suki.
1: Yes, posible ka K5 John.
0: Ang mga target yan nga mga suki, ya kalabanan yung mga estudyante ko noon eh.
1: Yes.
0: Oo. Ining si alias boss an siya ang may pamilyang politiko o negosyante.
1: Bali may kaupod sa negosyo ng pamilya sa politiko.
0: Ah, okay.
1: K5 John, mga negosyante pag ito.
0: Oo, diri sa siyudad sa Iloilo.
1: Yes.
0: Politiko sa siyudad sa Iloilo o kung sa iban nga mga kabanuhanan sa probinsya?
1: Tumandok yun sa nga Iloilo.
0: Ba, taga Iloilo, gagali? Taga Iloilo, gagali? Taga din, taga Mulo? Taga Mulo? Maria, yun, istigara po niya. Si Makadlaw, kapangkot ko, taga Mulo ako. Pilam lang ka bilog. Pilam lang ka bilog mga taga Mulo da nga mga politiko. Kada taga dira sa Mulo. Ano nga klase sa mga politiko ni? Lowest politician ng mga barangay o sa mga sa syudad gid mismo?
1: Higher position sa K5 John.
0: Bo grabe. Pwerte gle higher position.
1: Oh, do muna ka K5 John.
0: Ay, pwerte. Te, anong reaksyon, Mayor Sine? Pinamangkot mo si Mayor Sine? Dapi pa pamangkot na kay Mayor ni. Makon mo ang ambal sa aton ng mga pulis, no? Siling ni ICPO Director Wilbert Inang Parilla, nga siling niya may istakan sang urbudiga sang marijuana di. Sa Panay Island, sa diin dapit ni. Amuayhan ini ang sa may, ang na sa parte sa video nga ni. Amo nang istakan nila, amo nang ilang budiga.
1: May posibilidad sa K5 John, kiti kon akon lang tawon na naton sa konteksto nga tinaga ka bodega kay K5. Hindi mo na need siyang kinanlan o hindi mo na kinanlan sa pinakadako-dako kay lugar, kundi enough lang lang kwarto kon balay na makastore kada sa ilegal nga droga sa K5. So ba na mo ning ipanabato naman to kay Mayor Trenas ka K5 kung anong reaksyon niya kay so sa ka delikado ang talamak kaayo ka K5 ining illegal
0: marijuana. Oh, kagambal Mayor Raisa Trinya Sinan within 2026 ini ubuson niya drug free ang tanan nga mga barangay bilong nga syudad sing Iloilo daan mo. Ilapit lang o.
1: Hindi sa Bakwa.
0: Ah, lapit lang o Disember o. Oh, September ta subong, October, November, December tatlo na kabulan eh. Maubos sila ni siguro ti base amo ni siguro eh nga inang ang iban nagakladak pa na pero tila balaban ma drug free gid ang bilong nga syudad sing Iloilo kay hambal ni Mayor Raisa Trinyas. Ah, nga i-drug free ha, ang bilog nga syudad sing Iloilo 180 barangay hasta sa December ini nga tuig 2026 hindi bla mo nang balya.
1: Yes, sa K5 zone. For oh. Ang balis ng tingpura mati din sa kilid.
0: Oo. Oh, oh.
1: Sa Makwa, sir.
0: Din sa Makwa. Hmm. Siya eh. Oo. Siya eh.
2: I am an economics graduate.
0: Na, te, oh. Kaya, yan ah. Kinamik si graduate niya daan eh. Oh, so may pamatian tabi si Kernel Parillabe para ang balanta kung makonfirm yan may kang tanan sa sining inang kwano parte sa ginahambal niya nga budiga sa illegal nga droga K5 Aron.
1: Sige, K5 John.
0: Yung tabi, K5 Andre, no? Si Police Kernel Parilla. Pamatian naton mga KK5 bisan sa mga kadali lang para sa confirmation kay hambal niya mga KK5 may budiga diri sa Panay Island, may budiga sang illegal nga droga, ilabi na gid ining marijuana kay pinagmasakit ri kay mga high grade nga mga marijuana ni, no? Ang ari diri sa aton mga KK5 ginapamaligya kag ang target amo ang mga kabataan o kon mga pamatanon diri sa syudad sing Iloilo. Dugay-dugay, kibot lang kita. May nagalutaw-lutaw naman sa kahanginan bangol sang hay sang hiligal nga druga, ilabi na sang marijuana, no? Mga KK5. Morning pinaka budlay. Oh? Eh, sang una nga tiempo ni hadlok ni sila, prosubong lang tawabla, may mga video mo. May mga kwan sila, may mga video sila, may mga gina-video pagka gina-send sa ilang group chat. May group chat pa sila gali. Oh, bochiringon, tanan-tanan nga mga members ng group chat na arada. Oh, ara na K5 ba, Andre? Oh, pamatian na ton si Police Colonel Parilla mga KK5 sa iyo sining confirmation ang ochiring budiga sang illegal nga droga diri sa Panay Island.
3: Sir, may liquid marijuana nga na-confiscate sa distrito sa Molo. Sir, sa inyo nga pag-monitor, especially diri sa Iloilo City Police Office, din, sir, nagahalin ang mga supply, sir, kag paano din napasunod sa city?
4: Before pa ito, no, mayroon naman tayong na-receive na ng mga information with regards to marijuana. But this time, during the operation of Station 4, it was really confirmed na mayroon talagang mga cost yung mga high-grade na marijuana at saka dried marijuana at saka yung liquid marijuana, no, na ginagamit doon sa mga vape. No? So, based sa ating nalalaman, sa informations na nakuha natin na na-confirm, it came from Luzon. And then, pinapadala nilang ito. This is also confirmed. No? Magagawa tayo ng report sa higher headquarters for them also kung ano din ang actions nila. Na pinapadala ito through sa mga, ano, mga courier. Yung mga legitimate na courier natin. So it means na hindi chinecheck yung mga pinapadala through sa mga courier. Kaya makarating dito sa atin na ganun lang kadali.
3: Sir, na-mention mo na ginagamit sa mga vape?
4: Yes, mayroon tayo yung liquid na liquid marijuana na yun yung nilalagay sa mga vape. No? So, yun ang nakakabahala kasi napakarami din nating mga ano dito, tindahan ng mga vape shop. No? So, posible na mayroon ding ilan na baka nagbibinta din nito. Isa rin ito sa binabantayan na rin natin considering na mayroon talaga tayong nakuha.
3: Sir, hindi kaya may ano sir, kakunchaba mismo sa courier? Bakit parang madali papasukin dito yung mga illegal drugs?
4: Possibly din yan. Kasi usually kasi sa mga illegal, mayroon talaga silang mga connect doon sa mga ano, sa mga ginagamit na paano mapadala dito. But again, considering na ito ay isang legitimate na courier, magano tayo, magbibigay tayo ng ano, ng information doon sa higher headquarters for also the higher headquarters na maka-came up sa mga agency kung paano ito ma-address.
3: Oo. Sir, ang kahapon or I mean kagabi at ayun, na may mga information kami nakuha na itong suspect
4: old siya
3: ng isang politiko.
4: We cannot confirm that ano no? Okay. Pero but we have to check on that. No? Mm-hmm. So kasi ito naka-online kasi ito kaya nakuha ng ating operatives ng Station 4 mm-hmm. is na online yung pagbibinta nila. Mm-hmm. No? So nakakabahala na ganoon na lang kadali. And then kasi coded yung post nila sa ano naka-code. Kung halimbawa, like for example, sa dried marijuana, mayroon siyang code. Kung bibili ka ng Kosh, yung high grade na marijuana, mayroon siyang code. So, yung mga nakakaintindi lang din. No? Yung ang maka, yun yung na-entertain nila. Kaya, mayroon tayong isang nakuha na informant na kaya niyang mag-transact. So, that's why na-consumate itong transaction.
3: Sir, may mga videos kami na natanggap, sir, na parang ang lalaki ng mga supplies niya, sir.
4: Yes.
3: Doon din galing mismo sa ano?
4: Yes. Yes. Yun din. Yun okay. Pinapakita na ang mga packaging, paano pinapadala. So, again, we will make necessary report, no? Mm-hmm. Para matulungan din kami, considering na hindi ang ibang lugar na sinasabi doon is not already in Iloilo City. But also in different parts dito sa Panay Island.
3: Pero yung pagbenta niya, ano, within, ano lang?
4: Mayroon, mayroong Iloilo City, mayroong iba sa province. So, marami kasi mayroon na silang ano dito.
3: Parang,
4: yes, mayroon na silang ginagawang parang budiga dito na doon nila nilalagay. And we have that already. And then ito yung pinapatrabaho natin.
0: Okay. Amune, can confirm mga budiga, grabe no. Amula na kahapos maglusot ang kwan, ang mga marijuana. Ginasulod lang daw ordinaryo nga klase isang package o kon ordinaryo nga klase isang ano panawag sinigani, parcel, oh, nga magbuway na gani isang damo pang putos ah, no? Do ordinaryo lang gid nga klase isang pagputos sa iyabla.
1: Yes.
0: Oh, K5 ba aron?
1: Naman ang na-interview tato si alias sa post na ang sample din magkuha na siya sang supply.
0: Mm.
1: May ina-orderan siya sa Manila. Tapos sa K5 John, unang bayad through e-wallet, electronic wallet. Pabaydan niya na. Ining si seller sang illegal nga droga, sang liquid marijuana, post or ano parang tayo, sang droga. Siya ni mismo maputos sang parcel, puputso niya sang mayo, kahit amo pagpadala sa may courier nga mapilian niya, nga mabalaan niya, nga ang policy, wala nagapamukan sa parcel ka K5 doon.
0: Mm. Oh, so, pag putos siya, kay ang subong, ang style gali subong, magbaligya ka online man mong? No?
1: Yes.
0: So, ang online, bisan gani, mga kwan o mga bisan o klase, isang produkto, gaagi online, like for example, ako nakaagi, ko-order sang inang pure blanga honey oh. Yes. Siya ang nagapanguha sang dugos tapos siya man nagaputos sang parcel kag ginapadala dayon no napadala sa inang yes. mga courier blani so bot chiringon sa subong ang baligyaan ay wala nagaagi sa mga courier hindi bala sang una nga time ya butang tabi no total kilala na may katama nung LBC, abi no? Kung magpadala ka sang una sa imong parcel sa LBC, ang item, dito na ginaputo sa ilang kwan, sa ilang lugar, hindi ba? Dito ginaputo sa ilang lugar, ginapakita kung anong imong ipadala, tapos ginakilo pa na ito, tapos ginaputos, hindi ba muna? Dason bayaran mo pa sa mga amon na sang una, pero subong lain na. Ikaw mismo putos ang imo nga ginabaligya kag ipadala mo lang niya sa courier nga sa diin sigurado sila nga ang courier nga nagapadala sina wala nagapangbukad sa imo ginapaputos kun anong imo ginapaputos. Daan mo ng rason nga may mga scam kun kaisa nga nagaabot mga pike nga mga ginapangkuan mo, ginapang order mo, pike ang gaabot sa imo. Hindi bla mo na halos kilabanan kag amo nagakatabo sa mga ginapike bla kun ginascam. Okay, five ba aron?
1: Yes.
0: Nan. So, pwerte ka budlay ni. Yawan pulista ni. Dapat ma-innovate man ito ang mga pulis ni. Dapat ma-level up man sila kung paano dakpo ni.
1: Yes, kaki 5 John Kaga. Dumasiling sa Blanga, dulo poll nga nakitaan sang illegalista ang kaangay sining nga pamaagi sang pagpa-deliver sa illegal nga droga.
0: Yes.
1: At sinasagang man posible ang doon. Posible makaver sa data in privacy act ni person privacy sang mga ginapang dalaw na kakipersyon mas especially kon
0: oo no
1: independent seller kaya kaya attach abi sa legal ng mga online application example abi sang Lazada, TikTok o kung ano man ang online application nga makita dayang imbong yang produkto sa kakipersyon
0: pero ti kun ginakarga ni barko gagi ni sa kwan gagi ni sa scanner hindi bla.
1: Yes.
0: Hindi makita ni, hindi na ma-identify nga mariwanang unod ya.
1: Isa na sa dako nga palamang kota nun, kakipan dyan, kung nga ang makasulod sa mga ports, unabistan.
0: Sa mga airport?
1: Stricto ang pagbantay na, kakipan dyan. May scanner, may mga canine dogs, kung nag-inspeksyon da.
0: Oo.
1: Adlaw man ang inspeksyon sa canine dogs.
0: Gani, no? Anyway, sige no pala-apunta ni Guru Buas no magkuton ta reaksyon sa ngaton sini nga syudad kag tiang region naton eh no kay man ang ICPO ta nakahambal na nga may ari nga bodega so ang ibaluon naton ang PDEA ang region region 6 sa PNP parambalan ta kon may mga info na sila ni kun di ini dapit nga nata butang ni ginapangtago ni may bodega sila oh kanlan taw ko ang ilang lugar base sa daw video nila. Daw umagawa no may bintana tapos sa likod to daw puro kahilamunan bla sa isa ka video to Black Gina K5 Aaron.
1: Yes, yung K5 John kag ibanda ka K5 John posible mga subdivision da kung kaisa ka K5 John.
0: Yes.
1: O kung posible man nga layo sa kapatagan o kundi sa may syudad sa mga kumahan sa mga K5 John kag anong tagay na K5 John hindi doon ta mamangkot na kita sa rako kung ano bala ang kapasidad nila na mag-track immediately sa likod sa mga nag-account trick in 5 John. Agod nga matrack down, matrace down nila na sa madasig ng dagat nila, once nga matrace nila, intimidad yun nga takpo na nakakita John kan agod nga matap na yung distribution sa illegal
0: yes.
1: Na droga.
0: Okay, sige. Salamat, Kate. K5 Aaron.
1: Sige, kay K5 John. Hindi nga balita ang nagulong kita sa Mix. May kape ka na dito sa pa. Kaupon sa patrol, si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampyo na balita serbisyo publiko kagaringawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Ah, padalman tayo yung sisaon tamayo ni. Eh. Grabe ha, mariwana. Mga high grade ng mga mariwana, kakita niyo tong stocks nila. Daw budiga, gidman. Damo stocks nila mong sa isa lang ka parcel nga daan. Pila ka kilo mga ginapang buksan nila to. Mga kakifive, oh, based sa mga video ang ginapakita naton mga kakifive, halin ini sa kay alias boss nga amo ang nadakpan, kana intrap o nadakpan sa ato sining mga pulis. Sa ginhiwat ang bypass operation ito sa may distrito sang Molo, labi sa may barangay San Pedro, distrito sang Molo, mga kakifive. Si alias boss, ang nadakpan, ang video sa iyang mga kwan, sa iyang Facebook. Makita mga kakifive, ang perte ka mo damo. Sang iya sining video nga may mga kwan pa. May mga stocks no? Nga pertek na mo damo mga kakipay blonsay mga pinotos sang illegal nga droga o kon marijuana sa ibang mga lugar kuan imong nang kuan ni siya legal na ni sa ibang mga lugar pero din diri sa aton niya illegal panigapon ang marijuana mga kakipay kuan mante ang marijuana na pamatud-an man ni sa mga studies nga isa ini siya sa makabulong sa mga pamalatian naton labi na sa mga hapuon kuno kay sa mga may asma bla mga K5 no daw bulong kuno ning marijuana pero may ara na siya nga eksaktong nga dosage nga among gamiton mo sa among nagkadamo para sa imong balatian. Pero sa ibang nga lugar, legal na nedri sa ato, niya ti illegal pa. Mga KK5. Mga may mga balita patatani KK5 Kim Kaluyo way gid balita ang alang-alang na subong no kag iban pa nato ni KK5 Reggie KK5 Karen shout out kag salamat kid sa kay inang Ma'am Rena Mapa kag sa kay Maymay tanan salamat sa inang kanon nga may sudan in short Balinciana. Gaduga ang sungad namon nga tatlo ni KK5 sa nipunay kag ni KK5 inang Andre La Pastura. Salamat kita mga KK5. Wag ita chimpo diri sa ato sini nga pagpangalagad. Hindi makalipat inom sang extend food supplement for men may maka ka club buwas ka. Kada gabulig para sa pag panami no kun pag hatag extra energy sa lawas ta. Kaga nagapanami sa ato sini nga performance ilabi na gid kun upod mo si Mrs. Extend for supplement for men mga KK5 produkto sa Klinika de Alternatibong Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Oi kita tempo dire sa ato nga pagpangalagad sa ngala sa bilog nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung KK5 June aluhado kapulot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: K5 News FM
7: 88.7.
6: Campeón. The best radio station.
7: Your favorite radio station. More hit music. More.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
8: ang may powerful compound
7: kanagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: para mismo.
7: TTX 500
9: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Got dipindi it na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon. Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas. Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
9: Wow.
10: So, mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
7: Ganagapanupo.
8: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Asal rikas.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
11: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay, galik na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. No? Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag mighty C kada adlaw.
10: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
9: Juices
12: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag mighty C. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon.
9: Ay, huwi.
10: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
13: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: D3 Bio.
15: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namin. Patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
13: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
13: Yung may D3!
5: Matakas mga butika!
13: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
13: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
5: Garantisado.
13: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
5: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
18: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from

0: kaayari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Mayor Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star Cal-

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Kadaragsa nga punggod.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
7: Extend food supplement for men.
9: Kapoy.
10: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: Kay Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
0: Ang

0: Pag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbarda gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan! Si Macho Kulit!
7: Ne! Higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan! To the max! Sa 88.7!
8: Ay,
5: K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan!

17 after 10 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. K5 Tuesday edition sa aton nga Bardagulan. Mayrayan yung gabi sa inyo tanan-tanan sa mga friends natin na nagatutok subong sa aton nga live. Share the live, share the live, share the live. Kadamo sang fiesta subong. Sa mga K5 natin, kadamo sang fiesta subong sa mga municipality. It's 10:17 and this time check is brought to us by MyTC. Parisan mo sang GTX 500. Sigurado ginaihang manamigid sa imo lawas. Well, sumong ang gabi. Mau enjoy yung tatong nga program kay Tuesday edition. May bago naman nga programa si Matt Chocolate. Pwede ka muna ka-share sa inyong nga problema. Pwede ka muna ka-tawag kay Matt Chocolate sa 0919-0986-314. Biskan ano lang nga problema. Kung gusto nyo lang wala ka ka-istorya. Kung gusto mo mag-chika-chika kay Matt Chocolate, i-abrihan ko ang linya. Para nga mag-enjoy kita sa mga gabi ha, sa ating new program setup sa mga gabi. Mga kag-A5 naton, bawang kabalo naman kita nga ang December is fast approaching. Sa mga kag-A5 naton, ano na bala ang ginapreparar mo para sa Christmas? Kay lapit na lang ang Christmas, mga kag-A5. Pila na lang ka ginotlo. Ma-enjoy, enjoy naman kita. Sa mga K5 naton, ready ng tanan!

0: ho, Merry Christmas!
1: Oh, 94 days na lang, oh. Pasko na mga kakifive. Oh, sadya na ba din? Ganami lang ba't sagun? May kakanta-kanta, no? Pero nami, mantani ko ng bulsa tamang unod sa Christmas. Para sadya man eh. Pero hambal nila, kanong mga kakifive. Ang pinaka-the best nga investment gain sa imo kagulingon, una, wala ikaw nga nagamasakit. Kaya naman na iba niya, K500, grabe, tipon mo pagka-Desyembre, pagka-Desyembre, 31 na hospital, ayabaw! Pero kabay pa nga hindi. Dapat kita maging okay kita. Ha? Sa ngalan sa Ginoo naton, buligan kita, hindi kita magmasakit. Eh, para nga ito nga Christmas, enjoy, kag-happy gid, ha? Gusto ko pa magbalibol sa December. May balibol tayo sa December, kay K500. Ay, naara. Bumbahan na, balibol, ha? Dirigin man kita sa Nila, ha? Ha, dirigin dyan. Nami talaga sa mga bakulon mo, no? Para makalagulagaw man kita, no? Makatalaman na permit sa Iloilo, di man? Pero sige lang, ha? Baka sa mga K5 naton, matulutamyaw kita, anay. Before kita mo sa aton nga problema, share mo.

Mga K5 na ton, tamyaw na ton si Lonil. Ganagya pa mati sa bong sa aton, kay Ron Cez. Ganagya pa mati. Share nyo live na ton sa aton nga fanatics dira. Mga fanatics ni Machocolate Patay ni Subong. Ginatamyaw ko dagali ang duwa ko ka-fanatics ba lang. Iya nga cellphone na dula. Kung ako sino man nakabalik sa iya, kaya mo gitong akon nga admin. Siya na nag-send sa akon nga live sa aton nga admins. Ay, nadula. Iya nga cellphone. Gusto mong wala siya kalantaw. Sige lang. Share the live. Isend naton sa aton pagin nga isa ka-admin. Para magdamo pagin aton nga viewers mga ka-K-Fan. Ha? Natamiyaw ko man si Lozelle. Nga nagpamati man subong sa aton si Lozelle. Good evening. Thank you, gig kay Lozelle, kay Armanoy, kay Broy. Aga mati sila subong sa aton. Thank you so much. And kay Lilibeth. Oh, nagamati subong Lilibeth. Good evening. Kay Lilibeth Rogelio. Nga nagpamati subong sa aton. At hello, good evening sa imo. Kay Arman Kasing-Kasing, ba? Grabe ba ngalan ni Arman Kasing-Kasing? Watching Idol from Guimaras, si Lons Zablan. Yan nagamati sa bang sa aton. So, Lons Zablan, good evening. At amiyaw ko man si Ronel Hipotolio. Yan nagamati sa bang sa aton. Good evening sa imo, Ronel. How are you? Ah, kaya Genevieve Pagida de los Reyes nagatutok subong sa aton. Well, subong gabi, buksan ni Machocolate sa bardagulans naton sa problema. May mga problema ka muna, i-share nyo kay Machocolate para nga mag-enjoy man ang tanan. Amo ganun yung problema. May problema diri, may problema dito, pero nami, kung i-share mo kay Machocolate ang imo problema. Kung may problema ka na subong, tawag ka mo din niya sa 0919-099-9066. O tawag ka mo din sa atong Viber line. Kago na pwede man, pwede ka makatawag sa 0919-0986-314 mga ka-K5. Tawag ka mo din. Ah, para nga mag-enjoy kita subong gabi. Natamiyaw ko man mga friends ko. Kaya Jolina, nga nagmamati man subong, good evening. Kay Rogelio Pasiladan. Oh, good evening kay Rogelio Pasiladan. Nga nagatutok subong sa aton sa hypermarket. Nga nagamati sila subong sa aton. Salamat, sir. Kay Eugenio Villaros. Oh, gamati sila subong sa aton. Sir Eugenio Villaros. Kag sa mga friends na aton diri. Sa kay Rodel Palma. Oh, nagamati subong sa aton si Rodel Palma. Yan nagpamati subong sa aton si Jojo. Ay, good evening sa imo, Jojo. Mayogi ni Jo, ah. And also kay Bern. Kay Sin, o pwede ka hagma chocolate man. Tembot si imo, yaay. Abrihan ko ng linya. Balik na naman ng caller ito subong. Kasi yung gusto manawag sa akon, tawag ka mo din sa 0919-0986-314. Tawag na. 0919-0986-314 K5 para nga makaulo istorya kita sa mga gabi. Kung may mga problema ka mo din na, i-share nyo kay Machocolate. Biskan ano lang ang problema, biskan wala pulos, basta importante makashare ka, ah. Ah, kung wala ka na iasang, kung wala ka na animo, butanganta ka animo subong. Ginatamiyaw to man si Urban. Hello to Urban. Good evening. Kay Lalen. Lalen Di Oroy. Sang Manduriao. Kay Lonely. Mayang gabi si mo, Lonely. Thank you so much again sa pagtutok. Ano may nag-text ako, di ho? Machocolate, ang ako yung problema. Kay isa lang kami ka kwarto. Sang akon magulang nga babae. Di kong kis agi na dalayan da iyang amigo.
kakatulog ako. Dito na huya, ko bala mag-open up sa iya. Kaya nagka-board kami. Wala man kabalo si mama sa ginaubraya. Ba? Palangga, mas mayo siguro nga isugid mo ina sa ginikanan mo nga may kapgo na nagkakadto sa balay nyo. Or may nagkakadto na sa inyong boarding house nga kapgo. Grabe, kapgo. Palang magpilakad lang, makibot na yan si Manang. Makibot ka na iya nga. Uy, may mga kapgo, itano, dito how? Para hindi ma-offend si Manang mo, malon mo nang... Sinuto na nga boy nagsulod diri or sinuto na nga ano nga hardinero nagsulod di sa kwarto. Di magamba sa gani si mga amigo ko to, te. Nakop na yun. Grabe no. Imo bala palangga. Wala mo ganyan ginalantaw-lantaw. Imo manghod nga babahi man ina. Di karoon ba ano matabo na, be? Di bala. Ay na, no. Dapat siya hindi ka mag-amusin na. Ginatamya ko man si Johnny Ver. Nagamati man subong sa aton. Thank you so much. Johnny Ver, mayang gabi sa imo. Machokolit, may problema man ako. Dugay ko na ninatago-tago sa akon kaugalingon. May crush ako sa akon classmate. Pero hindi ko mahambal kiti babahi ako. Naluyagid ako sa iya, Machokolit. Ano bala ang dapat ko nga himuon? Mahari naman. Actually, kung nakrasyan mong imo nga amigo or barkada mong lalaki, dapat ipuhala ka lang eh. Pero kung hindi mo mapunggan ang bala sa balo mo sabi Joseph o kung Ramon, naluyagid ako bala sa imo. Oh, bala-bala. Amo nang swabi. Para nga sa dyan.

0: Hello man kay Hector Dima Vivas. Oh, nagyamati sila sa buong sa aton si Dima Vivas. Ay. And specially pagyan sa kay Ramon Yupingo. Nagyamati sa buong sa aton si Ramon. Mayang gabi sa imo, Ramon. Tamiyaw ko lang si Joville. Ang ako niya problema, macho kulit. Ang akon nga asawa, nagaduda ako sa iya. Basi may kirido siya bala. Kay duwala na siya gana sa akon, permi siya nagapangakig. Kag permi niya ako ginabuyayaw. Sa pamagtiyagan mo matsukulit, may ibansa. Basi ginabuyayaw niya lang kasi kay dubaho ka santol. Wala ka kapaligo, goro, sir, ah. Pero sige lang, sir. Feeling ko siguro ang imo nga asawa. Nagaugta sa imo kati pasit number one, palahubog ka. Di wala ko manabatian ang side mo. Ting side lang sa asawa mo ang inapalabot mo sa akon. Ting iba ng asawa, natakal mo na sa palahubog. Natakal mo na sa mga lalaking do wala mo lang labot sila. Wala hatag sang value. Huh? Amo nang problema, di dapat pamatian mo ko sa side sa imo nga asawa. Nga ah. Nga hindi siya sa imo kag nagapinangakig sa yayayaya. Ha? Kuwari pa gad. Macho kulit ang akong problema si nanay ko. Kay kapila ko naging sambalan nga hindi na siya magmigo-migo kay masakitan ka lang wala gidyaga pamati. Ay ala! Dapat maging good example si nanay. Ay tuod. Mga good example sa kunong. Grabe, gid ba? Amo na kong kisabla sa mga nanay naton. Dapat mga good example kita sa aton kabataan. May kilala ko gani yung nanay na iyabana, tatlo kabilog. Puro pa na doon mga ikugpagi, tsura. O, di ba? Si nanay yan, ginadala-dalay lang si nanay sa si nanay. Ginadala yung mga amigo niya sa balay nila. Kaya ginapakilala niya sa kabataan niya nga nag-aubra ka sa mga gripo na pang-utod tiles. Malakad law, ma'am. Ang imo tiles, amo na ilaot doon. Butangi buo'y siminto kag ipinising. Ano pa, Ged? Tamiyaw ko, ma-chocolate, ang mga friends ko sa may Mary Mart Mall. Nga nagapamatik, kami always sa imo machokolit kay ikaw ang number one sa amon. Wow, sana on. Number one and number two ang iban. Ang akon lang gid machokolit nga ginahambal sa akon nga tatay, tani matapos akon pag-eskwela. Galing si tatay ko subong do hindi na nga kaya pa-eskwelahon ako. Ginambalan ko man sa gani nga maubra ako, hindi man sa gusto. Ano bala ang dapat ko nga himuon? Kadto ka to sa Plaza Mulo kag magsiso. At hindi yaman ka pagpaubrahon. Ari pagad. Makeup artist ako, machokolit. Sa tuod lang. Pero sa nagpuli ako sa Iloilo, hindi mabato ni tatay kag ni nanay nga agi ako. Gintabog ko nila. Kaginambalan nga wala kapulos nga bata. Machokolit dayon ko manhalin eh. Sa na-hospital si nanay, nag-PM siya sa akon. Hambal niya to, ara si nanay mo sa hospital. Kadtui anay, puli di sa Iloilo. Hambal ko kay tatay, hindi nyo man kumabaton. Karon makadto ko na sa hospital nga naka-spaghetti. Ako tay basi, bala nga matugangan pang sakit ni nanay. Ambal ni tatay sa akon machokolit, hindi. So, nagadto ko sa hospital. Pag-abot ko, wala kakilala si nanay kag si tatay sa akon. Do babahi, nagitsura ko. Ba, grabe? Grabe, ah. Well, magabalik si machokolit, masahon na ito. Anong nga ito? Ang mga problem na ito. Ano ito, 8.7 K5 News FM. Magabalik si machokolit.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagpumagis ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
0: K5 News FM.
19: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
20: K5 News FM.
21: Taon ko sa'yo, real talk tayo. Anong ko sa'yo? Real talk tayo. Real talk tayo.
22: All right, real talk tayo. Kung may mga problema ka mo da, pwede nyo di ma-share kay Macho ulit. Hindi ko maguyoya. Tawag natin ka mo sa 0919-0999-066 sa aton nga Viber. Ha? Tawag na ka mo da. Kagtawag ka mo din sa 0919-0986-314 sa ato naman nga cellphone number subong gabi. Mga ka-K5, ano pag inaulat nyo? Tawag na di ka mo kay mautu-utoy naman tatin kadlaw. Si Tristan White, good evening, Ma Chocolate Idol. Balaan mo garing na lang na ila na hulat party tamad sa responsible money-money. Ano naman? Hindi ko kayong chindi. Ma Chocolate, mayong gabi. Okay. Inatamya ko man si Junil Rilona. Ay, mayang gabi. Thank you, good si Imoro Junil Rilola. Yan nagkamate.

Hello, Mangalisa kay Arman Hitolas. Aga pa mati sila sa buong sa ato, no? Si Arman Hitolas. Mayong gab-igid sa imo, Matsokolin. Good evening. Hello man sa kay Vincenta na nagpamati subong sa aton si Vincenta. Nagtutok subong sa aton. Good evening si mo Vincent. How are you? Hello sa kay Ramon Seal. Sa may babaw. Good evening si Imo. Mayong gabi Sir June. Nabalya. And wait lang it be. Restart yun. Ay oo. Tunagsugpon sir. Ingala ko nga ako yung mga followers wala nakasunod. Ingala sila ko. Amin yung wala ko program. May program si Macho Coleta. Watching Idol from Guimaras. Good evening sa inyo. Thank you so much sa inyo. Alright. And especially pag-iens sa mga friends

kay Rizal Fina Florida. Nga nagpamati sa buong sa ton Rizal. Good evening. Kay Shell Di Palina. Oh, mga gabi, idol. POV kayo, oh, kuya. Mayang gabi man sa inyo, tanan-tananda. Nga nagatutok sa buong sa ton.

Hello sa kay Sir Lobaton. Sir Lobaton, good evening sa imo. Sabi ko man ang aton nga friend nga nagakaon alogbati subong ba? Kaon-kaon ka lang na alogbati? Namit ng alogbati bala? And sa mga friends naton, diri sa may Ramil. Okay, Ramil. Good evening sa imo, Ramil. How are you? Pamati kami subong sa imo, matso ulit. Okay. Good evening sa imo. Ben? Ben? Sa isa ko ka-page ni sir, dula ko may nag-comment sa ako now, Ben. Tahod ko na mga ka-K5, ha? May nag-comment sa ako, pero hindi ko makita. Abe, amo ni gali. Abe, check ko yung kaki, 500. Nga, Andre, continue ni saya. Hindi ka alam ako, ginap ako nagabasa sa ato ng balkon. Ano, views ko 11, ha? Wala ito na kaki, 500, oh. 11. Tapos, ang diri nga part to, iya kay kaki, 5, ano? Oh. Sa mga viewers ko, sorry na muna mo galing ka-comment sa ako, no? Good evening, Matt Chocolid. Oh, si Isabella. Amon, ah, saan yung nga page, sir? Oh, kapila ko naman, ano, hindi kaya po, no? Na, ako nga. Okay, na mo. Grabe ba? Ay, kay DJ Matt Chocolid pa shout out sa kay Adrian Blake. Agilin from Sook. Good evening, DJ Matt Chocolid. Mayang gabi pa, ipa-shout out sa kay Adrian. Toto, Mimi. Ayan ka, busy mo, Toto. How are you? Salamat. Oh, ay, ano, balik na? Mag-inat kita mo. Ay, basi may ginamay nag-ano ni sa aton nga K500. Ate, ara na. Nag-ara ng aton nga obra mga ka K5. Ari na, sadyana. Sadyagid. Hindi ta kayong chindi kung paano ni sa. Ah, good evening kay Carl. Mayang ka busy mo, Carl. And also gila kay Erica, Erica Binin. Ari na, sir. Andre, thank you again, sir. Ano mo to ba? Nalibag mo na ulo mo? Oh, girl, nalibag mo na ulo ko bala? Ah, mayang ka busy mo, ah. Pasensya, gisagi, nakadamo, nagaling nag-PM sa akon. Why ko ginabasahan ang mga message? Pasensagi. Ano man kayo? Siguro nag-pilita korales siguro ang internet subo. No? Kay Hector Daloy. Nga nag-amati subong sa aton. Hector Daloy, good evening sa imo. Nga nag-tutok subong. Kay Conceal. Conceal Rana. Yan nagamati sa bong saton kay Conceal Rama. Good evening sa imo, Conceal. May gabi. DJ Macho Koli, kinanay ni Anfaglin, nagamati sa bong saton si Ma'am Feli Lumahan. Basta nagpilit, ginaman ito ka K5 Andre, no? Oo. Pratis nagbalik na. Ito naglingi naman ang ulo naton. So, sige lang. Ay, importante, nag-enjoy lang kita. Kaya, Chanel. Yan, nag-amati sa atin si Chanel Zabong. Chanel, good evening sa imo. Machokolita ang problema, Kuya Ya. Ang akon nga bana. Permi niya ako, ginalabutaw. Tapos, wala ko sa gina sa paggap, pinangakig siya. Nag-abot sa point, wala na siya naglabutaw sa akon. Ako naman ang kapangita sa iya. Oy. Muna kayo, wala ka nang kalabutaw. Kinalabutaw ya ka na siguro ka, siyempre palangga ya ka mo. Hindi ya maka na guro paglubutawon siguro, kundi ya ka palangga. Tanin, sindihon mo kay bana mo na, nagapangga-angga na nasa siguro sa imo ya. Hello, gali kay April Palalimpa. April, good evening. Salamat kay sa support sa 1VXN kay Iconics PH, April. Thank you.
thank you gid sa imo. Kag sa imo nga ano ah. Oh, thank you gid. Inatamyaw ko man ang mga friends naton diri sa Benedicto. Ang mga mati sa mga isa ato. Hello! And thank you kay Vigar. Kay Rosemary. Hello, Rosemary. Oh, good evening sa imo, Rosemary. Macho kulit, ma-share ko bisang akon nga problema. Ang akon nga nanay mali-malion. Tapos permisya ang ginalabutaw sa piyakbalay namon. Doon ka pinangakig. Ka pinangakig ako. Okay na ba na ma-chocolate nga pang akigan ko sila? Okay ko nanay mo mali-malion. Kag nasunlog mo man. Kung vlogger siguro, okay-okay pa, no? Sa mga followers, si ma-chocolate, sorry, gid. Ma-chocolate, wala yung ginabasa ang message ko. Kabila mo kag na naghang. Naghang ang aton nga computer. Nakita mo, sir, no? Ang galibag mo lang ulo ko. Sa kadugay, basi nagsunggod, goro, ang tag-iyas ang Facebook. At yung plano, niladaan pa kadoon rin sa Pilipinas, ay ari ay isunggod doon ko lang Facebook. Kung ako siguro na, hindi lang ako mag-mention sa tag-iya, nga lang sa tag-iya sa Facebook. Ha? Kung ako siguro na nga kasuhan ko, ah, pangikot-kuton ko na mga message sa nagkakaso sa ako. Damo po na sila guro, ginatago-tago, no? Kung ako, be, ah. Kot-kuton ko gina. Alay mo, ginakasuhan mo ko, ah. Alay, ulang tahon ko may message pagbasa, gali mo. Uy, alay, dumudamo, aging tagaan, kagali kwarta, di ma mo. Basa dyan, guro. Huwag ko makalabot na ko na guro sa tag-iyan sa Facebook. Asas. Saan dyan, guro? Hindi mabangbang ang akon nga relasyon. Biskan ano ang imuon nila, ma-chocolate. Biskan gailinaway kami, pamilya kami, gyapon. Amo na iya? Sabad, may kongkis. Amo? Amo giman na? Biskan mag-inano, ma-chocolate. Hindi ko pag-bailo ako, nanay. Tsakto na. Bailo mo lang iban. Grabe, subong ang Facebook. Doon ginaawayan, ginilang Facebook. Pukun ako nabi sa Facebook, sa tag-iya sa Facebook. Ah, ginakasuhan niyo ko ang pare. Kipang burikaton ko ang mga message niyo. Pag-abot sa send niyo. Ba, ikaw gali ang nagareklamo sa ako. Nari gali ako ba sa Diyas siguro? Ay, kasi sa Diyas siguro, no? Pare, huwag yung PM mo siya mo sininga. Tuluan mo sa script. Idagdagon si Amuni. Ay, kasadya lang. Kay Carl, good evening. And kay Rinoy. Oh, may gabi si Imo, Rinoy. How are you? Thank you so much, Rinoy.

0: hindi ko gid magwantahan ang akon pagpalangga. Ba? Ang pagpalangga ko, isa ka dako. Anong dako nga ano ne? Madamo gid nga salamat, Macho Colin. Duga sakit ang tutunlan ko sa imo. Macho Colin, kadamo sa mga bata subuan nga permi lang naga katinonto. Tinonto diri, kag tinonto dito. Baperte. Kabalo-kabalo, Macho Colin, ang kalabanan sa kabataan subuan, hindi kabalo magpasensya sa ngilang kinikanon. Well, mga kikivay, magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Kaga magaprograman si Madam Usa. Okay, may boss naman ang Wednesday. Kadasig lang, Kifab Andre, no? Wednesday naman, boss. O, pag Wednesday, dugado guys, swildo na naman sa 30. Oh. Eh, why na uno mo? 30 naman, swildo anay. Ayaw ba, Oktoberfest na naman? Dasig-dasig ba? Dugado guys, birthday to, dugado guys, patay na ta. Dasig lang. Well, di ko mapastress mga KK5. Enjoy. Bugtaw ka mo buwans. Mamati sa Public Affairs and K5 News of FM Philippines. Salin sa aga, tub-tub sa gabi. Mag-inom sa DTX, Coffee Mix. Kamag-inom sa X10 Food Supplement for Men. Para magatindogan yung alatoy. Okay, bye. Boss naman. The same time, the same station. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
3: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
5: May mga barikada pa na.
4: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Ah. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardiyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
4: sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
5: No import gali ni Doc.
4: Oh, import
5: siya. Mag-import kaya.
4: Your second immune system.
7: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
4: ang mga trained gipang-train
7: Nga nakumpos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kaga kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended the innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
7: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
4: kagaw. Paborito, labi na akong palakaw ang katampis.
7: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
4: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
8: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
11: Wow!
10: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Lunes nga adlaw mga K5, upag naman si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. Monday edition, kabaloko nga medyo kapoy ni Ban kay Tikun Monday. Damo work sa office, damo piyermahan, at damo transaction. Well, tonight mga K5, updan niyo naman ako sa isa naman ka mainit nga sugilanon. Ang hindi mapabutsag nga palatsagon, ginapabutsag lang diri kay Madam Usang. Well, with tonight, no, ginatamiyaw tanay, mga friends natin, mga taxi drivers, kay mga friends natin, yung mga jeepney drivers, nga nakatutok naman sa ating program sa Monday edition. Tonight, mga K5, sa naman ka-story, ang basahon natin, taguon talang ngalan niya nga si dalit ang gita, ginabasa ko pang iyang letter. Okay, taguon ta iyang ngalan nga si Eileen. Si Eileen, naibaluay ayaw sa kagalingon niya, nag-edad na siya mga 19. Dito yung naibaluan niya siya sa galika. Tumba, clack, clack. Butsilingon, bye. Kung sa atang tama term, tumboy. Dito yung naibaluan niya. Pagka 19 years old niya, after niya debut, dito yung na-feel nga ang iya balatsagon, iya sang lalaki. Mag K5, grabing story yan ni Eileen. Katie, one time, istorya niya si mama niya, nga, ma, basi mangaki ka sa akon, pero amuni ang nabatsagan ko subong. Isa ako ka tumbak krak krak. So maghambag kita mga K5 ka tumbak krak krak, buod silingon, ano be? Buod silingon, isa sa ka tomboy. So, nagmiga-miga siya. Ang yamiga guapa, kaya very supportive man siya nga partner. Galing yan ay baluan sa iyang mama. Nagabot sa time, maging pangita, gid ni mama ko, Madam Usang, ang ako niya girlfriend.

na pa niya kami sa isang restaurant nga nagapanyaga, ginsinggitan niya sa damo nga tao nga, ikaw ang nag-influensa kon bata nga magtumboy. Grabing kahuya ko, Madam Busang, naghibigid ako kag nahuyan kami. Pero ang girlfriend ko hindi siya tumboy, ako lang gid. Grabe gid, nag-inaway kami sa akong girlfriend, kag hindi ko mapunga na akong emotion. Madam Busang, nag-story ako sa imo, kag gusto ko tani mahibaluan kung ano ang dapat ko himuon. Grabe gid ang napatsagan ko nga sakit subong nga tinion. Do hindi ko kain chindi ko sino akong pilion, pero si mama ko, siya managpadako sa akon. Siya nag-alaga sa akon. Do gusto ko na mag-board gani Madam Busang para makapagusto ko. May mga tiyempo nga si mama ko, hindi kain chindi sa akon. May mga tiyempo nga pati pang bayo ko, intrahan niya. Kay tilain naman subong generation Madam Busang. Subong Madam Busang akong problema, kung paano ko baka move on. Pero palangga ko gid ang akong girlfriend. Nag-talk kami sa akong girlfriend nga naghamba siya sa akon na kung kaya mo ko'y pagtanggol, hulatonta ka, pero kung hindi, mangita ako sang iban. Natawo nga magpalangga gid sa akon. Subong Madam Busang, gina-updangin ako ni mama ko every time nga maglakad kami, duwala ako privacy. Daw feel ko Madam Busang, daw 12 years old ako. Next month, Madam Busang, man 20 years old na ko. Hindi ko gid mapunga na akong balatsagon. May mga tahan nga nag-aisip ako sa hindi maayo. Salamat sa pagbasa. Ako si Eileen. Ahay, grabe man ang problema ni Eileen ba? Hindi siya mabaton sa iyang nanay nga siya isa katumba krata. Well, magabalik si Madam Busang all here to your favorite radio stations, the number one K5 Newest FM.

0: secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: K5.
2: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masami ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KK.

0: sa mga taga-Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may VCO.
6: Ang VCO
7: yung may D3.
6: Makakas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Makakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: K5.
13: K5
1: News FM.
13: K5.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madam Usa.
1: Second part sa ating program. Welcome, welcome sa ating program ang Bedtime Secrets. Malamig-lamig nga tempo kinag-aircon ako. Pero kung wala ka nag-aircon, medyo mainit. Pero kung gusto niyo magpainit, mag-inamla ka masang X10 Food Supplement for Men. Painay niyo pa na parang inyong boom boom pow mag-tapos sa sulod sa duwa ka oras. Kag pwede ka maka-ugayong sa nga E-O-U. Inamla sa X10 Food Supplement for Men. Magkaka-K5, ha? Kag-inam sa DTX Coffee Mix. Well, sa imong problema, Eileen, kaluluoy ang panggat natin. Hindi siya mabaton sa iyang parents nga isa siya ka-member sa LGBT. But siningon siya sa ka-tumbakrakrat kod sa mga term pa natin tumboy. Tiyano gidya kung tumboy ka? O diba? Ano gidya kung tumbapatis ka? Nga, gin gusto mo na bala nga maging tumboy ikaw? O diba lang, hindi man? So, mas maayos siguro nga advice, isuyahon mo si mama mo, heart to heart. Mama, hindi ko man gusto nga magtumba, krak-krak ako. Hindi ko man gusto, madam nga, mag-amo ko ni. O, oh, diba? So, sa mga K-5 na aton, nga nag-sugilanon, dira, agad na pakanubo niyo ang mga LGBT. Hindi man tanan yung mga LGBT bastos. Mga creative na sila gani, mga very creative na sila. So si Eileen naman, mga KK5, nag-girlfriend siya. Grabe mo na si nanay mo, hindi ka to, anay ka sa restaurant pagkatapos, kinsinggitan niya ka mo. Pwede bala si nanay niya magpungko sa kilig, kag-istoryahon. Hindi nga pa, oy, anyo ang inyong, ang imong mga bata, nanay mo, Diyos ko. Dula kayo mo tinunan, nanay, hindi namin. Dapat ang problema mo na is insidihon mo ang balatsagon sa imo nga bata. Because siyempre may emotion mo na siya, may balatsagon mo na siya. Lagayan mo. Kung hindi mo gusto yung gusto niya nga mag-miga-miga sa ambusin na magsulod sa relationship, istoryahon mo siya. Kagbuligan, hindi pwede nga paoyaan mo ang bata. Kahit gadumot kaya kung isa. Tibilang isang atao, nag-learn ang bata mo magdumot sa imo nai. Kaya isa pa ha, may nag-PM sa ako ang direhan. Dali lang ginbasahon ko, Ana. Sa akong nga iPhone 25 Plus. Madam Usang, ano ka problema kung tumboy? Kaya may karelasyon man kung hatumboy sa una. Mayo man sila, mabiduligon, kag hindi masabad. Masabad na sila kung tungkahon mo sila. Kuring baka ba, boy? Pero Eileen, binaluoy ako sa imo. Tapos may gin-message pagiging isa ho. Madamusang kaagi ko na ginsaruso, ginsang tatay, kag nanay ko ang balay sa akong girlfriend. Kag ginambalan niya, hindi ka na mag-upod sa bata ko. Ikaw ang rason nga nagtumboy ang bata ko. Eh, hindi man siguro. Hindi niya pag-blame sa isa ka person. Grabe man niya. Bisyan ka ni Madamusang, magkaon kami. May mat-PM lang sa ako, mag-uni akong cellphone, ang balon, ako ni mama, kung sino ang nag-PM sa akong. Grabe, gino. Wala man na, Madam Usang, problema, kung may girlfriend ka nga tumboy. Ang importante lang da, wala, kamo may ginalapakan niya taho. Correct. O, di ba? So, advices ko, guru, or advice ko sa imo, palangga, i-talk mo yung mo parents, ipainchindi mo yung mo bilatsagon sa iya. I know nga maintindihan ka man sa nanay mo na or tatay mo sa amat-amat. Grabe, Eileen, no? Daw, naluoy gid ako sa imo. Pero sige lang. Ano mo na kahit iam mo kasi na? Pero, isayahong marang girlfriend mo nga kabay pa nga kung magbalikay ka mo, hindi ka mo mag-sinakitanay. Madamusang, kagi magka-girlfriend sang tumboy, grabe gani amon away, kay gintunto ko siya. Pero sa pagpalangga, grabe na sila magpalangga. Kag matindlo sila ng mga tao. Oh, grabe ha. Ano kaya problema kung tumboy ka, Madam Usang? Ang importante, wala ka nagapang-bully. Kag wala ikaw, dagapang into suntaho. O, di ba? Correct. Well, mga kaka-K5 naton, salamat, Ged. Salamat, Eileen, sa pag-open up mo sa imong sulat diri. Well, tomorrow naman, Tuesday, this one, sa programa ni Madam Usang, all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Your lucky answer if you were radio stations K-Fed News FM. Monday edition sa ating programa Dead Time Secrets. Grabe sa mga problema tonight. Well, sa mga K-5 na ito, hindi ko makalipat ha. Kadto ka mo dira sa may haro. Free check-up na ito na sa haro. Dira sa Clinica TL Captativo. Medicine on Saturday, Dr. Mil Oy, Sunday, Monday, and Wednesday, 9:30 to 3:30 p.m. Sa Pasig naman nato on Thursday to 9:30 to 3:30 p.m. Kalinog schedules, Tuesday and Friday, 9:30 to 3:30. Sa Miyagaw schedule, tapos Sunday, 9:30 to 3:30 p.m. Kadto ka mo dira. Kaya mo pa-check sa Clinica T Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Mil Oy. Well, mga K-5, malapit na alas 12. Bongga-bongga agad. Well, sa mga K-5 na ito nga nag-tunin sa ating program, thank you so much agad. Palaga ako ka mo. Boss on the same time, same stations, Madam Usa.
1: K-5. News FM. K-5. News FM. Championing the live of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka.

0: controlar sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: sa Liga
1: Epic
0: Tibo.
1: DTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO.
1: BCO
0: yung may D3.
1: D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3
1: yung may VCO.
0: Ang VCO
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masami ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Magnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
9: K5 News FM KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasing!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masalika.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
8: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka register nurse sa nagsug kung ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag naka

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may
8: Physio,
1: yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Gapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikum so!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligat, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata, may superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
6: yung may BCO,
7: ang BCO
6: yung may D3
7: mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
6: yung may BCO,
7: ang BCO
6: yung may D3
7: mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kang gwapo gidang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galis si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mangabuti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. My family history ba nakamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. My powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Para mismo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang my powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Ida nga akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa, magabuti ka. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Sport Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay.
9: Maria Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Balik ka mga langaw! Amin ang paborito natin niya, Ila!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Api kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Kaya pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello, mga kapamilya, sa gihapon. Kamusta kamo? Kamusta ang tanantang mga tagpalmati, aton mga suki, mga nag-subaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng Reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara si kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kaintang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labos tanan sa Diyos. Nga aton ginamligan, aton ginatipan ang aton nga lawas, kag ang aton man relasyon sa Diyos, nga ang aton kang tanan sa iya, nga siya permi ang nagatipan sa aton, kag dako nga kalipay gid sang Diyos, sang mabalaan niya, sang nakita niya, nakita tuto man sa iya. Amo nang kamusta kamo tanan? Amo na permi naton diri nga ginatinguha nga tani kita mag-auswag, mag-atubo, hasta nga makalabuot kita sa ginkinahanglan sa Ginoo nga requirement. Agon nga may ara kita paglaom sa gintigana, kabuhi nga wala kita pusan, kag magapuyo upod sa Dios, so wala na'y katubtuban. Amo na nga sa sining at yon, sa gihapon, pasalamatan tang Dios. Amo na nga, kamusta ka mga tanan? Kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bagong atuig, kag sa sining atuig. Ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw, tanan nga mga inadlaw, tani ang proteksyon ara kalabas tanan mga pagpakamaayong physical, spiritual, financial and protection aton mabaton halin sa iya. Lakip man ang financial kay magamay man na siya o dako o damo. Diyo tayo o damo. Siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanangalan. Amo nang sa gihapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita ihatag sa makaako. Kaya mo na iya ginkinahanglan. Amo lang na sa gihapon ang aton nga mapagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta mga kapamilya sa aton nga platuntunan. Sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sige hapon mga muyo anay kita. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon pong ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026, nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagparito ninyo mugtong nanak. Pagpalain mo ang botis sa amin. Pagpalain mo ang nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Miloy, at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial, and protection. Kayo po nakakaalam, kaya itinatagubil namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng iba yung karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Kami po ay makakasunod sa inyong kautusan, sa inyong kalooban, lahat na malituntunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan na nawa kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanangasalanan sa mga pagkulang. Itong lahat kami sa mutalangin sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng Impinusus. Amen. Sa aton nga pagpadayon maguturan, sa gihapon gusto kong basahon ang Roma Kapitulo 13. Mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Siling diri, dapat ninyo himuon ini, tungod kay nakabalo kamo, kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sa inyo pagbugtaw gikan sa katulogon na nag-abot na. Kaya ang tiyon sa aton kaluwasan, mas malapit na sa tiyon nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon, madali na lang matapos, kag ang adlaw, madali na lang magsugod, gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iyasang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iyasang kapawa. Maginawikin na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay upon pagpahubog-hubog ang pagpakighilawas upon sa pagpatuyang sa unod ang mga pag-ilinaway kag pag-isaay. Sabaylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo subong inyo hinangiban kag indi na ninyo pag sapakon ang inyo makasala nga kinaugali kag ang pagtuman sang iya mga handong nga lawas mo. Pwerte ka nami nga laygay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni aplikar sa aton nga kabuhi subong espirituhanon. Amo na nga sandang magsulod na kita sa bag-ong tuig sa aton tagipusoon. Kabay nga manalituluan ang aton tagipusoon sa kahigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal. Bisan nga bisan na wala. Ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka magsasala nga pagpatuyang kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka bag-ong atuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Ang butong balon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton dina balik-balik ang sa pamilya. Kay importante ka tama ang pamilya kay amo na ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad or katilingban, tagipusoon sang iglesia, tagipusoon sang barangay or probinsya or siyudad or nasyon. Ngaman kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan. Malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon man ang pamahimo, malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan, amo na hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema. Nga kung gisa, nawala na solusyon. Amo na Mga kabataan, ginatamyo naton ninyo o gitamyo ninyo ang inyo mga amay kagiloy sang malipayon nga bangutuig. Apan, himuon ninyo balaini nga isa ka malipayon nga tuig para sa ila. O, kabataan naman dali ang aton nga istoryahan, mga anak. Pirmi kita naghambal nga mami, daddy, tatay, nanay, papa, mama, o ano man tawag ta. Father, mother, no? Happy New Year. Pero matuod ba lang, matuod gina ba lang sa bilog nga tuig? Gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila? Paano? Biska na lang sa aton nga, hindi pagpasaway sa katilingban o hindi naman paghimo sang malain sa tubangan sa Ginoo. Malipayon ang ginikanan. Bisan pigado sa kabuhi, bisan nga hand to mouth na lang, imol. Kung hindi makaubra, wala kaunon. Pero malipayon ang mga ginikanan nga maglantaw sa mga anak nga buot katama. Kama na nga, yara sa inyo gahom ang paghimo sa inyo, mga kabataan. Ang inyo paggawi, laban, labaw sa tanan, magahimo sang isa kamalipayon o kung hindi malipayon nga tuig para sa inyo maginikanan. Mahimo mo nga magpakubakuba ang ila tigipusoon sa kalipay o kung kasakit. Ang bisan ano nga nagapakahuya sa imo manuluwas, ang bisan ano nga nagatugas ang mansa sa imo kinaiya, nagadala sing kabalaka kag kahuol sa gipusoon sang Diyos nun nga maginikanan. Tuon na siya. Ang mga Diyos nun ginikanan, kung magpasaway ang mga kabataan, dako nga konsimisyon sa mga ginikanan. Muna nga, hindi naton, o hindi ninyo, kamo mga kabataan, hindi ninyo sila paghatagan sing malipayon nga bagong tuig kung nagakabuhi kamo lamang para sa pagpahamuot sa inyo kagulingon nga wala mahamuot ang Diyos. Tinguhaay ninyo nga sugdan ini nga tuig nga mas husto nga mga katuyuan kag putli nga mga motibo bilang mga tinuga nga may salabutan o salabton sa Diyos. Dumduma nga ang imo mga buhat adlaw-adlaw nga nagaagi sa maragtas paagi sa pluma sang anghel nga nagarecord. Dapat ninyo sila masugat at liwat kung ang paghukom magapungko kag ang mga libro pagabuksan. Kung kaangay bala sa kurte, nagapungko ka tubangan sa imong huwis, nagatubang sa imong abogado, tubangan sa mga saksi. Amo na, kay kung wala ka mong katisting, amo na dapat pamalandungon. So, kumanan sa Diyos, ara ang mga anghel nga pirmi naga saksi. Ara ang amay, ara ang anak, ara ang Espiritu Santo. Muna nga, tani aton masugata nga sa adlaw sang katapusan, adlaw sang paghukom. Tani kita, magasiling ang Diyos. You are not guilty beyond reasonable doubt, therefore you are worthy of life eternal, worthy of heaven. Bawo kanami tani sa hukom sang Diyos, no? Pero daw ano kasunsun nga ang aton mga bibig nagahambal sang mainayuhon nga pagtamyaw. Ginahandom ko ang inyo malipayon nga bagong tuig. Kagdayon sa pila katiyon nagahambal sing walay pasinsya masubo nga mga tinaga. O, di ba? O tumalon, handom kita sa atong magirikanan nga malipayon sila sa bagong tuig. Pero sa pila lang ka mga tion, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila. Amunang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang abutang. Nga hindi luyag maghimo sang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa mo, ang bagong tuig hindi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila. O mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon nga kinasadya apang ang ila tigi pusoon wala sing paghidait o kun kalipay. Hindi bala nga magkarika nga may paghinulsol kag pagpaubos kay Jesus. agon nga matinduan ka niya gikan sa kigpuan sang sala kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginharian. Ang tanan nga nagahimo sini makatigayon sang pinakamalipayon nga bag-ong atuig nga ila na eksperyensyahan. Maeksperyensyahan ta basta nga kita nakaangot sa Dios, makabataan labi na. Perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel, suro sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan nga mga Dios nun nga ginikanan. Magdala ini sing kalipay sa langit kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talaga saon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Indi bala ninyo mga kabataan, dalhon kay Jesus ang dulot nga iya ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipusoon. Muna kay kabalo na kita nga exchange gift sa parang sa Christmas, bisan sa ara sa New Year, may ara man sa New Year gapon exchange gift, mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang nga hinatagay sila. Pero nga nga hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Dios nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran pa, ginapabaloran maayo sang Ginoo. Ngano na nga dulot? Ang dulot ta sa aton tigpusoon sa iya mga pamatan-on, mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiyon sang kapistahan nagapatahom sang ila kagulingon agod pahamutan ang mga mata sang ila mga abyan, ilang mga amigo, amiga. Indi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa ka malulo kag malinong espiritu mga kabataan. Kun dalhon naton sa Dios ang nahauna nga dulot, ang bili sang tagsa kadulot ginapausuwag kag ang gugma nagahimo sini nga indi lamang isa ka malagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad gikan sa nahumok nga tigipusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo. Magailig ang sinsiro nga mga handom, mainayawon nga mga pulong kag mga buhat kag takos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan, ginabayluhanay sa adlaw sang bagong tuig. Sa maginikanan kag mga kabataan, mga bana kag mga asawa, mga utod kag mga abyan kag mga kakilala. Kung matapos na ini, madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo kag mga yuhom kag mga pagdayaw para sa okasyon kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw kag masunod kag ang padayon sa katapusan ng sang tuig magdala sang masubok, mapinlanggaon nga mga pulong, pagpangita sang sayop, pagreklamo kag walay hinalongong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong butang malon mga kuturan? Nga kung kisa, perti kalipay kita sa panahon sang aton nga anniversary, panahon sang aton pagtililipon, nga man sa mga okasyon, kangay sa meet lang na nga Christmas party or Happy New Year, New Year celebration. Ang problema lang, kaysa pagkatapos sa itong okasyon, dito lang hasta. Pagkatapos sa itong okasyon, gamay lang nga hindi pangintindihan ay, lalisan ay, dayon inaway, dayon mga pulong, mga pagpangita sang sayop, mga pagreklamo, pagkumod-kumod, walay hinalungong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga, ang bagong atuig, amo na importante nga aton nga dumdumon. Ang amo nga bagong atuig, isa nga ang mga anghel, mga kasubo, kag mahuya sa pagsulat sa mga iriko dito. Nga man, kay ang hindi tani nila gusto isulat, pero kay gusto man sa Ginoo nga i-record tanan ang aton mga pulong nga hindi amo. amo nang ginasiringan naton mga pulong nga maayo o hindi, mga pulong nga mga palipay o nakapasubo, mga malain nga mga pinulungan, hindi malipay ang Ginoo. Amo nang hindi tani i-record sang anghel, pero napilitan sila kaya mo na ang ginsubo sang Ginoo. Ini bisan an ano hindi malipayon tani ang aton ma-record. Ang mga abiyan kag mga himata nagahatag sang dulot sang kasubo, isa kalulan sang pagkadi maayo nga nagarugmok sang paglaom kag nagahimo sang lulubngan nga daw kalhamutan. Amo na ang ginahandom ginabala naton ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig niyan. Himo naton ini nga amo sa ila paagi sa kayo, paagi sa pagsimpatiya, paagi sa pagkamalipayon, paagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakurig magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios, ang ginahalinan sang paghidait, kagkapawa, kagkamatuoran, ang iya espiritu, ang espiritu sang Dios, magailig sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pagkamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na, labi na sa mga maedad na, pero sa sumong, hindi pa idaray, kundi dipindi na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga ini nga tuig, amo nang katapusan sa aton tuig dari sa kabuhi. Hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-hunaon nga pagbinag-binag? Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo, nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan? Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios na naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabaguhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang nga iya gintugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kag hatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig, bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig nadula na o magtaliwa na siya. Ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bagong tuig, ginasulit sa malayo kang malapit, sang mga ginikanan kag kabataan, mga utod, mga lalaki kag ubay, mga kilala kag mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bagong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Ang aton na ginasiling diri. Naman, nga bag-o lang ginapalano gikan sa bibig pagkadto sa bibig. Nga man kay kon nakabalo na kita sa posible nga natabo sa sulod sa pamilya. Amo na nga may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinakanami nga sa ulugon diri ang isa ka pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano, hindi matupungan. Ano man, ang bagong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bagong tuig sang mga insik. Para sila sa gradong ginasaulog sa sulod sang isa ka semana nga may dako nga seremonya. Ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga insik kinagabulig sa iya, agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan, hindi na madala sa bagong tuig. Wow. Siling nila si Diyos, J as in John, O-S-S, ang ila Dios, open and close parenthesis, maakig sa ila kung pabayaan nila ini nga hilikoton. Amo na nga may ara sila pag ano ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon, hindi kayo makabayad. Dayon mabalaan sang imo utod, sa imo abyan o sa imo parinti, nga insik, sila ang magbayad. Nga man, kaya hindi nila gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng tuig. Bisan pa nga ining mga pagano, wala sing hinalungong sa matuod nga Dios, apang sa sining mga butang, ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang mga nagasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat mag-una sa mga anak sang buhay ng Diyos. Hindi ba lang ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig? O kabay pa nga, tagsa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang lumaan ng mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Hindi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga talanaon nga may kalipay? Hindi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Tinguhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agod nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalho naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-o nga tuig sa mga insik nga kasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila. Kag nagadugay sing isa ka semana sa ginasiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayaran nga mga utang kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginang balderi sa pagbayad sang ilang mga utang ginapatawad sila. Gani ang bagong tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasukuan sang Dios nagakinanglan sini tanan sa aton. Kaglabi pa, dapat naton gugmaon ang aton isig katawo, isip aton isig kapariho, subong sang aton kagalingon. Bot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isig katawo sa tanan nga mabutang subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita. Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila. Dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna kuturan makaibayanan, perte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagselebrar sang aton mga kuturan makaibayanan nga mga insik sa ila nga bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka semana nga pagselebrar sa ilang nga bag-o tuig. Wahin na magkita sing tiempo mga padayon pa aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay lalo tigit sa patapos at natapos na natuig na taon 2025 at kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubay at gabay ang kailangan. Nawa patuloy ang mga pagpalaan kinakailangan namin matanggap sa mga salipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oet Pamilya, patuloy nawa ang mga pagpalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulan, pagkasalaman sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon. At itong lahat aming samot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapot ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Sali nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano tayong engineer man?
0: Maitukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surueta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa adugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kaya ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Tinlo, no? Like tinlo avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pagheal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: GTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or PURC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Ngrustan. Lahubog.

0: DTX 500 Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
1: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permina mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
2: Ano secreto niya?
0: Milik siya taguay.
1: Once pa panago siya ra gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa yapi edad, sir boy.
2: This is
0: 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, ka 19 na.
2: Nakakampyon ni
1: Mike. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
2: Maligo kadlaw-adlaw, no?
0: Basic.
2: Oh, maligo. Basic. Basic gina yan.
1: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pila importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
4: 500. Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So, wow.
4: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na ka mo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500!
5: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Dapat maligo gikan adlaw.
1: Dapat lang.
0: Oo, hindi pwede nga.
1: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
2: para mabalas kina may pares.
1: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
2: Klinika Deo Fresh.
1: Damo yang hindi kasaw sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Deo Fresh.
2: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
0: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
2: Ibo si malat na ka. Sabang taas.
0: Nakapangapi ka na.
1: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
2: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget,

0: kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga. Dua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
1: kasi it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa mga diabetison.
1: Nagkumpleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan na lang atong mga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
1: may
0: pa.
1: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinine, may harakapamunulaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
2: Kaya, kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
0: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatlang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subuang nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
2: D3 Bio, ti permino mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
2: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ta foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
2: Tikong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
0: Nagpamati sa aton.
2: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy,
2: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
0: may ga-repair man.
2: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga aras sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
2: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na.
2: Kulang na akong D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
1: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
1: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
2: Pero may natong patian sa ano? Kaon mani.
1: Kaon mani.
2: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 Bio.
0: Layo lang.
2: Layo gid ya. 100 times.
4: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
1: Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fast. Kaya ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
0: Nerve cells,
1: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
0: Kaya mo nagnatag sa D3 Bio.
1: Para hindi mag short circuit. Ang human na ang aton nga...
2: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
1: Oo.
2: Di ba gasiga-siga?
1: Makurinti ka, no? Kaya amuan ina ang kapundanan kung nga tasig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3 Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones ang muna nagapanghimo sang gitawag tau protein, beta amyloid plaque nga amo nang kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagi Sir Boy ang mabulig sa aton sang D3Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses no sang aton nga auto pagkadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
0: Grabe no. Kung sa D3Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3Bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3Bio? D3Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3Bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3Bio. But there's more, Dr. Ramil.
2: Kung wala kagainom D3Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3Bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3Bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3Bio nga ara sa kada selula. So amo na pirmi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
1: Every 8 hours.
2: Kung damo ka kwarta, damo ah. Kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
1: It's all natural.
2: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na ka nami, nga kung palainom ka D3Bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang gituag
0: cancer.
2: Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
5: D3Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Agalabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio.
7: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Pangod ina sa D3Bio.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. sa mga butika.
8: Ikaw ba may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit ato na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
2: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
4: Abisan dinggi, ginikinom ko.
2: Di ba dinggi subong? Grabe ang
4: wad.
2: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
9: Patay sila.
2: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
9: Bacteria.
2: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 Bio.
4: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga buti ka.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX-500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500.
5: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX-500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX-500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX-500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX-500.
4: Masaligan.
5: DTX-500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali, si J. Sang una yan, niwang-niwang sa ape. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor! Ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplanta na!
19: Ganito ako!
18: Tigasi!
19: Tigalapa!
18: Tigasay!
19: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
18: X10 Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: X10 Food Supplement for Men.
19: Para sa matinlong na dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy gatay.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
19: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlong atay.
18: Happy kanunay.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epic.
18: Timo.
19: DTX 500.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na ang may diabetes?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo.
19: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epic. Timo.
18: DTX 500.
19: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
3: Yung may D3.
19: Mga butika.
3: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
3: Yung may D3.
19: Mga butika.
3: D3 Bio with PCO.
20: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
3: Yung may D3.
19: Mga butika.
3: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
3: Yung may D3.
19: Mga butika.
18: My family history ba na kamuos ng diabetes?
19: Mag-DDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DDX 500 ka na!
18: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compounds!
18: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
19: DDX 500!
18: Garantisado!
19: Epektibo!
18: Para mismo!
19: DDX 500!
18: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
19: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
18: Masami nagkapangihi?
19: Masami ginauhaw!
18: Masi may diabetes ka na!
19: Mag-DDX 500 na!
18: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compounds!
18: Yan ang panubos
19: ang imo blood sugar!
18: DTX 500!
19: Garantisado!
18: DTX 500!
19: DTX Coffee Mix!
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
23: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
25: Oras sa K-Pad News at Pamela Bencedar Time, 37 minutos na kaligad sa takdang alas 4 sa agang oras. Ginadulong sa Tuskalawan sang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
24: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
26: Para sa balitang
24: K5 sa umaga.
26: Balitang
24: K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
24: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang
26: K5 sa umaga.
24: Balitang K5 sa umaga.
26: Ang kalipunan ng mga balitang lokal.
24: Balita
26: sa loob at labas ng bansa.
24: Balitang
26: K5 sa umaga.
24: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.
26: Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin
24: sa Pantay Merkado Update.
26: Balitang
24: K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
27: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

0: Rey Espeja Umalay para sa balitang K-5 sa Umaga.
1: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa atong suding pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga! Sa inyo, kinaandan akong inyo alagad sa kahanginan. Kopo din nyo sa tag sa kaaga. Ko naman si ka-K5 Rey Espeja Umalay!
0: K5 Rey Espeja Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Isa ka balayang aga para sa atong sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Today is Wednesday, adlaw kita sang Miyerkules, September 23, 2026. Sa aton sini nga mga ka-K5, manayanayang aton sini nga aga, manayanayang aton sini nga adlaw. Kamusta, kamusta? Sa aton sini nga mga kuturan. Damo kita sa mga labing talulupang doon nga mga balita ang nakalinyada sa aton sini nga pagpangalagad. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa adlaw sa nga Miyerkules. Mga follow-up reports ang aton sini nga mga unit field reporters. Kagang nga aton sini pilaman ka mga diskusyonan nga mga topiko. Isyo nga dapat naton sini banwa talakayon subong aga. Kay gani, live na live kita nga nagpangalagad sa inyo pinaagi sa aton sini transistor radio sa FM dial sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Amo man mga ka-K5 live na live kita nga nagpangalagad sa inyo pinaagi man sa aton sini nga Facebook Live. Magkanto lang sa Facebook, i-search ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pag-iid nga mga ka-K5 naton around the world ang makapamati sa balitang K5 sa umaga.
0: K5 Rey Espeja Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Alas 4:42 mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, diretso na kita sa mga labing talupang doon aton sini nga mga balita. Sa mga balita mga ka-K5, ang Iloilo City Police Office ginkumpirmar nga may bodega sang marijuana sa Panaya Island. Dining bodega ni sang marijuana nga ni. Kag kung na-identify ni sang aton sini nga mga kapulisan, ano na ang sunod mga ka-K5? Sa aton sini nga mga ka-K5, ang Iloilo City Police Office pang nagkumpirmar nga kumagambal kita Panay, that is a Western Visayas. Nanong PRO 6, ang Police Regional Office 6 na kamusta? 5 ka mga minor de edad nga ginatudlo suspect sa pagpanglampos ang butilya sa Arevalo. Ito over sa DSWD para sa nagakaigo nga intervention. Amo ginigidahambal ta kahapon mo. Amo dumalang ni masarangan naton sa mga minor de edad, no? Sa mga under 18 years old. Kundi idalon sa DSWD for the intervention. Pero pag atubang ka ni dito sa DSWD, siyempre, yung mga mumoy man ang mga tsura nila, pero ang mga ginapang hambal sa ila, kaginapang laygay, mga ka-K5, nagalapos na nasa dulongga nila. Mambal gani, sinaway gani kami pamate sa naginikana namon. Sa inyo pa. Di kong mag-amula ni Perme, mga ka-K5, ang obrahon ta. Mga kabataan nga ni sa aton sini nga mga ka-K5 maliwat-liwat lang ni no, sa aton sini nga mga ka-K5 registered owners ang utility van nga nag-obstruct sa driveway sang ICAG Fire Brigade Station sa distrito sang Molog in papanaoga na sang show cause order sang LTO CAG Department of Agrarian Reform Certification. Parte sa reclassification sang duta sa pagatukoron nga Sara Mega Market, kinahanglan nula ton antes maghimo sang tikang sa proyekto. Dag, sa dugang nga mga balita, panwas ang San Enrique nagdeklarar sa State of Calamity bangod sa epekto sang RSSSI. Iloilo City Police Station 9, wala sang may nabaton nga reklamo tuhoy sa ginaligar sang netizen nga may nagtaya sang ila pusil sa haro. O kung may nagtaya sa ila sang pusil sa distrito sang haro. Istoryahan tani karon mga ka-K5 sa mga detalye sa mga balita. Upura nga ton sini nga mga unit field reporters. Kag sa pila na ton sini, kag dugang na ton sini mga kabiyaran nga mga information. Ginadeklarar sang Malacanang kag pirmado ni Acting Secretary or Acting Executive Secretary for the Office of the President sa ton sini nga mga ka-K5 nga si Acting Executive Secretary Ralph Recto sa aton sini nga mga ka-K5 sa Malacañang ang November 16 to 18, 2026 bilang isa ka special non-working day sa Metro Manila. Ini matapos mga ka-K5 nga agud mapaganhagan kag ma-ensure ang security of participants sa 49th Asian Summit nga iga-host sang Pungsod Pilipinas mga ka-K5. Dito yan sa may Metro Manila na sa November 16 to 18 sa tonsyon nga mga ka-K5, no? May special non-working holiday sila kaya ang Pilipinas maghiwat kaya magabaton sang participants para sa 49th Asian Summit. Alas 4.46 sa morning, inatamyaw tagid sa mayong agang aton sini nga mga listeners online. Sir Alan Ortigo to Yukoyo, Josephine Florendo Diaz, good morning, a blessed Wednesday. Belia Leria, ka-K5 Ray, good morning. Sa Kaiser Nito Sumbong, kapangapinas ang Klinika DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Beth Edar Lilia, ka-Kaiser Arturo Liria. Sa kay Ma'am Helen Pagaypay, dira sa may barangay Ubang Putotan. Good morning kay Ma'am Helen Pagaypay, good morning. Sa kay Ma'am Teresa Alcunada Redunda, good morning si Ray. Good morning gid, salamat gid sa imo sini nga pagpamati kag pagtutok Ma'am Teresa Alcunada Redunda. Always dira sa may barangay Kahagikikan Putotan Iloilo. Kristan Watgulay, good morning. I-like, i-follow, i-share ang aton sini nga pagpangalagad para mas madamo pagid ng mga ka-K5 natin around the world. Ang magkapamati diri sa balitang K5 sa umaga, alas 4:47 ng oras. Sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5.

0: Ere, medyo good news ni siya. Gabay pa nga madayon ini kay para at least siya mapaganhagan ang padayon nga pagsaka sa nga presyo sang gatong. Hindi naton gusto nga maglabot pa ni sa 3D jet kay subong mga 95 to 96 pesos na ang nga presyo hanay mga ka-K5 sang diesel sa ton sini nga mga kuturan. Now, kang ang Iran mga K5 nagpayag na nga ready na nga i-open liwat ang Strait of Hormuz. No, sa aton sini nga mga ka-K5, if ang military pressure sang US madula kag i-lift ang blockade mga ka-K5 no sa importante nga dalan sa Middle East, kung sa diin nagalabay mga ka-K5 ang pila ka mga barko nga nagadala mga ka-K5 sang aton sini nga mga langis sa Middle East. Sa aton sini nga mga ka-K5, ginapayag ini sa Iran's Military Central Command nga nagsiling ini nga gininform ang US o kunang Estados sa Unidos nga nagaprepara sila god nga i-restart no sa aton sini nga mga ka-K5 no ang paggaliwat nga pagbukas sang Strait of Hormuz mga ka-K5 if ever nga madula ang military pressure sa bayin sang US mga ka-K5 no sa ining padayon nga gera sang Iran dito sa may Middle East mga ka-K5. Ini matapos mga kuturan nga ti ang Amerika sa aton sini nga mga ka-K5 no nag siling na kung hindi mag-untat ang Iran padayon ini nga baga pabaskog sang iya puwersa no sa batok sa pungsod Iran. E gani mga ka-K5 sa nagpahayag ang Iran ready sila nga reopen liwat ang Strait of Hormuz basta hindi lang magdugang sang pressure sang military forces ang United States of America. Suno sa isa ka senior Iranian official, the US needs to announce that it wants to resolve the issue diplomatically, make that official and then agree on a timeline for how the process will move forward. So dapat i-anunso gid no suno sa kay senior Iranian official kay Iran President Masoud Pezeshkian no sa aton sini nga mga ka-K5 nga naglakat halin sa Tehran pakadto sa New York agod nga ma-meet si US President Donald Trump sa headquarters dito sa may New York amo ni ang siling sang Reuters. Pero ako bala sa pag-analisar ko na dire sa aton sini nga mga ka-K5 dogi na into kita sini mo. Dumduman nyo to sang una, nagdeklarar si Donald Trump nga may pistoks, tapos nagdeklarar siya nga okay na. Sa aton sini nga mga ka-K5, kaga may kasugtana na sila sang Iran. Then all of this sudden, may mga asod-asod nga pagpangatake sang Iranian government. May asod-asod man nga pagpangatake sang Amerika, sang kontra sang Iran nga pungsod. No? Ang Israel. Matsagan ko sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Do tapos subong si Iranian Presidenta Masoud Pezeshkian makadto sa dito sa may US. Dito ay ganiga kakulba sang iya sini nga safety, way ganiga kakulba sang iya sini nga kaugalingon mga ka-K5. Nga amo na nakagrabing tensyon sang Amerika kag sang Iran ha? Sa aton sini nga mga ka-K5. Ano, ligad to nagtimbuok ang ka-presyo sang gatong 3D jet. Sa aton sini nga mga ka-K5, 3D jets. Pagkatapos sina, nagnubo kay kuno, nagmiguhay ang duha kapungsod, nagkuno-kuno nga do okay na sila. Tapos pag-announce to ni Donald Trump dugay-dugay, may report naman nga pagpangatake sa Iran. Sa aton sini nga mga kuturan, subong. Sa aton sini nga mga ka-K5, mabalik naman tong Iranian president. May istorya naman kay Donald Trump, dugay na into kita. Do kita ya tanan nagasalo sang sakripisyo sa pagtaas ang gatong. Nami man sila pang kagison. No? Kung mag-okay ka mo tutudan nyo mambla. Kay do pamatsagan ta do ginakwartahan ta ni isang world market ne. Sa aton sining nga mga ka-K5 ginakwartahan ta mga ka-K5 sa mga dlagko nga mga nasyon nga may ikasarang mga ka-K5 sa ginatawag nga gera. Ano kay Kitaya dabi? Gusto man lang kita ni magsunod-sunuran sila. Gusto man lang kita niya nga magpaapin-apin abi sa Amerika. Amo na nga ti. Hindi man ta di katikal eh. Ilabi sa tanan, huwag man ta sang itikal, kay huwag man ta di sang refinery. Huwag makita di sang enough ka supply sang langis. Kay kung may ara, man ginapanagtag taman sa China. Diba? Oh, ginapanagtag taman sa China. Oh, paano nang ginapanagtag kan? O, oh, tingnan, tawa nyo to blang West Philippines eh. Sa atong sinay nga mga ka-K5, dugay-dugay refinery na tuguro sang mga petroleum products, mga oil, mga langis ang West Philippine Sea tungod nga. Why man ta may ginahimo para makapenetrate dito kay poros ba lang to China tanan ang nagabantay? May mga information na gani mga kakipab yung ginapatindugan na to mga kauturan sa China sa nga facilities. Sa ton sining nga mga kakipab. Ano na sila dito? Nag-explore na sila mga ka-K5 sa possible na source ng langis. Amuna, why kita itikal ni Pilipinas? Pag in time sa gera, basi maabo na lang kita tanan. Ha? Kag kung mag-timbo kang presyo sa gatong, why tamay may mo kundi magsalo na lang kita sila eh? Wala kita sa mga alternative nga mga pamaagi ang gobyerno ta para mapaganagan ang presyo kag pagtasok. Wala sila control. Amo na kay tanan nga mga assets ang aton sining gobyerno ging pang privatize, ging pangatag sa mga pribado. E siyempre mga pribado nga mga kumpanya lang mapalugi na sila. Kung ba negosyo na sila, matinguha, gigalakan ni ginansya. So kita ang nagasuffer. Oh, andaman nyo lang karon Iranian presidenta Iranian presidenta Masaud Pisikyan kag Donald Trump kung hindi ka mo mag-ayuhay nga duha. Andaman nyo lang. Kayuhan nyo udan istoryana inyo nga duha. Kay hindi na make guantas ang presyosang gatong des Pilipinas. Alas 4.55 mga ka-K5 sa ito sininga pagpangalagan sa pagbalik na ito. Kaunta ng mga detalye sa mga balita po ng ito sininga patrol. Kagapilag ka mga balita na tipon sa ito sininga mga unit 12 reporters mga ka-K5 sa ito sininga barwang pagpangalagan. Standby ka ba magbalik kang balitang K5 sa umaga. Upod nyo sa Gapon ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Kidang akong pang... Matyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
3: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extract. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika
1: Nationwide. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
12: Klinika Diofresh.
11: Available now.
13: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman from Man.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman from Man.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny alin sa Haro, tunay nga ka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: K5 News FM.
22: K5.
9: News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
0: Oras sa K-5 News FM, Urban Standard Time, 5:02 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K-5 sa umaga.
15: K-5, Ray Espeha Umalay, para sa balitang K-5 sa umaga.
0: Oras mga ka-K-5, ginadulog sa atos kalawan sa Klinika D3 Bio. Sa ubo, trangkaso si Pon, hinanat mag-inom sa Klinika D3 Bio. O susubong ang trangkaso si Pon, hindi magkalipat ka mag-tumara sa Klinika D3 Bio mga ka-K-5. Ang Klinika D3 Bio, ang saragin makabulig sa atos sininga ikayong lawas, makahatag sa dugang resistensya. Agod proteksyonan ang aton sininga ikayong lawas mga ka-K-5. Kagani mag-inom, mag-tumara sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio may antiviral kag-antibacterial specialist nga sa naging makapatay sa mga bakterya kag viral infection sa aton nga lawas. Klinika D3 Bio. May vitamin D3 kada may extra virgin coconut oil ka pa.
9: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K-5 Ray Umanay. Para sa balitang K-5 sa umaga.
0: Standby ka K-5 Elmer Sable. Himalo na ito ng pinakalatest na bantay petrolyo update na ito subong adlaw sang Miyerkules. Kay kahapon, nagsaka na sang 8 pesos or masubra ang pila ka mga diesel o kung ang pila ka mga gasoline station e labinigid sa diesel prices amuman sa mga gasoline kag kerosene. Himalo na ito kay K-5 Elmer Baldo kay may pila ka mga gasoline station nga nag 3-digit na ang ila sininga presyo sang diesel mga ka-K5 no sa aton sini nga mga pinarangga nga mga taga Palamati subong nga adlaw sang Miyerkules amo ni ang mga matag-as kag mga grabe nga mga presyohanay na sa karon sang aton sini nga mga petroleum products mga ka-K5. Standby kamo para sa Bantay Petroleum Update with K-5 Elmer Sable.
9: K-5 Bantay Petroleum Update. Petroleum Update.
0: K-5 Elmer.
21: Mayong aga ka K-5 Ray. May mga pagtaas sa pila ka mga presyo sang gato nga diri sa syudad sang Iloilo. Madumduman natin kahapon nga may pagsaka na ini sa pila ka mga presyo sang gatong ilabi na gid around 80 to 90 pesos ang aton presyo sang gatong kahapon sa Setyembre 22. Sa subong Setyembre 23 ara na sa 3 digit o kon malapit ang kinalain na 50 centavos lang o kung 3-digit na ang presyo sang gatong naton sa pila ka mga lugar dili sa syudad sang Iloilo, ilabi na gid dili sa Petron, sa distrito sang Haro, kung sa diin ang aton nga diesel max, kumaling kapon may 93.10 kita pero subong 100.90 na. May pagsaka inisang 7.8 ka pesos kada naton nga extra advance ara sa kahapon sang 81.90 pesos kung sa din subong 87.60 pesos na na may pagsaka sing 5.8 kag sa aton nga XTS 84.80 ini kahapon pero subong may ara na sang 88.60 pesos kung sa din nagsaka ini sang 3.8 ka pesos kag sa aton nga turbo diesel nga ara sa 96 pesos kahapon pero subong 103.90 pesos na kung sa din 7.9 o kung malapit sa 8 pesos ang pagsaka sini. Sa ato naman total sa distrito sang Haro sa E. Lopez, nagabalor na ang diesel sa 99.50 pesos, kaga nga ito protect na 88.60 pesos kag 87.60 pesos naman sa regular. Samtang sa Flying V sa San Pedro Molo, ang atong DCVEL nagabalor sa 99.90 pesos, 87.60 naman sa Volt kag 88.60 sa Thunder. Samtang sa aton nga Sea Oil sa Banuasang Okon sa distrito sang Molo, ara na sa 100.83 ang aton diesel, 88.75 naman ang aton Extreme U kag 89.98 ang Extreme 95. Sa distrito naman sang Molo gihapon sa Petroli, ara naman sa 101.68 ang aton presyo sang diesel. 89.38 naman ang presyo sang premium kag 88.75 ang presyo sang regular. Madumduman sa K5 Ray no nga ara ini kahapon sa 80 to 90 pesos ang pila ka mga presyo sang gatong sa nagakalainlain na distrito sa syudad sang Iloilo Pero subong no makita na gid naton nga may pagsaka na gid ilabi na ang mga 3-digit no sang aton nga diesel sa nagakalainlain nga mga gasoline station diri sa siyudad sang Iloilo kay K5 Ray.
0: All right, kay K5 Elmer, ang pinakamataas to pila 103.
21: Sa subong kay K5 Ray ang pinakataas naton 103.
0: Sa 103 pesos sa diin nga gasolinahan.
21: Sa distrito Sangharo ka K5 Ray.
0: Diin nga gasolinahan?
21: Sa Petron ka K5 Ray sa distrito Sangharo.
0: Petron o con Shell?
21: Petron ka K5 Ray.
0: Do Shell maning sa picture de? K5 Elmer?
21: Sa same siya sa Shell, ang presyo ka K5 Ray.
0: 103 man sa Shell?
21: Yes, ka K5 Ray.
0: 0.80. Ang sa yes, Petron, 103 man. Kaya yung Petron, yun mo yung pinakabarato kung kaysa silingon nagmahal-mahal naman, Gle, kay K5 Ray.
21: Yes, kay K5 Ray, no, kahapon, 96 lang ini, pero subong naglapak na o naglabot na sa 103.90 nung no, pagsakagid, malapit 8 ka pesos.
0: Ang si oil gani, o, ang din yung si oil yung dapat gincheck? Sa Lopez
21: Aina. Oil sa
0: Lopez Aina Molo, Molo.
21: K5 Ray.
0: Sa Lopez Aina Molo, barato lang si oil nila. Tag 83 centimos lang?
21: Yes, okay, fine. May mga pilaman sa gasoline station na hindi. Taas ang pagsakaya. Muna nga kung magpagasoline.
0: Napatay ka man? Nagpatay ka man ganito 83 centimos ang presyo sang si oil? Sa exit diesel?
21: Yes, okay, fine.
0: Napatay ka man 83 centimos lang? Kipay Belmer?
21: Yes,
0: okay, fine. No, why ka kayo no mighty say mo ni yes and tinawi mo mata? Dapat inom ka mighty say. Ang si oil di ho, nang impicturaan mo, 00.83, 83 centimos.
21: At sa K5 Ray, sa ilang apagpastal sa mga presyo, kung aton itanawon, wala na sang 1 sa una, pero kung i-anuhon
0: na
21: ito,
0: 100.83 na ka-K5. Naamo na siya. Pinapabangkot ko, mamot ni siyempre ginapakita di sa live taho. Eh. Sabi ko gani, 83 centimos lang kay buson ko tanan nga sa lakyan ko nga sa kabasin brabilog, ipatugungan ko ka-K5 Elmer.
21: Ang mga K5 Elmer sa aton nga pag ano, siguro may problema man na sa ilang pag post o kung pagdutang dira sa presyo kay gakakulang ang mga numbers pero amin na sa ito mga nagpapalit
0: may ano sa digital nila, ano nila na sa doi labla na nga digital price na bla nila nga ano nga yes, computerized bla na no kakipay ba Elmer
21: yes kakipay ba
0: sabi ko ka din 83 centimos lang kay badlagan nung tatong ko ni programa ko ha makanto ko na dayon kakipay Elmer.
21: Kung amo na ang presyo kay K5 Ray, no, siguro madamo nang nagalinya ng mga aton ng mga drivers no nga mapagasolina gid kay simala naman na 83 centimos lang man ang presyo sa aton nga gasolina.
0: Siguro gaula na naguro sang diesel no kung mag 83 centimos.
21: Yes, si K5 Ray kay ti para kung na nakatamay ang 83 centimos.
0: Kulang lang galing isang 1 ang 0 00.83 kulang 1 kundi 100.83 gali ang presyo sang exit diesel ka K5 Elmer.
21: Yes, ka K5 Ray 100.83 get ang aton presyo sang diesel sa T-Oil ka K5 Ray.
0: Okay. Ang sa Petron haro hambal mo kina 103.

0: ang petroleum prices sa Flying V,
1: San Pedro Molo,
0: barato, ma 99.9. K5 ba, ano? K5 Elmer, ang presyo nila sa diesel, decibel nila,
1: 99.9.
0: Do habo, no? K5 Elmer?
1: Pulo ka, sentimos na lang yung jag maglapak sa 100 pesos sa K5A.
0: But silingon, ano na ilang diesel, guro, no? Ang antibacterial?
1: 99.9%.
0: Nga man?
1: Okay, ano na, ano na gani ka K5? Pulo na lang yung sentimos. Kag, compare mo sa ibang pagiging mga gasoline.
0: Hindi namin kung may antiviral, antibacterial... with antiviral and antibacterial ni Gurong Gasoline Station niya, mamukon 99.9 mo?
1: Yan, si K5 rin kung ang balon pa sa mga safeguard o kung sa mga habon na to,
0: 99%. Hindi, pwede, habon lang ha, safeguard yun ha, gimbutangan mo good brand ha. Pwede man na balon mo nga sa mga DTX Beauty Soap ta, 99.9% pag gamit ka, kakas ang bakterya, patay ang kagaw. Safeguard yun ha, safeguard ha. Oh. 99.9 ang presyo. Okay. Yung pawakian pa nila 10 centimos, no? Delikado yung mga banat ka K5 Elmer. Mayo lang kay nakapuli na si Ramil Oy, si Doc Ramil Oy sa Bacolod. May ginabaton ka man nga talinfe? Wala nakbagay, madugangan o kung mabuhinan mo. May kagapatudlo sa coach mo! So, kamusta subong ang sitwasyon ka K5 Elmer? Why man may mga nag-patoghong, aga pa?
1: May mga pilaman ka mga gasoline station subong ka K5 ring, wala pa. May mga nag-patoghong o kung wala pa mamakitaan ng mga jeep o kung private cars nga nag-linya o kung nag-ingagaw sa mga gasoline station kung magpatoghong ka K5 ring.
0: Alright, sige. So, kamusta ang mga pila na tonsinig ka mga developments ng tonsinig balita? Pero, may storya ko na to si, ano eh, si Iranian President, Iranian President, pangalan niya sini? Oh, si Iranian President Masoud Pezeshkian kay President Donald Trump. Nga, istoryahan nila nga, kung pwede mag-okihay sila nga duha para mabuksan liwat ang Strait of Hormuz, diba si mag-kaluyan, mag-hagan-hagan ang presyuan na isang gatong ka K5 Elmer?
1: Yes, ka K5 Ray, no rason lang manini, subong nga nagataas ang atong presyo sa mga pila ka mga gatong diri sa syudad ng Iloilo, kundi amo to ang 3-day na itong world market. Kag ang padayon nga war sa atong mga ibandiri nga mga country sa
0: Middle East.
1: Yes, K5 Ray, sa Middle East na to, narason nga nagsirado ang pila ka mga nagahatag sa gasolina man o kung nagasupply sa gasolina sa mga ibang pagid ng mga country na to, K5 Ray.
0: Te, ano mambal mo kay Iranian President Masoud Pezeshkian kag kay Donald Trump?
1: K5 Ray, sa subo na mas mayo kung may ara ini masturyahan o kung na maklaruhan pala kung ano ang aton nga pila ka mga problema sa pila ka mga countries na ito, kundi ano, hindi na gid maapektuhan pagid ang iba na ito ng mga countries, especially sa pag-supply sa gatong kung muna subong ang dako ng igo pagid sa iba pagid na ito ng mga countries. Kasi siyempre apektado man ang tanan, hindi lamang ang Pilipinas, kundi pila pagid ka mga pungsod sa aton nga pila ka mga lugar sa K5. Okay,
0: palabot ko na kay President Iranian President Masoud Pezeshkian ang emotioning sentimento ka K5 ba Elmer?
1: Mas mayo pa ang K5 rin na kahit muna dapat lang man gamiton man aton nga voice o kung aton pagid nga ano para mapalabot pagid sa ila kag mahatagan

0: isang klaro kag mahagan-hagan ang aton nga presyo sa mga gasolina.
1: Bangod okay, dira sa imong sabat tambal ni station manager Warren French. Sa sunod nga bulan preparar ka kay sa Iran ka na i-assign. Okay lang si mo?
0: Wala man kaso kasi if I'm right, kung ano lang man, mayo man ito ang pagpamalakad, mayo man ang paghatag nila ito itong servisyo sa ilaman mismo ng mga pumuluyo, why not ka K5 Ray?
1: Okay, sige. Pero magi ka sa Street of Hormuz, ha? Sige, alas 5.17. Ano itong update to sa lima ka mga minor de edad to sa Ribaloto nagpanglampos butilyato?
0: Ka K5 Ray, nagapabilin na at large o kung wala pa madakpan sa mga kapulisan ang lima ka mga minor de edad na suspect sa pagpanglampos ng botelya sa 21 anyos nga biktima sa Project 5.
1: Lakip na tong suspect.
0: Yes, K5 Ray.
1: Lakip na tong nagpanglampos bala mismo atong nakita sa CCTV, way man to nadakpan atong lalaki.
0: Yes, K5 Ray, isa siya kag sa upod ya pagid no nga lima gid sila, wala pa sila madakpan K5 Ray.
1: Okay.
0: Kag base sa investigasyon na gin-check yar sa mga pulis, ang tagsa ka mga balay sa mga suspect apang wala pang mga ini nakapauli halinsang natabo ang insidente ka K5 Ray. Sa subong no nagapadayon ang pagpakigangot sang mga kapulisan sa mga opisyal sa mga barangay kag sa ila mismo nga mga pamilya no sang aton nga mga suspect kag pamatan-on agud matudlo ang ila mga nahampangan o kun din sila bala subong na diretso after sang insidente ka K5 Ray. Kag after ini no ginatuyo man sa mga aton nga DSWD o kun City Social Welfare and Development Office na i-facilitate ini sila kung madakpan na o kung makitaan na agad ipaidalom sila sa nagkakaigo ng proseso kag intervention kay K5 Ray.
1: Okay. Ang hambal sang pulis kung madakpan ito na over sa DSWD.
0: Yes, kay K5 Ray. Amo na ang nagkakaigo ng intervention kay mga minor pa lang man sila kay K5 Ray.
1: Mga pila ko no edad to sang iban, blubanta kay tong suspekto nga naglampos na nakita sa CCTV, 17 anyos tong iban niya nga mga upod ni.
0: Ang ginabulubanta na to nga maara sila sa 15 to 17 years old kay K5 Ray. No? Kag mayara kita sang clip nga igaplay nga makitaan dira no nga nagatalikod pa lang ang aton nga biktima dira na mismo nagpalapit ang isa ka minor de edad kag ginlampusan siya dampi sa may tangkugo sa K5 Ray.
1: Kamusta subong ang sitwasyon sa biktima?
0: Sa subong ka K5 Ray ang update ng aton kapulisan, kahapon outpatient na ang aton nga biktima, nakaagom lang ini sa pila ka mga pantal sa iya tangkugo dampi kag gilayon man ini nga ginpagwa sa ospital kag gindala man mismo sa ilang balay kag para dira na lang ipadayon ang iya nga pagbulong sa iyang na agom nga pilas sa K5 Ray.
1: Ang ining mga pamatanon nga ni Lunsay malang ni taga Project 5 so Okaribalo.
0: Yes, K5 Ray, sila mo lang mismo lima kag ang aton na biktima, Lunsay lang man ni taga barangay Sook Arevalo sa Project 5.
1: Tika musta ni ang payag sang barangay kapitan ni sang Sook Arevalo ni. Kay ti basi bala ang matabo sini maginom tanay blang pamilya bla ka K5 ba Elmer? Gim patawag man ning mga pamilya gid kanan sang sining mga kabataan sang barangay.
0: Sa subong ka K5 Ray, ang aton kapulisan, ginpatawag na ang pila ka mga barangay official, kaupod ang aton nga barangay captain sa barangay Sook Arevalo, kag ang pila ka mga ginikanan sang lima sini nga mga suspect para nga maklaruhan. Kag,
1: pati na ang pamilya sang biktima, eh, kiti ba si Dumag Dumot ni? Kiti siyempre, ginglampusan sang butilya, ilayang ay mata mo ka K5 ba Elmer?
0: Kada ang pila pagi ka mga update, sa K5 Ray, no, nga dira makitaan naton kag mapamatian naton ang pila ka mga pamatanon, pamatian naton no ang pila ka mga siling ni Major Marvin Laharo. Okay, K5 Ray.
2: Anong update naton sumumang sa nagluntad ni nga ano ito, pagkalampos ng butilya sa isa ka minor sa 20 anyos nga lalaki sa may Project 5 kagabi?
3: Yes, mama. Good morning, no. Bali ang aton nga biktima kagabi is outpatient siya, no. Din pagwa man siya sang ospital kag diri na lang magpaayo sa ilang balay.
2: Ma'am, bali ano gid na tabo, ma'am?
3: Actually, no, sa sigun sa aton pag-iimbestigar kagabi, ang aton nga biktima is nagwa ini siya sa ilang balay kag upod sang iya nga live-in partner nga magbakal kun tani sa Changi kay manyapon sila. So pagwa niya ini sa karsada ara na ang mga kabataan dira sa Sagwa. That's why nga waay gid sa nakamulalong kag ginlampusan siya sa tangpugo.
2: Mamanginig victim taga dira man mismo.
3: Yes, ma'am. Oo, taga Suok man siya.
2: Oo. Mabali ano ni may suyaay na sila madaan or ano?
3: Accordingly no sa mga ginapamangkot naton kag sa side man sang family no sang aton biktima medyo do ang ilang nga pamilya do may conflict gamay but ang biktima waay ni siya sang direct gidyab lang conflict sa ining mga kabataan most probably iban nga member kag ang ining nga kabataan ang permigid man na dira gatipon-tipon kag kung kaisa nagapanghaboy sang bato ga create sang alarm yeah. Alarm okay. Sa barangay so ay gid magdahom ang aton nga biktima nga amuto nga sang tanggalakat siya gin lampusan siya sang butilya so,
2: ma'am na mention mga wala man siya sila nga direct gid nga conflict sa family bali kay sinuni siya nga family gid nga ang ano I mean iya kaligid partner niya.
3: Actually sa pag-istorya naton ilagid ila. Okay, may history daw sila sang nigligad nga may okasyon bala. Dira man nga lugar ang mga kabataan nga ini nagka-create man sang kinagamo. So kaagi man ni sila paano sa barangay but wala pa gid ma settle adto. Kaga this time subong naman may natabo naman so amo na nga dapat gid naton sa kapulisan no dapat gid i-facilitate naton nga ipatawag ining mga pamilya man sang minors
2: so bali clarify ko lang man no magluwas ni sa mga involved gid nga kabataan ang pamilya gid yan mismo nila may conflict man
3: hindi hambal nga both families okay. Ang kabataan ang minors lang niya oo minors okay. Lang niya but with regard sa mga parents wala niya wala. Direct nga
2: pero ano gid ang ginhalinan ma'am sa conflict nila ano gid ang pinakarason
3: ang nakuha naton dito nga information is kumbaga ang mga ining mga kabataan is sila iniya nagapang garit-garit o magka-create
2: nagapang tripping.
3: Yes, so nagka-create sila isang scenario dira sa barangay.
2: Tapos pating ining victim na ano lang
3: nadala siya. Sa, nadala naman sa. Siya. Oo, nahimo naman siya nga biktima nila.
2: Oo. Pero kahapon, ma'am, kay lumakit anto pagwa ya nagwa ni ang minor sang butilya kag dalalampos sa ulo yes. Niya. Prior sina ma'am, ano may baisay pang natapo or wala na?
3: Actually, wala sing baisay nga natabo. Amo lang gid tong samtang galakat siya ginampusan.
2: Nakainom ni ma'am ang ano, mga minors ang naglampos siya.
3: Most probably no kag amo na nga gintinguhaan naton kahapon nga ma-locate man ang ilang mga whereabouts but nagkadto man diri ang ginikanan sang mga minors nga involved at both hambalon wala man nakapuli sa ilang panimalay but sa subong coordinate kita sa mga barangay officials para nga ma-set naton nga ipatawag ining mga minors including their parents
2: mga pila ni sila kabilog ma'am.
3: Ang aton nga naano kahapon is more or less mga lima ang na-identify naton kahapon.
2: Lima sila na, way gid na ano, nakapaladyo?
3: Yes, ma'am.
2: Okay. Ang victim, okay naman siya, stable naman.
3: Yes, ma'am.
2: Ha? Bila ganit yung edad niya, ma'am?
3: Ang victim naton is more or less 21 years old.
2: May siya. Work siya, ma'am, or guys, wala pa?
3: Gaubra siya.
2: Okay. Ano iyang work siya?
3: Gaubra siya as a housekeeping si isa man ka hospital.
2: Okay. Mm-hmm.
1: All right, kakipayba Elmer. Araw-araw pa nga way gid na kay balo ang magrikanan kun din mga kabataan nila. Or basi kag gina konsyente kag gina tago man nila. Kipayba Elmer.
0: Kipayba Ray, na-meet na to, ako nakita na to ng isa sa mga ginikanan kahapon sa isa sa mga lima ka mga suspect. Hmm. Pero pag pamangkot na ton si Nico na diin ako ng kung diin ang whereabouts kang aton nga mga suspect apang wala gid sila may gintiling kung diin ini sila kay after sang incident wala na sila nagpakita ako nagpalagyo na gid sila Pero once daw nga makabalik sila o kung makitaan sila sa ilang mga ginikanan, gila yun man ini nga pagalanon sa police station sa K5 Ray.
1: Okay. Pero ti ang ginatingalahan talaga bala, mga minor ni sila mo. Kung why sila gapulit, des balay nila din sa tiner. Oh? Sa K5 Elmer, di ba?
0: Yes, sa K5 Ray.
1: Matatali ko ba yung mga ubra, ni kag may mga trabaho, ni kaya ba siling mo, may kasarang ni sila magpalagyo, kag may magpanago. Oh, pero di mga minor din, dahil pa rin ang giniskwila pa rin ang mga suspect?
0: As far as aton nga interview sa police ka K5 Ray, wala man sila may gintiling ako nag-eskwila na siniisingi sila. Ako naga,
1: kaya kung nag-eskwila sila, i-monitor eh ba si Arabla magi sa eskwilahan, Blau? Hindi pwede nga pabayaan na ni mga muni na palipaso na ni Blau ka K5 ba, Elmer? Oh, yes, dapat sa pamilya to sa victim nag-file sa kaso, why?
0: Yes, K5 Ray.
1: Nag-file sa kaso?
0: Wala pa K5 Ray nag-file sa kaso ang aton nga biktima kay sa subong nagapaayo pa ini sa iyang...
1: Ipapalo-up nyo na, ha? Kung nag-file sa kaso, kayo pwede ba na file ang kaso ng mga 15 to 17 years old na? Ka K5 ba, Elmer?
0: Yes, K5 Ray. Yan ang aton ini nga hibaloon o kung nakapauli na balangin sila pag kung mapasakaas ng kaso mismo ang biktima sa lima mga suspect ka K5 Ray.
1: Salamat kayo ka K5 Elmer Sable.
0: Ang hindi nga balita ang ginadulong sa inyo sang ang Extend Food Supplements ng Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Uy. Ang nagahatag sang manami nga sirkulasyon sang dugo, makabulig sang stamina, nagahatag sang ekstra nga kusog kag bastante nga oras para kay misis. Kaupod sa patrol car si K5 Macoy kag K5 Karen Badilla. Ini naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Alas 5:28 oras ato sa Libar wag pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo 88.7. Nabatian ang report ni ka K5 Elmer Sable. Gakadlaw ko ng mga gwardiya dito po ni ka K5 ni Sir J.L. Ligada. Samtang nagapamati siyang balita. Dito Sumbong, Sir, good morning. And kay Sir Arturo Lilia sa kay Ma'am Angging Palma, good morning. Ka K5 Ray watching from Tubod, Bingawan, Iloilo. Ray Tacloyon. Good morning kay Sir Ray Tacloyon. Nagapamati gid kay nakatutok sa balitang K5 sa umagang oras. Alas 5:29 mga ka K5. Mabuya kita gabay commercial break sa pagbalik natin. Si Don naka-standby Karen. Sige, kuwento na lang si Karen. Ka K5 Karen sa update regarding sa sining ginapayag sa ICPO. Nga ICPO ang nagpagwa statement, hindi ang PRO6 ha. Kay Panay Island na ginakabig ng may budiga sa marijuana. Ka K5 Karen.
4: Oo, K5, Ray, kahapon na kuwaan naton diri sang statement. Una-una si Police Colonel Wilbert Barilla, no, ang aton nga City Director. Kung sa diin, suno sa iya ang mga katapo sang or mga operatiba sang ICPO. Naka-monitor sila nga may bodega sang marijuana diri na sa Panay Island. K5, Ray, kay ti ang suno sa kay Colonel Barilla ang ano ni ang intel gid ni sang ICPO o ang naka-monitor kag ti siya sa during interview ta na mention niya gid mismo K5 Ray nga ti may-ari na sang bodega nga kung sa diin dira ginastock ang mga marijuana nga nagaabot diriya sa or ginapadala diri sa may siyudad sang Iloilo K5 Ray kag ginabaligya sa nagkalain-lain nga lugar diri sa Region 6
1: do ano na siya do parcel do budigas ang mga parcel kang uno dia marijuana do muna.
4: Yes, correct K5 Ray.
1: Ang guwaya sina do depo bala sang mga kita mo na mag-delivery, may mga parcel nga delivery ka K5 Karen, no? Amo nang matingalahan komo mamoy ning mga ano ne, ining mga parcel nga ne. Halin sa supplier ka K5 Karen, no? I-transmit na padala na pagi sa mga cargo vessels na ton. Di pamangkot nga why na yaga ka-detect ang mga marijuana? Di ba? Kakipan ka rin ba nila?
4: Yes.
1: Nga nagakalusot nga nagakalabot na diya sa Panay. Okay, tani, kung ang marijuana mismo, halin di sa Panay mismo. Pero kung halin sa ibang lugar, ginasulod sa mga packaging, no, mga delivery, tapos ginastock diri sa isa ka bodega sa Panay, ka K5 Karen, na muna yung delikado. Kaya po siya hindi makontrol, kaya hindi ma-check sa aton, suning mga katapos ang Philippine Coast Guard, ang mga nagasululod ka mga items, sa pila naton, suning ka mga cargo vessel, ka mga delivery shipping companies nga Amoya ang nagahulog siyang pilag ka mga delivery ni through parcel ka K5 ba karin. Napakita mo siya nga video nga ginabuksan. Mariwana na?
4: Yes. Mariwana na siya K5 Ray.
1: Oh. Diin ko nun nga ICPO nga Iloilo City Police Office ang nagpagwasang statement. Hindi PRO6 kay Panay Island ang bodega. Sila ang nakadiscover, meaning to say, within the territory and jurisdiction of Iloilo City Police Office, ang marijuana, ang bodega sang marijuana diri sa may siyudad sang Iloilo?
4: Wala pa diri sa aton gindetalye ni Colonel Parilia kay bangod nga ginamonitor ini sang aton nga mga operatiba, pero suno sa iya kalabanan K5 Ray nga mga subject person sa drug by bust operation sa mga units sang ICPO. Nagatuad K5 Ray nga may-ari sang bodega diri sa Iloilo or sa Panay Island, kung sa dindira ginastock ang mga supply K5 Ray, mga dried marijuana, mga kush, kag ang liquid marijuana K5 Ray.
1: Dahil lang kao. May duwari ka video eh. Sino ni mga naga-video? Sino di?
4: Oh.
1: Nakuha na mismo sa mga subject sa Baybas?
4: Yes, K5 Ray. Kung madumduman sa tinalikdan nga adlaw, si naka-exclusive ni sa K5 ang bypass operation sa Molo Police Station sa kay K5 Aaron Refoyo, K5 Ray. Kung sa diin, ang subject person diri nakuhaan sa liquid marijuana kay pilapagit ka mga items, K5 Ray, no? Ang ining subject person, suno sa kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sa Iloilo City Police Station 4, na monitor ini nila kay bangod nga ining subject person ang mga supply niya nga mga marijuana, liquid marijuana kag kush K5 Ray. Ginamay day niya.
1: Ginamay day ya, tapos amo na nagid ka ano no, amo na gid niya kaisog sila ya magbiligya sang marijuana no. Sa aton sini nga mga ka K5 no. Kahit di siyempre ang marijuana until now ginakabig na ya ding part sang illegal drugs under RA 9165 ka K5 ba Karen Badilla. Ang ila group chat ni o con page ni. Ang pangalan Good Stuff Iloilo.
4: May ano na siya ang account gina K5 Ray kung sa diin naga-transact ang mga gusto magbakal sa iya K5 Ray. Tapos suno sa kay Colonel Parilia may code ni sila K5 Ray. Abi kumbaga sample B ang item 1 code annex, item 2 code.
1: Depende sa klase, alpha. Depende sa klase sang marijuana.
4: Oo, tiyang maka-inchindi lang dira K5 Ray ang mga customer nila mismo.
1: Okay, pero nakatry bakal ang operatiba ta sine?
4: Yes.
1: I mean, nakatry sila transaction para mapamatud-an nila nga positive ang ila sine nga nakuha ng information.
4: Yes, K5 Ray, may ara sila sang informant, rason nga na-aresto ni ang suspect, especially atong nag-mayday sang marijuana.
1: Sino ganito pangalan sang suspecto?
4: Ang ginaliasan lang ni siya sang aton nga kapulisan, alias Boboy lang K5 Ray, dira sa may San Pedro Molo.
1: San Pedro Molo?
4: Yes.
1: Kay kung ato ni Lantawon, no, ICPO ang nag-confirm, tapos ginpayag nila nga nabalaan nila ni base sa mga ginadakop man nila tong subject sa aton sini nga mga ka K5 but silingon ni direla ni sa Iloilo City ang bodega guro.
4: Posible dako ang
1: posible ka K5 karen kay mamuti kon sa province ni sa gwa ni like sa Western Visayas particularly TPRO6 ni mambali. Now pero
4: yes,
1: mas manami ni kwa ano pag statement si ano ni?
4: Si Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: Kag si Mayor Raisa Trinias pagid pakwaanta ni statement kati kung pananglitan nga rebidiya ang bodega sa Iloilo City dapat maalarman ni aton mga opisyalis di sa ano sa ba syudad sa Iloilo. Dumduman mo to may pila ka mga estudyante di sa isa ka eskwelahan di sa distrito
4: yes.
1: Sang Aro kag sa pila ka mga eskwelahan nga pati ang mga estudyante nagagamit sang marijuana kakipag ka rin?
4: Yes, correct.
1: But silingon, base posibilidad nga halin man na dira ang marijuana nga ginagamit nila.
4: Kaya ano to eh, online man nga.
1: Na-raid na ni ang bodega? Na-raid na? Why pa?
4: Sa subong wala pa kay ongoing ang monitoring sang aton nga kapulisan.
1: Pero ining nadakpan sa Baybas, anong nakuha siya? Nakuha siya sini? Gani?
4: Ang kain nga drug paraphernalia kay 5 Ray, no? Especially ang ining
1: may marijuana man.
4: Yes, kush, dried marijuana, kag liquid marijuana kay 5 Ray.
1: Mm, sige. Tinguan ta na nga malabot ng pila ka mga awtoridad naton ang kay 5 Karen, especially si Police Brigadier General Tuanyo, no? May kang tanan sa sining tawag ni, no? May kang tanan sa sining pagka-confirm sang ICPO nga mayara sang bodega ang tawag ni ang Derisa Panay nga nagahupot sang illegal nga droga, particular na ang mga marijuana. Din usisa nyo ni kung paano ni ginatransaksyon ka K5 Karen. Din nagdi nagahalin sa Maynila, sa din nga nagahalin nga adiri ginastak sa Iloilo, particularly sa Panay.
4: Yes, K5 Reno, according sa pag-interview naton sa kay Police Colonel Wilbert Parilla, halin ini sa Luzon gid K5 Ray kung sa diin ang ining mga subject person nila may mga connection dito sa Luzon, tapos ang dako man ganing posibilidad suno sa direktor nga may kakuntsaba K5 Ray nga rider or di gani nga mga personnel sa courier services ang ining mga suspect, kay nga amo na kahapos mapasulod dayon ang ining mga illegal drugs dere sa Western Visayas.
1: Amo pagid ng question kay mga courier services na ang mga cargo na sa mga cargo vessel man na sila gasakay. Kaya pamangkot na nga away na nagakadakpan kay ti mamo antes na maglakat yung cargo vessel, di ba gina check na isang Philippine Coast Guard ta?
4: Yes.
1: Na amo na lang pamangkot da.
4: Oo.
1: Din ginabagsak din nga port naton ginabagsak ta dira sa may Iloilo City Porta o kung dito sa may Dumangas Port din nagalabay ining mga items kanin mo nang hibaloon pagid ka K5 Karen.
4: Yes, yes, K5 Ray. Kaya
1: para matawad tao takakura nung pwede tamay mo da, no? Sa atong sining mga ka K5 hindi na magdamo dire. Kung ina nagalulusot ka kabaton sang pilak ka mga stock sang sinang marijuana dire. No, dako ang posibilidad ng sa ibang nga lugar mo maning ginobra ka K5 Karen. Galing sino man to yung haslo ni mo may demo yung marijuana, no? Kakipag ka rin?
4: Oo. Kapila na ni kabeses kay 5 Ray nga ang ining mga nagabaligya sang drugs according man sa kapulisan ta, kung hindi may day, ginapost nila mismo kay 5 Ray sa ilang social media accounts. Ang ibang dira, nakapublic pa.
1: Ginanormalize nila ang droga. No, ang marijuana, even though nga may mga scientifically proven ina sa K5 Karen, nga sa iban nga lugar na pamatud-an nga may mga health benefits ina siya, no? Especially sa may mga balatian, bala may mga epilepsy, K5 Karen Badilla. Pero galing sa Pilipinas, waay panaya na legalize dire K5 Karen. Kag until now ginadebatehan pa na kung illegalize ang marijuana, ang paggamit sang marijuana. No, okay lang for medical purposes tani. Pero ang tawo, no, base roon niya daw adlaw nagdalalamo na gidang addict sa Pilipinas ka K5 Karen.
4: Yes.
1: Kay ang marijuana do medyo barabarato pa ni sa sabo mo. Di ba?
4: Ang ining gani ang na-recover ni sa suspect K5 Ray mga 600 pesos lang ni. Pero ti ang mga items ti lang amo ni kush ti high grade ina ang klase sang marijuana, mga dried leaves tapos ang liquid marijuana. Amo pa gini ang isa sa ginakabalak-an sa subong ni Colonel Parilla K5 Ray kay ining liquid K5 marijuana.
1: Ano tong liquid marijuana da siga lang?
4: Ang sa liquid marijuana suno sa kay Colonel Parilla, ginausar ni siya sa vape, tinamo di subong vape
1: Okay.
4: Sa syudad sang Iloilo.
1: Dugangan ta na karon sa pagpangalagad sang Poro de los Pueblos ka K5 Karen, na madiretso na kami sa K5, kamustahan. Salamat gid.
4: Ang ini nga balita ang ginadul-ong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Sa balasa, nag-monitor sa Radyo Taguanay.
6: Sige, kampiyon signal mo di, Sir Jobert, back to you.
7: Agapat, laro na ang signal sa Negros, mga K5 sa Inuana. Ang honorableng SB members sa Banwa sang Pututan Saray, EBP, good morning.
1: Salamat sa acknowledgement, Mr. Chair. Ang aton sining signal diri klaro gid kag kampyon, nakapangapi na kami sang klinika DTX Coffee Mix. Balik sa imo, Mr. Chairman.
8: Thank you, Sir Ray, sa may pututan. Alin sa pututan, kag ilo-ilo, mga kakay, 5-check na to ng signal na gikan sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning!
9: Morning, Sir Jubert, no? Kampyon ang signal, naka-detect Coffee Mix na kita kag naka-detribayo. Manayan-ayan, siyempo di Samon, kampyon ang panyempo dere. Good morning, ABP, Antiki kag Bacolod. Kampyon ang signal, balik sa imo, Sir Jubert.
8: Thank you so much, Sir Michael. Ang kalami isang signal sa Kalibo from Kalibo sa Ilocita sa probinsya Kagantike. Check na ito na ang mga pamatanon sa K5 News FM. Mga ka-K5, welcome and good morning, Sir Nestor, Sir Milmar.
10: Ayad-ayad, gid nga aga, Sir Jubert, sa mga friends ta sa Western Visayas and Negros Island Region. Manami amon ka dyan nga mudo kay nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Kampiyon ang signal na! Narinja sa probinsya kang Antique. Balik kali mo, SM Jubert.
8: Marami isang signal sa Antique. Thank you so much, Sel Milmar. Una-una natin detalya sa mga balita. Mga ka-K5, i-dribble nato ng bula. Una kita sa siyudad sang Iloilo. ABP, go ahead please.
1: Sa mga nagpangunang balita, dari sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo, mga ka-K5, ang banwasang San Enrique nagdeklarar na sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI. Ining RSSI nga nagahalit sa mga katubuhan naton mga ka-K5 nga ti amo man ang problema nga dako sang Negros Island Region subong. Kay ti dira may mga lapad sang kampo sang tubo pati man sa Antique. So bangod sa siningalit, nagdeklarar ang banwasang San Enrique sang state of calamity para sa mga farmers sang aton sining mga tubo o kon sugar cane. Sa dugang pagidaton sining ka mga balita o ari ding pinakamasikat sa amon diri nga mga update subong kaya sang damlag lang may nadakpan sa drug bypass operation no nga subject kung sa diin nag-viral ini siya matapos nga mag-vlog kag mag-mayday sang iya ginabaligya nga mariwana sa aton sining mga ka-K5 na tukiban kag nakuhaan sang pila naton sining ka mga operatiba sa mga video no pinaagi sa ila sini nga mga secret conversation sa pila nila sini ka mga messenger sa aton sini nga mga ka-K5 kung sini ang gina-send ang mga nagkalain-lain nga mga quality kag kalidad sang marijuana mga ka-K5 sa ilang nga mga customer ang malain pa diri mga kuturan no K5 Boston Visayas nga suno sa kay ICPO Police Director Wilbert Parilla sa aton sini nga mga ka-K5 nga mayara sila sa natukiban nga bodega sang marijuana dere sa may isla sang Panay. Waya ni ma-specific kung diin, pero ti ICPO ang naghahambal base diri malang sa syudad sang Iloilo. O, sa atong sining nga mga ka-K5, may ara sang bodega. Kung makita ninyo sa video nga Redri Samon, no, nakailira tanan ang nakaparsel ng mga items ng unod niya, marijuana. Sa atong sining nga mga ka-K5, so amuna ang ginakabalakan subong sang atong sining nga mga o kauturan kag mga otoridad, no, kay ti may pila na ka mga nagkaladakpan sang niligad ng mga binulan ng mga estudyante mismo, mga minor de edad sa mga eskulahan nga nagaro-ro kag nagabit-bit sang marijuana. So, ginakabig na subong nga labing talalupang doon diri sa may syudad sang Iloilo, ilabinagid sa isla sang Panay ang ining paglapta sang marijuana kag kung aa nakalusot ini pinaagi sa mga courier ining mga parcel nga may mga unod nga marijuana mga ka-K5. Amo na subong ang ginatutukan man sang K5 News FM Iloilo agod makuha pagid ang mga dugang nga mga detalye sini kung paano ang nanging transaksyon kag paano nakalusot ang ining mga parcel nga ginhimo na nga mga depo ang iban nga mga areas kag ginhimo nga bodega sang sining mga marijuana. Amo ni mga balita namon ka K5 Jobert Lago balik si Modra sa Pilar Capiz.
8: Thank you so much Ray Umalay sa aton sining Iloilo mga ka K5 from Iloilo Lutso daton mga balita nagikan sa aton sining mga senior nga mga anchors ng K5 News FM Bacolod go ahead please.
6: Dire sa amon sa siyudad sa Bacolod mga ka K5 kag Negros Island Region. Sang nagligad to may operation ng LTO NIR mga ka-K5 kag may nagareklamo batok man sa ilaho ang ila sini nga gin dakop nagreklamo nga kunogin kastigo sa ila sini nga mga personnel mga kakifive. Tiyamo ni ginklaro sa Land Transportation Office Negros Island Region nga wala sa physical assault nga natabo sa pag-aristo sang isa ka motorista nga naglapa sa dalan trapiko mga kakivibe. Ini ang angot sa natabo nga road operation sa dalan sang Aranita Hernaez Street sa may barangay 36 diri sa siyudad sang Bacolod Consadien. Nagtuyo nga maglikaw ang isa ka motorista sa mga enforcers matapos gin flag down bangod sa madamo nga mga traffic violations.
11: Sa pihak nga bahin, isa ka lalaki na bunan bangod sang pagtambag sa away sang duha iya ka mga driver, driver sang PUJ kag driver sang tricycle. Na taboy ning insidente diri sa Corazon Aquino, barangay Takuling, siyudad sang Bacolod kag ang biktima gid kilala kay alias Carlos. Nakita ni alias Carlo nga may kontra ang iya bayaw nga si alias Joe kag nagbulig ini siya. Ang suspect kinilala kay Nimrod kay nagbulig siya, nabun-an siya mga kaki-five kag gindala sa ospital samtang ang suspect nagpalagyo kag sa investigasyon sang pulis nga ang ginhalinan sini agaway sang pasahero sang PUJ kag sang tricycle mga kaki-five.
6: Ah, amon nga mga balita diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
8: Thank you so much, Negros Island Region, sa mga balita, mga kakifive from Negros Island. Natong kompleto nga mga balita, aligan sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Melmar, go ahead, please.
10: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, nakadangat rin sa DILG province, no? Sa probinsya kang Antique, ang dyang concern with regard sa natabo kay 5 Western Visayas. Kapag parking kang 10 minutes lang to, pagpasirong kang 10 minutes kang barangay kapitan, kang barangay Alangan, sa San Carlo House sa may banwa kang Sibalom, K5 Western Visayas. Nating alalang kita kung andot nga ang DILG province sa Bantike sa verifikasyon sa gihapon kay Suno Kananda. I-verify pagkarunanda kung ano gin man ang ginimo ni Cap. Alam mo doon ka, kuri ka, action ka DILG province, ha? Sa part palang sandaya kang verifikasyon kung bala personal pangsyon o kung official pangsyon ang gingamitan kang vehicle kang maghapit sa lodging house.
1: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, nagpagwa kapon daw ang pamunuan kang Antique Police Provincial Office kang Isaraca Advisory matapos nga may mga messages kuno nga nagarapta sa talad nga si Police Colonel Ryan Divara sa ngaman Provincial Director nagapangayo kuno kang kwarta kagiban pagid nga mga items susuno sa Antique PPO isara dya ka impostor kuno kag pagpang-scam dya gani kung sino ang makabaton kang dyang mensahe nagapangabay ang Antique PPO nga paliog verify kag i-report insigida sa police station.
10: Para mga balita na mo dyan sa probinsya ka, Antique. Balikan ninyo, balikan mo dyan, Sir Jubert.
8: Thank you so much, Antique. Naalangan lang si Kapitan sa Barangay Alangan. Tangay kay K5 from Antique, sa ilo kita sa mga balita sa probinsya ka, Klan. Kalibo, Sir Michael, go ahead, please.
12: Sa mga balita sa Banwasang Kalibo, kagbilog na probinsya ka, Klan, ka K5, ang Banwasang Alangan.
8: Malipis, ha?
12: Ang banwa sa subong may pinakaklaro nga guideline sa pagpanghatag sang 20,000 pesos mga kakay-five matapos ang magpagawa si Mayor Jen Fuentes sang executive order nga ginbutang ang qualification requirements kag scoring system para sa mga aplikante. May ara nga Committee on Education sa kada barangay and then may mga may municipal committee gihapon nga mga review sa criteria, scoring guide kag posibleng nga mga reklamo mga kakay-five. So wala gid sang reklamo mga kakay-five. Dito ang nakabutang 20 points para sa fourth year nga estudyante, fourth year to fifth year, abimana 20 points kung third year ka, 15 points ang makuha mo, 10 points sa second year kag, 5 points sa first year mga kakay-five. So klaro, wala ginsang mga nagareklamo subong sa ila sa banwasang tangalan. May mga barangay, bata masang barangay officials nga nag-apply, pero ginabawi nilang ilang application kay wala pagpasugting nga makasulod, bisan sulod pa sila sa qualification. Samtang tatlo man ka mga persona nadakpan dito sa may Hawili Bitso, nadakpan sa marijuana mga kakay-five, nagapatrolya ang police. nagdalaga ng isa to, minor de edad. Ang isa, nakuhaan siya sang jacket, may sulod nga marijuana, sulod sa iya, ginhulam niyang jacket, wala sa kabalong may marijuana. May sulod nga tuter, may marijuana, kag may kondom, mga kakay-vay. Kag, sa report man kaina ni Sir Ray, santo ginasiguro kami ginpatigayon diri nga Municipal Anti-Drug Abuse Council meeting kahapon, nagambalang PDEA, wala sang sindikato sang droga diri sa Aklan kag sa Kalibo. Kung may drugs si Manti, halin na sa kape sa Iloilo, gaagi lang di pakanto ko sa Boracay. Muna mga balita, yeah. Balik sa iyo, Sir Jobert.
8: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita sa Kalibo, yari mga nagapangunang balita sa probinsya sa Kapis ng Sudan San Rojas, mga K-5. Isa kakapitan kahapon ang ginaristo sa CIDG, mga K-5. Matapos nga ginapanaugan isang search warrant, mga kauturan, may ara nga recovery ang atong CIDG sa kay Kapitan Roger Di Luso sa barangay sa San Pedro sa Banwa sa Punta Vedra. Base sa report mga KK5 sa atong sila makatapos sa kapulisan, si Di Luso ang may pinakadamo nga gin turnover nga lost firearms ang tinalikdan nga adlaw sa Punta Vedra PNP halin sa iyang mga pumuluyo. Apang wala makaibalo si Kapitan nga may gin-apply ang CIDG nga search warrant sa iya, mga kauturan, na recover ang isa ka 45 kalibring armas, may 16 ka mga bala, isa ka kalibre 38, isa ka 12 gauge shotgun nga long barrel, ini mga K5, ka mga nagkalain-lain nga magazines nga na-recover sang aton mga katapos ang CIDG. So no, sa report sa aton si makatapos ang kapulisan, madamos ang reklamo nga natipon ang mga pumuluyo. That is the reason why nga wala sila nagreklamo sa PNP. Dito nilagin reklamo si Kapitan sa CIDG, mga KK5. Apisar nga siyang may pinakadamo nga recoveries nga gin-turnover sa pistawhayan sa probinsya. Sa pagbalik sa mga armas, siya ang inhunong karon sa karsel sa aton sininga, Punta Vedra PNP. Duga nga balita, may pulis nga taga Hamindan, mga K-5 assigned sa Sudan sang Iloilo, nag-uluntad ang inaway o kung ang hindi pag-insindihan ay sa sulod sa ila panimalay, samtang may pamilya nga nakahaya sa ila balay. Nagpalupok inisang armas, mga ka-K5, ining nasambit nga pulis nga assigned ini sa Iloilo City Police Station 9, mga ka-K5. Sa ginpabutsyag sa amon sa nga spokesperson sa Capiz PPO nga si Police Major Richelle Garnica, mga ka-K5, nagugat ang komisyon sa suno sa report sa tunga sang pulis kag sa iya sininga magulang, mga ka-K5. Dito nagpalupok sang iya sininga armas nga 9mm nga gin-issue sang aton sini makatapos ang kapulisan kag nasalmaran ang iya sini Iloy kag duha ka utod, mga ka-K5, nga gindara sa Mambusaw District Hospital. At pisar nga nag pagwas ang affidavit nga hindi interesado mag-file ang iya sini nga pamilya, ang aton sini nga Capiz PPO nag-file sang kaso, no, mga ka-K5, bangod sa sining gin himo ni Bakaro sa pagpalupok sang armas, mga ka-K5, sa bayniya sang Hamindan area, mga ka-K5. Ako naman nga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz. Salamat gid sa aton mga sister station.
1: Salamat gid K5 Western Visayas. Kwento oras ang check po mga ka-K5 sa itong sinigang pagpangalagad na 5.55 na sa mga way pa makabangon, way pa makabugta, way pa makaimos. Hoy! Pagpararangon rin ka mo dyan! Kagpagpararigos! Adlawon tanaron dyan! Gapanima horon tinyo! Buong tauron! Sir Hinyo sa Bagay Say, good morning. Sir Alex Asabo, mayong aga din sa atarahan ng mga Miagaw, KSS Laton. K5 Solid Supporters, Mendoza Nineta, good morning. Sa kay Oting Guanzon, kay Tatay Kuroy Poros, kay Oting Pulmone, aki Oting, kay Candet Pulmones. Sa atong sining mga ka-K5, good morning, good morning, good. Bugtaw na bugtaw na mga ka-K-pop sa may mga klasik at may mga opisina. Plastar na magparigos gamit ng Klinika Detex Beauty Soap. Kampiyon nga habon eh, 99.9% patay ang kagawa. Mas manami niya sa habon ni ka-K-pop Elmer Sable. Ang DTX Beauty Soap, makapatay na siyang kagaw, maputi ka pa, makinis pang kutis mo, malayo ka pa sa angsod, kagbaho-baho. A Klinika DTX Beauty Soap, mga ka-K-pop. Alas 5.56 sa aga, mga kuturan, magabulos ng DTX 500 Morning Newscast. Bantay ang karunugang ang mga balita sa 4 Dros Pueblos sa tunsining ang pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay, nagkapabilin sa mga tinagagaragasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: detox ka ba?
1: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
2: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
1: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
3: Hello po, ako si Linoy.
4: Tama si nanay.
3: Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
1: Aba eh, ayaw.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Mare, may filled ID number ka na ba?
6: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth.
5: Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
6: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
5: Correct, Mare!
7: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.go.
8: Hey, ay, nakapaborito nato niya, Ila!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pabakang sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: Una,
14: problema. Gid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong.
15: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag
15: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
11: DTX 500.
18: Masaligan.
11: Epektibo.
18: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
11: Ikaw bala
18: ang may diabetes.
11: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
18: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar.
18: Sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
18: Masaligan.
11: Epektibo.
18: DTX 500.
11: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Owex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
18: Ang D3.
11: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
11: Yung may D3.
18: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
18: Ang D3.
11: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
11: Yung may D3.
18: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin.
5: Ang akon na kutis.
3: Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
18: Ang D3.
11: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
11: Yung may D3.
13: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
8: Ako si Kenya. Isa ka ESL
20: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
21: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
21: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino nga tay.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ape. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, lasays 8 na sa aga.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast.
9: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas, good morning Philippines. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules nga adlaw mga ka K5, September 23, 2026.
10: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
9: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako si ka-K5 Christian Hagurin.
10: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
9: Sa headlines, dulong sa inyo sa kaluwansang DTX 500, ang palaya leaves with the sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes kagagod makalikaw sa high blood pressure kagsubong man sa balatian nga cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant. Sa aton nga top story of the day mga ka-K5, Sandigan Bayan, ginmando ang 90 kadlaw nga suspensyon kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Samtang sa balita lokal, no to PUV phase out coalition panay, makighinun-anon pa angot sa ilamangin partisipasyon sa nationwide transport strike sang piston sining Septyembre.
10: Mga miyembro sang United Labor Panay, liwat nga nag-file sang 250 pesos nga wage hike petition.
9: Sa balita regional, tatlo ang patay bangod sa dengue sa probinsya sa Ngaklan. Kaso sang dengue nagsaka na sa 1,020.
10: Para naman sa K5 Network News, 22 anyos nga lalaki na sapuan patay, duha ka person of interest, natumod na sang PNP.
9: Balita nasyonal, JTC Group nga ginaangot kay VP Sara Duterte nagauyat sang 54.99% nga shares sa GenCorp basis

0: Pilipinas sa nagapadayon nga Asian Games.
1: Para naman sa balitang entertainment, Yasmin Cord nag-antos ang urticaria bangod sa stress.
0: Kag balitang extra special, lalaki sa pungsod China ginhimo nga negosyo ang pagkalot sang likod sa mga tao para makarelax. Puwerte. Kagkaroon mga ka-K5, ang top story of the day.
2: Top story of the day. Top story of the day.
0: Ginmando sang Sandigan Bayan 6th Division ang 90 kaadlaw nga preventive suspension bato kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang angot sa kaso nga graft nga ginatubang sini sa Anti-Graft Court. Sa idalom sang ginasaad sa Section 13 sang Republic Act number 3019 o kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act, mandatory ang pagpatuman sang suspension sa sinuman nga public official nga nagapangatubang sang formal kag otorisado nga kaso sang korupsyon samtang nagapadayon ng panumbungon. Nagubisang kaso sa 14 ka counts sang graft nga gipasaka sang Office of the Ombudsman matapos magwa sa investigasyon nga mayara ini sang financial interest sa mga kontrata sang Department of Public Works and Highways bilang stockholder kag kang tanan sa duha ka kumpanya. Ang nasambit nga preventive suspension ang hindi pa makabig nga penalidad kundi isa ka legal nga tikang agud siguro nga hindi magamit sang opisyal ang iya posisyon agud impluwensya ng mga testigo kag ebidensya samtang ginapamatian ang kaso. Ang top story of the day, gindulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3 extra.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Karon sa ilo kita sa mga balita lokal. Makigsapol pa ang Note to POV Phase-Out Coalition panay sa ilang mga miyembro kag iban pang kabahin sang transport sector sa Iloilo angot sa ilang mangin partisipasyon sa patigayunon nga nationwide transport strike sang piston sa maabot nga September 29 kag 30. Suno kay Mr. Elmer Forong, lead convener sang nasambit nga grupo, hindi man nila ini mapatumbayaan ilabi na ang mga kausa sa mga protesta angot sa pagtimbok sa presyo sang produktong petrolyo. Ginalauman nga makadesisyon sila sini nga semana apang lakip man sa mga konsiderasyon ang mga hindi man tuman nga maapektuhan ang mga commuter. Una na nga ginpahayag sang piston nga katuyuan sang pagprotesta sa nasambit nga mga inadlaw amo ang pagpanawagan sang pagbasura sang value added tax kag excise tax sa produktong petrolyo, pagpanubo sang presyo sang gatong sa 55 kada litro kag pag-repeal sang oil deregulation law.
1: Sa dugang nga balitang lokal, nagpabutsyag sang kalipay ang pamunuan sang Western Visayas Transport Cooperative o WVTC kasunod sang pag-exam sang Commission on Elections sa fuel subsidy sa public spending ban. Suno kay Mr. Boyet Parcon, chairman sang WVTC, hindi na nila kinahanglan pa nga mag-limit sang pagbiyahe sa modernized jeeps bangod makapiyan-piyan na ang 12 pesos nga fuel discount sa kada litro sang kurudo. Samtang sa Sabado kag Domingo na lamang sila mangin 50% operational. Sa tion sang election period, may certificate of exemption nga gina-issue sa ahensya sang gobyerno nga nagapahanugot sang partikular nga aktibidad nga nalakip kuntani sila sa elections ban. Madumduman nga anay temporaryo nga gin-suspend sang Land Transportation Franchisee and Regulatory Board o kun LTFRB ang nasambit nga programa apang nag-request sila sang exemption.
0: Lasays 16 mga ka-K5 duga nga balita lokal. Nagapati si Liga ng mga Barangay President Irene Ong nga hindi na madayon ang ginaduso sang ombudsman nga dapat mayara sang civil service eligibility para sa mga barangay official. Suno kay Ong nga posible nga mawad-an sang opisyal ang iban nga barangay ilabi na nga malayo kag nabukid nga bahin. Naibaluan nga ginduso sang ombudsman nga required na ang civil service eligibility para sa mga barangay official. Samtang sa piyak nga bahin ginapahayag naman ni Ong nga nakahanda na sila madayon man o kung hindi ang barangay kag sanggo niyang kabataan election sini nga Nobyembre.
1: Sa piyak nga bahin, mga miyembro sang United Labor Panay, liwat nga nag-file sang 250 pesos nga wage hike petition. Ka K5 Kim Kaluyo sa

0: report.
1: Liwat na nag-file sang 250 pesos na wage hike petition ang mga miyembro sang United Labor Panay, lakip na ang grupo sang mga doktor kag BPO employees sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kun RTWPB6. Suro pa kay Mr. Elmer Foro, tagpamaba sang United Labor Panay, iagin payag nga inibangod man sa nagatimbuok nga presyo sa mga nagapanguna nga balaklon, dugang paniya magatambong man sila sa patigayunon nga public hearing angot sa minimum wage adjustment sa Western Visayas. Sa karon, yara sa 550 pesos ang kada adlaw nga minimum wage sa pribado nga sektor nga may masobra na pulo ka empleyado, kag 525 pesos naman sa kada adlaw sa may manubo sa napulo ka mga empleyado sa Western Visayas. Samtang 520 pesos naman ang minimum wage sa agriculture sector kada adlaw, kagyara naman sa 6,500 pesos ang monthly minimum wage sa mga domestic workers o kon sa mga kabulig. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Foro.
2: Reset at then tagapi nakita namon ang publication no sa regional wage worker na public hearing sa palaputon niya October 9, ah. So ginagalkan natin ini kag hopefully mapadasig pagit no ang pag-decision para sa list ng pinaglano na ginini pagkos sa kataas na transportation rate kaya nagaluntad sa pangguri sa Region 6.
3: Isiga K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Sa dugang balita lokal, Iloilo Provincial Agriculture Office naka-disaster mode bangod sa epekto sang RSSI. Duha ka mga local government units ginpaidalom na sa state of calamity. Si K5 Jenny Kauyunan sa report.
3: K5 Jenny Kauyunan para sa kamp.
5: Naka-disaster mode na sa karon ang Iloilo Provincial Agriculture's Office bangod sa padayon nga epekto sa red-striped soft-scale insect kon RSSI. Suno kay Mr. Helen Magbanwa, Acting Provincial Agriculture's Office Head, nga base sa ila report, yara na sa masobra 10,000 nga hektarya sang katubuhan ang naapektuhan sa RSSI, kag 500 diri ang totally damaged. Sa diin nagdangat naman sa 9,400 ka mga mangunguma ang naapektuhan. Samtang duha naman ka local government unit ang nagdeklara na sa state of calamity bangod sa epekto sa RSSI ang mga Pasig City kag Banwa sa San Enrique. Apisan nga may duha na ka local government unit ang nagdeklara sa state of calamity, sunod kay Magbanwa, wala pa sang plano ang probinsya mag-declare sa state of calamity bangod sunod kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. gamiton paanay ang pondo sa Agriculture's Office sa iban pa nga ahensya. Inibangod magluwas sa RSSI, ginapahandaan man sa probinsya ang posibleng maging epekto sa El Nino kag limitado lamang ang disaster funds sa Iloilo Provincial Government.
3: Sa karon, padayon sa gihapon ang paghatag sa Provincial Agriculture's Office sa biocontrol measures bilang natural nga pangkontra sa among nga insekto. Nagapahanumduman ang natungdan sa mga mangunguma nga dapat pilion ang safe masaligan kag matindo nga mga patdan bilang pagagamiton sa next crop ya good malikawan na ang paglapta sa RSSI. Report nagikan sa Iloilo, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Sa dugang balitang lokal, nakaani isang kapin 270 sa iska sakos ang humay si Meldred P. Pinonsan, miyembro sang Golden Harvest Rice Cluster sa Barangay Espinosa, Ahoy, Iloilo, gikan sa iya duha ka ektaryang nga humayan. Katumbas ini isang 6.9 metriko tonelada kada ektarya o kon 50 o kon 50 ka kilo nga kabugaton sang kada sakos ang iya nga naani. Suno sa Department of Agriculture, gingamit ni Pinonsan ang jackpot 102 o kon RC666H nga sahi sang umay nga iya na baton gikan sa ahensya. Sang September 2026, ginbaligya niya ang iya ginani sa kantidad nga 24 pesos kada kilo. Ginpabutsyag man niya nga ang paggamit sang foliar ka granular fertilizer. Lakip na ang integrated pest management system ang nagbulig sa pagtaas ang iya nga patubas. Ginpahayag man nga mano-mano ang iya pagtanom, kaginsunod niya ang ginarekomendar nga kadamuon sang tiyempo sang pagbutang sang abuno. Pero may maniya ginabisita ang iya nga humayan, agud masiguro ang husto nga pagatipan sang iya mga pananom.
4: La size 22 mga ka-K5 dugang pagid nga balita lokal, gindagdagan sang shocker's order sang Land Transportation Office sa Region 6. Ang utility van nga nagpark sa atubang mismo sang stasyon sang ICAG Volunteer Fire Brigade sa MH Del Pilar Street sa Molo. Suno sa LTO 6 nag-obstruct ang mga salakyan sa driveway sang fire station. Naginadumilian sa idalom sang Republic Act number 4136 na kan Land Transportation and Traffic Code. Angot diri, ginatagan sang lima kaadlaw agud makasumiter sang written explanation ng vehicle owner. Naibaluan nga base sa kasuguan, ginadumilian ang mga salakyan nga magpark sang kapin 4 ka metros halin sa entrance sang isa ka fire station.
6: Sa dugang balitang lokal, nagpahibalo ang local government unit sang Pavia paagi sa Public Employment Service Office o Conpeso na hanungod sa free theoretical driving course. Ang mga interesado, kinahanglan magsumiter sang kompletong requirements sa PESO, second floor Pavia Municipal Town Hall. Kinahanglan man nga magparehistro ang sa LTMS portal kag magkuha sang screenshot sang account, ini ang kinahanglan nga iprint kag ilakip pa sa iban nga requirements. Ginapangabayng ang nga ibutang ang tanan nga requirements sa isa ka long folder. First come first serve ang pagbaton sang mga aplikante.
4: Sa iba naman nga balita, ginkakugmat sang isa ka Iloy kag sang iya pamilya ang ginaligar nga pagtaya sa ila sang wala pa makilalaan nga lalaki sang rifle o kon malaba nga armas luthang direkta sa ila sa lakyan samtang nagalabay sa Commission Civil Street Haro kahapon nga adlaw, Martes, September 22. Sunod sa post ang biktima sa social media, natabo ang insidente sa tunga sang alas 10:50 tubtob alas 11:20 sang udto sa tunga gid sang establishmento sang kalanaan. Sakay ang Iloy sa likod sang salakyan o pudong iya bata nga lalaki samtang nagamanayho naman ang iya bana sang ila nga malabyan ang lalaki nauyat sang rifle kagintaya ini sa ila. Bangod sa kahadlok para sa seguridad sa iya pamilya, nagapanawagan ang biktima sa mga motorista nga may dashcam o kung mga malapit nga establishmento nga may CCTV nga buligan sila nga makakuha sang kopya sang video o kung laragway agud magserbi nga ebidensya sa formal nga pagpasaka sang panumbungon. Ginpalabot man sang biktima ang iya panawagan sa kay Iloilo City Mayor Raisa Trenyas nga tagan sang pagtamod ang seguridad sang publiko ilabi na para sa mga kabataan sa syudad samtang wala pa sa minabaton nga reklamo ang kapulisan sang Iloilo City Police Station number 9 puwis sa ginaligar nga sang netizen nga may nagtaya sa ila sang pusil sa Commission Civil Street sa Haro.
6: Para sa dugang balitang lokal, mayara na sa feasibility study kag cost analysis para sa process para sa proposed mega market project sa Banwa Sansara. Sunod sa update sa Municipal Planning and Development Office o kun MPDO sa ginpatikayon nga public hearing sang Setyembre 21, 2026. Paagi sa Facebook update ni SB Attorney Patricia Alcantara, ginpakigbahin sini nga kulang na lamang amo ang special power of attorney o kun SPA halin sa mga rehistrado nga tag-iyas sang duta at is makapadayon sa proseso sang Department of Agrarian Reform o kundar para sa reclassification sang duta. Naibaluan nga sa pagproseso sa mga requirements sang proyekto, dapat kinahanglan gid ang feasibility study. Samtang magahulat ang sangguniang bayan sang Sara sa pag-endorso sang nasambit nga dokumento, agud makahimo sa nagakaigong atikang para sa mega market project. Madumduman nga nangin mainit ang ginpatigayon nga public hearing sa dong Abril, sininga tuig matapos ginusisa ni Alcantara ang among proyekto kung sariin iya ginpabutsa ang importansya sa pagsunod sa husto nga proseso kag hindi pagdalion ang pagpatuman sini.
4: La size 26, silo kita sa mga police reports mga KK5 nakaangkon sang pila sa likod nga porsyon sang liog kag ulo ang magulang matapos na ginlabo sang kaugalingon nga manghod sa sitio Bagtik Barangay Indaluyon Igbaras Iloilo pasado la size sang gabi September 21. Ang biktima amo si alias Tonyo 58 anyos kag ang nanglabo naman amo si alias Rick 36 anyos. Sunod kay Police Captain Francis Don Lumahan, ang hepe sang Igbaras Municipal Police Station, iya ginpahayag nga matapos sang natrabaho sa talamnan, nag-inom-inom sila upod man ang iyang mga himata. May natabo nga pagbinaisay sa tunga sang mag-utod, tubtob nga nakakuha sang binangon ng suspetsado. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima nga padayon nga nagapaayo sa ospital sa siyudad sang Iloilo. Nagsurrender naman ang suspect nga yara na sa karon sa kustodiya sang mga kapulisan. Sa inisyal nga impormasyon, posible makig-areglo ang magtimbang nga kampo.
6: Para sa dugang police report, ICPO, ginkumpirmar nga may bodega sang marijuana sa Panay Island. Ka-K5 Karen Badilla sa report.
0: Mga ka-K5, ginamonitor na sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang ginaaligar bodega sang kush kag liquid marijuana direya sa syudad sang Iloilo. Ini ang suno sa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla.
7: Nahibaluan nga may isa ka lalaki ang nagamay di sang kush kag liquid marijuana sa FB account sini kag ginabaligya sa dina aresto ini sang Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo. Suno kay Parilla ang mga supply sang suspect ang gikan pa sa Luzon kag ginapaagi sa legit courier. Dako man ang posibilidad nga may koneksyon ang suspect sa courier o kon sa rider agud mangin mahapos ang pagpasulod sang illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Dugang pa sang direktor, nagahimo na sila sang report para ipasa sa headquarters kag makahimo sang tika angot sa mga courier nga ginapadalaan kag malutsan sa mga illegal nga kontrabando. Samtang ginakabalak-an ni Parilla nga posible may mga vape shop na sa syudad sang Iloilo ang nagabaligya sang liquid marijuana.
8: Mayroon, mayroong Iloilo City, mayroong iba sa province. So marami kasi mayroon na silang ano dito parang. Yes, mayroon na silang ginagawang parang budiga dito na doon nila nilalagay. And we have that already. And then ito yung pinapatrabaho natin.
0: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Sa piyak nga bahin, masobra 2 milyones nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa bodigero nga naaresto sa drug buy-bust operation sa Banwasang Balasan. Si K5 Reggie Di Mayo sang K5 News FM sa report.
6: Arestado ang 32 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa Barangay Poblasyon Zone 2, Estancia, Iloilo, pasado alas 11:09 sang gabi Lunes, Setyembre 21. Ginkilala ang suspect sa kay alias Dave, residente sang nasambit nga lugar kag ginakabig nga high value individual o kun HBI. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Adrian Y. Baligod, hepe sang Estancia Municipal Police Station, iyagin pahayag nga nakuhaan ang suspect sang masobra 415 gramos sang ginapatian illegal nga droga nga may standard drug price nga 2,823,292 pesos. Dugang pasang hepe naglabot sa isa ka bulan ang pagmonitor sa suspect antes ininadakpan sa operasyon. Ginpahayag man ni Baligod nga sa nagligan ng operasyon nakapalagyo si alias Dave kag nalakip man ini sa mga unang nadakpan. Samtang yara man sa listahan sang Barangay Anti-Drug Abuse Council o kun BADAC ang suspect suno kay Baligod. Nahibaluan man nga nagakuha sang supply sang illegal nga droga ang suspect sa Iloilo City. Sa piyakabahin na pasakaan na sang kaso Martes, Setyembre 22 ang suspect sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa karon, yara na ang suspect sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
6: Para sa ulihing nga balitang lokal, suspect sa pagtiro patay sa iya anay live-in partner sa Haniway at large sa gihapon. Ka K5 Elmer Sables sa report.
9: Mga ka K5, ari kita subong sa Barangay Tambal, Banwasang Haniway, kung sa diin diri mismo, gintiro patay si alias Aileen kag alias John Ray nga mag-business partner. Kung sa diin mo ang suspect nga si alias Jerome, nga anay live-in partner ni alias Aileen, mga ka-K5.
10: Ginkilala ang sospek na si alias Jerome, taga barangay Subog Maasin, kag ang duha ka biktima nga Sunday Eileen Adelante, kag iya business partner nga si alias John Ray, tumandok sang barangay Tambulig, Zamboanga del Sur. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa Haniway Municipal Police Station, nga padayon ng ila paglocate sa sospek sa dinulihi nga natrak, ang iya salakyan nga ginusar sa krimen nga yara sa Banwa sang Maasin. Base man sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, nga nagpadulong sa syudad sang Iloilo si alias John Ray sang tinalikdan lang nga si Mana para kay Eileen sa din nga ginaaligar nga mayara sila sang relasyon. Nahibaluan nga si Eileen naman kag alias Jerome ang tatlo tub-tub apat kabulan pa lang nga nagbulaganay sa din sadtong Marso 9, 2026 nagatubangay sila sa barangay hall. Nagahingyo si Jerome kag Eileen nga hatagan ini sang share sa napundar nila nga negosyo apang nagpamalibad ang biktima.
9: Sa subong ginatan-aw nga motibo sang kapulisan among love triangle kag negosyo. Ini si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Ang mga balita lokal, buylog yung gidulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Sailo kita sa mga balita regional.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
4: Sa balita regional, tatlo patay bangod sa dengue sa probinsya sang Aklan. Kaso nagsaka na sa 1,020. Si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo sa report.
12: Tatlo na ang napatay bangod sa dengue sa Aklan, samtang naglabot naman sa 1,020 ang kabugusan nga kaso. Umpisa Enero 1, top Setyembre 12, karon nga tuig, suno sa Provincial Health Office. Pinakamadamo nga kaso ang na-record sa Kalibo nga may 152, ginsundan sang Malinaw nga may 125, kag Numansya nga may 115. Ang Burwanga ang may pinakamanubo nga kaso nga naglabot lang sa 6. Nagapahanom do mga Aklan Provincial Health Office sa publiko nga sa Maron ang mga breeding sites sang Alamok magamit sang mosquito repellent kag gilayon nga magpakonsulta sa doktor kon makabatsag sang sintomas kapareho sang mataas nga hilanat o kon pagpalanakit sang lawas. Giningyo man sang nasambit nga opisinang publiko nga magapabilin nga hydrated kag suportahan ang fogging kag spraying operations sa mga dengue hotspots. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: Sa dugang balitang regional, paggamit sang transparent mags sa mga eskulahan sa Antique, posible ipatuman suno sa Antique Police Provincial Office. Ka K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique sa report.
13: Posibleng ipatuman ang paggamit kang transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique. Suno kay Police Colonel Ryan Divaras, ang Provincial Director kang Antique Police Provincial Office sa kon Antique PPO. Sa interview kay Divaras, ang naging pahayag nga nakabase dya sa direktiba ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Regional Director kang PRO6, agad madugangan pa ang seguridad sa salid kang eskwelahan, bangod rin man sa asad-asad nga insidente kang pagpangbadil sa pungsod nga ginakaimbolbaran ka mga estudyante. Una rin nakiginunanon si Police Colonel Devara sa Schools Division's Office of Antique kag Antique National School. Agad istoryahan ang pirasa mangintikang sa pagpasangkad kang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya. Samtang nakadepende naman ang implementasyon sa mangindesisyon kang mga ginikanan, sa diin magatalana pa kang petsa kang meeting ang Antique PPO, kaimaw ang Parents Teachers Association. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: Sailo kita mga K5 sa K5 Network News. 22 anyos nga lalaki na sapuan nga patay, duha ka persons of interest na tumud na sang kapulisan. Si K5 na net pasayon sa K5 News FM Cagayan de Oro City sa report.
14: Isang 22-anyos na lalaki ang natagpo ang patay sa isang katubuhan sa Dangkagan, Bukidnon matapos ang 6 na araw na pagkawala. Kinilala ang biktima na si Nino Estiga, residente ng Purok 7 poblasyon, Dangkagan. Huling nakita siya noong September 11 at natagpuan ang kanyang katawan noong September 17 na nasa estado na ng pagkabulok. Ayon sa Dangkagan MPS, may 2 persons of interest na silang tinututukan. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sani at kung paano pinaslang ang biktima. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
6: Para sa ulihi nga K5 Network News, duha ka miyembro sang CTG nagsungka sa mga otoridad sa Mobo Masbate. Ka K5 MR Habulin sang K5 News FM Masbate sa report.
15: 2 miyembro ng Communist Terrorist Group or CTG ang voluntaryong sumuko noong Setyembre 21 taong kasalukuyan sa Barangay Santa Rita Maria Mobo Masbate. Ayon sa mga otoridad, naging daan sa kanilang pagsuko ang patuloy na dialogo, information campaign at community engagement ng mga kapulisan at iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan. Kasabay ng kanilang pagsuko, isinuko rin ang 2 kalibre 38 na baril na walang marka at serial number. Ang 2 sumuko ay isinasa ilalim ngayon sa dokumentasyon, debriefing at pagsusuri para sa posibleng benepisyo sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin, K5 News FM.
4: Ang mga balita regional kag K5 Network News, ang builog nga dulong sa inyo sa kaluwansang Mighty C, the alkaline-based vitamin C.
11: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National. Balitang National.
4: Karon sayo kita sa mga balita nasyonal. Gin-confirmar ni Securities and Exchange Commission o CONSEC Director Gerardo Del Rosario kay Senator Judge Kiko Pangilinan nga may ginauyatan nga 54.99% nga pagpanag-iya sa JTC Group of Companies sa GenCorp Industries Incorporated suno sa nakalista sa 2025 General Information Sheet sang kompanya si Vice President Sara Duterte. Si VP Sara Duterte ang pahayag isa ka-incorporator, stockholder, kag-board member sang JTC. Ginpatag ni Del Rosario nga bilang majority shareholder, may dako nga impluensya kag-direct nga kontrol ang JTC Group. Kalaki pang pagpili sang pila ka-corporate officers. Nangin importante ang pagtuhaw sang sininga mga dokumento, agudhang katon kag-usisaon sang impeachment court ang koneksyon sang mga kumpanya sa isa kag-isa angot sa mga ginaangot nga business interests kag mga propiedad sang BC presidente.
6: Sa dugang balitang nasyonal, nagapati si House Prosecutor Attorney Lorna Capunan nga ang hayag nga pag-acknowledge ni Davao City Mayor Basti Duterte sa mga kontrata sang GenCorp Industries Incorporated ang mahimo na nga kabigon bilang direct admission sang conflict of interest. Gintumod ni Capunan ang 33.3 million nga balor sang kontrata sang GenCorp Industries Incorporated sa Davao City nga ginapamunuan sa karon ni Mayor Basti Duterte. Una ini nga ginako ni Mayor Basti kun sa diin ginpahayag nga ginrepaso sang LGU ang mga kontrata sang GenCorp kag natumod nga nagalabot ini sa 33.26 million. Ang nasambit nga kantidad ang yara sa idalom sang 19 ka mga kontrata. Suno kay Attorney Capunan, mahimo kabigon nga bahayag ni Mayor Basti bilang admission of conflict of interest sang BC presidente ang ginapahayag kabahin sang operasyon sang nasambit nga kompanya.
4: La size 41 mga ka K5 dugang balita nasyonal. Magapadayon ang pila ka programa sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB para sa mga driver kag commuter sa piyak sang nagaluntad nga election spending ban angot sa barangay kag SK election sa Nobyembre 2. Dinpahing ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga katuyuan sang exemption nga masiguro nga sige-sige ang serbisyo kag ayuda sa mga kwalipikado nga benepisyaryo samtang ginapatuman ng spending ban. Kalakip sa ginapasugtan nga ipadayon namo ang fuel subsidy program, Love Bus libreng sakay kag bulanan nga ayuda para sa kwalipikado nga benepisyaryo sang Public Transportation Modernization Program o PTMT. Subong man may mga kondisyon ng COMELEC sa pagpadayon sa mga programa na ginalakipan sa pagdumili sa mga elective officials, mga kandidato, nominees kag aspirants na magtambong kung makigbahin sa pagpanagtag sang ayuda.
6: Para sa ulihi nga balitang national, nagpagwas ang opisyal nga pahanumdom ang Philippine Embassy sa France para sa bugos nga Filipino community sa nasambit nga pungsod na tuhoy sa hugot nga pagdumili sa ilegal nga sugal kag pagbulang. Ginpagwas ang imbahada ang nasambit nga pahanumdom matapos ginalerto sila sa mga otoridad sa France angot sa mga ilegal nga aktibidad nga ginakaulamiran sang pila ka mga Pilipino. Sunod sa pahayag sang imbahada, nakabaton man ang mga lokal nga otoridad sa mga reklamo tuhoy sa pagkahupag sang kalinawang sa komunidad kag wala sang disiplina nga paghaboy sang basura nga naangot sa pagtipon-tipon sa nasambit nga buluhaton. Ginpaandaman sang embahada ang mga Pilipino sa France nga ang ilegal nga pagbulang ang ginakabing nga isa kasay sang animal cruelty nga may nagakaigo nga silot nga 3 ka tuig nga pagkapreso kag multa nga 45,000 euros. Bangod diri, liwat nga nagpangabay ang embahada sa tanan nga mga Pinoy nga respetuhon kag sundon ang kasuguan sa France agun malikawan ang anuman nga ilegal nga problema kag magapapilin ang maayong reputasyon sa mga Pilipino sa iban nga pungsod.
4: Ang mga balita nasyonal buylog nga dulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
4: Na size 43, balita international, isa ka estudyante nagpalupok sang armas luthang sa tubang sang ila eskwelahan sa probinsya sang Manisa dito sa Turkey, Martes ang aga, kagagin kapila sang 11 ka mga kabataan. Duha sa mga napila sa nangyara sa kritikal nga kondisyon. Hinpayag ni Turkish Justice Minister Akin Gürlek nga nadakpa naman ang mga suspect kag ang iya ginikanan kag lolo na nagapanag iya sang armas na gingamit sa pagpangluthang ang lakip man sa gindakop kag ginpreso. Wala pa matumod kung anong motibo sa nasambit nga pagpang-atake.
6: Sa dugang balitang internasyonal, ginkumpirma ni North Korea ang madinalagon nga pagtesting sang ila bag-o nga armas nga nagapakita sang ultra-modern defense technology nga sa pagpanguna ni North Korean leader Kim Jong-un nga nagpabugal man sa progreso sang pagbaskog sang ila kahandaan para sa giyera. Ginpahayag ni Kim nga ang ginhiwat nga missile test sa Missile Administration sang North Korea ang nagapakita sang dako nga development sa ikasarang sang ila armed forces sa pagbato sa ilang mga kaaway. Gindugang sininga ang nasambit nga development ang magahatag sang sakit sang ulo sa ilang mga kaaway. Ang nasambit nga missile test sa North Korea ginhiwat pila ka adlaw matapos akusahan sang Pyongyang ang US sa pagpataas ang tensyon sa Korean Peninsula pinaagi sa sunod-sunod nga military drills.
4: Katapusan nga balita international, nagpanawagan si US President Donald Trump sang Martes sa mga miyembro sang International Criminal Court nga mag-resign. Iya maninigil na ragway bilang isa ka out of control institution kag evil group of people. Sa iya speech sa United Nations General Assembly, ginpahayag ni Trump nga hindi pagpahanugutan sang Estados Unidos nga ang ila mga miyembro sang militar nga pasakop sa iya ginlaragway nga mga show trial sang isa ka tribunal nga kontra Amerikano.
11: Balitang negosyo.
4: Balita negosyo mga ka-K5, nakasulod na sa merkado sa Canada ang produkto sa Pilipinas nga Carabao Mangoes kag tuyo man nga pasangkaron ang eksportasyon sa merkado sa United Kingdom. Suno sa Department of Agriculture, ginhimo ang una nga shipment sang preska nga Carabao Mangoes, nagabugos sang 250 ka karton nga may kabugusan nga kabugaton nga 1 metric ton sang September 18. Gidpayag ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga ang initial nga shipment ang kabahin sang pagduso sang gobyerno nga magbukas sang bag-o nga merkado para sa agricultural products sang Pilipinas kag mapataas ang kita sang mga mangunguma. Samtang sa peso-dollar exchange rate, ang 1 US dollar nagabalor na subong sang 62 pesos kag 73 centimos.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
6: Para naman sa aton balitang entertainment, Yasmin Curd nag-antos ang urticaria bangud sa stress. Ka-K5, Kija Marie Hanaysay sa report.
16: Suprera sa balatian ng urticaria ang presa si Yasmin Curdy bangod sa stress. Inisang tiyo niya na bully ang iya anak sa eskwelahan. Ginpakita sa actress pinaagi sa iyong post sa social media ang sintoma sa urticaria ante siya nakakita sa healing room na amo ang law school. Suno kay Yasmin at bangod sa tuman ka-traumatic na inagyan sa iya anak sa school bangod sa bullying na nagtugas ang sobrang stress sa iya kag nagresulta sa pag-angko niya sa urticaria kag agud malumpukasan niya. Nakakita siya sa healing room na amo ang law school. Bangod nakabulik ini agud magfocus sa mas positibo nga bagay kag naghatag sa iya sa purpose.
17: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kija Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
4: Tayo kita sa balita sa patagsang sports. Jean-Claude Saclag napaslawan nga makuha ang Bulawan nga medalya. Apanagatag naman sang pinakauna nga silver medal sa Pilipinas sa nagapadayon nga Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Si ka-K5 Rick Sorita Jr. sa report.
18: Napaslawan makuha ni Mixed Martial Arts Jean-Claude Saclag ang gold medal matapos malutos ni Otabel Radjabov sang Tajikistan sa score nga 0-3 sa men's traditional 65kg finals sa 2026 Asian Games sa Japan. Igapaulit ni Saclag ang pinakaunang silver medal sang pungsod sa nagapadayon nga Asian Games. Ang kadalagan Saclag ang naghatag sang 4 ka medalya sa Pilipinas kung saan din ang 3 ka bronze medals ang alin sa karate, soft tennis kag sa pyromancy ni nga MMA vet nga si Carlos Alvarez. Ang inibalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, ilong kamusang Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
19: Balita Extra Special.
4: Nangyari naman ang Balitang Extra Special. Subong adlaw sang Miyerkules. Sa kinaandan, bisan diin lang mayara sang massage parlor nga naghatag sang serbisyo para makarelax ang ilang mga customer. Pwera lang extra service. K5 Jess. Ano ganin ni Andre? Apang dito sa Pungso China, mga ka-K5, isa kalalaki ang nagbukas ang pinasahingan negosyo kung sa diin, naga-income siya sang 15,000 yuan kada bulan pinaagi sa paghatag sang serbisyo nga amo ang drumroll pagkalot sang likod sang iyang mga customer agud madula ang stress kag makarelax. Damo goro ni Buling ang punta sa kukuyan. Ginpayag nga si Zhang Xiaoqiao, 32 anyos, na nakakuha sang ideya nga himuon ang pagkalot sang likod sang tao bilang commercial service. Matapos malantaw niya ang short online video sang isa ka babae nga nagakalot sang likod sang iya bana. Araw-araw man ang iyang kuku. Subong man, nabasa niya sa comment section ang ginahambal sang netizens nga mas maayo pa nga magbayad na lamang sila sang manugkalot sang ilalikod para hindi na mabudlayan ang asawa. Magluwas diri, nagbalik sa iya huna-huna ang ginahimo sang iya amay sang bata pa siya nga ginakalot ang iya likod agud makatulog. Bangod sini, na desisyonan niya nga himuon nga negosyo ang pagkalot sang likod sa mga tao nga luyag makarelax kag marelieve ang stress. Wala man siya nagsala sa desisyon bangod nag-click ang iya nga scratching salon sa Shenzhen, China. Kabangdanan nagbukas siya sang isa pagid ka salon nga pareho man nga naga-income sang $15,000 or yuan, sorry, kada bulan. Wow, grabe ba 15,000 nang yuan. Ginasukot ni Zhang ang ilang mga customers sang 300 yuan dokon $41 kada oras nga pagkalot. 41 dolyares sa value subong 62 sa mga 2.5. 2.5 kada oras kala kalutan na likod sa sugot ka K5 alira.
20: Sukton ko man guro ang ginakalot ko sa likod.
4: Eh. Sana all may ginakalot sa likod.
20: Why kaya ginakalot sa likod? Ano? Why
4: ginakalot sa likod? Sige, buling?
20: Eh.
4: Lugod! Lugod ang ako niya, lugod.
20: Mapatulog.
4: Di, pwede ka mang kabakal sa doon stick na blanga may kamot-kamot na.
20: Kaya naman tulog mo sina.
4: Pagtapos, yasang kwan eh, pagtapos mapangalo, tulog ka. Hindi ka na eh, may kuring kamot, may kuring kamot o. Oh.
20: Why?
4: Patublok ka lang doon sa kwan.
20: Anti-rabies.
4: Anti-rabies. Kamustahon sa kuring ang likod mo. Panamyaw na dahil sa mga fans mo, sa Sara.
20: Mapasensya gid no kahit eh medyo ano kita medyo hindi kita maayo ang aton nga tingog pero tamyawon nato na nga
4: kaagi nami imot iyo gao singer ka
20: ina lang oh. Medyo paos kita sa nga nagliligad mo te medyo low energy kita
4: abaw iya mo ni mo para magbalik imo nga maayong energy inom ka sang
20: Mighty Sea
4: nan kagano pagid
20: DTX, syempre ang ano naton ang power trio.
4: Ano?
20: DTX 500, D3 Bio, kag angat naton nga Mighty C. Masamay pagid kong parisa naton sa aga sang DTX Coffee Mix. Saka kape ka na, naka-detox ka pa.
4: Oh, pagtapos mo sa tanan, tirahon mo ang Clinicas Probiotics para nga masulhay ang pag-ariya.
20: Kompleto.
4: Oh. Oh, dahil tamayong kwanay, migo ko, dyan, pasyente, nga nagapasabor sang iya tamsak patali na gadra sa sambag. Migo ko man Arnold Yufan, no? Adto subong din si Migo ko Arnold subong man. Sige lang, salamat gid ha. Si Ma'am Beth Idarlilia, salamat gid sa inyo. Si Ma'am Ninita Mendoza, mali good morning Miss Alera sa pa-shoutout dyan sa Tuburan, Lambunaw. Kay Marlon Mendoza, Jose Hiner Labordo, kag kay Edmar Mokite. Si Sir Ronnie Cortuna Lupera, nagapanamyaman sa aton. Si Hudlom Montana, watching dra sa Mohon Terminal. O, sa mga taga Mohon Terminal da, kamusta na da? Subong katamsak-tamsak. kaya Councilor tawag si Nay. Ay tagiya ka Mohon Terminal. Oh, pasiminto na daw kay Kaluluoy di mga kauturan to sa Mohon Terminal. Kaya Miko ko Gerland Sumido kaya sa akong Iloy. Bao, ano kinangalan mo ma? At kay Pastor Loreto Flaviano, good morning gid. Oh, may hada pa kay Sir Mark Vincent Javier Gale. Kami ara ka pa mga fans.
20: Syempre kanday tita Rena sa La Paz no. Pa syempre mayong aga
4: sa Rizal, sa Rizal. Sa Rizal?
20: Oh, oh.
4: Oy, dito ko dani manyapon kagabi.
20: Oh, wow. Oh,
4: galing kay traffic. Tama ka gutok gapila ang mga salakyan sa gwa. Pero tinagalanog dito ang tingog kagabi ni ka K5 John Kapulot. Ano pa? Sino pa?
20: Kanday tita Rena
4: mo. Ang mga suki mo bala sa ginakanaan mo.
20: Di kita nagkakaon, tita rin, alam ko niya nagkakaon niya kung manyaga.
1: Sa Sara, pala sa Sara.
20: Sa Sara ya, ti madamo kita na iya sang pariente sa Banoa, sa Barangay Aspera, kag sa Barangay Salcedo.
1: Ah, ti may chan, sa kagilisan November kung mapadalagan ka.
20: Tisingan.
1: Why na kita oras ah? Salamat gid sa pagpakigupod sa aton sa DTX 500 Morning Newscast. Kami ang inyong mga tagbalita.
20: Inisi ka K5, Alira Alvarado Api.
1: Ako naman si K5 Christian June magbanwa haguri. Para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
21: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
23: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
24: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
21: D3 Bio!
22: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
21: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
25: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
24: dapat hindi gidya,
25: so, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
24: kada si atay,
25: atay, no,
24: kidney.
25: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
26: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga, naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
24: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
26: Correct.
24: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga una.
0: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
2: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.
21: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
21: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
21: Yung may D3! Mabatak
2: sa mga butika!
21: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
21: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
21: Yung may D3!
2: Mabatak sa mga butika!
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
0: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
0: Garantisado!
2: Epektibo!
0: Aramis mo!
2: DTX 500!
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga una?
0: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
0: Si may diabetes ka na!
2: Mag-DTX 500 na!
0: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
0: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
2: Garantisado!
0: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, for milang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Interesting. Ngan kuman, nagnami, gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
2: Mabasa butika!
10: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune! For BYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron, plus one-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number, R6-ILO1-00017 Series of 2026.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
21: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya.
21: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
29: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
31: Libre!
29: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ho, Merry Christmas!
1: Ho, ho, ho! 93 dias na lang! Pasko na!
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang kinakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas sa mga kaiping kaprobinsyanan sa isla sang Panay, sa mga taganti akang Aklan kag Capiz, pati na sa isla kag probinsya sang Guimaras. Aga patandun lang sa DTX Coffee Mix ba? Mga kauturan naton nga mga Ilonggo sa bisan ding bahin sang pungsod Pilipinas, sa Luzon, Visayas kag Mindanao, kag pati na ang mga tagpalamati naton, mga followers naton sa bilog nga kalibutan, mga ka K5. Welcome na sa programa.
4: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos.
1: Of the night kita mga ka-K5, tub-tub alas 9, sininga aga sa pagtalakay sa pinakadalagko ng mga isyo paghibalo sa pinakapreska, pinakamainit ng mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Damo-damo kita sang talakayon subong, gani tutok gid ka mo, hindi ka mo magbuya, kay isa-isahon tani, padalman,

0: or anong man da nga opinion sa aton nga comment section sa aton nga Facebook Live, kay hataga naton ina sa nagakaigo nga igtalupangod sa aton nga pagpangalaga. No, kung may mga informasyon mga kamuha, i-share sa amon, kaya hindi pwede makita sa public, pwede naman padala sa aton nga messenger, no, kay tagaan taman ina sang importansya mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Isa-isa hunta na, na mga nagpanguna nga mga balita kag mga issue diri sa aton nga pagpangalagad. Tutukan ta, ining dako-dako nga na-diskubrihan sa aton kapulisan nga paglapta sang high-grade, illegal nga marijuana sa mga vape shop mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Napati na ganing paggamit sang liquid marijuana bilang juice, no, sini mga vape products. Muli sumong gina-monitor sang aton nga kapulisan.
1: Foro.
0: No, kagti na pamatud-an na pagi sa laboratory test, no, nga positibo may marijuana nga ginagamit nga juice, no, sa mga vape products. No, may lab test na, may lab result na nga nakuha ang aton nga kapulisan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Gindugang pagani ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang hepe sang Iloilo City Police Office, nga may bodega sang marijuana diri sa siyudad kag posible sa probinsya man sang Iloilo. Amo ni ang kwan gid, amo gini ang alarming mga ka-K5, no, kay lapnagon na gid katama ang ining illegal nga substance, no. Ang pinaka-alarming however para sa akon iya is the fact nga why sila subong nagahuya-huya. They're very bold, they're very audacious sa ilang pagbaligya, pag-market sang ila illegal nga produkto. Kaya nga gina Facebook my day, oh, gina my day nila, no, ginapakita nila for all the public to see ang ilang produkto, pating unboxing, ha, pating unboxing ginapakita sa tanan mga ka-K5. Isa ni kapaagay para ma-legit check, no, para mapamatud-an bala nga hindi baldog, hindi scam, hindi chope, no, may ginabaligya gidman sila sa ilang mga parokyano. No, pero timbot silingon sini nga daway sila nakulbaan sa aton otoridad, daway sila nakulbaan sa mga pulis, daway sila nakulbaan sa mga public officials naton, no, nga makita ining ila ginabaligya.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Galing kin makulbaan ka man kon na may parokyano ka man base nga pamilya sang politiko. Amo nang istoryahan naton dugay-dugay, upod naton makaupod naton live, no, si Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sang Molo Police Station nga nagpanguna sa sining pagpatigayon sang bypass operation, successful bypass operation sa isa ka nagbaligya sang high grade kush dira sa San Pedro Molo, kag diri nila na diskubrihan ang iya sininga network mga ka-K5, kag kun ano ka lapnagon ang ila operasyon sa pagbaligya sang illegal nga marijuana.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos.
2: No. Foro de los Pueblos.
0: Sige, dugangan sa pagdina. May balita mang kitagikan sa Iloilo City Hall, no? Ginatry na to actually labot si party list or uswag Ilonggo party list congressman James Joang, kay kahapon nagagwa ang desisyon mga ka-K5 sang ombudsman, no? Or sang Sandigan Bayan nga ipaidalom siya sa 90-day preventive suspension sa tunga sang ginapangatubang sini nga mga akusasyon, no, nga may conflict of interest sa iya nga mga transaksyon, no, kiti sitting congressman, pero ang iya nga pamilya involved sa mga proyekto sang Department of Public Works and Highways, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ano ba lang kahulugan sini sa aton? Ano buong kahulugan kay Congressman Joang padagdagan siya sang 90-day suspension, no, but silingon hindi kaanay mag-function bilang kongresista, why kaanay sweldo, no, pahuway kaanay sa kilid samtang ginapamatian, ginalantaw sang korte ang bugat sang mga akusasyon batok sa iyo.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Storyahan taman na karon sa aton nga pagpangalagad ining kuano ginadiskusyonan sa buong kun bala madayon o kun hindi ang barangay and SK election sa palabuton nga November 2, 2026.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de
0: As it stands right now.

0: wala pasang dinahom-dahom, no, wala pasang ideya ang publiko kung ano ang sentimiento sang presidente angot sa nagahilapit nga eleksyon.
1: Foro de los Pueblo.
0: While aprobado na sang Senado, it still needs the signature of the president na para manginlayi mga ka-K5 kung hindi ini mapirmahan in 30 days, no, kag mabalhag ini kag maano ini maglapse lang siya, no, manginlayi man ini siya gyapon.
1: Foro.
0: Pero tikin ang lanpas ang 15 days nga publication.
1: Spiros.
0: Ah, parang ma-implement, no? Tiyan na subong pizza, September 23 na. Dugangan mo 30 días, October 23 na.
1: Foro,
0: in 5 days, no, mabato na ya ang Commission on Elections ang certificates of candidacy sang mga aspirant sa barangay kag sanggunyang kabataan elections.
1: Foro de los Pueblo.
0: O tikun wai pa sa gyapon sang desisyon ng presidente, no, ang mga barangay officials, mga barangay ni barangay candidates, no, nagatinulukay subong nagabalantayanay kon sino sa ila ang mapadalagan, sino maburongguanay, no, kag sino ang mapaiway mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblo.
0: Madamo-damo sang mga kwan sa mga ginakonsiderar diri ang gobyerno naton pag-abot sa barangay ng SK elections kang ilang ginalantaw ng mga keynote kuno sa pila to 8 billion pesos kun hindi subong pagdayonon galing timpangkot nga kun di mo pagdayonon subong hindi mo na magastuhon ng 8 billion pesos na by the time nga madayon ina probably sa November 2028.
1: Foro de los Pueblo.
0: Basi gani ko maglala pag head kati ang galastuhon ni mo in 2 years, no, mas mahal na ang tanan in 2 years time mga ka-K5, so do pirdi kapag gani kun i-postpone mo sa pagmatuod lang.
1: Foro de los Pueblo. Nga patas kag serbisyo nga wagas.
0: Dugangan ta pagid sang natabo nga pag pamati sang defense and prosecution sa taga Securities and Exchange Commission sa nagapadayon nga trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Foro de los Pueblo.
0: Nagistoryahan ang iyang nga involvement sa JTC, no, kag GenCorp mga ka-K5.
1: Foro.
0: Nagapanag-iya ini sang franchise na sang kilala nga mga fast food chains pero isang Jollibee kag Chowking.
1: Foro de los Pueblo.
0: No, ti kabalo man kita halos tanan sa aton, at least those nga may background iya sa laye nga kon incumbent official ikaw, no, public official ikaw, elective official ikaw, hindi pwede makapanag-iya sang bisan ano nga business interest.
1: Foro.
0: No, kay ti konflikto ina mga ka-K5, no, sa imo nga posisyon sa gobyerno, no, but siningon kung may negosyo ka tapos taas ka pang opisyal, vice president pa gani, posible nimo ya ma-pressure ang mga supply chain modera, no, ang gobyerno, no, sa mga taxes modera, no, sa mga regulations na kinan comply and whatsoever, no, para pabor sa ibong ti hindi ina pwede mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblo.
0: It is explicitly written sa local government code, no, sa konstitusyon, no, nga hindi pwede nga mag kanegosyo ang isa ka incumbent public official.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. De los Pueblo. De los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Las 7:21 sa aton nga pag pangalagad, kwaunta na mga balita sa aton nga team of reporters sa Antista, makaistorya si Police Captain Ryan Christ Inot sang Iloilo City Police Station number 4.
1: Foro de los Pueblo.
0: Unahon ta si K5 Karen Badilla kay siya ang naka-istorya kay Police Colonel Wilbert Parilla sang Iloilo City Police Office. May kang tanan ini sa ginpahayag ni Colonel Parilla nga warehouse bodega, ha, sang marijuana sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
1: Foro de los Pueblo.
0: Hindi lang shabu ang inatutukan subong sang aton nga mga awtoridad, no, shabu is worse, no, a lot worse no, than marijuana. Pero way taman gina kwan, way taman gina diminish ang halit nga dala or posible dalon sining marijuana kon ginagamit sang mga kauturan naton nga hindi pwede magamit. Kasi dito nga hindi, okay, sa iban nga lugar, ya, may kwan mo, may nagagamit sang marijuana for medical reasons, no, sa pila ka mga estado dito sa United States, no. Legalya ang medicinal marijuana, mga ka-K5. Pudri sa aton, no, illegal iniya mga ka-K5. Di na to ang kwanta, ariwa.
1: Kampiyon sa kampiyon ng istasyon, K5, K5 News FM.
0: K5, Karen, good morning.
2: K5, Christian, maayong aga sa imo. Sa subong, gina-monitor na ni sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang ining bodega sang marijuana. Wala di rin na tumod gid or gindetalye gid sa aton ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilia kung sa diin ining nga lugar. Pero ang na-mention niya sa aton, di rin mismo gid, no, sa Region 6. Mm. Kung sa diin sila sa ICPO ang nakatukib ni nga may bodega na sang marijuana, di rin sa aton K5 Christian. Mm. Kung madumduman sang tinalikdan nga adlaw, may isa ka lalaki ang taga ano ini siya kang sa pag-verify naton, taga Arevalo ini siya, pero nadakpan siya sang aton nga kapulisan, partikular na sang Iloilo City Police Station 4 diri sa may Iloilo akon sa may barangay San Pedro Molo. Nakuhaan ini siya sang tatlo ka sachet sang kush ang dried leaves marijuana, liquid marijuana K5 Christian. Mm. Then according sa kay Police Colonel Wilbert Parilia, K5 Christian, ang ining supply sang suspect halin ini sa Luzon. Mm. Kay kung makit-an sa iyang Facebook account, ginamaydaya ni K5 Christian, eh magluwas ni sa pagmaydaya, may mga video pagid siya nga gina-unbox siya ang mga parcel.
0: Proud na proud K5 Karen.
2: Yes. Hindi na pang unbox yan eh, ang mga parcel nga mabato niya or nagaka-receive niya, K5 Christian. Kagpuros ni dalagkuan, K5 Christian, ang mga marijuana nga gaabot diri sa syudad sang Iloilo. Especially,
0: K5 Karim, muna sa likod, sita mo sa video sa likod, may mga daw cylindrical nga daw, daw gamay nga ulunan, na muna yung kabugusan mga package siguro. Sa likod,
2: yes,
0: naman,
2: yes.
0: Grabe. Oh.
2: Tihalin ina sa Luzon, suno sa kay Colonel Parilia, kung sa diin ang ginapaagi ini sa mga courier. Legit gid ini ang courier K5 Christian. Alam ko nag-order ka online.
0: Ulo-order man kung makakulo-kwarta. Siguro mga twice a year.
2: Wow! Tani matchib ko man ang twice a year ba?
0: Manong matchib ang twice a year kay twice a week, may ka-abot niya sa imo.
2: Siya muna, K5 Christian, suno sa kay Colonel Parilia nga sa legit courier ni nag-aagi ang parcel. Mm. May iban nga mga courier suno sa director nga why gina-check ang mga parcel. Blaka may ara iban nga gina-open gini, tapos gina-balik lang bulabuksan para mabalaan gin.
0: Antes mo, antes nila iputson kag ipadala, gina-check nila kung na gina-declare mo dara sa papel na da, amo man ang sulod. Yeah.
2: Yes.
0: K5 Karen. Amo na yung
2: correct.
0: Check to taning mga courier.
2: Oo, ti may iban dere nga why niya gina-check K5 Christian.
0: Mm-hmm.
2: Ang ikaduha dere nga gina-investigate man sang kapulisan ta kay base may kakontsaba ang ining mga drug personalities sa mga personnel mismo sang courier K5 Christian.
0: No? Posible, posible man,
2: oo. Oo, kay amugin nakahapos ang pagpasulod sang illegal drugs dere sa aton sa syudad sang Iloilo.
0: Tapos mamabalaan mo na K5 Karen kung may ara sila nga suki nga courier nga branch lang. For example, kung mamutikan mo do puro, for example, gamiton talang ang naharo, ha? Kaya tiharo ta mo. Puro lang ni Haro ning nakatuan nila. Damo madasang lapit. May harap man to sa ila dito sa iba nga distrito. Pero di rigid. Sa isa lang gid ni ka-branch sila nagapadala permiso. Pwede natin siguro maka-conclude kita gamay nga base kung may kahimbon dira nga staff or member, no, nga nagapahapos ang ila transaksyon kay 5 Karen.
2: Yes, correct. Yamuni ang nag-ano naman gani, naghimo naman sang report ang ICPO para ipasa ni sa headquarters kung makahimo sila sang tikang sa mga courier nga ni K5 Christian.
0: Mm-hmm.
2: Then sa Subong, suno sa kay Colonel Parilla, nagkapadayon ni ang ilang monitoring sa ining bodega K5 Christian, no? Wala ilang ginhambal sa aton or gindetalye kay bangod nga ongoing ang ilang investigation,
0: mm-hmm,
2: especially sa mga intel sang Iloilo City Police Office.
0: Baga, bago tayo lang nga bodega K5 Karen, though kisa ma-overwhelm kita sa term nga bodega, misa din ka bodega nung sulod spinsar mo, wow, ano, di ba bodega do parin ng mga warehouse
2: storage
0: na,
2: oo,
0: no, storage facility kaling kay pwede man, hindi ka man mo nakadako para sa mga ginasudlan sa mga truck ni Blanca Tenlibre, hindi man gura mo nakadako.
2: Ay, hindi man.
0: Oo. Pero bodega in the sense nga, dira ginatipon, no? Dira ang ginastore, ba mo storage, no? Sang marijuana, and then we can only guess or imagine kung ano gyud man ano do the balay ra ni kadako, the warehouse ni kadako ang ginahampangan ni mo pickleball, nano daw gym ni kadako, o kun do gamay-gamay lang nga ang iya kapasidad kuan lang nga kilo-kilo sako-sako lang sang marijuana, but still no alarming ka K5 ka ren kay ti damo sa Gyapon eh, no, ang volume sang sining marijuana nga ginadistribuer ginadistribute gali no sa mga parokyano diri sa syudad.
2: Correct, K5 Christian. Di ang sasunod diri sa kay Colonel Parilla, munusubong ang gina, may area sila or lugar nga ginahimo nga bodega ang ining mga drug suspect, K5 Christian, especially ang ining mga nagahupot ginsang marijuana. Ang isa diri sa ginakabalakan ginsang director sa Subong, amo ni ang liquid marijuana, kati amo ini ang ginausar sa mga vape, K5 Christian. Naga, ano gani, sunod sa kay Colonel Parilla nga hindi ginya malikawan nga may mga vape shop kita diri sa syudad sang Iloilo nga nagabaligya sang liquid marijuana, kay may naano na sila gani, may nadakpan na sila K5 Christian nga drug personality nga nagabaligya sang ining liquid marijuana ti sa Subong. Ang nagapangita kita diri sang ano isang vape shop, pero ano palang oras,
0: ma-vape,
2: alas 7
0: ma-vape ka man,
2: wala ko ga-vape.
0: Nagapangita ka vape shop, pao.
2: Oo, ikuwaan naton sang statement ang mga owners.
0: Okay. Ah, hay kalu, ayaw man nila ang in fairness. Well, kuya, personally, wala kuya nag-vape, no? Hindi ko kuya pabor, kasi for health reasons. Pero, insindihan taman, kasi yung iba yung mga vape shop owners man niya, nga nag-negosyo man niya sang fair mo. Mm-hmm. Sila yung vape products, may parokyano sila ya, legal man, no? Although may mga ginaduso nga dulao na ni iban ini illegalize ini, no? But samtang wala pa rin sang layi, legal ni sila yung makabaligya ka K5 ka rin. Now, apektado ni sila because basi kon legit sila ya puro gyud man niya vape products lang yung nabaligya. Karon here comes ang balita nga may liquid marijuana gali nga nagalapta sa mga vape shop, basi makalapirde man yung negosyo sang iban nga nagpuhunan man niya sang insakto kag patas kay K5 ka rin para sila nga legitimate nga business.
2: Tikwa ang taman di gani karon sang statement si Sir Inigo Garingalaw pala kay di siya ni ang head sa ICAS.
0: Nan.
2: Kay based man ino sa ila man nga kung ano man ang ilang assessment or monitoring sa mga vape shop ta diri sa Iloilo City.
0: Under pa ni kay Ginman, no, kay Sir Inigo Garingalaw. Kaglakip niya sa mga ginapang dakop sang ICAS sa K5 ka rin.
2: Mm-hmm.
0: Luwas sa cigarette smoking, ang vape smoking is hindi man pwede sa mga public nga mga lugar.
2: Mm-hmm.
0: No? I don't know kung nag-coordinate man ang ICAS with the city police office sa ila sining plano nga paglagas sa mga nagapalusot sang liquid marijuana sa mga vape shop K5 ka rin.
2: Oo, kagang isa pa gid nga na-mention sa ato ni Colonel Parilla nga may mga local nga mga politiko, mga politicians, K5 Christian, nga involve sa ining issue ni sa mga marijuana. Wala yalang gin pang tumod gid kung sa diin ini nga mga distrito, K5 Christian, no? Pero isa ini sa Subong ang gina-investigate sang aton nga kapulisan. Kagang isa pa gid, no, sa mga information
0: gid ni K5 Karen. Ang hambal na ni Captain Inot, waya gin detalye na pero nakamuno siya, nakamention gid man siya.
2: Yes.
0: Okay.
2: Nga may ara sang isa ka apo. Taas ni siya yung politiko, nasyonal, gid ini kay K5 Christian.
0: Abi ko niya, ba mo siya taas, mga 6'4 bla. No, kay tiga, may malang di siyang taas. Ang una, taas ng politiko sa aton, di na wala ka kakakita. No, taas mo siningon, nasyonal.
2: Yes.
0: Hindi local, hindi city.
2: Hindi.
0: Oh,
2: Pero may mga involved diri sa Iloilo City sa mga muna nga issues.
0: Oy, oy, oy,
2: madali lang, madali lang. Sa ako.
0: O, kundi ka istorya tadi sa buong, kita mo lang nga duwa mo. No, kung sika kay 5 Andre, nabatian mo, may ngalan ka nabatian?
2: May ara. Iotek pa lang.
0: Kaya kaduwa-duwa kapag kita mo lang din nga duwa. So may na-mention niya ngalan. May na-mention niya ngalan. Sang national nga politician.
2: Yes, yes.
0: Ang iya nga mga connection diri sa syudad, sa lokal, waay na-mention? Kung na-mention?
2: Wala.
0: Wala.
2: Okay. Wala.
0: Tikaron dugay-dugay, pagtapos sinimagap lang kita, makaistorya ko si Police Captain Inot. Tingnan ko nga mahutik man siya sa akon sang iya na balaan. Pero I doubt it because tinaga ang ato ni nga mga kapulisan na kisa under pressure man mo sang sang mga opisyal ta sa gobyerno. And then we understand that, no? Pero in the ang gusto ta iligay noon ko na lang ah. No? Kay luyag ta nga mabalaan sang publiko, no? Kay this is a public concern eh, no? This is a public concern pag-abot sa mga mo sininga butang. Gusto namin aware ang aton mga kuturan nga may mga politiko gali, no? Whether national man, local, or sa barangay level even, nga naga-intra sa illegal nga bulaton, and hindi nila natin dapat pag-tagaan liwat sang pwesto kay 5 Karen.
2: Yes, yes. Pero may ipamatian natin, Blandanay, si Police Colonel Wilbert Parilla regarding ni sa pagpahayag niya nga ti may-ari na disang bodega nga na-monitor ang aton nga kapulisan.
0: Sige.
3: Sir, may liquid marijuana nga na-confiscate sa distrito sa Molo. Sir, sa inyo nga pag-monitor, especially diri sa Iloilo City Police Office, din sir, nagahalin ang mga supplies, sir, kag paano diri na pasulod sa city?
4: Before pa ito, no, mayroon naman tayong na-receive na ng mga information with regards to marijuana. But this time, during the operation of Station 4, it was really confirmed na mayroon talagang mga cause yung mga high grade na marijuana at saka dried marijuana at saka yung liquid marijuana, no, na ginagamit doon sa mga vape, no. So based sa ating nalalaman sa informations na nakuha natin na na-confirm, it came from Luzon, and then pinapadala nilang ito. This is also confirmed, no? Magagawa tayo ng report sa higher headquarters for them also kung ano din ang actions nila, na pinapadala to through sa mga ano, mga courier, yung mga legitimate na courier natin. So it means na hindi chine-check yung mga pinapadala through sa mga courier, kaya makarating dito sa atin na ganun lang kadali.
3: Sir, na-mention mo na ginagamit sa mga vape.
4: Yes, mayroon tayo yung liquid na liquid marijuana na yun yung nilalagay sa mga vape, no? So yun ang nakakabahala kasi napakarami din nating mga ano dito, tindahan ng mga vape shop, no? So posible na mayroon ding ilan na baka nagbibenta din nito. Isa rin ito sa binabantayan na rin natin, considering na mayroon talaga tayong nakuha.
3: Sir, hindi kaya may ano, sir, kakunchaba mismo sa courier? Bakit parang madali papasukin dito yung mga illegal drugs?
4: Posible din yan. Kasi usually kasi sa mga illegal, mayroon talaga silang mga connect doon sa mga ano, sa mga ginagamit na paano mapadala dito. But again, considering na ito ay isang legitimate na courier, mag-ano tayo, magbibigay tayo ng ano, ng information doon sa higher headquarters for also the higher headquarters na maka-came up sa mga agency kung paano ito ma-address.
3: Oo. Sir, ang kahapon, or I mean kagabi at ayun, na may mga information kami nakuha na itong suspect hold siya ng isang politiko.
4: We cannot confirm that, ano, okay. No? Pero we have to check on that. No? So kasi ito, naka-online kasi ito, kaya nakuha ng ating operatives ng Station 4, is na online yung pagbibinta nila. So, nakakabahala na gano'n na lang kadali. And then, kasi coded, yung post nila sa, ano, naka-code. Kung halimbawa, like for example, sa dried marijuana, mayroon siyang code. Kung bibili ka ng kosh, yung high-grade na marijuana, mayroon siyang code. So, yung mga nakakaintindi lang din, no, yung ang maka yun yung na-entertain nila, kaya meron tayong isang nakuha na informant na kaya niyang mag-transact. So that's why na-consummate itong transaction.
3: Oo. Sir, may mga videos kami na natanggap, sir, na parang ang lalaki ng mga supplies niya, sir.
4: Yes.
3: Doon din galing mismo sa ano?
4: Yes. Yes. Yun din. Yun okay. Pinapakita na ang mga packaging, paano pinapadala. So, again, we will make necessary report, no, para matulungan din kami, considering na hindi ang ibang lugar na sinasabi doon is not already in Iloilo City, but also in different parts dito sa Panay Island.
3: Pero yung pagbenta niya, ano, within, ano lang?
4: Mayroong Iloilo City, mayroong iba sa province. So, marami kasi mayroon na silang ano dito.
3: Parang,
4: yes, mayroon na silang ginagawang parang budiga dito na doon nila nilalagay. And we have that already. And then, ito yung pinapatrabaho natin.
2: Okay, five, Christian. Si Colonel Wilbert Parilia ang aton nga city director. So, muna nga pahayag nga may ginahimo na disubong bodega ang ining mga drug suspect kung sa dinti dira ginatumpok ang ining mga supplies nila sang marijuana.
0: Te bantayan ta kung ano ang next ngayon sa aton kapulisan K5 Karen. Kasi balana nila nga may bodega da. Anong next ni ngayon? Pwede sila ihan ka pangayo na sang search warrant para nga ma-confirm ang unod sang ginasuspitahan bodega sang marijuana. What's next? Ang city government, balang city council mag-dihon ayan sang ordinansa nga nag-require sa mga courier companies, ha? Bisan dali lang yan sa aton, sa syudad, sa probinsya, nga inspect it, hindi mag-baton sang package kung wala ma-verify ang iyang unod. Kaya ti, legally, K5 ka rin, pwede iya mo maka-deny, pwede iya ma-refuse sang courier company ang package kung illegal.
2: Yes.
0: K5 ka rin, di ba?
2: Yes, correct.
0: So, basi ko may plano, bla. Sige, nagkipa-follow up na kay K5 dyan, ikaw yun, sa city council. Kung knowing all this nga nabalaan na natun subong, anong plano sa city government? No? Kaya sugot kita nga basta-basta na lang batunon ining mga illegal nga mga butang, mga substance diri sa aton, K5 ka rin, di ba?
2: Yes, demo ni sa subong nga nagka-coordinate nga ang ICPO sa iban nga mga concerned agencies K5 Christian, no? Kahit kung si Colonel Parilia pa, hindi lang man ni masiling bala nga ICPO lang gid ni ang maka makahulag it K5 Enrico kung wala man sang bulig sa iban nga mga concerned agencies.
0: Oh, dapat magbululigay, hindi lang ang ICPO, hindi lang ang local ang city police naton, pati provincial police naton, mga Intel tada, PDEA, tanan-tanan, no, mag-work sila in harmony para nga ma-untat na ni K5 Karen, pati na even ang ICAST, no, city government, no, magbululigay sila, bla, all our powers combined. Damo na, bla, K5 Karen.
2: Yes, correct. Marias, to ba sa BJMP, dumduman mo to nga nag-viral, to nga may nga ang source nila halin sa sulod sang BJMP. Di kay bangod nga nagbululigay ni ang mga concerned agencies, di kundi na to blagid nga may jail officer nga amugid ang source dira sa sulod.
0: Perfect tanda. Amo na ang gusto naton mabalaan, and the sooner we get to the bottom of this, no, the better. Ni ta napagulaton nga tanan-tanan sa aton diga nagasuyop na marijuana.
2: Gakuging na.
0: Gakuging na. Oh.
2: Mm-mm.
0: Sige.
2: Si Hulaton Tamania, ang kay nakakuha naman kita sa kay Brigadier General Randolph Cuanyo, basi sa masako-sako lang si RD, regarding man sa kung ano ang measures sang PRO 6 gid mismo, kay ti ang na-mention sang ICPO dere sa Panay Island, P5 Christian.
0: Hindi meaning sa syudad, why man ta kabalo basi sa probinsya man, no, sang Iloilo, even basi sa iban nga probinsya dere sa Panay Island, K5 Karen. So munang next naton nga hibaluon.
2: So sa dugang sini nga mga detalye K5 Christian, ibantayan lang, no, sa pila ka mga public affairs sang K5 News FM Iloilo kung ano ang mangin dugang, no, nga measures sang aton nga Police Regional Office 6.
0: All right. Salamat K5 Karen.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha kag K5 Elmir Sable, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: nga istasyon K5 News FM. Foro de los Pueblo. Mga isyu na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblo.
0: Dapat ang balita ni ka K5 Karen Badil, yagi kan sa Iloilo City Police Office. Sa maning challenge naton, sa ton kapulisan, what's next, no? Ano da yon? Ano sunod? Ah, kay balanta na nga may bodega sang marijuana diri sa isla sang Panay. Anong himuon ta?
1: Foro de los Pueblo.
0: Oh, anong himuon naton, mameeting bala ang taga ICPO or ang taga PRO6, no, sa City Council para ma-require ang mga courier companies diri sa aton, bisan diri lang na sa aton, nga i-inspect gid ang mga nag-aagi sa ilang mga kwan, nga mga package, no, para masiguro nga way illegal drugs.
1: Foro de los Pueblo.
5: Foro de los Pueblo.
0: Isa kaagi matapadala sa mga kwan na sakto gid man, duway gid man ila gid na lantaw, no. Siguro kun ang imong ipadala medyo intimate ya nga mga butang, no, pwede guro sina ya ma kwan, pwede na guro ya ma refuse, pero ordinarily padala ka lang sapatos, no, padala ka bayo da, padala ka da ano ni nang baguong wala, no, or ano man da na dapat gina-inspect mga K5, no, kay hindi malang ni kwan mo, hindi malang ni issue of security sang courier company.
1: Foro de los...
0: Nabisan pag ano ang ginakargahan sini nga barko man or aeroplano, no, para safe man eh, no, baton ka lang na karon nga baton galing sulod yaya karon ng aerosol can na bala nga pwede maglupok under pressure, no, damos ang pwede matabo, so dapat eksido ang aton nga mga courier company sa pag inspect sang mga ginapadala sa ilang mga package, kay hindi lang basta mabayaran mo lang, okay na.
1: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
0: Sa mga kauturan tada nga waay pa ka pangape, no, hunusan yung nada ang DTX coffee mix na parang wala city 44 na.
1: Foro de los Pueblo.
0: Na parang nami ang aton nga adlaw, nakakape na kita, dula na Toyota, pagsik kita sa buong adlaw, no, naka-detox pa kita mga ka K5.
1: Tayo nga patas kag serbisyo nga wagas.
0: Manam, yaw ka na yung mag commercial break na yung aga kay Ma'am Annalie Bahadi, nag-monitor man sa aton upod kay Ma'am Aisha Ahmad, no, sa luwasang pungsod niya si Ma'am Aisha. Si Sir Nonito Sumbong, good morning. Ma'am Regina Gumakil, Ma'am Ruth Isugan Ortilio sa Takas Haro. Nagalantaw si Sir Nonito, adres sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kag siyempre yung mga pamilya niya di sa La Paz, sa Baldosa. La Paz, no, Sir Nonito, no, sa Zone 3, no, Baldosa, La Paz. Si Ma'am Edna Sumbong, yung asawa, kag ang ilang pamilya dira sa Baldosa. Abo man si Ma'am Bing sa PSJ, si Ma'am Beth Idar Lilia nagalantaw, upod kay Sir Arturo dira sa barangay Maspasan sa Kalinog, nagapamati sa ilang radio tunog-tunog. Si Ma'am Sherlyn Espartero, good morning, have a blessed Wednesday. Ara sa Nalundan Gimbal, good morning sa mga taga Nalundan Gimbal. Kag-belated na birthday sa amigo ko da, si Ruel Sinon Are. O, sino pagid? Ma'am Apple Diap Tabat Taasan, mayong aga. Si Ma'am Guro, ang baya shout out, happy happy birthday kay Virenia Pareño sa barangay San Pedro Molo, nag-monitor gid sa K5. Ara, good! O, si si Pedaline Family Zone 1, Tubungan, Iloilo. Sinigugid nga taga-kwani mo, taga-tubungan yung Tabat Taasan eh. Kag Tabsing Family, Biwang, Bagumbayan, Krismor, Sultan, Kudarat, Mindanao, nagamonitor pag ito sa K5 News FM. Ang Mambira Pamilya Taasan sa Mambiranan, Kalinog. Kag amuman si Ma'am Nadeline Shautong, salamat. Ang ibang dugay-dugay naman, makomersyal ta na ipagbalik ta, makaistoryata na live si Police Captain Ryan Crisinot sang Iloilo City Police Station Number 4, mga ka-K5.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
0: Mga panumbalik, pagkita makaligar, importante nga mga pahanumdum. Oras, las 7.47.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee, ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Premium
2: nationwide.
4: Hindi

0: S4 Biotics. Makabuling sa pagtap na sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika S4 Biotics. S4 Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics. Kabulik sa pagtap na sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika S4 Biotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtom alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Hali na mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: nag-hamis, kag nagputi gid akong nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa daw hindi nagid makaarangka hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Cheers sa barkada nating
16: night shift,
15: OT,
16: breadwinner.
15: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap in amin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Para sa matinlo nga dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo,
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Mas tatinlo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo.
18: Kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
18: D3 Bio.
19: Ang D3.
18: Yung may Physio.
19: Physio.
18: Yung may D3.
19: D3 Bio.
18: With Physio.
21: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
5: Garantisado!
3: Epektibo!
5: Aramis
3: mo! DTX 500!
10: This time, istoryahan ta kon ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
17: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Diyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
5: DTX 500 para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500
5: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
5: DTX 500
3: masaligan.
5: Epektibo.
3: DTX 500.
10: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
17: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
10: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapakanser man.
17: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
10: Oo, ang ultraviolet radiation, ang makadamit sang DNA, sang aton
17: di
10: panit.
17: Produce ka free radicals ya.
10: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
17: Oo.
10: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
17: Di bat budgetan gina nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapakanser man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapakanser man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
10: Wow.
17: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
10: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
17: Ang una natin nga ginikanan, Sir GP, wala pa niya mga muna nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
10: Why?
17: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
10: That's why ga 900 ang edad.
17: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag mighty sir pure si kada adlaw and you will be cancer free.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
21: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 gamay physio, ang physio gamay D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats,
23: mga buti ka.
24: Kapoy.
25: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
26: Mahigo bala ang imo dugo?
27: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy?
27: DTX 500.
26: Ang DTX